0: khomba ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga, kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket, kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu, kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye, kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena. Hi ku tirhisana na vamafemani baloyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu, ku tsaleriwa ti-will, ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Tihlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti. Na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini, ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama. Na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
1: Harmarovela Funeral Services hi lahla mirhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa titwini wa swirho handle ko languta malembe. Wa 14 hi wena. Loko ri eka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingetana ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yinga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikosese Wholesale endaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhi na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyisa eLimpopo mahala. Vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarovela Funeral Services, I take the chance. Heka tikhasimende ta Armarovela Funeral Services na n'wina mi lavaka ku joyina. Mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarovela Funeral Services. Vikani vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
2: Matyandzo traditional hila Dr. Giligili beri nga fambukaka va ri kona
3: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula hi ku hambana na ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula ma-business, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoko ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, ku palula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood na matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174. Madyandzope traditional hila Dr. Giligili la va pfuna hi ku tshembeka.

0: Wake up!
1: Mission on the screen, the breeze of the Kenite now.

0: Mani wa mina wa nkoka, vana nkoka, vana mina, sivra kahle ra Elias Baloyi. Na de mamba kwise ka mishwa sikura na mwishale. Vata sivra kahle kubana na nkoka, wani mikisura chisara fameka mishwa sikura na mwishale. Mwishale kama kumambiri na roti minetze, wara leo leka yibile. Oh, inga sebora liani ya mwune le, eka mishwa sikura na mwishale, wani mikisura chisara fameka. Rishili! Rishi kahle kwa labika kona ni mpura kahle 060-8875-942. Wena mikisura mina umgeza mwine ne, eto kumitesu na namiru kwa Rishili!
1: Aye!
0: Aye!
1: Njani na?
0: Ifu kimi wili shkongele.
1: Ah, leo beka nenge pele na chaye sa suwe suifo.
0: Vaja suifo le?
1: Eh, ame suifi nyana, nampo inga kubuwe.
0: Eh.
1: Kwa nan?
0: Ni usa ni sana kambi renyan, eh.
1: Wow, wow, wow. Imbo.
0: Eh.
1: Wow, wow, wow.
0: Imbo.
1: Eh, ah. Wow, wow, wow.
0: Mother
1: Bida
0: was a man, eh?
1: Matti was his own.
0: Grula Hida, Hida, Grula Hida,
1: Matti.
0: Make a cup with well. For beer, Cassette, like a Hokosa, right? 060-8875-942, Mixer, Rishi Serafem, and Rishika, 060-8875-942, and Rishil. Rishil! Ivan, shenda njani rano, mon pote sa foot nana. Rishil! Rishil! Ah, hey!
2: What's again?
0: Is that secure when I get?
2: Ah, no, no, it's okay.
0: In the man?
2: No, I mean, tell a question about the thing, the son of Lama or Blockman.
0: Lama, wala, ne?
2: Yeah, I'm not saying I'm not mad.
0: Ah, let me kiss us, Nana, and Rishil. Say second, what I'm going to go on.
2: Thank you.
0: I don't go. Wala ma wala ba komse ko ba xerre ka bisha sugura na bisha mixo robela 060-8875-942 Rishil bafambi bafambi bafambi bafambi nim ke sema yinwe
3: Maglum
0: ya mtukun
3: minjani
0: ihle sekile man rikhosi wena ke
3: minani pokengo
0: ina man
3: nika no ku yeti yeti ma dusk day akala man kwa ba leka jisi
0: kahle kahle
3: eh ngiri lo se ya tintswalo ai ba putseli shase ka ba man
0: mhm
3: Ikan ini mengisahkan kalau kancakan jaga mandel.
0: Yeah.
3: Enang ini, natalan ibu aku aning genang ke voice nanti benda ke ina zaman tingku.
0: Eh.
3: Eh, bye malu mana?
0: Nih kisah seni ni ya.
3: So.
0: Ajang ko. Awal. Apa fasa sebader ko? So, ejalan lekang jaga jaga lah. Rishili.
4: Aem jale.
0: Ibu kalau jale.
4: Ikan, kan nama kamu berkali.
0: Ega sega, sini. Hey, you're kissing in there. Jago. And like a woman, Grilla, because I said it was a sin. Red, get him, get someone to say
5: that. King of my young young bricks from women, one of the big good guys, Kwama Boti, Loko, Chavaqua, Mangala, Alinari, who are one Satin Mali, Alia Santa Chama Boti, Pugina.
0: Is that a second gentleman?
5: Ai pokena ina botali mingsela kwanza lo badama skepen dikal pringa pringa mlenga boti
0: kakamo ku pringa pringa pringa pringa
5: eh lo badama botringi selengwina
0: akase kase kase mixa sobola bishola jene sono na subo gudeya
5: danke danke boti
0: ai janko ke kase dela leke ngwana nempamela sono na miru kuri fela 060-8875-942 nempamela sono na rishila
6: eh karanda
0: ah hey ehlese kele mshanwina Laga tom lane. Nim kisses in the mean. Janko. And kisses the little bit of a sister from Carabaca, come and catch with a sort of Lonia Monica, say, Boron with the Bush. Recently, son of a gentleman, agree.
7: Hilaria.
0: Ah, this is a game, Miss Anway, Naka.
7: Ah, Nakuto, Tateku, Tateka, man.
0: Unaman.
7: So,
0: Tilly,
7: Ikoma mkwana la utama kuipoda.
0: Mhm.
7: watita mkazi watiti mbokoto.
8: Yo.
7: Ya, sio yini mara.
8: Eh, watiti mkazi watiti mbokoto. Yes.
7: Anu wati mwedi na mune.
8: Matiba mara.
7: Inga chukumbeti, ime la siku na nene.
8: Ya.
7: Evi, sama asi ilungi, sasi lusilunge kakase.
8: Ya.
7: Kutafika nyamuta, unga wena raja, unga ima ibu spesere.
8: Ya.
7: Kwala kachanu wati mwedi na mune la.
8: Nifina kuloka wano chukumbeti, anta wani rukwa, anta wani sami kwan.
7: Eh, anta jiu, sobote.
8: Ah, matiba mara, ay, man. Manu kese mwa sati liyan, man. Wamina the lady mkondi, wini mjau paloya. Ay, manu kese mwa sati liya, man.
7: Ani ae tala e kuchukumbeti ni visokota zizazi kujini.
8: Amatibu ina.
7: Ambari mina wani kesa mani ni jaji ni shava matebula mana mina.
8: Ehe.
7: Ni kanu kukwala vangako na kubula kaboti Eliasi taku na mikesa kwala minga kona.
8: Ehe kwala minga kona ashufidele.
7: Ani kantindi wa lejuwa ni shankanyi la minga wifa kona mana mina. Namikesa kwa la minga kona, kwa la maimika hini, kwa la minga tela, miwisa kona kwa lano. Tungo mana mina, siku arimi sasekeni, nanda hini. Ito, misiteso yungkwaso, ana asilaga kufana mwina mara. Ai, moyo wangu na uwe siku rula mani, nilicheketa siku na siku. Niriri kwa sara mwina ntetani. Minisi iniri kwa sara mwina ntetani. Na kesa, eso na seso. Moyo wangu na uwe siku rula. Nikanu kunyamu taya le, ama utenziu. Kuna yeti deze ya sesu wa mina mani koto. Nungu wana mani. Kikwembusha Steve, kikwembusha Steve. Kisi endi iti kongomele kuyisala ite tani mwana mani. Nikani inavelela nikani kunaleka manu ulu wangu inaleka satu wa papa ulu wangu inaleka. Kanga sana kona le shikulu shaka mwini. Ile kuteni ita tanda, itanda nsuwa na mwana mani. Kwa onuku hei nyamu takate kasi anikate na vwesi ya mila wa ito kwa ayona.
8: Ayona na
7: Hei, marazi sirtani. Anishi ukwani ni kata diwa ikama. Na kana anya kuhisa mtomi masweni ngo mana mina. Mana mina wakoka, mana mina wakoka. Ukuma na lo zidi na tebula vya. Yeti mandazei, ukurisa. Mwene nga tateka nyana.
8: Kateka ase.
7: Hey, iso ono mwana buti.
8: Nimke sili ka.
9: Chajena chibisana chama dawo change ya masaka.
8: Oh, gapa min bile. Oh, min bile bela mina sele mteke. Ni mina kumbe shadi ba hala bo mashau kumbe ba hala ni ba endi ba mpena la ya kabo mashamba.
9: Hela nando bebo ange ya santumula.
8: Aga santumula nge.
9: Mara mfukili kakaranga.
8: Abisa isekile kama kama sangai.
9: Shinge ni nishu baza. Kwa laka ganda kwa. Shinge kandi saman. Nanda kama nana maria masangaji. Kwa laka masangaji kwa la. Kwa la asika wa usitaka ule na wama sangwa paso. Na hata kuwa kwa na nasosu danko.
8: Jango ni mkesi mwana mina ne ya. Jackie's there, but my son guy, you call a cover so guy. I want to make sure she's a family commission, so I'm going to say 060-8875-342. And I'll come a quarter when they tell the Kerem gets everyone when I'm sure you receive you. Shin Lunch, one press a lot, one put that a lot. One time I come along again, Nim gets some way. Oh, but from beat, but from beat 060-8875-942. In the Kerem gets someone Rashida. Yo, shanta njani gazi na, shanta njani na, mwenu puteza fudyal. Nima na shanta lela shuan lan man, na kuzista la shile shuan. Shanta kankar kumingi na moyo, nika skunde kaya ni kwa la tingungu teta. Nima kese mwen rishil?
10: Raja mwana budi.
8: Imi na loika, nika.
10: pukini mara.
8: Mimi nhlayiseke ngopfu minjhani n'wina kwalani?
10: Ah, na mimi pukilini na wena ni ri karhi dya swimungu swo nana ni ri lata hosi ngovo wa ntlhanu hani laha hi byalaka makhekhe.
8: A hi laha hi byalaka makhekhe n'wina lava.
10: Hi mina n'wana buti.
8: E kahle kahle ne ya.
10: Hi swona.
8: A ni mi khesile hlayisekeni kwalani?
10: Hi swona.
8: Danko. Aba fam tsasa sabik sura tsasa fam karre beka la ka aba komen ard bira sabar lewani nar ay beka tlene ka bisho sikrar motla ay awr le amuni nga se bomoni ko sikwendle ka yini ko it's just 47 minutes after the hour throat clock and 13 minutes before the hour for clock komen ard bira sabar re amuni nga se ba eka bisho sikrar motla ndlela le ka dem ke se mon ri sele ngwena ka sete la le to ndi ngwendle leso ti taka nkarhi ku vanwa ngena moyeni ku endle ka yini mo va ku matiki ya kona mi ngena moyeni
11: Raja.
8: Iya.
11: Kumba izayim bani si jadu sungguh sunu nala sekarang kau zandu lah mungkin. Laka makosha.
8: Laka makosha lah.
11: Engkau mungkin Raja.
8: Anem kesi lah. Apa minyak mana?
11: Thank
8: you. Atiangko. Gerak nama isai na register ada. Isai ada nama jadu sunu. Nama jadu mina mina kau berkuikam misalnya wan. Dah ya bapu sih lekar lenya mune. Mana mungkin mune rishi lenguina. Depedide ngo le tone titsala swinwana swi tsala swinwana laya lozi tsala leswi swi tanga nkarhi wo leha ngo me ori ditseni mitekile moyo mingenile
12: Raja
8: iya
12: Raja
8: ni mitwa kahle mina
12: hallo
8: ni mitwa kahle
12: a yima ni chetanyana xoxiya na moya nta ku twa kahle khalango
8: hayi sweswa mini twa ku we
12: chela chukele swo yini kasi mara ngwana swivara Network le nda swa mihari hari a ku vona ku bhayile ya njhani network kwalani
8: ni vona swona kasi yimaka leswa njhani mara inda loko se ni mitekane mingenisa moyo
12: ende ni ku twa ka xiyana mo e wa ringesa kula ku ta ku twala landeveni
8: sweswi
12: loko ni ku twa landeveni
8: ndzi
12: loko ni ku twa landeveni ya
8: ya
12: kwalani ke ah swo yi kunene swo mas komba xidza hembangi ni nghena mi imalumu wa papa papa mi vaka banavo i vaka makhuve
8: ehe
12: Eh ntukulu aka makhuvele papa mina.
8: Ehe.
12: Ka semhana mina ke imamevele ra nwama ra nwama luleke.
8: Eh.
12: Nero la ningetekwa kona ntangi hi hoxo le. Hamintoni mukonwane hamintoni hini ane mhana mintukulu wakwa.
8: Vo kwala ya eh.
12: Eh mhani loko vazani vaka maluleke va ka maluleke va malume va malume he va kokwane.
8: E va kokwane mhi ha nya kwala no hubila.
12: Wa ntsi va fhelo wa mihari hari lo wa lati ila.
8: E winloi.
12: Just GP.
8: Eh.
12: Enwana malumu wa mana mina.
8: Oh wana wa nomele. Hey tsotsi.
12: Enwana tsakisa tsisa.
8: Ngano mina
12: loyi. Enwana sira kokwa. Eh enwana sira kokwa ni hasani.
8: Yeah.
12: Lati inyana la tlera kokwa ni nkulu.
8: Wala di igwa.
12: Tsati sa paradise.
8: Yeah.
12: Uleka va kokwa ni wa mhani.
8: Yeah.
12: Eh anle ku kuyingiseleni swinene hi xinfumwa xele hetla. Wa swivona ku ani switeki hala ka hlungwani tsene. Na ku hala ka mama. Kwala ka ba kokwana wa mhani ni tekini.
8: Le ka ba mali ka la ya.
12: Kholo ka nwana.
8: Eh ya mati ba marana.
12: Eh a bo to ba ba ri bo xe malume na.
8: Eh a mati ya swikata endla.
12: Eh.
8: Asuka
12: dam. Na kana ku yingisela no ka ni ka swikoti swe swo ndunduzela sweswi swa va ku siku ra mhani he yini.
8: Ehe.
12: Va kona mhani mara loko fika siku leri ku na va mhani vo tala va makoni wa mhana mina ani.
8: Yeah.
12: Vanga ka vanga ri kona la misavini.
8: Mhm.
12: Ivi swinwa xini vavela ku ngopfu hi siku leriwa loko swi fika site ra mina. Mina kokwana wa mina wa ku tswala mhana mina hinkwavo ani va ti.
8: Kokwani
12: xisati, kokwani xinuna. No tiva vo va Khazamula Johnson na vanwa gerere. Lavo tswala papa hi vo ntiva ku vo.
8: Yeah.
12: Se loko ni twa leswi mhani vanga kurisa swona. Na ku vula hi siku leri ani ri lavi na ku ri lavi.
8: Na swi twisisa.
12: Mara mhani mara va kha va ri kona.
8: Va ri kona.
12: Se tsaku loko va tava va nga ri kona ke ri ta va ri rica.
8: Swi endlisa ku yinyana.
12: Na loko ri tlangeliwa ku vulavuriwa ku ndliwa mihlolo leyi hinkwayo. No ti byela ri siku ri fana na ra van'wanyana.
8: Yeah.
12: Eh ri fana na rin'wanyana siku leri ri vava ngopfu leri ani ri tlangeli mina hi mani vulavula ntiso va kha va ri kona.
8: Na swi twisisa.
12: Ka mina ni ti byela ku mutswari i na nkoka masiku hinkwawo loko ni ri ku n'wi voneni.
8: Mm-hmm.
12: Ma swi ta ku va ko vanhu lava nga huwa hi nkarhi ngopfu vatswari va vona va ri ku hanyeni
8: va
12: kona. Mara loko sweswiwani mi kuma ku i sale humelela i nga titwa njhani i sale humelela mani va na timali va na swilo hinkwaswo mara i ri hava mutswari. Swivava ku hinta mpimo.
8: Ntiyiso ya.
12: Siku leri ni nga ku byeni ku ni ya phalavurwa ni ya attenda nkosi un'wanyana wa kokwala mutini ka maluleke. N'wana i yo sala ri yexe mara i le xikolweni i la graduate n'wana a hi yeneni a nga na papa a nga na mhani i va fela hi makwelu loyi a nga ka grade 12. matani switwa ku na timeka anu vyangi ni ri kahle phalavura loko nhlelela siku leyi loko nwana luya ni boxi ku ri ku ra enhla xitimeka lexiya xa makoni wa ku loko xa phapha maxuku ni heleketeni ka mhani mata xi fika xi ku khidakhidza xi ku hwi ma swi twisisa ku vutomi ka man'wanyani
8: ndlelayin'wanyanangana
12: vatswari mani lexi mhani ta tsundzuxa xona a ni la ku vulavula nchumu mutswari wa mina i kona wa hanya ende ntwa a ri na nkoka swinene lava nga na vatswari please mani wisani ku tisa vatswari van'wina mbitsi
8: hiku
12: mi ta va dinga
8: ta
12: va ri ko siku leri nga ta hala ka mihloti phela ku feriwa a swi heli hei a ni ku tiki a ni tipheni ya ku feli mhani mara loko swi fikini kahle ni novo filimi ni ri nexe ni tlhe ni tshika ni rini loko na jini ya vanhu vavise ngopfu yi ma ni vulavula ntiyisi ni nga tipfinyingi ni yi rhandza swinene radio ende na va tiva ku va rila va fana na mina ni vaviseke ngopfu a ni kahle na mina mara swi nge ni tsandzekisi ku yingisela racha swi nge ni tsandzekisi vanhu a va xiximi vatswari va vona mani
8: i ntiyiso
12: hi ku ku sala hi ya khidama lomu ya manghwavini a swi nga hi pfuni naswona ni hanya na munhu munghana wa mina loyi a wele khale ke le tibananeni a nga na boti a nga na tati a nga na mhani a nga na papa o va munhu swi swangetetani ya swi fa ni teka xiyimo xa yi ni ti tlhandzeka va vona ku saleriwa xiyo cutulukhisana na swihlanginyani a kurisa vana a ha ri ntsanana
8: a ri ntsanana
12: swa vava swiyimo swin'wana swa vava mani swa vava mani mara leko ku yingiseleni racha chela chukele swi kha swi vava switetana
8: ni mikhesa swinene
12: hola i siku ra hindza leri
8: vaanga
12: ka xiya na moya sweswi i kata mun'wanahati luwa wa nhlowopini va heta va ku swi ne vanhlhani me TikTok raja ma ni chumayela n'wama loko tswantswaro handle ma kala na ku fa ni pfumela ku na we xiyimo lexa namuntlha xa ku vavela ni racha
8: ya hi xona
12: mara xi ta hindza n'wana ka
8: hiyi xi ta hindza ntiyiso
12: haxa i ya mahlweni twa van'wani ku ve ri va ku yingisela va ri kwihi
8: ya
12: hi ta hlangana kwere ka ku ka ku pfuxa
8: ni mikhese swinene ne
12: hlayiseka n'wina swivari
8: dankiya karon vekala kanse bathimela tsawara liyani ya mune ika se bumming so wa jisara fam ndlela iyo yela lemke se bo endrishile nwina migena moyeni kasi line leyo kunhle ka yini amana switsisise ayi le ndlela njani mara kunene mara na kunhle ka yini kolona migena moyeni nwina
13: ahe botoka nango
8: aheka
13: ayi hi miyingisela ku antirhi kwala ka maswanganyi kwala
8: la ka maswanganyi lavuka kona ne
13: mara a fonini a mi twali
8: a mi ni khomi la fonini mara mi ni twa ku eka radio ne
13: ni se ni a ni ni tehalo se a ni twi nchumu a fonini se wu mpfulanya radio swintsongo na swi twa ku hayi ni nghenini
8: sweswi ke a ni le ka foni a mi ni twi na sweswi kasi ku ndleka yini yi ndla leswo yi tsalalatsalala swi swin'wana kwala mani swi twisisi vanhu va huse ku endleka yini
13: a ni swi timara hayi hi miyingiserini hi ri kwala ka maswangani ya na mahlweni n'wana nga i tirha ni pfumela ku xikwembu xi ku nyike voyisi ya lefo ku tirha
8: i ntiyiso
13: that is why na voyisi ya ku yi nga nyenyeli i mhaka ku xikwembu xi lava ku tirhela vana va wena
8: i ntiyiso
13: ya se na ku twa
8: mani twa sweswi ne hayi swi loko se swita tshamisekile mo ni nga swi khumbakhumbi ke
13: a i mani ngheni mativula kwala ka maswangani a hiyeni
8: ni mikhesile ka maswanganyi mana mina ne
13: so
8: danko hi vala ka maswanganyi mikiso ra jisera fam karo ni vekela eka ntlhani tivelesa ri leni ya monika se bo ni taka vayingiseri vanharhu ne ni twa ku va dya leswi nona va ri kwini mingetarisimu ni taka swona hi ta hi ya va pfuxa ri xile
14: imachelo rin'wana khalabya nga no vuwa
8: a ne ndo vuwa nga manda va ri mini vone
14: a no vuwa
8: na mani
14: handi kho ni thetshelesa zwavhuḓi ndi hanefha shangoni laha maswanganyi
8: hafha maswanganyi hafha tiri
14: Kaizer Ismail maswanganyi kuri valusi maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala
8: ni mikhesi ni mana mina neya dyankowa avo fam sesesa 060-887-5942 ni mikhesi n'wini rixele n'wina hi mina loyi
15: iha
8: Danko. Ane mkhese la kandinjani la yindlela leka 060-887-5942 and come go around na mixora chisera fami tshele sokona u tshele sona na uri queen. Mi tshele sona na miri queen nwana ri xila.
15: DJ.
8: E mina loyi.
15: Mpukile.
8: Ese se ke nwana ke.
15: Mpukile. E jaso u sona na la ka tshupana ko phadla.
8: Ya la ka tshukwana la. Nimkhese ka tshukwana ne. Okay. Munteka mingisiru unwe shpidi nyana njani kota kuba ni mine katara se mwela wane. Nimbeke mwe nungwe na midaswa nana merkwe.
16: Arati kala.
8: Mm-hmm.
16: Mapulaje na sumata nchisa chisa mashali kusuka la asama. Imi nawe araji kala.
8: Mm-hmm. I araji kala nga.
16: Ati kuru mungu ya macho nwe araji kala.
8: Nimi kesis nere poponea.
16: La.
8: Jankowa. A janky cable from Sassora Mix Register of Firm and Zella, yo yale, yo, but now another is a sang at a little carriba push and Zella Lake or Levan, a ya moon and Zella, a yale, got the minute to say dinner, our Liani, ya moon, Incaseba, a car, Micho Sugram, Santa, Mix Register of Firm, and Lagunum Sarasimula, the Simraco, and Sugaman, Canton, Biama Gaza. And I'm so great, hey, man, I mean, Sibrakata Mix Register of Firm. Ano karabena ntabula tara na mina niko ayi wena mwana mina mkondo wini balo imdao yana ni mashweli mwisa ya gurula man onge mto sito le sinzeka kumishani masito kwa la minga kona ayi matiba marana ano kwenye takasimu ya rubiksa rochi sarafemne mina na wana hibia iba fushia intela leo rishile

0: mwena baka mkurisa kwa batarva mwena manu matiba batarla baya kurisa kutika mani ah matiba shudu shinga olove balwa naso ay mani ay osha saka manu wena ishemu anisitibu kusitleka tse kuini usitleka tenjani ay matiba kuna ilibu ikisa wa jisara fame kamisho sugram tali kasa mikisaru sa wena kula mga kona karun kadweka lakati mneta temperori lia ni amune yibile ne Enkaroku ba iya ba pusha ba naru wena kamisho sugra na muntla intela yale wena mixura jisera fm 060-887-5942 mda karan ba pusha intela le kamisho lo Ey kasi ey ver ba mkumele na mkumano maman Mwena watsama mwui sa sa sa taku tiramina Nimkumele na mkumano maman Nimkumele na makot Matema marana Sasika kahle ndlela le wena mixer register FM kamisho wa sigura na mhla 060-887-5942 amane mkhoma ndlela le wa nemgese mwendi rishile mwena ba pfushini ba naro
1: awapfuka kokwani mangi la ka mkhoni
0: ehe
1: vapfuka mhantsongo ishela ke hlongwane la ka makosha
0: yeha
1: vapfuka malone igiani ka masongwane la ka khakhala awapfusha masenya rona simalek la ma bloko na nkesi ndi raja
0: nemgese sdene hey
1: Thank
0: you. Thank you.
2: 5942
0: Yeah.
2: Aba puti ba shati buku.
0: Yeah.
2: Aba pusha manu wa stisha jisi ara lakango.
0: Lakango mene mkese snene. Dankowa. Eba chaka chaka ba naru mixura chisara fami kamisha sugra na mwisa neha urle wani ya mune. Mina wana ba pusha fele lakufika urle nentano. Waka wapaka isa kupa kwa labaka kona ba pusha tele man resili. Mpume lagu resili mixura wamira. Vange ni mkese mwenu wina resili. Nwe. Okay, girl. Zit vind in a kamele. Zijan wula zon. Goeie dat zala zit zala zon. Ah, man. Tiba mara kunene na. 060-887-5942. En de kadem te kadem gesa mwen in tjela leka. Misho sugra na monsha. Wana mixo roche sara fami. Bakari ba pusha ba naru. Eka nongo nukwa kate. 060-887-5942. In tjela yo iya leyo. 060-887-5942. Nkumbi kwa rana mixo romina ne. E bakari ba pusha in tjela leka. Misho uwa sugra na monsha. 060-887-5942. 060-887-5942.

0: Nemtjaka nem gesa mwen reshele mwen na.
1: Nepusha malmet gesan class la ka 14B. Nepusha magoda kam kom. Ne tela se staff kumbe ka ka papa pin. Rapusha ndo ka kuna pozo nma ngombe kra la ye.
0: Aye. Adam kesa sele tela le ke ba tshe ke bana 060 887 5942. Eka me show sukura bo tlhofusha la ba bana ro wena. Ha jala mina ku pfusha mama ne 060 887 5942. Ba khotsi kwa la moyeni ka bisho sukura ndla mapfuka. Rishile bana ro tsena.
2: Nga ka ndambi amganga ka borom.

0: Danko ke ka songwana batsela kulele ba bijene mo hashen kompela ko pfosha bana ba mina nye ko khosa kwa la univen ne ripuka junior khosa kwa la kankuri ka tomo ne ripuka ne hetelela hendzi mathio makhovele fukani bana ba mina ba pfosha hi mana vona Cecilia Ndlozi kwa la ka tomo. Right in case the like ga se gore ne ya mahlweni ka no bona mongwana ba ka dise kunene ka rona ba ka la kamina teng wa re le ntlhani pile ntlela yo ya le yo muntu alaba.
1: Rishini malume raja akupfuki manhu maxindzi ku kona ku hlula ku pfuka mana anakanya ka homu 14a ku tse ku pfuka papa ku rhula loyi a va pfuxa i mana two girls kusukela gen section A.
0: Nko ni mi khensile ndlela leyi ka wena mixer wa xi CRFM kari ya mahlweni nongonoko wa kahle eka mixo sukura namuntlha tani ku byela wena mixer wa mina hayi ta va kari famba kahle ni ka nongonoko wa sukura namuntlha ni vona risimu ri nga yi vakulungela ra Dr. Thomas Chauke va ku vele ramane. Okay swi yendlisa kwini kwalano swi yendlisa kwini nga ku swa pejekapejeka swa ku wena risimu ra kona yileriwa loko ri vi endlaka seemi umisiri wa mina ne hi ve hi tshele swina leswi ya ti-voicetone ta khani ya mahlweni ni karhi ni titlangane na lava nga la ka Facebook ni ta va kha ni landa n'wina lawani ka nkarhi leyi ka sala na wana loko yo hafu kumbela ri ya ntlhanu mi ta kha mi navela lava nga veleke siku leri fanaka ni ri namuntlha hi ndlela leyo.

out solo no velek sibra kola siya pesi fan ina sa dencha wala ga sibra rol bixo bina ne o gera kora na velek ka bixo sibra bixo sala mina sho gre man la velek ka sibra fanak anel reda bu se se la ya leyo aba bele kwile bona sikler fana ka ani le rabo tlo na mixro bene sikler wa rabo khume ka ngwadi ya mja she le mbe makiti mambi rama go bire tsebona montle ne e ka sona bele kwile le benda kule sikler fana ka ra the 10 to may ma le benda kule ya ai ba te ba ra na mixro mina ai ba na velile mo ne mteka indlela leyi

0: Heka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services. Na n'wina mlavaka ku joyina. Milemukiso ya vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vikani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
1: Matanzo traditional hila Dr. Giligili beru mafambukaka vari kona
2: va pfuneka ku susa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi va va na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabusinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand u nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional hila Dr. Giligili lava pfuna hi ku tshembeka
3: U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitendara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli va kumeka njhelela edorobeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day kasi u nga va fonela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
4: Gazankulu Traditional Shop le yikumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yikumeka kwala Giyane la hi xavisa swo fambisana na vunganga ba profeta na ti bishop hi xavisa beka mina mthabalisinde mabona hoza hoza mrumelele vulindlela mpetswa malamba kuphikwa vuma mkhanyakude mbatapani vula vahleka hi xavisa na vuhlalu swingomani swo chaya minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina ti-oyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambanahambanana na swin'wana swo tala u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
5: khombo ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele hi nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi caskete kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi caskete ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi caskete ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti plans ta hina hinkwato ti famba na ti tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni ti hlanganisi na hina hi callback WhatsApp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hami lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hami amukela Kokholo Funerals hi khokholo eka swiyimo Unwa Begu to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wani mo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6
6: Kokholo Funeral Services yi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Ti-plan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete. Dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu. Platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu na mobile fridge kumbe VIP toilet kumbe brass band mahala. Ti-plan leti hinkwato ti ta na tombstone na mimbuyelo yo engetelela. Kokholo Funeral yi tirhisana na mafemani ba loyi attorneys hi mpfuneto wa swa nawu, ku tsala will na swikoxo. Hi kumeka eGiyani. Malamulele, Bushbuck Ridge na Chiawelo. Tihlanganisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo.
3: U nga durheliwi Tombstone T-Life Group yi ri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli va kumeka njhelela edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Pulukwane na le Solomon Day Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava ku kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla

0: tshami stakini mikarhi leyi hinkwayo, swo yini kumbe mathayele swichipina?
1: Ehe mngana, mathayere ya durha, na ku ta ku thekisi ya mi yi famba hi swikhwaribani phela.
0: A wu swi twanga Osbro wheel and tyre mathayele ma chipini? He mpfu, loko u fika xava mathayele ma four i ma kuma hi ntsengo wa le hansihansi, ene mathayele ma vona va xavisa mathayele ku hambanana ka wona hempfu, wo langa loko laha ti-white wall swi kona swi yo vikule.
1: Se leswi ni hluphaku hi thayere rin'we ke,
0: hambi la ku xava thayele rin'we hambi xava mambirhi price yi chipini mfu, hambi va private na vo mathayele ma chipini mfu, ku chipetele swilo hinkwaswo, hambi ti-mega swi kona swi tele mfu, mintsengo ya vo yi chipe ku chipu.
1: Va kumeka kwini munghana?
0: He munghana, va kumeka kusuhana check you he mfu, kusuhana eka magistrate kwa Giyani, tsutsumela kona sweswi ya xava mathayele mo chipu. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga ti soli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital, Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko u lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group, lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.

0: Herbs lava eba shabisa mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini, mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni, a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072 756 1200, 078 096 7497. U nga yenela tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, office number 6.
1: Rixile mirhi leyi na sonta lowunene mani. Hayi, mina ni mingisela ku antswa ni ri kwala Benin la. Na mingisela wa kahle va fesi milandzwa. A hi ximaximesi simirini nkarhi mpundzu. Hi nga se za hi ya tikerekeni.

0: GNT Nation. Madame Zopet traditional hila Dr. Giligili beru ngafambu kaka barikona
1: bapfuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku lula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo nje high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope traditional healer Dr. Giligili la va pfuna hi ku tshembeka.

0: with Google.
1: Ibero wa fambukaka barikona
2: bapfuna eka kususa swinyama ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya ku tshungula munhu wo hlangana nhloko ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambanana ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba cancer tele ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madyanzope traditional healer Dr. Gilligilli lava pfuna hi ku tshembeka.

vayingiseri va xitichi xa ku rhandzeka GCR ka 106 iranda kumbe cancer na ku cancer n'wa xirinda eka nongonoko wa vona wa praise and worship. Loko mi twa hi nghenisa sweswo hambiloko ku nga ri rona risimu leri mi nga tolovela rona eka awara ya ntiyiso, mo hi vula leswaku se hi nghenile eka awara ya ntiyiso. Hi khensa minongonoko hinkwayo leyi mi nga hundzaka yona a hi ngheneni ka awara ya ntiyiso. Hi ri karhi hi tekela enhlokweni aka sonta lowunene ka mixo wo saseka lowu hi nga ku tlangeleni ka vamhani. Hi ri Happy Mother's Day mo hi swi vula hi xilungu swi ta kota ku saseka. Hi ri vamhani va na siku ra kahle eka sonta lowu. Fambani mi ya khongela mi tiphina swinene, mi tiphina hi rito ra Xikwembu, mi kombisa leswaku mi vamhani lava tivaka Xikwembu, vamanana lava tivaka Xikwembu. Happy Mother's Day, tiphineni hi siku ra n'wina. Van'wana va tirhisa siku leri ku va va delela I vavanuna va vona haya swi vuli swona. Swo vula ku mo fane mi khomana kahle mi hlayisana. Loko ku ri na siku leri papa va fane va dya vuswa byo hisa I namuntlha byi thibiwile hi vito le hi lapi leri ri nga tsaliwa na vito ku hayi mi ta tlhela mi dya byin'wana nakambe. Se vamhani hi mi bela mavoko hakunene loko mi nga ri kona a ku na ku tshamiseka endyangwini. Ni vulavurisa leswi ni ri mfundhisi Mabasa I mhani Mabasa va endlaka leswaku loko mo ni vona ni mbaleni saseka hi vona va nga hlantswa hi vona va nga ayina. I vamhani lava hi va belaka mavoko hi nge Happy Mother's Day. Mhani loyi a rhandzaka vana va yena. Ku na vamhani van'wana mi kuma a ri na moya wa ku venga vana kumbe a va na xihlawuhlawu xikarhi ka vana va ye. A hi vona lava hi va belaka mavoko valava. Va lava a hi vuli ku Happy Mother's Day. Hi vula mhani loyi a rhandzaka ndyangu wa yena, a rhandza vana va yena, a rhandza vatswari va yena.

0: yena a rhandza maxaka ya yena a hetelela hi ku ya rhandza mfundisi wa yena a kerekeni kereke va makweru yi sungula kaya a yi sunguli kerekeni rhanga u hanya swona kaya u endla swona u kota ku ya endla swona kerekeni mi fika laha mi zondhisaka na vafundisi vafundisi ha zondhiwa va ku hayi luwa mina u tikomba ku mukreste loko a ri kerekeni mara la kaya o va xisathana nani vanani mhani wa kahle wo khongela wo tiva rito ra xikwembu vamakwerhu a ku ri ndlela ya ku mi amukela la ku vula swona leswaku ka awara ya ntiyiso hi kereke leyi pfumelaka leswaku na vamhani i malanda ya hosi i swibye leswi xikwembu xi swi tirhisaka tanihi siku ra vamhani namuntlha hi nge hi pima Mother's Day hi na mhani lava nga ta va hi nyika rito ra xikwembu mhani lava nga ponisiwa va nga amukela Yesu tanihi hosi na muponisi vamhani ha mi tirhisa ku dyondzisa ku chumayela laka awara ya ntiyiso loko mi ri kona mara a ho teka swin'wana na swin'wana vamhani hi lava mhani loyi a nga ta dyondzisa rito ra xikwembu leri kongomaka rito ra xikwembu ntsena namuntlha hi na mhani wa hina kusuka ekerekeni ya hina ya ka mphambu ya DFCC leyi yimelaka Divine Fountain Christian Center hina mhani wa hina ve le hansi ka mfundhisi Malepfani aka mphambu hina mhani Joyce Mkari hi vona rito ra xikwembu va maku amukela kwala mi nga kona mi nga vambiri ka radio mi nga mbiri ntirhweni a yeni hi ya twa rito ra xikwembu hi lava mhani lava xikwembu xi nga hi lulamisela vona mhani na mixaweta
1: ahe mfundhisi
0: minjhani
1: hi pfukile minjhani
0: a hi pfukile
1: I can see.
0: In karwa mwina.
1: I can see. Na mixeweta va yingiseri. Ni le ka mixiwa na munhla. Siku ra kahle ringa hlawule day. Eka va mhani hikwena va mwa kota ku hamba na hambana la minga kona. Mi endle tintswalo. Mi kateka mitsaka eka siku leri. Ro saseka. Xikomi xi hikatekisa. A yeni ya jonda. Na namunhla. Hi khensa na dondo ya vikile ringa hela. Hi ya mahlweni hi jonda. Xikomi xi pfuna xi hikatekisa. Loko hi khi hanya emisaveni ka mikarhi leyi hanyaka ka yona. I minkarhi ya makumu, i minkarhi ya ku hetelela. A swa ha ri ku kanakaniseni ku Yesu loko suhani. Loko hi khi hanya ku na michumu leyi hi chavisaka ngopfu. Lava nga hanya khale loko va kha va pfuka siku rin'wana na rin'wana. Vatwa va chava ngopfu hi leswi nga ku humeleleni hikuva hi nkarhi wa vona a va hlangananga na swona va swi vonanga mumu swilo swa n'wina leswi karhi yi nga biha endla ku vanhu vanya namuntlha ya vulavula va ha yi hlayela ka Isaiah kumbe xi hi pfuna xi hi katekisa hi ta ya kuma nhlokomhaka ya hina kona ivi hi ya mahlweni
0: vamakwerhu lava rhandzekaka nhlaya Isaiah chapter 1 verse 10 hi ku tirhisa bibele ya Xitsonga ya vuhundzuluxeri bya 1929 yona yi hlayeka hi mukhuva lowu u nga chavi ndzi na wena u nga tshuki hikuva ndzi xikwembu xa wena ndza ku tiyisa ndza ku lwela ndzi ku khoma hi voko ra mina ra xinene leri hlulaka
1: Xikwembu xa hina xi pfuna xi hikatekisa. Lava nga hi hlayela kona lava ya kuma nhlokomhaka ya hina kona. Laya loko va sungula yi ri u nga chavi. Ku ta va nhlokomhaka ya hina namuntlha. Na ku ya vulavula hi ku chava. Hi hanya andeni ka ku chava ka mikarhi ya namuntlha. Vanhu va na ku chava eka vutomi lebyiwani. Hikuva michumu leyi humelela ku ya chavisa. Uri yobo swileswi ani swi chava ngopfu swini humelele swilo leswi a hinga swi hleketeleli ku hinga swi vona amahlweni ka hina hinga switwa kola ku suhani swa humelela switisa ku chava ngopfu se hi hanya hi ri na ku chava yo mhaka na ku ya vulavula hi ku chava na ku hi languta eritendra xikwembu vanhu lava va nga hlangana na swilo swi va chavisa Ya mahlweni tlhela hi fane hi ya langutisa ku loko ku chava loko ku ri kona ku xikomba xi hi tshiki pfukeni hi endlisa ku yini

0: hlula njani ku chava loko leswaku hi hanya hi nga vi vanhu va ku chava hikula hi nga hlaya kona i xikwembu xi vulavula na Israel loko mhaka ya kona yi ri Israel a tshembe xikwembu loko a ya sungula ka verse 8 u vulavula na Israel a ku wena Israel ndzi ku hlawurile wena tukulu wa mungana wa mina Abraham aya mahlweni a vulavula na Israel loko a fika ka verse 10 a ku inga chavi ni ta hloko mhaka ya kona a yi vulavula hi ku Israel u fane ku tshemba Yehova xikwembu mara loko a kha a languta hi ku xikwembu xi tiva hinkwaswo xi languta xi swi vona ku kwala ndleleni ku ta va na michumu leyi nga ta fika yi chavisa tiko ra Israel va nga ha swi koti ku tshemba xikwembu hi yo mhaka a tiyisa Israel a ku u nga chavi wena Israel u nga tshuki u chava hikuva mina Yehovha xikwembu ni na wena i ku michumu ya ku chavisa hi kona vuton'wini hi hanya swilo swo chavisa swi kona ni te loko na ha sungula ku Sathana u cukumeteriwile eka yona misava leyi hi nga ku hanyeni ka yona u le ku lwiseni ka munhu ku a va kule na xikwembu leswaku a kuma munhu u nghenisa ku chava ka yena wa swi tiva ku loko ku chava ku nghena ripfumelo ra suka ene ka Vaheveri 11 verse 6 yi ri ku hava hi laha hi nga tsakisaka xikwembu loko ku pfumela ku nga ri kona se loko ku chava ku nghena ka hina ku pfumela ka suka na va hi ha vona vanhu lava nga hlangana na ku chavisiwa na swilo leswi nga va chavisa kwala vuton'wini na ku dyondza ku chava ku endla yini eka munhu loko ku nghena ka yena hikuva a ku ngheni ku fika ku tshama ku sasa mara ku chava loko ku nghena ka munhu ka n'wi onhela ndzava hi haya swi langutisa xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa xo sungula lava va hi hlayela eka Matthew 14 verse 28-31 hi la ku ya hi ya vona ku nchava wu endla yini loko u nghena munhwini nchava a wu sasi Sathana a nga telangu sasa munhu i tele ku a n'wi endla ku a va kule na xikwembu a nga ha swi koti ku gandzela xikwembu xa yena a nga ha swi koti ku xi tshemba hi laha hi nga hlaya kona ka Isaya ku Israyele i fanele ku tshemba Yehovha i endla leswaku a nga ha swi koti ku tshemba Yehovha hi ku nghenisa ku chava va ta va hi hlayela hi ya mahlweni xikwembu xi hi pfuna swi hi katekisa
1: hi ya hlaya ka Matewu 14 verse 28-31 yi hlayeka hi mukhuva lowu ku tani Petro a n'wi hlamula a ku hosi loko u ri wena vula leswaku ndi ta kwalaho ka wena ehenhla ka mati Yesu a ku eka yena Petro a huma ebyatsweni a famba ehenhla ka mati a ta eka Yesu loko a vona mheho a tshuka ka ku loko a swela ndi ponise verse 31 Yesu a hatlisa ta voko a n'wi khoma a ku eka yena munhu wa ku pfumela loko tsongo u kanakanisile ha yini
0: hi khensa lava nga hi hlayela kona xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa na ku ya ku chava loko ku nghena ka munhu ka endla ku ambombomela ndzeni ka swiyimo ka n'wi mbombomerisa ndzeni ka minchumu leyi a nga ku hlanganeni na yona hi nkarhi wolowo lava nga hi hlayela kona yi ri Petro a ri na vadyondzisiwa lavan'wana mara yi ri loko a vona Yesu a famba henhla ka mati a ku hosi loko ku ri wena ndzi byele ni famba henhla ka mati ni lerise ni vitani u ri Yesu Kreste tana loko Yesu a vula kutana ivi a va na xivindzi xa ku tlakuka a famba ehenhla ka mati loko a famba ehenhla ka mati hi loko se a susa mahlo ya yena a langutisa xiyimo a langutisa mati lama nga ku fambeni ehenhla ka wona swi ta eka yena ku nghena ku chava ka ku i mani a nga tshama a famba ehenhla ka mati ku nghena ku chava ku ni nga swi kotisa ku yini loko ku chava ku va kona a sungula ku mbombomela ni ri swiyimo ku chava a ka tisa ku mbombomerisa a xiyin'weni wa mbombomela ndzeni ka nchumu lowu nga ku hlanganeni na wona loko ku chava ku nghena ndzeni ka wena hikuva ku chava loko ku ta ku fika ku susa ripfumelo loko Yesu a n'wi vitana kutana tana la ni nga kona famba henhla ka mati ivi a sungula ku famba i ripfumelo leri a ri na rona ri nga n'wi endla ku xitepe xaru a famba ehenhla

0: mati mara ku chava ku nghena ka yena loko ku chava ku nghena a sungula ku mbombomela hi leswi ku chava ku endla ku swona evanhwini loko ku nghena ka mbombomerisa munhu a mbombomela ndzeni ka xiyimo a nga ha swi koti ku huma kona a nga ha swi koti ku ya emahlweni a nga ha fambi a mbombomela a dzika a tshama kona and hi leswi lowo biha swi lavaka leswaku hi kota ku nghena hi mbombomela hi ta ka hi nga tshembi xikwembu lexi xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ri Petro a mbombomela ku chava ku nghena ka yena a sungula ku mbombomela andeni ka xiyimo a sungula ku mbombomela ehenhla ka amatini lama ri ku fambeni ka wona lama ko sungula a ri ku fambeni a nga mbombomeli kwalaho ka ripfumelo mara loko se ku nghena ku chava ku n'wi endla a mbombomela xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa amen hi ri lowo biha ka John 10:10 a nga ti lowu nga ri ku yiva ku tlhava na ku lovisa i fike a yiva ku pfumela ku nghena ku chava ka yena sungula ku mbombomela xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa i nchumu lowo sungula hi wu vonaka sathana kumbe ku chava ku ku endlaka eka munhu hileswaku munhu wa mbombomela loko ku chava ku nghena ka yena xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ta hi ya langutisa yin'wani mhaka loko va ya va hi hlayela ka Genesis chapter 12 from verse 10 to 13 xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ta hi ya dyona ku ku chava ku endla yini eka munhu loko ku nghena hi ku vonini loko sungula ku ka ku mbombomerisa andzeni ka xiyimo wa mbombomela loko ku chava ku nghena mara hi la ku ya hi ya vona sweswi le ka Genesis ku se ku endle yini eka munhu loyi hi nga ta hlaya hi yena xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa
1: Genesis chapter number 12 verse 10 ku ya fika ka 13 hloko mhaka iku ta Abraham loko aya eEgipta ku kuni lero kutani Abraham a relela eEgipta ku ya tshama kona hikuva ndlala a yikurile etikweni kute loko a lave ku nghena eEgipta a byela Sarai sati wa yena aku wa swivo nda swi tiva leswaku umbori ya wasati kutaku loko va Egipta va ku vona va taku ikatakwe kutani va ta ndzi dlaya wena va ku tshika u hanya hikwalaho unge umakweru ndzi ta tiva ku rhurheriwa swinene hikwalaho ka wena ndzi va ndzi hanya ha wena
0: xikwembu xi hi katekisa lava nga hi hlayela kona hi hlayeliwa hi kokwana Abrahama loyi siku rin'wana Abrahama yi ri atikweni ra ka vona ku wa ndlala i va decide ku famba va ya etikweni ra Egipta leswaku va ta va ya kuma ku dya kona hikuva tikweni ra vona ku nga ha ri na swakudya yi ri sati wa yena bibele a ri munhu wo saseka ngopfu a ri mburi a saseki ngopfu loko va ri kusuhana ku nghena ka tiko leri Abrahama a ngheniwa hi ku chava loko ku ku nghena ku ku endla u hemba hi vona kokwana Abrahama a sungula ku hemba a byela sati wa yena a ku fika u vula ku a wu sati wa mina hikuva na swi tiva va ta ku lava loko wo usati wa mina va ta ni dlaya wena u sala u hanya mara fika u ku umakweru xikwembu xi hi katekisa fika u hemba u ku umakweru a hi ni sati wa yena ku nghena ku hemba hikwalaho ka ku chava a ku leswaku ni ta kota ku fika hi phameriwa hi dya hi xurha leswaku ni ta kota ku fika ni rhurheriwa swinene mara loko wo usati wa mina va ta ni dlaya ene Sara a ri sati wa yena mara hikwalaho ka ku chava xiyimo xi endla ku a fika a hemba leswaku a ta benefita minchumu yo karhi hi vona vanhu lavo tala va na swilo leswi va nga na swona hikwalaho ka ku hemba i ku chava loku nga nghena ndzeni ka vona va ku loko no vula ku ni hava 1, 2, 3 ni nge swi kumi ku hava contract leyi ni nga ta yi kuma a ku na thendara leyi ni nga ta yi kuma leswaku ni ya mahlweni na vutomi lexi ni fanele ku xi endla i ku hemba hi vona Abraham a fika a hemba hikwalaho ka ndlala a ku leswaku ni ta rhurheliwa swinene ivi se mhanisari va fika va hemba va ku ni makwenu wa vona loko va ya mahlweni yi ri ra xikwembu ivi va rhurheriwa swinene va ni

0: swifuwo hikuva Sara se ava n'witeki no vanhu endla sati wa yena asukela Abraham mara kuri hikwalaho ka ku hemba lexi nga hembisa Abraham I ku chava loko nga fika ku nghena ka yena loko u chava a wa ha swi koti ku tshemba Xikwembu ku xi nga ku yimela xikulwela loko ku chava ku nghena ka ku susa ekusuhana Xikwembu ka ku susa tintswaleni ku nghena ku hemba ka wena u sungula ku hemba leswaku u ta kota ku dya uxura u sungula ku hemba leswaku u ta benefit ka michumu yo karhi ya kwala misaveni ya yisi helo Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ya mahlweni hi dyondza hi vona ku I va mani van'wani va nga hlangana na nchavo u endle yini ka vona hi dyondzi loko sungula ku ku endla ku u mbombomela ndzeni ka swiyimo hikuva ku pfumela ka suka sweswi ya hi ya dyondza ku ku endla ku munhu a sungula ku vulavula mavunwa a nga ha swi koti ku vulavula ntiyiso wa Xikwembu a nga ha swi koti ku vulavula ntiyiso leswi u nga xiswona a fika a hemba leswaku a ta kuma michumu yo karhi ku chava ku endla swihi swa vuton'wini bya vanhu hi hanya kwala misaveni le ku hlangana na swihi swo tala loko ku chava ku nghena ka hi fikisa le hi sungula ku vulavula mavunwa hi nga vulavula hi nga vulavuli ntiyiso leswi u nga xiswona nkarhi wun'wani hi chavela vutomi bya hina ku hi nga fa nkarhi wun'wani hi chavela vana va hina ku va nge kumi mintirho nkarhi wun'wani hi ri hi chavela vana va hina ku hi kota ku hanya ku fana na Abrahama kwala vuton'wini bya siku rin'wana na rin'wana ivi hi hemba Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ni te hi ta hi ya langutisa ku chava ku endla yini leswi hi nga ku swi vonengu ku chava ku endla yini a vuton'wini bya munhu a ku heteleleni ta hi ya vona hi langutisa hi leswi hi nga hlurisaka swona ku chava leswaku hi hanya hi ri vanhu lava tshembaka Xikwembu hi nga ri ku na ku chava a vuton'wini bya hina Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ya mahlweni ya hi ya langutisa va ta va hi hlayela ka Exodus chapter 3 verse 10 to 11 ku ku chava ku endla yini ka munhu loko ku fika ku nghena ka yena ku endla yini nchavo and hi leswi Sathana swi tirhisaka ngopfu ka minkarhi leyi nga ku hanyeni ka yona leswaku a mi kuma n'wina na ndyangu wa n'wina tlanga hi n'wina u fika a nghenisa ku chava loko mi hlangana na nchumu wo karhi loko karhi n'wana u tela ku testa ripfumelo ra n'wina wa swi tiva loko ku chava ku nghena ripfumelo ra suka mi nge he swi koti ku tshemba Xikwembu n'wina laha hi nga sungula henhla ya kona ri riti ra Xikwembu Xikwembu xi vulavula na Israyele ku tshemba mina mina ni lo ku hlawula mina na ku rhandza wena Israyele n'wananga u tukulu wa munghana wa mina Abrahama se u nga chava Sathana u tirhisa nchavo eka vanhu leswaku va sukela Xikwembu Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa Exodus chapter 3
1: Exodus chapter 3 verse number 10 to 11 yiri ndza ku rhuma eka Farao oya humesa eEgipta tiko ra mina vana va Israel Moshe aku eka Xikwembu ndzi mani mina kuya eka Farao ndzi ya humesa vana va Israel eEgipta
0: Xikwembu xi pfuna xi katekisa lava nga hlayela kona hi hlayeriwa hi Moshe Moshe yiri bibele loko a tswariwa a ku ri makungu ya Xikwembu leswaku a ta kota ku ponisa Israyele ku huma Egipta Xikwembu xi lavi ku tirhisa yena loko a velekiwa hi nkarhi lowu nga velekiwa wona a ku ri nkarhi lowu a ku dlayiwa vana va vafana Xikwembu xi n'wi ponisa kona a kula a xi endla Xikwembu leswaku a tlhela a ya kulela endyangwini wa Farao a dyondza milawu leyi nga layani Xikwembu a xi swi tiva ku xi yi kwihi xi ya kwihi xikongomelo xa xona I yini xi n'wi dyondzisa xi n'wi kurisisa etikweni ra Egipta endyangwini wa Farao a tiva swinene milawu ya tiko leriya ra Egipta ku Xikwembu a xi ri na xikongomelo Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ri siku rin'wana loko a kurile a kha a famba Moses kwalaha tikweni ra Egipta hi ri a hlangana na muEgipta na muIsrayele va ri ku lomula a dlaya muEgipta n'wi celela Xikwembu xi hi katekisa siku rin'wana futhi a famba loko a ri ku fambeni ra fika a hlangana na va rixaka ra yena ntsena vaIsrayele va ri ku mula va ku u la ku hi dlayo hi kota miEgipta na a ngheniwa hi ku chava Xikwembu xi hi katekisa loko a chava yi ri a baleka a tsutsuma a ya kula ya tshama kona mara siku rin'wana Xikwembu hikuva xi la ku n'wi tirhisa xi ri Xikwembu xi Xikwembu bibele yi ri Xikwembu xi fika xi pfurha Musha abona xihlahla lexi pfuraka hindilo mara xi nga heli eka tshunela kona xikwembu xi ku hluvula tintangu ta wena hikuva xivandla lexi xi kwetsimile loko a ha ri kwalaya xikwembu xi sungula ku vulavula na yena hi nga rivali leswi ni nga swi hlamusela nga swi endla leswi a nga swi endla swa ku dlaya miegipta n'wi celela hansi i xidyoho mahlweni ka xikwembu loko xikwembu xi sungula ku vulavula na yena swi ku ni lava wena u ya humesa tiko ra mina hikuva ni voni ku rila ka rona ni voni ku xaniseka ka rona ni vona nhlomulo wa rona sweswi fambo ya ka faro u ya humesa tiko ra mina wa hlamula laha ka verse 11 u ri ni mani mina xikwembu xi hi katekisa we a hlamula marito lama ma ku ala a vula ku ala ku ni nge swi koti ni mani mina xikwembu nga ta tirhisa mina nchumu lowu nga fika eka yena hi ku a swi tiva ku wu endle yini ku chava ka nghena hi ku dyoha loko munhu a dyohela xikwembu nchavo wa nghena loko xikwembu xi lava ku n'wi tirhisa wa chava a ku xikwembu xi ni tirhisa njhani ni mudyohi i ku sathana wa tirhisa xidyoho a nghenisa ku chava ka n'wina loko mi rhumiwa hi xikwembu mi nga ha swi koti loko yehovha mi tirhisa mi ala mi ku ni mani mina ni nga ka ni nga swi koti i ku nchava wu nghenile loko a ha dyohela xikwembu loko aele va vula lava nga va kuma va ri kulweni va ku la ku yi dlaya ku kota miegipta na loyi nga n'wi dlaya n'wi celela ke hi yo mhaka a nga tsutsuma hikwalaho ka ku chava loku nga nghena a swi vona ku mhaka leswi vula ku yi twa karini hi fambeni loko xikwembu xi ya n'wi rhuma a ala a ku ndi mani mina xi ya mahlweni xikwembu xi n'wi byela u xi n'wi byela se a sungula ku tivona a ri munhu wo ka a nga swi koti na ku vulavula why because a ri na nchavo ndzeni ka yena ku pfuka ni dlaya munhu luya lava ya va ni byela timhaka leti a ni se tlhelela etikweni ri yena ni swi tivi loko ni ya kona ku ni ta hlangana na yini a chava nga swi lavi ku ya a ya pfuna tiko ra Israyele xikwembu za xi kombeta matimba ku ni na wena u nga chavi xi n'wi byela ku cukumeta nhonga yi hunduka nyoka a ku ri timhaka ta ku muxa i le ku aleni leswi xikwembu xi n'wi rhumaka swona xikwembu xi hi katekisa xi kombeta ku ni na matimba ni ta famba na wena ni ta ku hlulela ku hala nga ta ku endla nchumu ka tiko leriyani hambiloko ku ri ku a wu ri dyoherile chavo wu mi endla mi ala ku rhumiwa hi xikwembu loko hi ri vakreste a rhumiwa ku fambani misaveni hinkwayo mi ya byela vanhu vhangeli mara ku chava loko munhu a dyohile ku nghena ku chava a ku ni ta fika ni byela vanhu ku yini hikuva va ni vona na yiva ni nge swi koti ni ta fika ni byela vanhu ku yini va ni vona na hemba ni nge swi koti ni ta fika ni byela vanhu ku yini va ni vona ni caca ni nge swi koti n'wina a yeni hi ya basa mahlweni ka xikwembu mara hi ta hi ya swi vona makun'wini ku chavo hi wususa njhani xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ya mahlweni hi dyondza hi vona hi laha nchavo wu ndlaku swona vanhwini wa endla ku mi ala ka Yeremiya chapter 1 verse 5-6 Yeremiya a ala ku mini xihlangi xikwembu xi ri ni ku velekile ni ku tivile u nga se vumbiwa khwirini ra mana wa wena ni ku endla mphrofeta famba u ya tirha a ku ni xihlangi ni nge swi koti i ku chavo wu nghenini ka yena xikwembu xi hi katekisa hi ya mahlweni hi langutisa ku nchavo wu ndla yini va ta hi hlayela ka tihosi to sungula chapter 19 verse 1 up to 4 hi ya mahlweni hi langutisa ku nchavo wu endla yini ka munhu loko wu fika ka yena xikwembu xi ri tshemba mina wena Israyele loko u tshemba mina mara u nga chavi hi ku xa swi tiva ku swi swo chavisa ndleleni swi kona kwalaho ku hanyeni michumu yi tele satana u tirhisa ngopfu ku chavisa loko u za ku nghena ku chava ka n'wina wa swi tiva ku ni ta va ma ha ri hava ku pfumela hi ya mahlweni hi vona ku nchavo wu endla yini eka munhu xikwembu xi hi katekisa
1: hi hlaya buku ya tihosi yo sungula chapter 19 verse number 1-4 yi hlayeka hi mukhuva lowu Akabu a byela Isabel hinkwaswo leswi endliweke hi Eliya hi laha a dlayeke vaprofeta hinkwavo hi tlhari ka va loko Isabel a rhuma munhu eka Eliya a ku eka yena swikwembu a swi ndzi endle hi matimba ni ku engetela loko mundzuku hi nkarhi lowu ndzi nga endli hi vutomi bya wena leswi u swi endleke hi vutomi bya un'wana wa vona kute loko a swi vona a suka a famba hikwalaho ka vutomi bya yena kutani a ya fika eBersheba wa Yuda a siya kona na ndza wa yena loko ari yena a famba mananga siku hinkwaro kutani a ya tshamisa ehansi ka ximudani a kombela kufa aku swiringene swi Yehova teka moya wa mina hikuva a ndzi tluri va tatana hi vunene
0: xikomu xa yena xi hi katekisa la hi dyondza ku munhu loko a ngheniwa hi ku chava aka verse 4 yi ri a fika a kombela kufa andzhaka loko Isabel a yisi marito nkarhi wun'wani ku chava ka tisiwa hi marito munhu a fika a vulavula swilo swo karhi mi ngheniwa hi ku chava loko a yisi marito andzhaka loko a dlaye vaprofeta va Bali a ku hi nkarhi lowuwani u ta va u nga ha ri kona yi ri a balekisa vutomi bya yena a tsutsuma a famba a fika kun'wana a siya nandzha wa yena a tlhela a famba pfuka lowo leha loko a fika la nga fika kona ku xikwembu ni kombela ku fa a no va nene mina i yi lexi nga endla ri muprofeta wa xikwembu leswaku a za a navela ku fa xikwembu hi xoxo xi nga se vula ku famba wisa i nchavo lowu nga nghena ka yena a ka marito lama nga vulavuliwa hi Isabel ku nghena ku chava ivi ku n'wi endla a navela ku fa a nga swi naveli ku vona a dlayiwa hi wansati luya mara ku xikwembu ni kombela ku fa chavo loko u nghena wa endla ku mi navela ku fa sathana hileswi a swi tirhisaka u fika a nghenisa ku chava ka n'wina mi twa yi nga ri loko a mofa ma ha ta hanyisa ku yini ku ya mahlweni mi nge he swi koti ku hanya n'wina nkarhi wun'wani minchumu leyi loko mi hanya mi le vusiwani lebyikulukumba mi kuma ra titanga ta mina ti le ku humeleleni ni hava nchumu lowu ni nga wu kombetaka loko a nofa ni hanyela yini swi tele swiyimo leswi mi nga hlanganaka na swona mi twa mi navela ku fa i ku chava loko ku nghena emunhwini ku endla mi navela ku fa hi vona muprofeta wa xikwembu yi ri a fika a tshama ximudyanini a ku xikwembu ni kombela ku fa hi loko nchava wu ngheni ka n'wina loko nchava wu nghena ka n'wina wa mi endla mi navela ku fa xikwembu xa yena xi hi pfuna xi hi katekisa la hi nga vulavula hi nga vulavula hi kona a ku ri vanhu lava a va ri kona ka nkarhi lowa wa khale ka testamente le ya khale mara loko hi hlaya sweswiwani n'wina aka John 6 verse 19-20 a hi nge hi hlayi lava nga ku tsaleni vo to hi tsala ri rito ra xikwembu vadyondzisiwa lava nga tshama na Yeso Kreste 3 years vusiku na lahlekani va ri na yena va n'wi vona a khongela va n'wi vona a dyondzisa mara ku fika nkarhi siku rin'wana ku nghena ka vona hikuva vanhu va nga vula ku nchavo wo nghena hikuva a va ri kule na Yesu vonani lava a va ri na Yesu ku fika ku nghena ku chava hi ri siku rin'wana Yesu ka a hi tlulele na laya loko va nghena a byatsweni va famba yi ri ku sungula xidzedze lexikulukumba ngo yi ri vadyondzisiwa va chava ivi va yaka Yesu va ku hi pfune hikuva a va chava nchavo wa fika hambi mi ri na Yesu hikuva i nchumu leri i tlhari leswiwa Satana ku mi susa a ku tshembeni ka xikwembu ku mi susa a ku languteni ka xikwembu nchavo wu endla sweswo hambi mi famba na Yesu Kreste ku chava ka nghena xikwembu xa yena xi hi pfuna xi hi katekisa vadyondzisiwa a va ri famba na Yesu hambi kwalaha byatsweni a va ri kona Yesu a ri kona yi ri bibele a etlele loko va vona xidzedze lexi ya va chava ngopfu mara va ri na lowa matimba hinkwawo laha va ri kona va ri na lowa nga endla swilo hinkwaswo mara va ngheniwa hi ku chava mi nga vula ku mi ni nge chavi hikuva ni na xikwembu ni mi byela ku nchavo wa nghena hambi mi famba na xikwembu hambi mi amukele Yesu Kreste wa chava mara hi nga wu hlurisa ku yini xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi vona mhani Mary loko lava va nga hlawuriwa ku ya vele ka hosi ya hina ve ri loko tsumi yi fika eka vona yi ku u hlawulekile u katekile loko tsumi ya vulavula na vona yi ri va chava ngopfu loko tsumi yi va hlamusela ku u ta tswala laha nga ta va muponisi yi ri va chava loko va chava ku swi nga endlekisa ku yini marito lama munhu a nga ma vulavuli loko nchava u nga nghenangi ka yena na u vulavula marito lama ku swi nga ka swi nga endleki ku swi nga endlekisa ku yini swi vula ku vele ku kaneteni ka leswi xikwembu xi nga ku swi vulavuleni ku hi wena loku nga ta tswalaho langutisa ku yini man Mary va lava ku langutisa ku lava vulavulaka hi loko ka nga tsandzeki hi yo mhaka tsumi nga ya mahlweni yi hlamusela yi ze ya vulavula hi man Elizabeth hi ku tiva ku Mary wa swi tiva ku va hava n'wana ene se va kurile tsumi yi hlamusela yi ku hambi Elizabeth sweswi u na 6 months i pregnant laha nga kona a yi hlamusela xiyimo lexi hi ku lava ku ta khorisisa eka man Mary ku swi nga endleka hikuva va hlamula marito ya ku swi nga endlisa ku yini loko va byeriwa ku hi wena u nga ta tswala hosi loyi nga ta va muponisi wa misava loko ku chava ku nghena ka vona ku va endla va kaneta ku we xikwembu swi nga endleki hi yo mhaka ku nga ku ya vuliwa marito lama aka Luka 1:37 ku hava nchumu lowu tsandzaka xikwembu hambi we u nga kanakana xikwembu a xi tsandzeki i nchavo lawu ngheni ka vona mhani hi ku tiva ku munhu a nga ti misaveni loko u nga hlangananga n'wanuna na wansati nchavo wu nghena hi ndlela yaleyo mara xikwembu xi endla ku va swi twisisa hi ku ya mahlweni xi hlamusela ku na Elizabeth sweswi ni vulavulaka na yena i pregnant laha nga kona u languteriwe ku ya kuma n'wana xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa i nge swi nga hlamuseriwanga loko nchavo u nga nghenangi ka vona mara swi swi ya hlamuseriwa hikwalaho ka ku ala nchavo wu ngheni ka vona wu va ya vulavurisa marito ya ku kaneta xikwembu how to overcome fear hi ku hlula njhani nchavo lowu va ta hi hlayela ka tikronika ta vumbirhi chapter 20 verse 3 and 12 only
1: chapter 20
0: the Corinthians chapter 20 verse 3 and 12.
1: Okay. Yona ihlayeka imukhubalo tikro buku ya umbiri ya tikronika chapter 20 verse 3 and verse 12. Yoshafat achava atilungisa kulava Yehova kuta sa va yuda hinkwavo ku titsona swakudya verse number 12 mina shama ungaka ungava avanyisi xana hikuva hi pfumala matimba emahlweni ka vunyingi lebyi lebyikulu lebyi taka ehenhla ka hina loko hi ri hina a hi tivi leswi hi nga ta swi endla kambe mahlo ya hina ma langutela wena
0: loko ha ha songa mhaka ya hina hi languta ku hi nga ku hlurisa ku yini ku chava loko na hi nga hlaya kona ririti ra xikwembu susela ka verse 1 ku vi na matiko lama nga hlangana ma lava ku ya lwana Yoshafat loko ma lava ku lwana na Yoshafat yi ri va rhelela va ya lwandle loko va ya lwandle ivi ku va na munhu loyi a nga rhumiwa ku ya byela Yoshafat hosi ya Israyele ku ku na matiko lama nga hlangana hi tiko rin'we ku na matiko lama nga hlangana ma lava ku lwa na wena ka verse 3 laha hi nga hlaya kona ri rito ra xikwembu Yoshafat a chava loko a chava n'wina ku ri tiko leri ni pfumela kahle hi ku tanihi tiko lerikulukumba a ri na vona matlhari lama a ta ma tirhisa kulwa ha wona Yoshafat loko ku chava ku nghena ni pfumelaka a ri na vona na vavanuna va ku ya lwa na vona hi nkarhi wolowo ye hikuva a va hloma nyipi a va ri kona vavanuna lava a va ri redi lava va swi tivaka lava tshama va lulameri ku ya kulweni nkarhi wihi na wihi loko ku hlomiwa nyipi mara twana ni mhaka leyi nga endlaka ku chava kusuka ka Yoshafat yi ri loko se a chava a lerisa tiko vayuda ku titsona swakudya yi ri va ku va lava Yehovha xikwembu xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ku titsona swakudya va titsongahata va lava xikwembu n'wina mo ni mi byela nkarhi wun'wani vanhu va nga vula ku hina hi ponisiwangi ri rito ra xikwembu loko hi hlaya ka Isaiah 55:6 yi ri lava ni Yehovha a kumeka hi vona Yoshafat a lava xikwembu na tiko hinkwaro hi ku khongela va titsona swakudya nchumu lowu nga ta hi pfuna hi hlula ku chava loko ku nghena ka hina i ku lava Yehovha a kumeka lava hi nga ponisiwa hi ku ya khisama hi titsona swakudya lava hi nga se amukela ku Yesu ku ya lava Yesu a nghena ka hina va hosi ya hina a ponisa vutomi bya hina yi ri lava ni Yehovha loko a ni chumlo nga hisusaka ku chava uku ya makambu ya khongela na vantsekiso hi marito lamanga mavulavula aka xikomisa hina xi hi pfuna xi hi katekisa wa vulavula khongela Yoshafat chumu un'wana ku ya titsonga hata mahlweni ka xikwembu aku khongeleni ka hina bibele yi ri ku vi na vanhu siku rin'wana lava nga ya ku khongeleni khongela lowa muluvisi yi ri fika ya titsonga hata a ku mina ni nga midyoho hi xikwembu ni twele vusiwana lowun'wana yi ri a fika ti kurisa a ku wena xikwembu mina ni titsola kambirhi hi vhiki a ni fani na muluvisi loyi loko xikwembu xi langutisa swikhongelo leswi lexi nga xi vona ku ri xikhongelo lexi nga lulameriwa ku hlamuriwa hi lowu wa ku titsonga hata twanani Yoshafat na yena loko a khongela u ri xikwembu xa mina a nga langutisi matlharhi la nga na wona a nga langutisi vavanuna la nga na vona fane a lwa na vona mara u ri xikwembu xa hina hina hi hava matimba ya ku lwa na vunyingi lebyikulu lebyi lebyi we xikwembu byi lavaku ku lwa na hina hi hava matimba ya ku lwa na vona we xikwembu hi lo ku hi ta endla yini we xikwembu xa hina endla ku ri wena ku tshemba ka hina hi ka hina hi ku veke ka wena hi leswi Yoshafat a nga hlurisa swona loko a khongela hi ndlela yaleyo ririti ra xikwembu xi vulavula xikwembu xikarhi ka vona xi ku we Yoshafat nyipa hi ya wena hi ya mina kutani xikwembu xi ya lwa hi mhaka ya ku i khongerini a titsonga hata a ku hina a hi swi tivi hi ta endla yini hi nyipi leyi nga kona yi nga kona elwandle yi nga yimela ku lwa na hina ivi xikwembu hi ku xa swi tiva ku xi endla yini xi ya xi ya lwa xi endla leswaku valala va Yoshafat matiko lama ma nga hlangana ma dlayana hi xiwona ku nga sali na wun'we va fa hinkwavo loko se Yoshafat na tiko va rhelela va kuma mitsumbi ntsena loko hi lava ku hlula ku chava endzeni ka vutomi bya hina a hi huweleleni ka Yehovha yi ri ku ta ba nkarhi a nga wa kumeki namuntlha hi wa nkarhi wa ku ya huwelela chava wolowo ta suka ku chava koko ku ta baleka mi ta sala se mi ri na ku tshemba mahlweni ka xikwembu ku ta tsutsuma ku famba hikuva mi ta mi ya titsonga hata ma ku xikwembu hi hava matimba ya ku tilwela aka nchavo lowu nga nghena ndyangwini wa mina aka nchavo lowu nga ku ni disturbe va va ku tirhela wena xikwembu mi ya mahlweni mi ku ni hava na leswi ni nga swi endlaka a ni swi tivi ni ta endla yini mi ni munhu we xikwembu endla ku ri wena xikwembu a xi tsandziwa nchumu hi vona xi endlela Yoshafat leswikulukumba ngopfu singita leswi na namuntlha hi nga ku dyondzeni ha swona xikwembu xi ya endla hikuva Yoshafat a vurile a ku a ni swi tivi ni ta endla yini loko ya mahlweni loko mahlo ya mina languteka wena hi loko yi dyondza ka Petro yi ri Petro a mbombomela matini hikuva a susi mahlo ya yena aka Yesu Kreste a teka mahlo yena na nguteka xiyimo Yoshafat a susa mahlo ya yena aka nyipi la yimini ku lwa na yena na nguteka xikwembu hi vona xikwembu xi n'wi lwela xi n'wi hlulela a hi huweleleni a hi laveni Yehovha nkarhi wa ha ri kona ku ta ba nkarhi a nga ha kumeki na namuntlha n'wina i nkarhi wa ku ya lava xikwembu lava hi nge se ponisiwaka hina vana vo tala vantshwa va hina ve ri hina ha tiphinanyana loko se hi tiphinini kho hi nga ta lava xikwembu namuntlha hi wo nkarhi ve ri ku ta ba nkarhi xikwembu lexi nga ha kumeki nkarhi lowu mi nga ta hi wona mi ta kuma ku xikwembu lexi a xa ha ri ku kumekeni mi ta fa mi ya ku loveni namuntlha hi wo nkarhi wa ku mi ya lava Yesu leswaku a ta mi susa ku chava koko mi hanya mi ri na ku chava n'wina hi ku loko mi ti languta na tintsan'wa mi vona nga ra swa ha mi fanele ku hanya mi vulavula ku fana na Eliya ku nga ri loko a no herisa vutomi bya mina mi le kusuhani na ku herisa vutomi bya n'wina mani ku namuntlha mi nga herisi vutomi bya n'wina Yesu wa kona wa mi rhandza xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa
1: i khense swinene i khense swinene mani mikarhi i khense swinene rito ra xikwembu vamakwenu lava rhandzekaka mi ri twile rito ra xikwembu ri vulavula hi ku chava ku na michavo yo tala evuton'wini ku na michavo leyi hi endlisaka swihoxo ni vulavurisa leswi van'wana wun'wana a nga etlelanga kaya hi mhaka ya ku chava wun'wana emibedweni ya yena eswikhigelweni ku na swiputsa swi vangiwa hi ku chava misava leyi yi tele ku chava mara ku na munhu un'we ntsena loyi a kuna munhu unwe ntsena lo anga hitshushaka anga Yesu Kriste ho kunisiwa hina lo mi hitwa hi vana nti ya hlana hi vana xivindzi xa ku ta dondisa ku vuyeriwa ka hina hi loko n'wina mi ponisiwa mi teka hi loko kona uri Yesu ta

hina hi ri teka Yesu Kriste tani hosi na mponisi hi yena ndlela na ntiyiso na vutomi hi yena la nga ta ku humesa eku chaveni ku na michavo yo tala ya misava leyi makwerhu la rhandzekaka teka Yesu na ya khongeleni a hi khongeleni hi rito ra

0: vulela ni ri molo maneke matimba ku ya hlawula kereke leyi nga ta va dyondzisa Yesu Kreste tanihi hosi na mponisi Yesu Kreste ntsena ni ri Xikwembu xa mina ku khensa ha Yesu Kreste hosi amen vamakula tinqingho ta n'wina ka 060-887-5942 hi khombise ku yini 0887-5942 Alo,
1: mi amkeri wili? Mfundisi Mabaso.
0: Bon George.
1: Mpuki.
0: Ipukile hi ngo vona.
1: Ipukile na dombi ya matimba ma.
0: A khensa.
1: Hi leswaku loko wo chava ne? U nga tikuma u katsele swi swa wena ri pfumela ka ripfumelo leri hi nga ka rona loko wo kumeka u kuma van'wani va kha va katsela i ku chava
0: vulavula na mhani hi valava
1: mani va nikeni mani a mi dyondzisi mhaka yi kulukumba ya hileswaku ku chava ne i mhaka yi va na ripfumelo ra vanhu loko wo nghena aka ripfumelo leri nga ka rona u ri na vitoya u kha u chava u nga tikuma u kanganyisiwile hi vamatiko va tlhela va ku byela ku ri leswi swi tumbuluxe hi Xikwembu ene Xikwembu xa pfunetiwa xi pfunetiwa hi munhu la ka ku hefemuleni ka moya lowu i nga tumbuluxiwa na yena hileswaku ri ku na leswaku ku na chavu lamu kha mi dyondzisa hi a ndzi ku yingiseleni ni kha ni languta ku vanhu vo tala lava nga ringeka na lava va nga mapfumelweni lava va ngungumela ku va ya halayaka loko va nga ri pfumeli ra yena ra Xikreste i ku chava hileswaku ri leswi ku confusiwa vanhu vo tala ngopfu loko mi languta ma vona vanhu lava nga ri ka ripfumelo ra hina ni va nga nghena ka kwala moyeni va ku hina va ripfumelo ra Xikreste hi nga ngheni mara hi loko ku nga va ri Kreste wa ta ka ri xi ka Xikreste hileswaku u kanganyisa a kha endla yini ku vanhu va kota ku chava swi endleka ku katirhisaniwa hala na hala kasi nchavo rito ra Xikwembu ri kombisa leswaku loko u nga chavi ri u nga chavi ku ndi na wena Yesu Kreste loko mudyondzisi mhaka kahle mi ku Petro wa n'wi vitana Yesu ku ri tana ivi a ta a kha a famba loko se a kha a famba a ri henhla ka xiyimo lexiya xa mati se a sungula ku languta mati ku hi mina loyi ni fambaku a henhla ka mati na ivi a sungula ku mbomomela ku wandla yini wa chava wa kanganyiseka laya se ku laveka vanhu lava va pfumelaka aka Xikwembu va xi pfumela hi tiso va nga kanganyisiwi hi swilo swa misava leyiwani a swi tiva leswaku hala ka leri ra hina ripfumelo a hi khongeleli ku hi nga fi hi khongelela ku loko hi tshuka hi hundza emisaveni mimoya ya hina yi kota ku hlayiseka a ku na munhu wa nyama loyi a nga ta hlayisa vutomi bya munhu la henhla ka misava leyi va kwini va kanganyisi lava va vulavula amoyeni va ku heyi hi endla leswi na leswi na leswi vanhu lava va nga va kanganyisa va nga va rhoba va sala va pfuna hi vamani ku va lovini sweswi hileswaku ri vanhu va misava hi loko hina hala ka ripfumelo ra Xikreste a hi ri hi nge fini hina xikongomelo mhaka hungukulukumba i ku loko hi fa hi ya kuma ku wisa lava va nga ku xisiweni va ku va ku na vanhu lava kotaka ku va pfuna va le ku feni na vona vanhu lava va tlhela va pfuniwa hi mani vanhu lavawani hi ku Xikwembu xa hina xi tshembekile hi nga chavi mina a ni ta ku hi marito mo hetelela mufundhisi na mhani ne vanhu a hi amukeleni Yesu Kreste ku na loko wo suka hi fika le tilweni leyi va ku tihele ku hava u ta va u nga luzekeliwangi hi nchumu mara khombo ra kona loko vo fika va ku ti kona ni ka ha ri hava reverse vanhu lava nga ku kanganyiseni ka vanhu va ku hina hi endla leswi hi endla leswi na leswi u buwa ka vona ku lunghisa ku khale ngopfu vanhu valava hi ku vanhu va onga vanhu va tlhela ku pfumela ka Xikwembu va pfumela ka swilo swa vona swa hava i mihlengo lava vulaka swona Jim Jones
0: hi khense swinene bo Jojo
1: hi swona
0: hlayiseka ni va na sota lowunene
1: hi swona Xikwembu xi mi ngeteleli
0: hi khensile
1: hi swona
0: hi khensile va yingisele a hi ngheneni nakambe twa mavonelo ya n'wina aka 060-887-5942 nkarhi wa hina laya na wona hi lava van'wana mi amukeriwile hi lava mhani mikarhi
2: ahe mpfukini mfundhisi Mabaso na mfundhisi mhani mikarhi
3: ipfukile swinene
0: ipfukile
2: ya mina ni tise dyondzo swinene ni wun'wani wo chava ende ni chava swinene mara ku ni kume xo kota ku hlula ku chava between no one and look chavila and go marasis, the Johnsini, Ikalui, Achava Masoch and Iena, Anadrela, one what if I find a and which have. So which have a sort of long and mean and look TV. No one would have an Kessa John Dosin and Chava Kufun Wanja. In case his name, and I must send Garmi to decide what a Kufula which have.
0: I ramba ku cancer ba ingiseli lavanga ku nghenene aka 0608875942 karwa mina uko 3 minutes before 10 o'clock muna mngana ku 10 at kerekeni karwa nguna so wamse mi amkeriwile aka awara ya ntiso ela ba mhamfundisi mkani
4: ai manga papa mjani
3: ifukile ngoba
4: Se anta ku ka munhu nwana nwani ka hina va pfumeri a yini ya tiya marito lama mhani mfundisi na papa vanga hi xerela wona na vanga hi profetela wona na munhu inga ku pfumela xi ya hi pfuna hi va na ku pfumela hi ku ta kota ku hlula ku chava once ri ku tekateka ku chava ku ta hi matima se n'wani na ma-business ma wa hi ku chava ku mamula ka ni nga fiki ivi a nga na ripfumelo kahle ivi ku chava ku humelela hawa Awa, mirin aku sekolah di Singapura. Ni porosi kita semua ngah cuma ini, ngah di sana mau cuma lah, mau porosi kita. Ni porosi kita tahu mana mana ni panela tahu dia samoy. Amir nak buat perakat kunyani itu.
0: Akan saya lakukan kunyani. Katakan esok nenek mana sontalu nenek, ikan sesu nenek. Nelaku nika na mani laba nguan laba ingatan nabona. Bafamba barbambiri vanda. Iva chumayile bavangeli lavanwe lavanga dondisa ka sonta lunga hunza nikombela ku vanika kari va mixeweta mhani option
3: eh
0: minjani
3: ipfukile ngo bona
0: ipfukile eh minga xeweta va yingiseri miti tivisa
3: la avulavulaku imani Emily Khosa kusuka a kerekeni ya DFCC ya kurangeriwa hi mfundisi Malepani AH ni xeweta vayingiseri lava nga yingisela aka tindhawu hinkwato hi vito ra Hosea Yesu Kreste ni ri katekani namuntlha ka ha ri siku ra vamhani aka vamhani hinkwavo ni ri a ri vi siku lerinene hi vito ra Yesu
0: hi khensile mhani Emily Khosa hi vona va dyondzisa ka sonta lowu nga hundza n'wina mi nga va na nkateko wo vatwa mi vatwile Namuntla e donso hi mani Joyce Mkari na bona ba huma ka kereke ya DFCC hinkwabo e kensesune ne ba mani xikwembu xa mi endle tintswalo yana ni amahlweni me chuma ila vangeli a hi mhaka yo olova ba ingisere ni nga teka vambiri ba nharo loko lava nghena ku ka nongonoko lowu ta ku vengese nghena a nghenene ka 0608875942 Hi twa leswaku rito ri mi khome njhani timhaka ta ku chava na malanda ya hosi uri Elia swinga a ku chava Jezebel akuswatsote ka moya wa mina miri yini na vanwana va nghena ka tindhawu to ka tingari kahle ni vulavurisa leswi vanwana va nghenene le tingangeni vari malanda ya hosi vana va xikwembu a bangwa ku indlule hita hela nje yale ingo yima ingese fika nele mafestereni minga pfumeli satana amchavisa iindlo ya nwana hita hela ku swi tata hikuni emonte ka lava mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
5: mi pfukile vamavasi
0: hi pfukile hi ngo vona hi lava mhani mikarhi
5: mi njhani ka mhani
3: hi pfukile hi ngo vona papa
5: hi pfukile mfundhisi xivuri kwala ka mavalani a yingiselile vhangeli ya n'wina hi rhandza ku khesa swinene na ku vani hi koti ku vona un'wanyana leswaku vanike va kona vomhani lava va nga nyikiwa matsalwa hikuva ni matsalwa lama mi kha mi ma hlamusela hinkwavo ma faka byalana tanihiloko na vo matsalwa ma hlamusela leswaku vanike timbhoni timbirhi ti tiyisa mhaka se hi marito lamawani na hina ho mi khesela swinene ku ri yanani phambeni mi kha mi ndzisa sweswo a hi mi yingiserile and then ande swi hi khomi kahle ni mi hi bandichi kun'wanyana hi
3: mhani
5: xikomba xi mi katekisi swa phambeni ni mfundhisi xikulu kwala
3: ekhensa swinene
0: hi khensa swinene mfundhisi vuri hi khensa rito ra xikwembu ku va ri ma hi tiyisa loko mi endla hi ndlela yaleyo mi amukeriwile ka awara ya ntiyiso
6: ahee njhani
0: awu i mhana Lucas la block 3 ka minenginisi laha hi lava mhani mfundhisi mikarhi
6: minjhani ma mikarhi
3: hi pfukile hi ngo vona mhani
6: hi hlayisiwile
3: hi khensa
6: dyondzo ya namuntlha i dyondzo leyikulukumba ya matimba swinene laha ku chava ku nga ku nga vangetela swilo leswi nga tala laha misaveni
3: ntiyiso
6: loko munhu a vona xilo a chava ku hantini ni nga suka ni yima ni ya kwihi.

0: ku loko ni endla leswi swi va swi ka swi ni pfuna leswiwani kumbe swi to ni werisa kun'wana se ku va munhu se a nga ha chavi a ri na matimba ya Xikwembu swi pfuna ngopfu chava hi ku nga nghenisa swilo swo tala ku chava hi ku endlisa ku swilo swo ka swi nga ri kahle kun'wana ya lerisiwaku wo hi ku dlayela no hi yaloye a ku endlelaku kwala i mhana wena ya dlaya mhana wena a nga ndlangi nchumu van'wani va lerisiwa na ku famba dlaya munhu u ta kota ku pfuneka swi va swilo leswi nga namba amahlweni ka Xikwembu se ku ka munhu a nga chavi swa pfuna ene swi endla na ku i amukela xiyimo xa wena xin'wana na xin'wana sweswi i kha i khongela Xikwembu i nga zi i chava nchumu i mhana Lukas kwala Bloemfontein ka Miningineni
1: hi khense swinene mhani hi ri happy mothers day tiphineni hi sota lowunene
0: na khesa matana namkha ni kha ni khongela matana ni khongerisa vana loko ku ri ku wo va i kha i swi tshemba ku Xikwembu hi xo xi pfunaku loko swi swi lava vana vo byeliwa swin'wana va i nga landzeleli luya mhana weta byi hlangana na swin'wana va tekiwa vana va ya kun'wana i nga swi tivi na ku swi tiva ni khongelela vana ku loko hi ri va mhani namuntlha Xikwembu xi tlhela xi hi pfuna vana va hina va ya titsongahata va tlhela va hi yingisa va tlhela va swi tiva ku Xikwembu hi xo xi pfunaka ni khense ngopfu
1: hi khense swinene vayingiseri va xitichi xa ku rhandzeka GCR ka 106 hi khensa vuyingiseri bya n'wina eka awara ya ntiyiso ma hi hlohletela mi hi nyika matimba ma hi khongelela yanani emahlweni nongonoko lowu wu ya emahlweni wu dyondzisa rito ra Xikwembu rona ntsena ri nga lunguwanga hi swin'wana hi ri Xikwembu a swi mi katekise aka sonta wo saseka tiphineni hi minongonoko hinkwayo leyi landzelaka aka GCR inkomo.

go.

Saseka hiva hi karhi hi tlangela siku ra ku saseka ra vamanana wa hina lava nga hi veleka lava nga hi bebula i siku ra vona namuntlha ra ku va hi karhi hi va embrace hi va tlhoma timpapa loko ku ri mabloom namuntlha hi va nyika lama ya nsuku na silivhere a hi ke a hi languteli leswaku nongonoko wa hina u ta va u tshamisekise ku yini hi va hi karhi hi khensa eka vafundhisi lava hi ri na vona eka dyambu ra siku ra namuntlha lava karhi va hi phamela rito ra xikwembu eka siku ra vamanana ra ku saseka so khensa swinene eka vafundhisi va hina tlhela ni khensa nakambe eka moha xi un'wana na un'wana laa nga va kona laha eka dyambu ra namuntlha na ku tshemba ku ri na vona hayike a va karhi va hoyozela vatswari va hina lava nga yi veleka vatswari lava nga kona lavo ngo hlayisa vana na lava nga kona for ku languta n'wana un'wana na un'wanyana leswaku etlela a dyile hayike namuntlha hi va hi karhi hi va embrace i siku ra vamanana namuntlha i siku leriya hi va ka hi xitalo va ka mhani va va ka va kandziyela va ka papa va ku heyi ni mhani hala tlhelo ni papa eka n'wana loyi ni lo n'wi kurisa kambe ke namuntlha hi ta va hi karhi hi endla kwala moyeni drama ya kona na mingiseri wa mina a hi languteli leswaku nongonoko wa hina u ta va u tshamisekise ku yini loko hi languta hi na tiawara timbirhi kusukela kwalaho ka awara ya 10 ku ya fika kona hi awara ya 12 wena mingiseri wa mina landzeni ka tiawara letiwa hi to endlanyana ku cinca hi va hi karhi hi khensa vamhana hina hi va hi karhi hi va embrace ka swa kahle leswi va nga hi endlela swona i tshame i kuma nkarhi evuton'wini bya wena u tshama u tiba xifuva i ku ni laha ni nga kona hikwalaho ka swikhongelo swa mhani ma swi ta ku vatswari va hi khongelela hambi wena u nga titi ku ya kwini hambi vutomi bya wena byi kala direction swi sungula swi va vamhani va sungula ku dzimantsolo va khomisa xikwembu va byela xikwembu hi xiyimo xa wena kambe ke namuntlha hi ta va hi ya swi vula hi milomo ya hina ku ri mhani na khensa ka hinkwaswo leswi mi swi endlaka ni karhi ni swi vona na leswi ni nga swi voneki vamhani va swi kota ku sacrifice leswi vona va fanele va endla kumbe leswi vona va fanele va va na swona va ku hayi ke swantswa ni nga vi na swona swi va na n'wana wa mina swantswa ni tlela ni nga dyangi vana va mina va tlela va dyile i vamhani va lava hi lava hi va khensaka eka siku ra namuntlha ta va hi karhi hi va tlangela na tinsimu ta vona ta ku va tsakisa ta ku tsakisa mimoya va papa namuntlha hi nghena hi vulavula na vamhana hina lava nga kona ka munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga kona ku hava loyi a nga ta misaveni ku nga ri na mhani a swi kona sweswo hi huma kona hi kona mbiteni se hi ta va hi karhi hi ya hi ya va tlangela tinsimu leti nga va ta va tsakisa tinsimu leti nga ta va siya va ri kahle va swi vona ku ri no mhani kahlekahle mintirho leyi ni hi endlaka a yi fambeli swa hava u kona loyi a hi recognizaku u kona loyi a ni vonaka hambi ku ri xona xikwembu hi xoxe xa swi tiva ku ri hikwalaho ka hini xitumbuluxile n'wansati vavasati va na mbilu ya caring ende ya kondelela n'wina ya tiyisela se namuntlha hi ta va hi karhi hi tlangela swona sweswo hi siku leri ni ta ku happy mother's day eka vamhani hinkwavo lava khomaka mukwana hi laha u hisaka hi kona laha u tsemaka hi kona va nghena makaleni va karhi va swi vona ku ndzilo wa hisa kambe ke va ku lana sacrifice ku swilo swa vana va mina swi famba kahle swilo swa ndyangu wa mina swi va kahle muti wun'wana na wun'wana lowu nga na mhani mi nga yima na mina wu na ndzhuti vamhani va tisa ndzhuti hi vona tiemburela ta mindyangu hinkwavo hambi vo vona papa va ri voxekaya ma swi vona ku ri no mani kwanuna loyi ku na leswi a xotaka swona ende a ku na swin'wanyana handle ka nsati namuntlha hi ta va hi karhi hi tlangela vona vamhani wa hina va xiviri ke a hi languteni leswaku nongonoko wa hina u ta va u tshamisekise ku yini wena muyingiseri wa mina ka xiyenge xo sungula hi ta va hi karhi hi nghena na vana va Sunday school namuntlha no lava ku twa ku ni rhandza ku khensa mhana mina amoyeni vanghana va mina lava ku vulavula na n'wina vana va Sunday school eka awara leyi sungula kambe ke ka xiyenge lexa xa vumbirhi ni ta va ni karhi ni nghena na wena muyingiseri wa mina hi sungula hi happy mother's day i siku ra vamanana namuntlha u ta va u karhi u ni byela hi nkarhi lowu nga yi teki mbilu ku ri wena u kerekana mina u ri kwihi u yi tlangela u ri kwihi mother's day leyiwa ka xiyenge lexa xo hetelela hi ta va hi karhi hi ya khongerisa timbilu hinkwato leti nge le ku tweni ka ku vava vanhu lava nga hlangana na swiyimo swa ku hambanahambana kwalaho ku hanyeni van'wani va ha ku veka vamhana va vona tolo namuntlha ku pfuka ku va mother's day van'wanyana va ha ku veka varhandziwa va vona kambe ke loko hi va hi karhi hi nghena hi va khongerisa na bibele yi vula swona ku lavambirhi vanharhu va hlanganaka kona na mina ni ta va ni ri kona swi vula swona ku ri loko hina hi va hi karhi va veka ku ri we xikwembu va nyike matimba mantshwa va kota ku ya mahlweni xikwembu xi ta kota ku nghenelela hi ndlela yo yaleyo ta tlhela hi karhi hi va siya na tinsimu leti nga ta va siya va pepile emoyeni ya vona karhi hi khongerisa na munhu un'wana na un'wana loyi a vabyaka leswaku a pfuki laha a nga tlela kona hosi a yi n'wi kotise yi n'wi nyika matimba mantshwa ku va a kota ku tsutsuma a nga karhali ta va hi karhi hi ya va khongerisa ka awara leya yo hetelela kambe ke ni ri happy mother's day ka vamhani va hina hinkwavo lava va timbilu ta lwandle mbilu leyi nga yi kondelelaka yi tshamaka hambi swi vava hambi swi tika hi ri happy mother's day ka vamhani va hina va ku saseka va ku manana a nga bihi hayi ke ni khensa swinene ka wena muyingiseri wa mina kambe ke ta va hi karhi hi landza vana va Sunday school
lava nga ta va karhi va yimbelela tinsimu ta kahle va tlhela va hi hlayela tivhese va va karhi va tikongomisa ni le ka vamanana ni ta lava na ti-wish kusuka ka wena muyingiseri wa mina lowo rhandzeka a hi fambeni landza vana va Sunday School 060-887-5942 mi ta va mi karhi mi ni kuma kona ntsena kambe ke wena muyingiseri wa mina u tsundzuka kahle leswaku hi na Facebook page leyi fambaka kahle hi vito ra GCRFM naswona nakambe u nga tlhela u ni yingisela ku antsweka audio streaming ya www.gcrfm.co.za kambe ke ka Facebook ni vorile kwiri famba vito ra kahle ra GCRFM u nga va u karhi u ni byela leswaku u kateka na mina u ri kwihi loko ku ri Mother's Day leyi u yi tlangela u ri kwihi tindhawu ta kona na loko a ri mina ni kwala tindlwini ta vuhaxa xidziveni xa kona e GCRFM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM a hi fambeni swin'we.

0: 71 minutes kunga se ba awar ya khumenwe wena mingisa ri wa mina ha ri kone kana konoko wa kereke na hina mamkarim tsunzika kahle kuri mfamisana na xiluva xaka mabunda tani loko hi vurile swa ku hi ta va hi kari teka vana ba Sunday school lavanga ta va kari va nghena va hi yimbelelela va endla hinkwaswo leswi va swi kotaka endlwini ya hosi ku va karhi va n'wi dzunisa lowu wa matimba hi karhi hi ku happy happy happy mother's day once more namuntlha hi yimbelela rona ntsena ri ze ri ya pela risimu ra mother's day monita voice note leyi ni nga na yona laha ku ri yona yi nga va yi ni khomele yini
1: ni ri happy mother's day eka mhana mina n'wasikhandule kusuka kwala ka yichelani ni ri na varhandza swinene mani wa mina hi vona va nga ni endla ku ni kula ni fika kwala se na va khensa swi ni ri happy mother's day eka vona mi nga tlhela ni va tlangela risimu ra Pastor Colin Maluleke phakama phakama phakama muhaxi wa mina nkuma a mi hlangana musa xigalo tikulu SW Scandal.

0: khomba ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buku ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Nwa Baggy to Healing Herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yena le tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
1: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa kasi vula ku valiwe Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani la hi xavisa swo fambisana na vunganga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mabona, hoza hoza, mrumelele, vulindlela, mpetswa, malamba kuphikwa, vuma, mkhanyakude, mbatapani, vula vahleka. Hi xavisa na vuhlalu, swingomani swo chaya, minceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele, phephu ya mikwembu, swihwaxo swo hambananahambanana na swin'wana swo tala. U nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558. 58 ePhalaborwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe. U nga durheliwi Tombstone, T-Life Group yi ri kona. Lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla naswona hi mintsengo ya le hansihansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga tikopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli, va kumeka njelela edrupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va fonela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzeleka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
2: Madyandzope Traditional Healer Dr. Giligili Miri nga fambukaka va ri kona.
1: Va pfuna eka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, swifula ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinese, ku pfula tilaki ta munhu, ku tshungula nyoka wo pfuretela, ku tshungula xilumi,
3: ku tshungula lava tikeliwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa enhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzope Traditional Healer
4: Dr. Giligili
3: lava pfuna hi ku tshembeka
5: Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi minkarhi yo tika. Kokolo Funeral Services hi ku avela ti-funeral policies to fikeleleka.

0: Kola Funerals hi kokona eka swiyimo.
1: Endzelela Dumadwe gyan na malamulele namuntlha naswona u ta va u karhi u hlayisa mari loko u karhi u aka. Tikumelela Duma Steel Roof Tile hi 99.90 ha yin'we. IBR 0.4x6 meters hi 399.90. Fencing welded mesh 1.8 meters 100x100x30 meters yona yi endla 329.90 ha yin'we. Xana u nga va u lava xikweleti? U nga kuma ku tlula 500,000 na capital. Butisa kwala xitolo la Duma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona kuna swipimelo.
2: Unwa beggy to healing herbs lava eba shabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mimiri leyi eline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vatikeriwaka ku ti mata mi ta ti leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena. Swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200-078-096-7497. Unga yenele di office nta bona sweswi a Giyani Sek Bahlabi Plaza office number 6.
3: Ntsevu wa timinete se ku bile awara ya 11 wena muyingiseri wa GCRFM eka sweswi hi ta fa hi karhi hi tsutsumela kona eka xiyenge lexiya xa vumbirhi kona eka nongonoko wa kereka na hina mi fambi karhi mi tsundzuka kahle leswaku mi fambisana kahle na xiluva xa ka mabunda n'wamhlavi kambe ka eka nkarhi wa sweswiwa mi ti fambi karhi mi ni byela mbula na mina leswaku n'wina mi kateka mi ri kwihi kumbe Mother's Day leyi mi yi tlangela mi ri kwihi tindhawu ta kona nakambe loko a ri mina ni kona kwala tindlwini ta vuhaxi eka GCRFM eka xihondzo xa 106.0 MHz FM kambe ka u nga tlhela u ni twa ku antswa nakambe eka www.gcrfm.co.za nakona ku hala ni twa ku antswa ntsena wena muyingiseri wa mina kambe ka u nga va u karhi ni kuma eka tinomboro ta 060-887-5942 va u karhi u ni byela ku ri u kateka na mina u ri kwihi tindhawu ta kona hi va hi karhi navelela vamhani wa hina Mother's Day ya kahle swinene va hi karhi hi va khensa ka mitirho ya vona leyo saseka. Muyingiseri wa GCRFM le moyeni, hello.
4: Ahe, namhlanje njhani?
3: Ni pfukile ni ku kombela ku twa n'wina mhana mina.
4: Ni hlayisa swinene ngopfu.
3: Ni karhi ni ku Happy Mother's Day.
4: Ni rhandza ku khesa ni kha ni kombelela na n'wina hi nga mbebula ku na n'wina loko a mo twisisa ku Xikwembu hi xexi hlayisaka munhu. Na mina namuntlha ni hleketi ku navelela vamhana mina. Mhana mina i n'waphahlela kwala ka Mahanjani a Block 3. Mhana mina i n'wadebele kwala ka Mahanjani a Block 3. Mhana mina i mhantsongo wa mina ka Tapazwa hi ve le xisasi. Aka Mahanjani i mhana Lukasi kwala Block 3 ka Minginini.
3: Khesa swinene mhana Lukasi xikomu xi mi katekisa ku ya emahlweni.
4: Hayi na mina khesa ni twa ku vava ngo loko hi nga hi kha hi swi tiva ku Xikwembu xo xi hanyisaka mi kuma vana sweswi ku bata va be na yengani i problem.
3: A xi hi pfuni xi hi katekisa hi mpela danku. Muyingiseri wa GCRFM le moyeni, hello.
5: Muhaxi wa mina minjhani?
3: Hi pfukile hi ku kombela ku twa n'wina na Happy Mother's Day.
5: Ni ku Happy Mother's Day ni le ka n'wina vusayi mi hlayisi n'wansati mi khoma laha ku hisaka.
3: Inkomu ni khetisa swinene ngopfu.
5: Ni karhi ni navelela mhana mina leyi va nga tlhela kona emandlavini ni nge Happy Mother's Day ni le ka mhantsongo wa mina lava nga sala leyi a ka ri khosa switandini. Ni nge mhantsongo wa mina mi lo va xavisekani laha mi nga kona hi kona hikwalaho ka n'wina.
3: Amen.
5: I mhani rikhotso ka njhakanjhaka mandlela inkomu.
3: Khensa swinene mhani rikhotso xikomu xi mi katekisa xi mi endla hi tintswalo.
5: A swi vetani le ka n'wina n'wana.
3: Ni khensile. Okay muyingiseri wa GCRFM va hi karhi hi navelela vamhani wa hina Mother's Day i siku ra kahle ra vatswari va hina ra ku va hi va komba rirhandzu eka siku ra namuntlha. Xana wa wena mutswari u nga va u n'wi vukarhi hi yini mpundzu lowu? U nga va u nga ri na nchumu xo xava kambe ka marito ya wena ya nga vula swin'wana ka vona na vona va ta tshama na wona. Muyingiseri wa GCRFM le moyeni, hello.
6: Ahi mpfukiso xiluva.
3: Hi pfukile hi ngo kombela ku twa n'wina boti wa mina.
6: hi bukini hayi ku ngheni vamhani ntsena mona hina hi kota ku nghena hi va navelela a ni na hina va hi tswarini vamhana hi
3: anala ku vula swona ku ri hayi ke loko se ni twa rito ro bonga na tsaka ku vala ku vula swin'wanyana
6: Ina ndaranga ile ka nwina mana na nwina muwasati to madazika nwina
3: hepi madazini kenza shinene
6: ee boy navelela vabiri vanharu mani va hina va tlele le moni ku hepi madazday ka mana ndzalo mani le ka makhuva ise this mahunda lavwa ntheni hepi madazday mani ka man jane mani e ramalese ivo mana thapiso lava ve le review ndaitelela ivo ndaitelela ivo mana angel lavi sesiwa mina ivo mana no va mampela sesiwa Edlisha baloyi vale ka xikhumba la vaye va mana angel na vo simo kwa la ya. Jesus sir. Ah, ndzi ngufu man. Jesus sir.
3: Botomi.
6: Eh, solo sala yo no chama na baba sadi, ma va mani na bana belela ni va hlonipha ngu.
3: Ke so sne lesi lo sala yo no chama ba mani kanjani nje.
6: Ane na va chava, ane ba va chava xikwembu, ni chava na ba mani.
3: Ai ke mina ndam lavela hi xinepe ngo mun ke so sne.
6: Ni nga tsaka ngopfu man, thank you.
3: Danke. We just said what is RFM 060-887-5942 iba ikari famba hi yona ndlela yaleyo eriqingo leri ni kumekaka hi rona ra le nyongeni le ka WhatsApp ndlela ni kumeka hi nomboro leyi fanaka 060-887-5942 we just said RFM le moyeni hello
7: ahe mamaunda
3: ahe
7: mepukine
3: hi pukine hi ngo kombela kutwa n'wina mama
7: epukine
3: ni tlhela ni ku happy mother's day eka n'wina
7: Na kesa mwana nga na mina ni ri happy birthday aka va mhani. Ni tsheni ku happy birthday aka mhani ku bani wa xiporo a xivulani. Ni ku happy mother's day aka mhani Grace ngoveni kwala ka Mbatu. Ni tsheni ku happy mother's day aka aka mhani miluwa kwala ka Mbatu
3: okay
7: abana valela hi mhani nwa maxava ni tlhela ku aka mhana mina hambileswi va nga tela na ha va rhandza a va etele hi ku rhula mhana mina loyi va nga ni hlayisa ni kula ndzeni ta ni ta fika kwala se ni dyondza na ku nghena aka GCR hi mhaka ya mhana anakanya a nga ni naveka ene na n'wi rhandza na yena mhana a nyakanya hi ku i ni dyondzise ku ni navela ku nghena aka GCR ni tivana na vanhu mhani n'wamaxava
3: khenso swinene mhani n'wamaxava mbana siku ra ku saseka swinene ri saseka ku fana na mbilu ya n'wina
7: na khesa mana wa mina
3: inkomu mhana mina
7: leswao
3: thank you 060-887-5942 mingiseriwa GCR FM hi ka nghena hi navelela vamhani siku na n'wina mi nga tlhela mi ni byela ku ri mi va navelela mi ri kwihi tiko ra kona na mingiseriwa GCR FM le moyeni hello
8: u rhula sesi
3: a ku tale papa mina
8: a li pompo ku na jara joni ni te ku rhula swi kahle khale ka ri delana xikwembu nyamuntlha hi le ku tsakeni a xi delerile xikwembu hi tsakile na yena danke sesi ivi jara joni a ri hala Limpopo
3: khese swinene jara joni
8: ku rhula sesi
3: a ku tale papa mina
8: danke
3: danko 060-887-5942 mingiseriwa GCR FM tiqingho ti karhi ti ya emahlweni na n'wina emoyeni hello
9: ahe mjhani
3: hi pfukile hi nga kombela kutwa n'wina papa
9: nana hi pfukile
3: danko
9: happy mother's day ni ka n'wina
3: happy mother's day ni khensa swinene papa mi
9: ni le ka vamhani va mina lava nga tisa laha misaveni mani i Flores Kubani jazi kweka mudavula machele na mhani lava nga ni tswalela nghamu kwele ka xikwava mhani nesi mathevula
3: mamazala
9: mamazala masembe bya ka mudavula machele pavimete
3: khenso swinene papa
9: iso
3: danko Okay, right. 060-887-5942. Because RFM, I found it. Papa was sungula ku balton ba karba ku ta mama zale moye. So lioni. Ayayay. Jarang chawa wasat na mati. Yalla vai shinepe shesh. Mingi sir, what is RFM le moye? Hello.
10: Ni kanu ku happy birthday ka bahati ba hina hinkwavo vamanana.
3: Happy Mother's Day.
10: Kwa vula va seketela ku GCR. na va mhani va South Africa hinkwavo.
3: Mhm.
10: Xikwembu xi vangekele va vona man'wani malembe va tirhe va xume namuntlha hi vafundhisi hikwalaho ka vamhani wa hina.
3: Amen, amen, papa mina.
10: Moya wa mhani wa mina wu yi mahlweni wu tela hi kurhula vatirheli va xume mhani. Kusuka kwala mugangeni wa ka Mpenyisi siku ra hosi nhlaneni. Danke Jesu.
3: Danke ku khensa mina papa mina mba na siku ra ku saseka ku fana na mbilu ya n'wina.
10: Na n'wesi va tani hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareth.
3: Amen.
10: Amen.

0: Makume mbiri naru wa timinete we na mingi seru wa chisara fem kubile awara liya ya kume nwe. Kame kea ni kume wa manwa ina wa manwa tia kwa la nze nika. Shidziva shavu hashi lava ninga wakombe la kubata vata mipushe la nyana. Iwa mani na vona vata varkona kutaimela wa manana. Eka ti wishes leta mkarimba eja la tona eka sikule rakusa seka shinene. Se ila kucho kumkwa na wako manjani ila utsema kaikona. Vata wakarva bula na nguina na kuwakela vati tivi sa kona kwa. Manda bambati wa kwa niri kambike mitakuma kuriba manu wa manda kum amukela emoyeni na nguina. Hello.
1: Aye.
0: Minjani.
1: Hipu kile ngu pshela nguina.
0: Hipu kile nkomela mititivisa kava ingi siri.
1: Ala imani makuwele la wudu mamsava nkwa ijikelele kwa le ruo ninguli ati efele. Ya iva tele ku navele la wamani sikura wona. Vamani vankoka, vamani vakukhoma mkwana hi la utsema ku hi kona.
0: Hi swona sweswo.
1: Loko vamani vo ka va nga ri kona emindyangwini u nga kuma plate yin'we hi ri nyangweni yin'we hi ri leyi yin'we hi ri leyi. Mara vamani hi kota ku khoma swilo hi basisa mindyangu hi hlayisa vana hinkwaswo kahlekahle mhani i wa nkoka emutini. Loko wena wo ka a nga ri kona mutini ku nge vi kahle.
0: Ntiyiso helelo walowo mana mina. Okay, right. Akur marite kahle swinene ku humaka mani makhuvele lavo duma ni vurile ni ku i vanhu lava mi va tivaka ni ri hi ta va hi karhi hi ndlulele ka mani vambirhi na vona va hindzisela marito ya kahle swinene mana mina na ku mi amukele moyeni. Minjhani na
2: minjhani
0: hi pfukile ni kombela mi titshoweta va yingisela.
2: Ni rhandza vukwako lomu va nga kona ekule na le kusuhani loyi a mi xewetaka lani i Elsie Milani vinyi va moya laha ejewanini.
0: Okay.
2: Namtlhani kwala xiticini kutani ta vuxela vamhana hina siku ra vona namuntlha. Vamhani i vamhani lava khomaka mikwana va tsomaka hi kona va boha nceka wu tiya a swi tiva ku ni n'wansati a yimela xiyimo hinkwaswo leswi a hlanganaka na swona evuton'wini.
0: Inkomo khensa mina ha khomi van'wani mhani lava nga kona kwala mhani na ku tlhela ni mi amukela emoyeni mi ta mi ri njhani.
3: Ta hi pfukile wena u pfukile xiluva n'wamavundhaki
0: ni pfukile ni ngo kombela ku twa n'wina mhana mina.
3: Na hi pfukile na happy Mother's Day ka wena n'wana wa mino swa fanela ku ni ku byela sweswo ni le ka wena.
0: Ni khensile mhana mina ni khense swinene.
3: Ni yo ku tswala mara ni na ntiyiso ku na ku byela ku happy Mother's Day mitirho ya wena leyi nga yi khomela yona siku na siku kona nongonoko wa kokwani Maleke wa xexa n'wana nguku.
0: Ni khensile mhana mina.
3: Se ni ku happy Mother's Day ka vamanana hinkwavo lava nga yingisela lavo ka va nga yingiselangi va ta byeriwa hi lava nga yingisela namuntlha sweswi ni ku mitirho hinkwayo leyi hi nga ku yi gingirikeni siku na siku a yeneni mahlweni hi nga karhali hi yi gingirikisa sweswiya swi khe swi nga olovi swi khe swi hi tikela na hala hi nga tswala kona hi khe hi rhuketeriwa hi vaxiluva hi khe hi va tshinya va nga yitwi hina hi khoma mukwana hi hala na hala hi khe hi swi twa ku a swi olovi hi boha miceka yi tiya ku pfhumba hi hina emindyangwini loko hi nga ri kona ku nge vi na xona ndi ya laha hi kumeka ku hi ri kona minkarhi hinkwayo ka xiluva.
0: Ntiyiso lowo mana mina
3: ni rhandza ku ku khesi sweswo ni nga vulavula marito man'wana ya ze ya hi hlomula hi khome ku tika hina vamanani hi leswo hinkwaswo hambi nyamutlha ku ri hepi ya hina ni a kha ha tshikeleriwa a kha ha vavisiwa hi twa ku vava va tatana wisani ku hi tshikelela na vana va hina wisani ku hi dyisa mbitsi hi tweneni loko hi ringeta ku vulavula na n'wina hi vamhana n'wina hi lo mitswalo ka hi nga mi lava hi ta vi mi cukumetile ene na mavabyi wa mi endlerile hi mikhumbaretini mara a mi hi hloniphi hi kombela ku hloniphi wu va tatana vana va hina xema milawu mi ta yi kuma kwi loko mi hi tikisela inkomu xiluva ha khumbeka ka siku ra nyamuntlha a ri nandzi heli mina hambi va ku Mother's Day ya koho a ni yi twi nto yi twa sweswi ni byela ku vamanani ku a hi tweneni ya mahlweni inkomu ku rila ku ve na n'wina xiluva u sala u tirha kahle.
0: Ni khensile mana mina ni khensile ka marito ya n'wina nene to ya tlhela ku ri na n'wana loyi a nga yingiseli mutswari marito ya n'wina u ta a pfuxeleleka mbilu ya yena yi ta olova xikwembu xi mi pfuni mana mina. Vamana mina hinkwenu ni khensa swinene ku va mi kote ku ni joyina. khensa swinene mhana mina. Okay, right, a good marito ya kahle swinene ku suka ka vambani wa hina lava nga hi khoma i tiphuphu ta hina mindzuti ya hina hi vona va hi kombaka ndlela a endleni ka ku khensa xikombe tlhela hi khensa na vatswari va hina loko xikombe xi nga swi ti swikhongelo swa hina xi to vamhani va hina hi vona lava hi tiyisaka hi vona va yimaka va khongela wena hambi u nga khongeli vona swilo swi karhi swi famba kahle swi tivi ku ri hi vona lava nga le ndzhaku i swikhongelo swa vona leswi yimaka swi yima na hina hi minkarhi hinkwayo khensa swinene ni khensa ni vuyelela nakambe va karhi va vulava ku ri hayike ku kurisa n'wana swi va swi karhi swi nga olovi wa kuma n'wana a nga twi a nga yingiseli mara hi ku i mutswari i ta ndla yini i marito ya vamhani ya lava ku hayike mukwana loko hi kona hi laha hi lavaka kona hi khoma kona hi ka nchumu i vamhani lava tiyimiselaka kambe ke moni ya vona ku ri va vona kusuka kwahala ka Facebook page ya hi RF block for morning tlhelele ka wena futhi kasi ke va chat vambirhi lakho hi swin'we kwala mbirhi xidawulo kasi ebima swanganye a eka maswanganye a tinjiyeni okay right.

0: Ntlelani kuma yin'wana shout-out kusuka eka Young Bawito. Aku Happy Mother's Day. Mina Young Bawito kwala homo foreign aid. Ntlelani fambisane kahle. Na n'wa tsakisa aku plus one eka kokwani Chauke na Mani Rikhotsa Giyani. Section A i kokwani wa ku hlula. Danko ni khensa swinene ni le ka n'wina. Happy Mother's Day Mohashi. Hi xin'we ni ri kwala a Davidson kaya ku ri Bushbuck Ridge. Khensa swinene ka Thembe Mayinga. Okay, vathlela va Happy Mother's Day eka mhantsongo wa mina mana anakanya kwala homo 14 a khensa swinene ka n'wina ku va mikarhi mba wixela mulawuti justa na mbona na n'wina kwalani ni tlhela ni fambisana kahle na kambe na Brian Mashabane. Aku Happy Mother's Day to all amazing mothers. Ne ri kwala Zanin hi ntirho ku tshama ni kumeka a Conwork. Khensa swinene ni le ka n'wina kambe ke mo hi tsutsumela ku hala ka Facebook hi ya va hetisa le hangu muchizi. Aku uva manine ri rothe. Kasi vafundzi vo rasta makumela va ku hi xin'we ni ri kwala ngwenani ya temeli ka Jamaica Street. Ni tlhela ni fambisana kahle na munhu wo fana na Mazambala Green Farm. Munhu wa hitelela kusuka ka Facebook page ya hina leyi fambaka kahle vito ra GCRF. Aku hi xin'we ni ri kwala a Green Farm. Khensa swinene ka Sipfuxa Muti. Aku Happy Mother's Day to all mothers. Ni tlhela ni vona kambe mulawudzi Jester. Aku Happy Mother's Day eka Mani Velemina mulawudzi eka Siyandani Village. Na va khensela swinene va mhani wa hina lavo saseka va ri manana a nga bihi. A ndzi tshama ni n'wi vona manana wo biha na mina swi nga yila sweswo ku ri manana wo bihile. A ndzi tshama ni swi vona mo ndzi tsutsumela ku hala ka WhatsApp. Na wena muyingiseri wa mina u nga ndzi sendela voice note u karhi u tirhisa nomboro ya 060-887-5942. Ni khensile eka n'wina mi nga ti senda mo ni titwa ni twa ku ri mi ni khomile yini eka siku ra ku saseka so siku ra ku va hi karhi hi tlangela va mhani wa hina.
1: Happy Mother's Day ka mhana mina Maxawu tsemisa mihlanga la ka Siyandhani. Va navelela hi n'wana wa vona Eddie mihlanga ro va jaha ri ri roxe njhani. Ku saseka ro tshuka ni kombela nghomela Oscar Makamu ya mhani loyi nga tsundzuka yi ri yini mara yi ri mhani ni va tlangela yona mhana mina xemba ta tsaka siku ra vona vutari saseka ka nkomo mhana mina jaha ra ngolo tshuka ro fanela hi mpandla leyi Eddie mihlanga kwala ka Siyandhani.
2: Ahe mhaxi mi pfukini na i mhana hlulani na hlukelekiwa ka byikalo ka khanya ni ri Happy Mother's Day ka mhana mina mhani tinyiko beauty vhukeya ni ri mhani hlayisekani kwala mi nga kona moya wun'wina wu yi mahlweni wu etlela hi kurhula mina Mother's Day ni tikisela ngopfu mhaxi a ndzi tshama ni va right hi Mother's Day kambe hayi hi ta lwa na swona. A hi tirheni vaxe i mhana hlulani na hlukeka ya swigalo ka khanyi.
3: Ahee sesi xiluvomi njhani na hi pfukini ni ri happy Mother's Day ka mhana mina mhani Maria mhani Khubani n'wa mudun'wazi kwala ka dzingidzingi mhana mina va nga ni veleka ni ri wun'we ni ri happy Mother's Day na va khensa mhana mina ni va rhandza njhani mhani lava. Mana mina mhani happy xikwembu xi va hlayisi ku ya mahlweni va ni kurisa hi rirhandzu na kurhula inkomu
4: i sota leyinene xiluvani wa mihlavi hambi swi ri tani hi ku pfuniwa hi hosi hi swo swi ndlaku na ha vulavula kwala ka xiyanimoya na wena n'wa mihlavi a ni yo tlhariha ngopfu a no endla leswinene Jehovha u ndzi tivile ndza ha ri khwirini ra manana lava namuntlha vo ka va nga ha ri kona manana na va khensa kwa lava nga kona ndzi ve ndzi vabya evutsongwanini bya mina loko manana va ni hlamusela mara hikuva Jehovha a ri na xikongomelo xa mina ku ni va na ndyangu ni kote ku va hi mina loyi na namuntlha na ha ri kona ni ri Jehovha a ni pfuni ku ya mahlweni hambi swi ri tani n'wa mihlavi ni ri karhi ni kombela risimu ra manana Rose Nkomzani va ku a hi ku hela ka misava lava nga ku katekeni hi nkarhi lowu ka nsota leyi n'wa mihlavi i manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vuhosi bya ka holweni wa Maxangu wa Mpatso ni ri karhi ni lunghisela ku ya kerekeni ya mina ya Zion Christian Church a Bode ZCC danko n'wa mihlavi
5: kurhula sesi xiluva mi pfukini na hina hi pfukini ni ri happy mother's day ka mana mina voni bebula kwele mangcwaveni va nga tlela kona kwele ka nkomo ni ri happy mother's day ka vona a va vi na siku ra kahle ka siku ra namuntlha ni ri moya wa vona a wu yi mahlweni wu etlela hi kurhula mhani ndza mi rhandza mi ni rhandzini na mina na ha mi rhandza na sweswi hambiloko mi nga ha ri kona ka misava leyi ya khombo na nhlomulo ni ri happy mother's day ka n'wina ni ku happy mother's day ka n'wengu wa mina kokwani n'wapeni va ka ngoveni kwalaya ximuwini lava nga ni tswalela nuna loyi namuntlha ni tibaku xifuva hi yena ni ri happy mother's day ka n'wina ka mhani ni ku tlhela ni ku happy mother's day ka nakambe ka vasesi wa mina va ri vanharhu lava va nga sala na mina endzhaku ka loko mhana mina va ni siyini laha misaveni va sala va vona leswaku na mina va ni vumba ku ni va mhani vona na siku ra kahle
6: ni le ka lava va ni swekelaka mhani wa sikheto n'wa xiporo happy mother's day ka vona ni le ka n'wamaxava happy mother's day le ka mbatlo a va naleriwa hi ri kaka ro bava na marhanga emuthi wa ka ndhambi ni kwala gwangwangwa la xivulani la kwala gungu ra mali danko
7: minjhani sesi n'wamuhlavi happy mother's day aka va mhani hinkwavo happy mother's day eka mhani na kwale va nga tlela kona happy mother's day ka mhani ntsongo wa mino a vi hehli mhani n'wa xitlhangoma mhani rhumeka n'wa xitlhangoma matswali kwale vi hehli ka matswali happy ni le ka va mhani ni le ka va tata wa mina hinkwavo happy i mhani chela kwala ka mapayeni danko
8: ahe n'wana wa mitswari ni ri happy happy happy happy happy mother's day aka mhana mina mhana mina mhani mthavini wa bon'wana kwala va nga tlela kona ni ku mhani ni ri happy mother's day na mira xikwembu nga ku xi nga mi hlayisa kwala mi nga etlela kona ni tlhele ku happy mother's day ka va mhantsongo wa mina lava nga sala va n'wa bon'wana hinkwavo hi ku angarhela ka vona ni ngo va mhantsongo ni ri happy mother's day manpet ximangi ni ri happy mother's day mhana mina na mi rhandza kwala ti a na man joyce n'wa bon'wana na mantine
9: sesi xiluva ni mi yingisela ku antswa ni tshile ni kateka ku antswa ni ri kwala ka miyexe ni kha ni ku hipi mother's day eka n'wina sesi xiluva ni ku hipi mother's day eka mhani wa mina va tiveka hi vito ra mthavini mhlava n'wamuzilikazi ntombi ya ka mlamula abolweni ni ngo moya wa vona wu ngo etlela hi kurhula vukona bya n'wina na tinyungubyisa mhani ni ve gapo hikwalaho ka n'wina ni ku hipi mother's day eka sesi wa mina salfi na gapo la tikweni ra ka mavalani na mantopisa baloyi la tikweni ra ka mavalani hi vona valanguteli va mina hi vutomi bya masiku hinkwawo kwala ku hanyeni loyi a ku ri wolita wa ka gapo the golden voice hi vutshami la tikweni ra ka mavalani kha ni ku tanki muhaxi
10: avuxeni muhaxi mi ri njhani soto namuhla wu saseka sonto ya wa mhani a ta ku happy mother's day

0: aka mhana mina lava nga ni bebula va ni tisa la misaveni. Loko a ku nga ri vona a ndzi ta va ni nga ri kona, ku mhani kulani Xikwembu xi mi engetelela malembe yo talo, Xikwembu xi mi hlayisa mhani na va mhani ka hinkwavo hi ku happy mother's day. Ku ri Thomas Hlabangwani ri Lavender la.
1: Happy Mother's Day eka mhana mina va nkoka, mhani Thavini n'wa Jeke va ka Xipenenyani kwala ka Homu 14 B, ni le ka vavasati va malume wa mina ku nga kokwani Reward Mashawu Maluleke Divadiva kwala ka Homu 14 B, ni le ka malume Nyeleti n'wa Mafoto Maluleke kwala ka Homu 14 B, ni le ka va mhani hinkwavo ni ri Happy Mother's Day eka vona. Siku a ri va sasekile a va navelela hi mhana Bumba kwala ka Homu 14 B. Inkomu
2: Tinxulovo, ni ri happy Mother's Day eka na van'wana va mhana mina, ni ri happy mi va na siku ra kahle mi tiphina kwala mi nga kona, ni ri happy mi va na siku ro saseka. A ni navelela hi knowledge leyi suka le ka Tomo kwele munhu loyi ni nga ta n'wi tiva ku hi no da n'wi dumba wo dangu ra nkoxa ku Tomo dango.
3: Ahee sesi Tshovi, ahee n'wana wa mina wa nhwana, ni pfumeleli ni vula leswi ni ku happy Mother's Day ka mhani wa mina mhani Nghozi n'wa Mafemani a kaya ka Mavamba tikweni ra ka Magoda. Happy Mother's Day mhani Nghozi n'wa Mafemani. Ni ve rosi namuntlha ni kula ni fika laha ni nga kona hikwala ka n'wina mhani Nghozi, na mi rhandza mhanitsongo wa mina. Happy Mother's Day n'wana mhana mina, ni mi rhandza ni nga pimi, na mi rhandza hi mhani mi ni fikise laha ni nga kona namuntlha hikwala ka n'wina. Ni ri siku ra namuntlha a ri mi khomi kahle, mi naveleriwa hi n'wana wa n'wina Rosi Hobyani a ri laha ka Nkuzani. Danki mhana mina.
4: Ya sesi wa Mavundzo, ni ri happy born day aka vamhani hinkwavo, ni ku happy born day aka mhana mina lava nga ni tswala le mandhavini va nga kona, ni ri moya wa vona a wu wisi kurhula. Ni ku happy Mother's Day eka mhani lava nga ni tswala vanuna le va nga byela kona na vona, ni nge happy Mother's Day mhani moya wa n'wina a wu wisi kurhula. Ni ku happy Mother's Day eka thwini ra mamabyala wa mina le va nga byela kona na vona va le ka Mahatsani, ni ri happy Mother's Day na le ka n'wina. A va ni ku happy birthday eka mhanitsongo wa mina mhaniniviva lava nga sala leyi a ka rikhotso atikweni, ni nge mhani hi leswi hi nga hi xiswona hikwalaho ka n'wina ndlela
5: okay. Ka Elizabeth Malatswa misaveni na ri khensa se kwalava nga kona ni kha ni ku happy Mother's Day, ni khensa ku va ni tise misava tlhela va ni kurisa. Ni navelela Mother's Day mhankhulu wa mina Maria Makomeni na vaka ma vaka Vukeya Justina Vukeya na vaka Ramdisa Makhakabaji, ni ku happy Mother's Day na va khensa ku va sala va hi hlayisa ku va mhani va fambile va hi siyela misaveni. Inkomu haxa va hlayiseki lava hanyaka va mhanitsongo na va mhanikhulu. Inkomu hambi ri na mesara se saladi nga masi. Inkomu haxa.
6: Happy Mother's Day eka mhanitsongo wa mina mhanitsongo Johana Skandule va hi file emisaveni henge moya wun'we na wu nga wisa hi kurhula. Ni se ni ku happy Mother's Day eka mhanitsongo wa mina na ntumunu Skandule na vona va hi file henge moya vona yi nga yi emahlweni yi kha yi wisa hi kurhula. A mi rhandza eka ku happy Mother's Day. I Musa Xigalo tikulu wa SW Scandal. Inkomu sisi
7: vaxumi sesi xiluvo vaxumi, ni navelela mhani wa mina Phephu n'wagera ri Hlungwana lava nga tlela kona, no ni navelela va n'wagera ri hinkwavo i tihosi na tintisani vanhu lava ni va vulaka laha hinkwavo lomu va nga tlela ko hinkwavo na va navelela nyamuntlha ni ri Mother's Day ka vona hinkwavo, va navereliwa hi mina n'wana wa vona ku nga Elias Hlungwana Mamba wa ka Bogoda kwala ka Makoxa.
8: Rixile ntombi ya vahlave, ni ri happy Mother's Day eka mutswari.

0: nkoka ku nga va mani na handle ka Elizabeth N'wawili Mabunda la ka Makhasa Mohoane, ni ri siko ri saseke mutswari wa mina a naveleriwa hi buti Vhiru kwala ka Makhasa Mohoane. Dankie.
1: Ni yo tala ntsako, ni yo tala ntsako, ni rivele i mhani N'waghezani va ka Xikhandiyi lava va naveleriwaku hi Mpima Dice Day, n'wana wa vona ku nga mhani Jajanda ka Mchipisi laya. Makhelo wa mayini lava hlayisekani xitichini inkomu. Happy, happy Mother's Day kwala xitichini. Happy vahaxi va ka GCR hinkwavo mhani, siku a ri mukhomi kahle, mi kula mi kulela xitichi xexo. Ntsena ku happy birthday ka mhana mina va nkoka, mhana mina vo va rhandza. Happy birthday mhani, na mi rhandza hileswaku ni kurini na sweswi ma ha ri ku ni hlayiseni. Ni ri hambi ni ri kwala vukatini, ni ri Xikwembu a xi mi ngeteli masiku yo hanya. Mi kula mi hi dyondzisa vutomi lebyinene ku ya emahlweni. Mi nga karhali mhana mina. Happy, happy, happy, happy. Dankie.
2: Khenso swinene muyingiseri wa mina lowu rhandzeka eka ti-wishes ta n'wina leti ni va ka ni karhi ni tikuma, ni tlhela ni kuma rungula nakambe va ku ahee muhaxi minjhani, ni kateka ni ri ka nkorhi ka tomo, ni ri happy Mother's Day eka vamhani hinkwavo. I Cecilia Ndlozi Mananzima na Junior, i rungula leri ni nga ri kuma kwahala ka WhatsApp. Ni vone na rin'wana lava ku happy Mother's Day ka mhani N'waxitseve ka Maswanganyi, kokwana wa ku humelela ka Makoxa, mhani Gayle Mathevula ka Maswanganyi, a va navelela hi Ebi Maswanganyi ka Maswanganyi. Khenso swinene ni le ka n'wina muyingiseri wa mina lowo rhandzeka swinene eka vamhani hinkwavo lava nga kona. Mi swi tiva leswaku ha mi xixima, ha mi rhandza. Xikwembu onge xi nga mi nyika la yo tala malembe mi kota ku yi hanyela. Siku ra vamanana a hi ra tinyiko ni swiluva ntsena, kambe ke i ku lemuka matimba, ku lehisa mbilu, vutlhari na ku tinyiketela ka vamanana hinkwavo siku na siku. Hi minkarhi hinkwavo mi tshama mi ri vamhani wa hina lava tinyiketelaka, vamhani va xiviri. Vamanana vo tala va xaniseka va miyerile ntsena leswaku vana va vona va tshama va tsakile, va tlula swakudya va nga dyi, va ku ntsena leswaku vana va mina va tlela va dyini. Va tirha hi matimba hambiloko va karhele, va rila exihundleni kambe ku n'wayitela ka vona ku voniwa hi vanhu, ntsena leswaku ndyangu wa vona wu nga tikombi ku ri wu famba na yini. Va sirhelela mindyangu hi minkarhi hinkwayo. Hi khensa swinene vamhani wa hina, i vamhanana lava akaka tiko. Tiko ra hina namuntlha ri tikomba ri ri na xivumbeko hikwalaho ka n'wina. Se hi tshama hi karhi hi swi vula ku ri endzhaku ka munhu un'wana na un'wanyana loyi a humelelaka kumbe loyi hi n'wi vonaka a karhi a vangama, a va a akiwe hi ndzhuti na hi ku sirheleriwa, ku na mhani loyi a nga yima, loyi a nga vaviseka, a nga na swivati mhani yaloye, hikwalaho ka ku va a vona munhu wo karhi a va a yimile namuntlha, a va loyi a langutekaka yena. Kambe ke ni vona na marito kusuka ka tisa ku happy Mother's Day ka mhana mina mhani Violet Chauke kusuka ka Madonsi xikulu. Ni va rhandza swinene, ni va rhandza ni nga pimi. Khense swinene na va khensela. Okay, ni tlhela ni vona mama Nikiwe va ku munjhani muhaxi, ni rhandza ku navelela mhana mina Mother's Day ku nga mhani Flora Maluleke. Okay, ni tlhela ni vona rin'wa va ku happy Mother's Day eka mhana mina Ana Miyeya a re Pretoria hi ntirho. Okay, ka vamhani leswaku mi na nkoka. Tiyani Miles Clement a kuma Mother's Day ka mhana mina, ni khensa na mhani Duvula kwala ka Mapuve. Okay, khensa swinene ka n'wina mi tisaka ku va mi karhi mi navelela vamhani a va ve na siku ra ku saseka swinene. Hosi a yi va katekisi, yi va nyika matimba, yi va nyika hinkwerhu. Vamhani eka eka vutomi lebyi hi hanyaka ka byona va hlangana na ku tshikeleriwa hi swa timali, ku kurisa vana, ku hlayisa na swona swa tikela. Mi kuma ku mhani a va le ku tirheni, van'wani va xanisiwa hi timhaka leti hi ti vulaka ta gender based violence, van'wani va le hansi ka ntshikelelo, a va ha swi koti, va karhele mimoyeni. Kambe hambiswiritano vo tala va ha pfuka ni mixo un'wana na un'wanyana va ya mahlweni va lwela mindyangu ya vona, a va tshiki hambi swi tika lava vamhani. Se ni taku ka vamhani hinkwavo lava rhandzekaka, mi nga tshuki mi tekele nkoka wa n'wina ehansi. Rirhandzu ra n'wina ri hosa mindyangu, marito ya n'wina ma aka ku tshemba, ma tlhela ma tisa ku tshemba eka hina tanihi vana va n'wina. Hi langutele eka n'wina, ku va kona ka n'wina

yisa nchavelelo eka hina timbilwini ta hina ni le ka vamhani lavanga hundza lava nga ha ri ki kona misaveni mi ve vamhani loko ma ha ri kona a mi hi cukumetangi yo mhaka vutomi bya n'wina lebyi a mi byi hanya na hina bya ha tshama byi ri kona vuton'wini bya hina ha byi embrace ha ri na byona timemories ta ha ri kona ka hina sentamsiya na vhesi ya kahle ya Isaiah 40 verse 31 laying go, but those who hope in the Lord will renew their strength. Ka n'wina mi nga famberiwa hi vatswari, n'wina mi nga famberiwa hi vahlayisi. Bibele yi vula swona kambe lava tshembekaka ka hosi, lava tshembelaka eka hosi, va ta tlhela va kuma matimba lamantshwa yanani mahlweni. Ku rhandza ka n'wina ka vatswari va n'wina xikwembu xa ku vona ku ri loko a va nga ri kona a swi ri kona leswi mi ta swi endla eka vona a hi va tlangeleni susani ku vilela ka loko namuntlha loko mhani va fambile ku va va ka n'wina mbilu swi endla leswaku mhani va nga etleli ku rhula kambe ke va thuxeni mi va navelela hi ntsako va vukarheni vukarhani lava nga kona mi va navendela timbilu ta n'wina ti kuma ku wisa na n'wina mi tsaka ku fana na van'wanyani mi tshembela eka hosi hi ku i kona xikwembu xiyimo xexo mi nge ka xona xa ku va mufamberiwile xi swi tivile leswaku xi ta va xi ri kona ende xi pfumelele ku xi endleka xikwembu hikuva a xi swi tiva ku ri n'wina mina joko rihi xi mi rhwarise yini leswi mi nga ta swi kota ku va mi tlhuveka hi swona emahlweni ku hava ku xikwembu xi ta mi tisela xiyimo lexi nga xikulu ka n'wina xikwembu xi nge yi rhwarisi joko leri nga rikulu eka hina swi tiveni ku ri makatlama lama xikwembu xi nga mi nyika wona i ya ku rhwala xiyimo lexi mi nge le ka xona sweswi leswaku mi ta yima mi xi dzunisa hi rin'wana ra masiku mi ta xi gandzela hi kwalaho ka xiyimo leswi mi nga tshama mi hlangana na swona kambe namuntlha hi tlhela hi tlangela eka vamanana lava kurisaka vana va ri voxe vakokwana lava kurisaka vatukulu vamanana va ku amukela vana ku va va tshama na vona va va hlayisa ku nga va ku ri vana va makhelwani vamanana lava tirhaka vamanana lavo ngo lo tshamaka va nga ri ki ku tirheni mahari mhani hambi mi nga koti ku phamela kutsongo kwala mi nga kona vukona bya n'wina swi vula swona ku ri i mhani wa xiviri mhani loyi a nga kona tlhelweni hi tsundzuka na mimoya ya vamhani lava nga hundza emisaveni ku ri hayi ke hi khensile ku va xikwembu xi kote ku amukela mimoya ya n'wina ha mi rhandza xikwembu a xi mi hlayisi ku ya mahlweni tlhela hi khensana kambe eka vamhani wa hina va swimoya vanhu lava hi dyondzisaka vutomi siku na siku nga va nga ri na mhani kambe ke loko ya kerekeni u fika u hlangana na mhani mfundhisi wa swi twa ku ri gepe va hi pfala sendzhaku ka vantshwa a hi tlangeleni vamanana va hina va hahanya a hi va xiximeni hi va pfuna ka mitirho hinkwayo leyi nga kona kaya hi vulavula hi vona hi ndlela leyinene naswona mi nga tshuki mi va tekele rirhandzu ra vona ehansi siku rin'wana mi ta twisisa ku tinyiketela loko va mi endleleke kona loko nkarhi wu va wu karhi wu famba se ka mhani wun'wana na wun'wanyana laha yingiselaka eka nkarhi lowuwa wa tlangeriwa mhani wa rhandziwa u na matimba hambiloko nkarhi wun'wanyana u titwa u karhele kumbe u nga voniwi eka matshalatshala ya wena matshalatshala ya wena na vula namuntlha leswaku ya tisa ku cinca vo nkoka va nga ri va na wona marito ya ku va va ma vula va tisa ku khensa eka wena kambe ke rirhandzu ra manana i matimba lama endlaka leswaku munhu a va loyi a nga tolovelekangiki munhu lowo vangama kambe ke tlhela ni tisa yin'wanyana futhi verse ya Proverbs 31 verse 25 yi ku she is clothed with strength and dignity she can laugh at the days to come u ambale matimba ni ku xiximeka naswona u langutana ni nkarhi lowu taka a nga chavi nchumu i vhesi leyi ni hi tisaka ka vamhani va hina ma swi vona ku ri mikwana loko ku ri wona va wu khome hi kona laha wu tsemaka hi kona loko ku ri ndzilo va nghena wu karhi wu hisa a va chavi nchumu i vamhani wa hina valava loko hi ri karhi hi tlangela siku ra vamanana a hi yiseni mahlweni ku xixima ku seketela na khongelela vamanana hinkwavo eka siku lerinene vamanana eka vavasati hinkwavo hlamarisa lava endleke swo hambana evuton'wini bya hina khensa swinene vamhana vamhani wa hina xikwembu xi mi engetele masiku ya ku hanya na n'wina vamhani va nga famba khensani xikwembu hikwalaho ka vutomi bya vona va ve kona for n'wina va mi tisile emisaveni ko va riendzo ri nga hatla ri tsemakanyiwa kumbe i riendzo ri nga hatla ri hela kambe ntirho wa vona va wu tirhile hi ku hetiseka a hi va tsaleleni ti-love letters a hi endleni hinkwaswo leswi swi nga ta hi siya hi ri kahle hi va tlangela eka siku ra namuntlha a hi siku ra ku va hi karhi hi rila kambe ke hi ta ku midzuno hi yisa ka xikwembu ka hinkwaswo leswi nga endleka xikwembu xa swi tiva i makombandlela hi yena muanguri wa swona khensa swinene hi vutomi bya vamhani wa hina lava va nga ha ri ki kona vamhani lava hi hlayisaka vakokwana lava nga teka tlhari
khari ra mhani wa hina lavanga hi siyana vanwana vanwanyana lavanga sala va hi hlayisa endzhaku ka loko hi ta va hi lahlekeriwe hi vatswari hi ri ha khensa eka n'wina xikwembu a xi mi endle hi tintswalo a xi mi katekisi a xi va a xi mi niki malembe ya ku tala leswaku mi ta vona ku ri na hina leswi mi nga hi endlela swona hina ku mi khensa Inkomo ni khensile kambe ke loko hi languta nkarhi sweswiwa minete yin'we ku bile awara leya 12 la hi fanelaka hi karhi hi teka tintambu hi ti yisa kona eka jahara ka mathonsi leri nga ta va ri karhi mi nghena hi religious talk ni khensa swinene eka n'wina mi karhi mi senda message mi karhi mi tata ku khensa eka vamhani wa hina kambe ke ta va ni karhi ni siya hi tinsimu leti mi nga ti kombela kona kwala moyeni ta ku khensa vamanana ku ya emahlweni ni ta ku a hi va tsaleleni message loko ku ri swiluva a hi kheneni leswa nsuku ntsena leswo vangama hi va nyiketa swona mavokweni loko ku ri mapapila a hi matsaleni hi matsala hi rirhandzu hi va nyika wona loko ku ri na swa le mandleni hayi ke va nyikeni ti-special treat na mina na khensa swinene eka n'wina mi nga kota ku ni navelela.

susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati nivusiku ku simeka loko u nga kumi n'wana ku biha minti ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona ku tshungula switshetshela ku tshungula vana vo wa ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati swifula hi ku hambana na ka swona ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula mabisinese ku pfula tilaki ta munhu ku tshungula nyoko ku pfuretela ku tshungula xilumi ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandzi wa wena wa khale ku nga love back ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 Madanzo Pet Traditional Healer Dr. Gilly Gilly la pfuna hi ku tshembeka.

Apostle Franz Mathebula Mingiseriwa Jesu RFM hi risimu ra kona ri thyiweke vito ku va twa hi nga ku niyela mandla hi risimu ra kona mingiseri ni nghena kahle rona eka nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku nga siku leriyani ke ra vukhume eka n'hweti liyani mingiseriwa Jesu RFM ya vuntlhanu eka lembe leriyani ke ra 2026 ka sike mingiseriwa Jesu RFM ni nga rivali kahle ku vanhu va mandla ndzi vuyela kahle kusukela kahle ka sesi le kusukela kahle ka awara liya ya nkaye a ta gimeta kahle veleke la ka awara liya 12 ehenhleni ka nongonoko lowa wa kereka na yena Khensile Madiba famba humula n'wamhlave famba wisa n'wamhlave ta sala hi rima ni rima kona u nga yi siya kona mingiseriwa Jesu RFM kumbexani ke ka wena sesi laha hi nga ta gimeta kona ta fukani yi siya kahle veleke na tsaki n'wa un'wana a kha a kongoma kahle kumbexani ke ka nongonoko lowa wa Xitsonga Gospel Revival ku ri nsoto wa kahle mingiseri tindhawini to hambanahambana kwala mi ningisela kahle mi ri kona va kona va ningisela kahle va kha va ya tikerekeni va kona va ningisela kahle va kha va vuya tikerekeni va kona va ningiselaka va ri karhi va lunghisela ku ya a tikerekeni ka sikena n'wa mi ningisela kahle mi ri lamagondzweni la a hi veleni mi kha mi chela kahle vukheta mbo mi kha mi chela kahle vurhon'wana mbo mi kha mi chela kahle hi vuxiyaxiya mingiseriwa Jesu RFM ku kondza mi fika kahle la mi ya kona mi va ma hlayisekini hi nga rivali ku va hi landzelela kahle swikoweto kumbexani ke swikombiso swa le magondzweni mingiseriwa Jesu RFM laha vo ngo hayikho laniwani i fanekele i chayela kahle kumbexani ke u famba one i famba 80 ti fambele 80 mingiseriwa Jesu RFM laha vo ngo hayikho la i fanekele i famba 60 ti fambele 60 leswiwa swi na nkoka ngopfu mingiseri na ku va hi ri karhi langutana kahle feleke na vutomi bya yena kumbexani ke rihanyo ra n'we xin'wana lexi u fanekelaka u va u xi tekela nhlokweni loko u ri a ku chayeleni kumbe u ri a ku fambeni kumbe u ri a ku endleni ka swin'wana kwihi na kwihi lava u famba kona tsundzuka leswaku rihanyo rera wena mingiseri ku na vanhu lava va ku dingaka kumbe va ri dingaka lava ku va ri kona handle ka wena swi nga endla ku u kha u hanya vutomi bya ku hayi mina na mhaka na nchumu mina this and that and that and that and that hayi hi ta vona hi swona valungu a va phutangi loko va ze va endla movha wo dlina ka 2a ka wa ma 16180 vanhu vo tala veleke mi vula swona swaku hi na ku vona swaku ku na yini laha mingiseri ni twa i nga ri mi va mi nga ri na mhaka mani na lava va ku sala amakaya impela ke loko swi humelela n'wina veleke mi va mi hetile mara lava salaka va sala na swivavi na swivutiso swo kasi why swa ku pfumala tinhlamulo a hi tihlayiseni lo magondzweni a hi hlayisekeni tindhawu ta ku hambanahambana kokwalaho ke hi nga ta va yi ri karhi va hi kha hi famba koho loko a ri mini jaraka mathonsi minyengetima yi phocoza mi leswiwa mpfula i n'wamatekelisa tiririmi hi na lava ya va ku nisa kahle mpfula liya ya xinkumenkumeni kona ka radio ya wena ni kona ka grand form ya wena kona ka wilence ya wena kona ka xiyanimoya xa wena ku fikela kahle le ka awara liya naru eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sike n'wina mi kuma kahle audio streaming leya www.gsrfm.co.za mingiseri ri ka wena ke mijara ka mathosi ni ri xandla ehenhleni ka xin'wana xandla ni khensini mingiseri bya n'we a tindhawini ta ku hambanahambana kwala mi ningisela kahle mi ri kona loko nongonoko mingiseri erelegious talk tsundzuka kahle leswaku u va u kha u ta kahle kan'we eka wena a vhikini ku ka siku leriya ra sonta laha hi va ku ri karhi hi langutana kahle veleke na vukhongeri ku hambanahambana ka byona nga hi kha hi nghena kahle ka vukhongeri byihi kumbe byihi kumbe byihi byi nga byeri bya tiko ra hina ra Afrika-Dzonga kumbexani ke matiko ma le handle kumbexani ke matiko mambe va hi kha hi nga hlawuli mingiseri loko ku ri ni ku na we mingiseri i le ka ripfumelo rin'wana kumbexani ke i le ka vukhongeri byin'wani ho ka hi nga tshamangike hi va hi hlangana kahle na byona kumbexani ke hi vulavula kahle byona ka radio ya mina wena mingiseri

kahle radio ya meya xirandwa nkhaningisela kahle xihondro xa meya xirandwa ni khaningisela kahle wireless ya meya xirandwa kensin kwala dzau to kombana bana mingisela register fm kwala mba kumkhami khoma kahle mirikona feleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha ka sikaming siri loko khe vulava kahle feleke hi vukhongeri ku hambanahambana ka byona ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we ka ni ka vona matiko mambe hi swi tiva kahle leswaku hinkwenu hi wun'wana na wun'wana i le ka vukhongeri lebyi yena hi yexe mingiseri a va ku a yo tichuzela kumbexanike ku langela leswaku a va a ri ka byona van'wana loko hi kho hina a yi le hansi ka vukhongeri byo karhi mara loko dyambu ri xani ra xikwembu kahle hamu nkwembu ya ka hina na yona yi kona hi swi ngateni leswi na leswi na leswi na leswi na leswi va koho vanhu lava loko dyambu ri xile mingiseri wa Jesus FM pfumela ku swa ku vona ke loko va ri na timhaka kumbe xa nyike vula ku dzunisa ku hambengwa yena fika nima na nsinya ni vulavula na nsinya na tshemba leswaku hi khona ke swirilo swa mesi swi ta fika laha swi yaka kona wun'wana ku a yi khona ngo chela fole wun'wana a vula leswi na leswi na leswi ku na maendlelo ma ku tala swinene ngopfu leswi vanhu va va tirhisa kahle swona mingiseri eka sika na tshemba leswaku a yi khona ku nghena kahle ka awuri leya n'wevu endri dry hina byi ta va byi ri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha laha mina wona mingiseri yi nga ta va yi ri karhi ka sungula kahle faneleke ku va hi vulavula kahle njhe we mingiseri wa ni byela leswaku u le ka vo ripfumelo rini ripfumeleriwe mingiseri u nga ri langa a hi mistake i ripfumelo ri fambisana kahle na moya wa wena ku na vanhu lava va chuzela kahle va nga kumbexani ke va nga langa vukhongeri byo karhi ivi sweswi va va chavaka ku hlamusela leswaku a yi kho mina lebyiwani mina vukhongeri lebyiwani a ni lavi ku vulavula hi byona swi nga ti leswi vukhongeri lebyi nga langa byona mingiseri hi lebyi nga i nga langa hi byona i nga langa byona wa tiva eka sika mingiseri va kha hi famba kahle faneleke hi ndlela yo yaleyo mina vona mingiseri hi nga xavisa laha a ndzaka ku xavisa risimu ri nga va ri kha ri landzela kahle mingiseri a ndzaka sweswo ke a ndzaka risimu mingiseri hayi hi ta va hi ri karhi yi vuya kahle njhe mina vona hi ta vulavurisana kahle leswaku wena mingiseri loko wena u ze u va u langa vukhongeri lebyi u nga langa byona o va u langute yini ka vukhongeri lebyi u talatala lebyi nga kona laha ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga u nga hi byela leswaku lexi nga ndlaka wenake i nga langi swa mikwembu kumbexani ke swa va le hansi i ncini swi tele ngopfu swi leswi mingiseri wa Jesus FM mi va ku leswaku mi kuma ku leswaku hi khomba mi langa swona feleke loko mita langa vukhongeri lebyi wena mingiseri u va ka u ri ka byona kahlekahle loko munhu a za langa vukhongeri ku na vanhu lava rhangaka va lava lavisisa kumbexanike ku languta maendlelo ya vona ko kwala kerekeni swaku a yi kho swo fambisana na minake we mingiseri nga yi byela va ku vanhu lava ku mina ve nge ku va ni nghena kereke ya ya apostole tanihi ku heyi ku tirhisiwa tintambu hey disenderenderenderenderendere mina ni lange kereke apostole ku tintambu letiyani swi nga ti leswi na leswi na leswi na leswi ntsena ke mingiseri hi ta va hi ri karhi hi vulavula kahle swona ke ka nhlikani wa siku ra tsundzuka kahle leswaku ka lowu nongonoko hi va hi ri karhi hi nga soli vukhongeri hi va hi ri karhi hi vulavula hi vukhongeri lebyi nga kona ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga eka sikeni leri simingiseri hazel shonkela a fambisani kahle faneleke na varhumo va xikwembu ka albamu ya nga lava volume 2 a ku nyimpi leyi

0: Sesa mingisero Jesus FM na kana mbona kahle mkhamu rumela kahle marungula mangwehela nwa na kana mbona kahle veleke miri kar mi badincingo hindlela yo yale kasike mingisero ni kesa zwinene ko vingisero bya nwina eka shonzo 106.0 eka rido ra rishaka kasike mingisero Jesus FM mina na wona ke tava kai famba kahle veleke eka nhlikani wa siku na muhla kuna na lula misayana kahle swinwana la ntavana ni kana mteka kahle ka dincingo le xika weke ni mteka kahle veleke ni rika mkanziso ya yamarito no khensa matiba being serib zangwe eka nhlikani wa sokora mthukumbe shani ke monte ka labo neto leso kulabo bona ba ba kubana khomelendo ka lamsa leso fa bla bla na bona mingser milika radio
1: matsansa mpula mbila ko kungari letasha minjani na
0: ipfukile ka mana mina mpfukile mara
1: mina ni pfuke ngoku nere la kanja kanja ka mandela le ko mingiseleni
0: la kanja kanja ka mandela mana mina na khensa
1: isona kata botmonika
0: ni dzeleni ka mana mina mire ka khongere bzinwe
1: mina ni le ka vukhongeri bya apostol
0: bya apostol
1: hikokwala ni bamjeko ni joyina swipfumela
0: hikokwala ka yini mulange bye bya vukhongeri ka mama
1: kahle kahle hi xitswalwa mela ni nga tswariwa
0: kona
1: so loko ni fika vukatini boheka ku landza papa ri khotsa
0: kereka
1: yin'we mara kereka ya mina ya leyi ni yi rhandzaka i ZCC.
0: Oh, mi boheke ku landza liya le vukatini.
1: Mara rhangi twisisa ku swona i ZCC.
0: Oh, nana mi twa mana mina.
1: Liya ya tsuva.
0: Mara ka letimbirhi letiwani letin'wana wa mingala mi nga tirhaa mi nga tsakelangi ku ya ka tona hi ku na ta ku phokotela ku na tin'wana tin'wana homve mi ku ya ka letimbirhi leti leti ni rhandzaka tona leyin'wana ya vukati leyin'wana leyi nga bebuliwa ka yona.
1: Kana yo phokotela n'wina. A hi ku a ni nambala swipfumela mara yi la ngopfu i Jewish
0: ya
1: so and a hi hinkwenu hi nga na swilo ku ringana ma kuma ku van'wana va tsake a va ha swi tsakeli ku ya kerekeni ku vona ku mambalelo ya vona yi hambane na van'wana so a ka apostola na ZCC ku tirha ximbalo
0: a yi no ni mitweni mana mina na khensa mativa
1: hlayiseka ni xitichini kahani ku happy mothers day ka vamhani hinkwao
0: happy mothers day ka n'wina manana
1: inkomu
0: danke sweswo ke mingisero Jesus FM le ku fambeni kahle ka xihondro 106.0 eka rito ra rixaka ni khensa ni mativa vanhu va fikeni va kuma kahle le ka nxakanxaka le ni nga teka n'wana wambirhi mingiseri ni mi nyiketa kahle risimu lulamisa leswi swi lulamisaka hallo
2: mpukeni tosma
0: hi hlayiseke ni bava minjhani swinjhani swilo swa nghala la
2: hi pfuke swinene ma mina ni le ka ripfumelo ma
0: mi le ka ripfumelo
2: a ni le ka kereke ripfumelo ra mina ni pfumela ka kreste hi se kereke ya mina i kreste wa kona
0: yo kereke ya n'we kereke ya n'we i kre yini
2: i kreste loko va ku na ripfumelo ra xikreste hi le humeni wela ka rona ni pfumela ka yesu
0: o ka yesu se maya kereke ni bot
2: a yi kereke ni ya kahle ngopfu
0: yini leyiwa mi ka kereke yini n'wina
2: dasa le ku vule leyi pfumelaka ka kreste
0: leyi pfumelaka ka kreste yin'wana na yin'wana
2: leyi pfumelaka ka

0: hayi
1: hey kuna kereke loko nga pfumela ka Kriste
0: eh that's why ngikheni vula loko kereke le inwana inwana yi pfumela ka Kriste le hi mina ngena ku yona akuna ku le ya yi
1: leswa nwe mi ngena ti kereke leti hinkwato leti
0: eh ta Kriste that's why ku njela ku ni khuvulwe ka yini ka kereke ya tova that's why ka ba ivula na yo ya Kriste liya that's na le tsara ku loko ri tuta ku ba ka ba vula ba ku Kriste and then na le to pokotela ni ngenini kuna la ni nga khuvwa ko hinkwato ni ngenini mara kuna la ni nga ta ku certificate ya me hi tsalwe so eh si kan karwa swa ni randa ku ya ku fika leto pokotela
1: oh ya
0: ni leta tinwan ti tingena leti ibithleti ya huma leti to pokotela na langa kuma ku loko ni vhakini ka tikro kara ani ku thiwa mavito that's why ku ya mina hi le ingana Kriste se mo one na vhaka kunwani kuma ku ingena hi 7 hi huma hi 10 ya ta yimpfumelela na vhaka kunwani ingena hi 10 hi huma hi 11
1: leswa
0: ku lovela ku ntshunela ka tetiya hi ku nkarhi wa mina ni save na nkarhi manjisisa
1: hesi swa ngala uhe ntwe ngari manjisisa
0: Ukumishisa
1: ndenga rimanishisa man
0: ah e ni kubuluwini 2002 hi baba ende ni kubuluwa ani ko sungula kuya ka kerekele ya na certificate ni kubuluwa 2002 the 7th of September ka kerekele enani ya tu
1: oh ya
0: eh ti kerekele ti hinkwa tu ni veni vaka tona ani ku vala ku tsaliwa hi va ki khongela ti kereke to karhi that's why ku tsena mali lava ku tsela ku sivele ka kereke wo karhi mara a va ri ka kereke wo karhi liya semele ivitani wa ku Kriste ha loko ni pfuka mikarhi yo tala ku va kha va lavula hi Kriste ni ya kona pfumela ka mina ri le ka
1: Kriste ri pfumela n'we ikhensini swilo swo nghala
0: loko ni vulavula hi Kriste swa mina swa humelela
1: swa endleka
0: impela yo ni tshembe Yesu bava ni tshembangi swin'wanyana
1: ntwangu yina ni khensile boti
0: Thank you.
1: Ni kenzi nzulo sangala la kangobe la. Kaske mingiserwa chisa rifa msona kuthemkela lezi ka wireless ka grand formo akuna sinwana. Ni kenzi mingiserwa mzangu ya ndzawuta kwa banambana kwala mingisela kahle miri kona eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Kaske mingiserwa chisa rifa mtavani kan famba kahle vele ke ni kuniketa kahle risimu la. Anda ka risimu le ni kunika corona kahle ka nhlikani wa siku ra namuntlha. Itaba ikha tsumela kahle vele ke ka xiyenge lexa xa kuva ya mahlweni na kubulavula kahle vele ke hi nhlokoma kumbe xanke u mzela mingiseri so ku wena ke hi byi khongeri lebyi u nga ka byona. Ko kwala ka yini wena u langhedzi wona vukhongeri byo byolebyo ku na vukhongeri byo tala ngolebyi nga kona ka tikurena ra Afrika-Dzonga xikan'we kenele ka matiko ya mele handle ta hi byela xivangelo xa kwa wena ke u lange vukhongeri lebyi nga byona a ni ta yimbelela tilweni tisalemis them tuse ka xivondovoro 6.0 ka ritoro rixaka.

0: Pisale Mr. Dem Two Siming Se Rehe Sumra Konar Gatwa Vi Tuwa Kore Sikuri Ngwana Nta Imbela Nyo Tilwe Neri Tilwe Nwaku Nila Mba Atilwe Ni Hirikari Imbela Kata Tinsi Munche Kaske Ming Se Rehe Famba Kata Nambara 060-875-942 Kantlikan Wa Sukura Namotlan Kesa Sunilgo Ving Se Rehe Bzangwina Kwa Namba Kum Kamini Ng Sira Kata Mirkona Ika Mnatlikan Wa Sikura Namotlan Bako Wala Mga Kurumele Nka Atlika Marungula O Sungula Lam Hoi Tuka Atlila Wahale Sok Wana Ke Bataman Komele Ni Ika Nongo Noko War Religious Talk Mwaitu
1: mkhaya ni kuyingisela kahle ni kwala ka mavuza kwa ni yombonlo ayi mahlweni mkhaya wa mina driver TLB mina kwala ka mavuza danku
0: danke kensin verge driver TLB la ka mavuza xandla enhle ka xinwani xandla monto ngwana wa mixeri mi ku yini
2: happy mother's day ka manyele ka xikukwa
0: alright kensin pela ke happy mother's day ka bona manana la noa boy kuma ka hlongwana wa mixeri la ka rimpiko ka 060-875-942 mile ka radio
3: matos
0: ahe Evugile. Ihla isekini papa ila kutongwana minjani kupfuka?
3: Evugile. Evala bula hi vukhongeri.
0: Eh, hi vulavula hi byona vukhongeri.
3: Vukhongeri no bona ku inga ku aso fana no yelana.
0: Aso fana no yelana mi vula njani na ni hlamusela ni switwisisa.
3: Andiri xikombele xikhongeri wa ku xinwa. Na munhu loyi a khongela ku xikwembu wun'we hi ku endle hi xikwembu hi xifaniso xa xona. Se ku avana na mavito a no vona swi ri na nkoka ngopfu mina.
0: Gari ka leswi lexi a hi vulavula hi xona a hi lava ku tiva leswaku wena tanihi miyingiseri vukhongeri lebyi wena u nga langela byona hi byihi nakona ke hikokwalaho ka yini u va u lange vukhongeri lebyi wena u nga ka byona nakona ku ri ke va tlhela u hi hlamusela leswaku hikokwalaho ka yini u nga langangi lebyin'wana na wona nkarhi wowolowo ha ku nyiketa swa ku u hi hlamusela. Ka siku ra namuthlela ku twa ku tani n'wina tanihi hikuva n'we mi ri miyingiseri vukhongeri lebyi mi nga tilangela byona hi byihi?
3: Vukhongeri lebyi mina ni nga tilangela byona i byo khongela xikwembu.
0: Mi ri kwini eka kereke yini?
3: U a kereke. Hi swo ni nga vula ku sunguleni ku kereke hi xo xidyoho lexikulukumba lexi ku xi avanisa vanhu. Si mina a no loko ku ri ka ku ri tikereke a ni ta ku ni nghena hinkwato lava ndlakwini la loko ni fika va ku nge xikwembu lexa Adam.
0: Hayi ni mitwini na mani la
3: na swi thole vava
0: ukhesi loko ni swi thole
3: na swi khimini la ni yingisela ku ni tshame kona ni kaya ni ku xikwembu i xin'we mani mavito lamawani hi wona ya nga wona na swivongo.
0: Hayi ni yona mitwili i sweswo khensi ni hlayisekani. Right, it's just Ming Sir Rajis, five in Kaifa Bagalaji. I didn't catch the J. I will have laid my time, Conger lives in Gabson. Ming Sir Logan, I will come Conger and Gacham Clams, so when I guess I'm Conger, I win game. 106 Hello. Hello.
4: Aye.
0: Aye.
4: Jammy.
0: It says a game, Janeman Lucas.
4: It's a week. I mean, I'm congealing the
0: Jim, Ningagas, one of the Jacob, Congealing Jacob,
4: Hikuva
0: kwala ka yini mi lange vukhongeri bya ZCC?
4: Na tiva loko mi kula laha ka vakokwana wa mina a ku ngheniwa kereke ya ZCC mara a ni nga twisisi ngopfu swona. I vuya mi tekiwa laha mi tekiwa kona ku ngheniwa apostolo. Laha ka apostolo laha ni karhatiwa hi ku loko mi suka mi holovini loko va fika le va ta mi byela leswi mi nga holovisa swona n'wina. Ka vuya wun'wani va ya n'wi byela swo va ku lekaya mi suki mi holovini. Leswi mi nga holova loko mi fika le kaya loyi a endli leswi n'wani loyi a endla leswi se loko ni yi khongela ni yi vona mara ka leyi va nga swi vulavuli se mi ta ni ta ti byela ku se a ta mi tlhelela mi ya khongela ZTC ZTC i kereke ya vukreste i kereke yo dyondzisa rito ra xikwembu loko mo vona munhu a ti endlela swin'wana hikwalaho ka ku tsandzeka ku twisisa ka yena.
0: Mara a ni mi khumbe ku kereke leyi a yi ta ku byela ku lomi u fike mi holova loko mi fika ka endlani leswi na leswi na ZCC musi byi kona vuprofeta ndzeni ka yona vo ka va nga vuli leswi swa ku ku holovini ku endle ka leswi na leswi na leswi hi hlamusele leswintsongo hi vuprofeta lebyi nga kona ndzeni ka kereke ya ZCC.
4: ZCC a yi endla ku yi pfuna munhu loko munhu a nga pfukangi va mi lerisa ku famba mi ya n'wi khongelela mi endlisa leswi. A yi vangi swi vulavula
0: okaza
4: i twa munhu loko a ku tekina ku hala loko fika le swi la loko khongeli katsana va ka n'wina a yi kereke leswiya hi leswi yena a nga nghena kereke liya akhasi tiva ku sentisa swona. Tekereke liya loko mi nga pfuka mi yo lerisa ku famba na nkhongelela.
0: Hi se mara loko
4: va sala ku endlela matinwa. Yehani. Hatiya yona ha. Iyo ya hanyisa ku tula mapimu ti.
0: Oho na mito.
4: Na yo dindi va ta yo dayelela.
0: O ey.
4: Mana Lucas kwala blue trika mningini.
0: Hayi hi mthini mana Lucas hlayise kani.
4: Sure.
0: Thank you. All right, Kensin Malukas. Mara le xinhla marisa ku tikereke hinkwato tina vo profeta andin ka byona. Xana vo profeta bya langeliwaki so ku leswiwani mi nga vuli n'wina vo profeta vulani leswiwa. Xana loko moya wa Xikwembu u ta ku byela leswaku hayikho wena veri ku na mugingiriko wo karhi leyi endliwaka hi vutomi bya wena swi fe swi nga vuriwi na. 060-8-7-5-9-4-2 mingisera yi vulavula kahle vukhongeri lebyi wena khe u nga tilangela byoho u yi byela mingisera leswaku hikokwana ka yini u ri ndzeni ka vukhongeri byo bya lebyo. Hallo.
5: Njani
0: hlayisekile laha ku twa n'wi minjhani
5: awa hi hlayisiwile mina ni rhandzi ni ti hlawulele ku ri ta nghena kereke ya apostolo loko na ha kula na ha ri ntsongo.
0: Okay.
5: Mara ni hamba ni ya ni hlawulela loko se ni karhi ni sungula ku nghenanghena swa tikereke ivi swi ta ni ta ni ta tshika mi swi tiva ku va fana loko va kha va kula ku fika xiteji xin'wana xa ku yi tshika ivi loko se ni seni swi twa ku se ni lava ku khuvuriwa ni hamba ni ya ka kereke ya Assemblies of God.
0: Okay.
5: Ni tinyiketa ku ni lava ku khuvuriwa ku ri ku hlawula ka mina se swi ya fika siku rin'wanyana ni ri ndzeni ka kereke ni huma ndzeni ka kereke ni tikuma ni ya ka kereke ya ZCC hi siku rero kereke ya ZCC a ni yi zonde ngopfu ni nga lavi no yi twa ni ti byela ku va khongela munhu ni nge pfuki ni nge
0: lexi a xi endlaku amasunguleni mi veka kereke apostolo i ku va khongela munhu amasunguleni
5: eka ZCC a ni ku va khongela munhu
0: ani
5: nga yi so kereke ya ZCC a ni nga yi hleketi na ku yi hleketa mara loko se ni ya ni ya ni ku ni na ku khuvuriwa ka kereke ya Assemblies of God siku ra koho leri ni nga sungula ku nghena kereke ya ZCC ni hume andzeni ka kereke ya apostolo ya Assemblies of God hi swona ma vona loko va ku khwayere ya kereke yi ta yimbelela laha loko khwayere ya kereke yi yimbelela yi heta loko ku sungula ku se ku tsha ku phakaphakiwa switulu ku va va tshamatshama me ni huma andzeni ka kereke ni ya ka kereke ya ZCC.
0: Okay.
5: Ni fika ni kereka ivi sonta lowu landzelaka ni ya ni fika ni ku ni na ku khuvuriwa ku ka va ni khuvula a kereke ya ZCC
0: hi se leswi
5: nkarhi hi ku komisa a ni yi hlawulangi ni lo hlawuleriwa hi Xikwembu
0: hi se ende sweswi wa ma swi vona ku a ku khongeriwi munhu kumbe mari na ku kanakana
5: a ZCC a ku khongeriwi munhu
0: ku
5: ngo va ku ri na ku va vanhu va nga swi twisisi a ku khongeriwi munhu loko mo yingisela nkulukumba luwa wa dyondzisa na yena mi nge muti a karhi a ta mi byeli hi vito ra Murena Jesu ku khongela hosi Yesu a nge mi nge pfuki mi twi a karhi a ti byela ku mina hi mina ma ni ti ba swa ku a nga na makatla ma vulo munhu a nga ri na makatla khongeriwa Xikwembu two
0: hayi no ni mi twini na mani laha
5: lanwana mna kokwa nhlungwana ka nkomo
0: ikhenseni kokwa nhlungwana ka nkomo
5: hi swona ni hlayiseka kereke munhu a nga hlawuli u hlawuleriwa ku fana na mhengo lowu hlawuleriwa hi kereke ya ZCC
0: hayi no hi mtwile
5: thank you
0: alright hi sweswo ke mi ngiseriwa xiyisari fambi swona ku thevukela leswiwani ke yetsuwi kongoma kahle le ka awari leya n'we vuendzi bya yena na byona ke se va kona eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka eka sika ya mingiseri ka awari leya n'we hi ta va hi ri karhi hi pfula kahle tinqingho swa ku wena mingiseriwa xiyisari fambi u ta na xivutiso xihi kumbe xihi lexi lava ku vutisa kahle feleke ka siku ra namuntlha mi lava ku vutisa kahle dokodela mudlayi na voka siku ra namuntlha va ri voka siku ra namuntlha va lava ku ti wena tani hikuva u ri mingiseri xivutiso lexi u lava ku tiva xona ku ya hi vukhongeri lebyiya bya xinto va pfula kahle tinqingho ka nambara 060-8-7-5-9-4-2 mba vutisa laha va yime ku lungha leswaku wena mingiseri u kota ku hlamula xin'wana na xin'wana si lela moya ku se kahle mfelekele ka psychology ya fambisana kahle na dokodela Joe Sherman eka nhlikani wa siku ra namuntlha happy mother's day.

0: Ungadurelud Tombstone T-Life Group yirikona laba iba endleva Tombstone ta quality ya chimichele enhla naswona hi mintsengo ya le hansi hansi xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka tsundzuka T-Life Group Tombstone ba endla foundation ba tlhela va ku endlela xitandara xa Tombstone mahala lava loko u ta ka vona a wu nga tisoli ba kumeka njelela edrupeni Chisauli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day Kasi unga ba fonela loko lava Tombstone uri kwihi na kwihi va fika ba kumeka eka 082-840-4816 kumbe 082-369-7327 loko u lava kuma catalog na ti-price u nga whatsapp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla
1: Khomba ra ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni hi lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services joina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-Tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala Kokholo Funerals yi kona eGiyani Malamulele Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni tihlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082-584-32 01 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava society kumbe buki ya yena yi donini ha mi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle ha mi amukela Kokholo Funerals hi Kokholo eka swiyimo
2: Madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili Beru nga fambu kaka ya varikona
3: Bapuna eka kususa sinyama Kutsungula vanhu bo hlongorisa hi moya Kutsungula munhu bo hlangana nhloko Kususa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku Kusimeka loko u nga kumi n'wana Ku biha minti Ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini Ku tsungula swilondza hi ku hambana ka swona Ku tsungula switshetshela Ku tsungula vana vo wa Ku tsungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula Ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati Swifula hi ku hambana na ka swona ku tsungula milenge loko yi vava na ku pfimba ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri ku pfula ma-business ku pfula tilaki ta munhu ku tsungula nyoko wo pfuretela ku tsungula xilumi ku tsungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back ku tsungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair va tsungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi ku pfula moya wo profeta ku twasisa vun'anga ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga ku palula mpfuku ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood chukela low blood na matihlo na swin'wana swo tala ku consulta i 500 rand nga va kumeka 079-968-9174 madyandzo pe traditional hila Dr. Giligili lava va pfuna hi ku tshembeka

sole muhulu mingiseri wa GCR FM simu ra kona ri nga fika ri cukumeta kahle le ka nkaya wa timinete ya nghene kahle eka awara liya ya n'we no cancer swinene ngopfu ka wena mingiseri eka ku pfulela kahle veleke xiyanimoya xa wena eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku amukela kahle mingiseri eka nongonoko religious talk eka nhlikani wa siku ra namuntlha mina wa hi ya gimeta kahle eka awara liya ya naru eka nhlikani wa siku ra namuntlha leyi nga ta hambayisiwa kahle veleke hi tsaki n'wan'wana kona kwala ka xiwondo 106.0 eka rito ra rixaka dokodela mudlayi hi na voka siku ra namuntlha mingiseri la vona va nga hayi kona namuntlha va pfulekini va pfulekela wena mingiseri ku na swivutiso swo tala swinene ngopfu leswi wena mingiseri mi va ku mi ri na swona kumbexani ke leswi mi va ku mi kha mi swi vulavula lomu mapatu ku tinganga tisentere ntere ntere tinganga leswi na leswi na leswi na leswi na leswi veri vo va koka siku ra namuntlha

0: kuba va ta mingiseriwa Jesus FM va ta va ta mbeka kahle a rivaleni swa ku leswi a hi swona swi veka swi wela ka vukhongeri bya xinto kumbe xani ke a swi kona van'wani vo ti endlela leswi a swa ha ri swa vukhongeri leswiwa leswi swa lava nkulukumba moyi va amukela eka xihondo 106.0 eka rito ra xaka eka nhlikani wa siku ra namuntlha dokodela Mhlayi minjhani
1: ahe mihaxi
0: mi pfukile
1: hi pfukile hi ngo vona
0: hi pfukile
1: hi swona
0: mi ri namuntlha mi pfulekini leswaku va yingiseri va nga vutisa xin'wana na xin'wana leswi fambisanaka na vukhongeri bya xinto
1: i komu muhaxi xo sungula ni ta rhandza ku va xeweta vayingiseri va GCRFM vo saseka swinene i ntiyiso muhaxi ni namuntlha ni pfulekini ku pima ku ri swin'wana na swin'wana ni nga vuli ku ni tiva ngopfu laniwani ko va ku pfunana sweswitsongo ni nga na swona hi leswi ni nga ta kota ku phamela swona loko swin'wana ni nga swi tivi ni ta vula kwalawani ku ri hayi kona sweswo a ni swi tivi
0: allright mingiseri sweswo ve ri va ta vula koko kwalawa swa ku yini a va swi tivi kumbexani ke yini ke ve ri va ta vula ku a va swi tivi loko xilo va nga xi tivi loko va xi tiva naswona ve ri hayi kho va ta va kha va vula kahle leswaku hayi kho letiwa leti na ti tiva leti ti kona ka vukhongeri lebyi ya bya xinto allright mingiseri le ku fambeni kahle kahlekani wa siku ra namuntlha kona ku ra ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka moment ve ni sungula ni vutisa me eka leswi mehe ni swi tivaka ku na maheveheve kumbexani ke mavarivari va ngo ku na okay a hi kombisele xitori lexi nga endleka la xikarhi ka vhiki xa nganga yo karhi leyi nga fika yi kumeka va ku hayi yi na marhambu ma munhu kumbexani ke masalelwa ya munhu emaphandeni xana ke vukhongeri bya xinto kumbexani ke vun'anga byi na xiave ka timhakeni ta ku kumeka na masalelo ya vanhu kumbexani ke va ku hayi khoveri yi kumeke kahle na swirho swa munhu hi ku tiyisa vun'anga swi kona swa humelela ka vukhongeri bya xinto
1: i ku homu muhaxi loko no ta ni fika ni kaneta laniwani ni ku swo fana na sweswo a swi kona mi kha mi ringeta ku kombisa ku ri vukumeki wun'wana i n'anga munhu loyiwani a ri na masalela ma munhu kumbe marhambu amaphandini ma yena maphandi i yindlu liya ya vun'anga xivutiso xa n'wina ku ri ku xana swilo leswiwani swa koteka na muhaxi loko ni ri nganga ni ri taniwani ni na swiyila ku na swinyama leswi swi va ku kona ka mina laha ni nga pfumeleliweki ku fika ka tindhawu to karhi mehe ni mi nyika xikombiso hi ku ya hi ku va mi kha mi languta hi xitalo tin'anga a ti talangi ngopfu ku vuliwa ku ri tin'anga na le mikosini mi nge ti vonavoni ku fika kwalano reason yi kulukumba ngopfu i xinyama leswiwani va ku n'anga loko ku loviwini kwala kaya a nga yi a ya ya vona xidumbi kumbe munhu loyi a nga lova hi ndlela yoyaleyo i swinyama leyi ku va ku ri na swinyama kumbe na swiyila leswi swi nga kona eka sweswo muhaxi n'anga nakambe ni vulavula masiku hinkwawo ku ri a hi pfumeleliwi ku dlaya
0: okay
1: once u za u va u dlele u va u thakini u tlhela u va u thakisa vun'anga lebyi bya ntiyiso vun'anga hi lebyi byi sukuselaka ka ku thwasa u nyikiwe hi vakokwani a byi hlangani na ku va wena u va na munhu yena hi yexe kumbexani u susa munhu misaveni yena hi yexe hi ku vanhu lavawani hi tirhisa vona tanihi mikwembu a hi tirhisi marhambu ma vona a ni vi na rhambu ra kokwana wa mina kokwana wa mina va ta hi moya aka mina leswi vulaka ku ri hi nawu a swi pfumeleliwi ku va na swi swo fana na sweswo once n'anga yo za yi va na marhambu malamo i n'anga plus mudlayi mudlayi loyiwani i mudlayi hi ku u kumeka na swirho swa munhu vun'anga lebyiwani swi ta vula ku ri loko swi za swi va layani ku na swilo leswi swi endliwaka muhaxi a hi nge swi doji hi leswi swi endlaka ku ri tin'anga to tala hambi ku nga ri tin'anga ntsena loko ni langutini swiyengeyenge hinkwaswo ku fika na le kumbexani na le ka vafundhisi ku na ri khendlakhendla muhaxi hi laha nseni swi zaku swi ya ku fikelelisa lani va vulaka va ku tin'anga ta dlaya hi ku ni va ni khendlini hi hleni ka ku khendla va ku se ni fanekele ku va ku dlayiwa n'wana wa mina kumbe wun'wani wa rixaka ra ka hina swi vula ku ri se ka ku va ni khendlini se ni dlele leswi swi nga pfumeleliwiku ka vun'anga bya ku thwasa se swi vula ku ri mina ni n'anga ni thwasini mara ni tlhela ni dlaya ni va na munhu amaphandeni bya mina swi vula ku ri swisweswo aka hari vunganga lebyi bya tiyiso i vunganga mara ku ri lebya mavunu hi mhaka ya ku u va se u nghenelelisi xinyama andeni ka byo swisweswo swa hava kona va va na swona vanhu ku katsa na waloyi a nga kumeka a ri na swona mara i nganga ya mavunwa hi vona hi swileswi a vaka a ri na swona a swi pfumeleliwi vungangeni
0: mikombisani mikenda ku ri loko nganga yo ze yi dlaya ya nyama ku na tinganga to tala ngopfu leti mi kumaka nkarhi wa sweswiwa va va kha va dlaya swiharhi swo karhi va swi endla mirhi hi nga kombisa nganga va ku yi kume nyoka va dlaya nyoka liyani yi fika yi va murhi va dlaya tindzwana yi va murhi va dlaya yini va murhi xana ka swoswoleswo swa ha wu ri ka vukhongeri bya xinto kumbexana ke naswona ku na ku nyama loko ri karhi dlaya swifuwo swoswoleswo kumbe swiharhi swoswoleswo
1: na mina na ku dlaya xin'wana namuntlha muhaxi loko ku thwasiwa ka hina ku dlayiwa timbuti ku dlayiwa tihuku ti dyiwa ti va ti kha tin'wani ti va ti ri na ku tirha swiharhi loko mi languta tihlolo leti hi nga na tona i swiharhi na tin'wani ta timhamba loko mo vona hi na madzovo hi na yini including na le ka ndhavuko wa hina wu hi pfumelela ku mbala madzovo lama ma nga ma swiharhi i muhaxi leswi ni nga ta vula ni nga ti pfinyingi ku ri ku dlaya swiharhi hi ndhavuko wa hina that's why endhavukweni wa hina ha pfumeleliwa no hlota huma u ya hlota swakudya u dlaya mhuti u vuya vana va dya hi ndlela yaleyo swin'wana u ri ya kunene se ni swi fika swi ala ka mfumo wa hina hina ndhavuko wa hina wu hi aleli ku dlaya swiharhi
0: okay
1: mara hi mhaka ya ku hi fiki hi va hansi ka mfumo lowu nga na milawu leyi fikaka yi nga pfumeli ku ni nga nghena ni dlaya nghala kumbe ndlopfu kumbe yini hi ndlela yaleyo hi ta vula ku ri a swi pfumeleliwi mara ndhavuko wa hina kumbe ripfumelo ra hina ra hi pfumelela ku dlaya xiharhi hi dya kumbe hi tirhisa swin'wana a vun'angeni ku nga vi na xinyama hi ndlela yaleyo futhi ivile swi kona na ku va xiharhi xo karhi xi dlayiwa for ku susa xinyama
0: alright hi nga se fika ka xiharhi xo susa swinyama ku na mhaka liya ka vukhongeri bya xinto mi ngo i tinhunguvani ivi loko ku ri na tinhunguvani ku fikelela leswaku ku na nhunguvani yo vulavula hey ku na nhunguvani ya yine hi kombela mi hi veka rivaleni ka siku ra namuntlha mi vhe mi hi hlamusela swaku loko ku vulavula hi nhunguvani ka vukhongeri bya xinto nhunguvani ku vulavula yini loko ze swi fikela ka ku nhunguvani yi vulavula ku va ku endleke yini
1: inkomo muhaxi ni to vula ku ri ku na vukungundzwani nyana byi kulukumba swinene ta ringeta ku byi tlhatlha hi ndlela leyiwa nhunguvani muhaxi i rhanga i xi lexi na mina ni na yona mbewu
0: okay
1: leyi u yi byalaku yi va marhanga lamo dyiwa ku sungula loko xi lexiya xi oma xiphambati lexiyani ku susiwa mbewu liyani laha ndzeni yi va na xivumbeko xo saseka lexi xi va ku xi vitaniwa yona vanhu va ta ku tinhunguvani mara i xivumbeko lexi sukaku ka rixaka ro karhi ra marhanga loko u susa laha ndzeni layani rhanga leriyani ku sala mbhova
0: okay
1: ku na mafurha hi ku hambanana lama ma cheliwaka xi lexiyani xi va xi ri xilo lexi hlayisaka mimirhi loko se xi ri na mimirhi laha ndzeni hi loko hi ko se xi vitaniwaka nhunguvani mimirhi leyi ku nga mafurha mihaxi xi lexiyani xi kota ku hlayisa kahle ngopfu mafurha lama hi ma tirhisaka ku nga va i na mina ni na nhunguvani leyi nga na mafurha ma swiharhi swi vula ku ri laha ndzeni layani ka yona i mafurha ma swiharhi lama ni ma tirhisaka swo karhi ka ntirho wa mina wa vun'anga loko ku fika nkarhi walowo
0: okay
1: xiphambati lexiyani muhaxi loko wo xi languta ku sala nomo tsinini wo na ritiwu kumbe ringengheni lahaya ka nomo wa xona so munhu a nge ringani laha ndzeni muhaxi ku pima ku a nga ya ya vulavula ri le ndzeni a hi landzeni ntiyiso walowo ku sunguleni munhu a nge koti ku ku hlamula a ri laha ndzeni ka xilo lexiya xi va xi ri xitsinini kombise hi rhanga a xi kuli loko xi va xi kuli swinene xi kota ku chela mati mo ringana 2 liter kumbe ku ya ka 3 liter swi vula ku ri se diva dire dikulu kumba ku hindana mpimo mara leti hi vaku na tona normal ya 2 liter iva yi va swichela e 2 liter layani muhashi kuva kuri kuri na vurobani lebyi wena u robuwa ku twa henga ku swisuka layani ka xilexiyana ku uva u robuwe mihleketo hindlela yinwana loko wo swishiya kwalano swi endlekisa ku swisweso e muhashi kuva kuri ndlela yo koka va Kriste ndavula kuri tinganga kuva kuri ndlela leyi ti tirhisaka ku koka va Kriste kuri tana na leni ta mtshungula hina hina vo swikoti byo karhi swi fana na masiku lamba ku na swivoni wena mina ni sweswiwani ya xivonini but loko u ya languta swilo leswiya hinkwaswo maxa a swi na ku pfuna ndeni swi vula ku ri mina ni ta fanekele ni va ni sukini la ka vunganga bya mina kumbe xana leswo vulavula na vo Mozambique va swi kota nyana ku swi endla u kota ku va na trick liya ya vurobani leswiya lebyiya mara tiva ku ri swisweswo a swi pfuni a swi tisi mpfuno ka wena na le ka nganga loko va ku sweswiwani nhunguvani ya le ka Dr. Mdlayi ya valavula we u to twa i xiritwani xika xi valavula mara ku heteleleni swi leswi pfunaka imimirhi mihaxi leyi va ku yi tshungula mina ni nga vula ni nga tipfinyingi ku ri ehi na tona tinhunguvani leti wena u twaku ingaku yi le ku valavuleni na wena mara tiva ku ri i vuxisi swisweswo swi nga kona ku i vuxisi u ta vona hi ku nga xi nga ku pfuni nchumu ku valavulaka kona a ku na mahungu lama nga ta huma ma ta ku pfunini vun'anga lebyi munhu loko a thwasini kumbe lebyi hi nga ka byona wa thwasa mihaxi u chayeliwa swikwembu u thwasa ndhaka ku thwasa a ka ha ri na nchumu lexi u fanekela ku xi endla mara loko vo zava ku hi mamboni wena mamboni loko se u vuyini le ku thwaseni leni xivona a wu xi kumanga u lo kuma nhunguvani gone sweswiyani nhunguvani yo femba normal ku fana na leti n'wana un'wana a tikumaka na hina hi nga na tona mara wena se ni ndhakanyana nkarhi se u yini Mozambique kumbexana u yini Zimbabwe se u na xivoni u na yini tiva ku ri u nganga plus xivoni xexo kumbe nganga plus sweswo swi nga cheliwa ndzeni ka xiphambati lexiyani ni ngo i rhanga leswi nga cheliwa kumbexana leswi bazisaka vanhu ku ri va twa hi nga ku xavalavula u nganga plus swona mara tivani ku ri a hi part ya ku pfuna a vun'angeni i part ya ku rhoba va Kriste hi ku u nge ni robi mina hi ku ni le ndzeni ka rona ripfumelo leriwani na swi tiva ku leswiwani a hi swona se swi vulaka ku robiwa lava nga ri ku ka ripfumelo rona
0: mina ku ni byela ku ri a swi olovi ku n'anga yi nga ya an'angeni ya ya lavisa timhaka ta yona
1: na mina ni nga ya an'angeni ni ya ni ya lavisisa kumbe no tshunguliwa swa olova
0: Alright, Mingsi here 23 wa timinete ngeni kahle eka awara liya ya nwe haka twa timagenta tinhunguvani laha veri timagenta tinhunguvani ta ku vulavula ku va ku ri na vurobani byin'wana byi va ku byi ri kona kona ke hayi mi ngo yi twa yi vulavula mara xintshuxo xi va xi nga ri kona ho twa van'wana va ku heyi ya vulavula heyi veri namuntlha yi kwate ngopfu ya halaka this and there and that va le ku hi vekeni erivaleni leswaku hikho ku na vurobani lebyi va ku swa swi tirhisiwa kahle hi ndlela yoyaleyo hi vekeni erivaleni ka xihundla xa ku hikokwalaho ka yena ku mi nghena maphandini mi hluvula tintangu
1: inkomo muhashi la maphandini ni lava rito ro saseka swinene ku kwetsimini ni kombela ku swi repeat laya ni maphandini ndlwini ya vun'anga ku kwetsimini ku kwetsimini ku pima ku ri a ku lavi ku nga ri titangu ntsena muhashi swi hlayini swilo leswi swi nga laveki ku ko va ku titangu hi to ti vonakaku ngopfu hi ku tshama ku kha ku ngheniwa ende ta sala nyangwini mara swi tele swilo leswi swi nga lavekiku swi nga nghenisaku thyaka ndzeni ka yindlu xikombiso mahaxi mina sweswiwani hi titangu leta mina letiwani ni nghenanghenini kun'wana ni tlulinyana na le vo mirhogolo ni tlula ni kandziya sweswi ni nga swi kandziyakandziya ni nghenanghena hinkwako lomu ni kha famba kona swi vula ku ri lahasi ka tona laniwani ku nyamini ku na thyaka leri ri nga lavekiku le ndzeni ka maphandi hi ndlela yoyaleyo leswi vulaka ku ri laha ndzeni ni nga vula ni nga tipfinyingi ku ri reason yikulu i ku u nga ngheni na thyaka ra le handle ku nga ri thyaka ra misava hi ku misava ya nghena hi ku kula masiku hinkwawo ku ri thyaka ra moya kumbexana leswi u swi kandziyaka sweswi nga cukumetiwa i ku thyaki ngopfu laha hasi mahaxi hi swo swi endlaka ku ri hi nga lavi titangu ndzeni ka yindlu
0: Alright, mingiseri one pura kahle tinqingo ka number 0603087549 42 vete siku ra namuntlha ni ri niketa kahle nwe mi vulavurisa ra kahle veleke na dokodela lahi una xivutiso xi lexi wena mingiseri u lava ku xitiva kahle veleke vukhongeri lebyi ya bya xinto 0603087549 42 munte ka mingiseri kahle laha 106 mile ka radio hallo
2: hi
0: pfukile mpfukile hallo
2: njani
0: hi pfukile mpfukile
2: Espara menam tsara ba botse mme ba ya makhume la mwa.
0: Hila go dokotela ba botsena.
2: Eh na go tsaka go loko. Ka hina go rena nkosi kumbe ala ka tsati go rena nkosi. Swipime swa kona ka se stage hela ku yini ku va hirisa kuna na ku loko malume wa mina kumbe malume wa tsati. No uya le ka va hirisa ku singa masangu na kumbe hela ku yini na tshwana ku. Va kuna ku khuma na swi swi khuma swi hela ku yini ka tsaka lezo.
0: Okay.
2: Mito garoni.
0: Eh na mito hela badokodela va ta mhlamula.
2: Ah, ta sithi hezi wena ku bari yini ko?
0: Dokodela le xivutiso vala ku tivala.
1: I ku mu muhashi sweswi a hi hlamuseta u nge hi kusini muhashi u vuya u ri nene hi ku ya hi ripfumelo ra hina. Kuna xinyama xo karhi lexi u vaka u ri na xona xa ntima lexi u vaka u ri na xona loko uhuma akusini kumbe xani a swilahlwini hi xitalo ninga tivi masiku lama hi ku hi talelu ngopfu hi mapfumelo hi ku hambana ka mo mara hambi ku nga ri bona vo malume kuna mati lama loko mu huma ku swilahlwini ro huma ku si u hlamba ku mavoko hi sweswi a tivi ku ri swa ha endliwa na kuna ku xuviwa mihaxa haxiwa n'wina va le mutini hi ku ya hi vanhu lava nga le ka ripfumelo ra hina akuvi na nkosi waloye ku nga vi na n'anga xikarhi kumbe ku nga vi na munhu loyi a fanekelaku a tirha swi vula ku ri loko ku ri keni ka vomalume wa n'wina hi le ka xigalo n'wina mi tshama ka mititi swi vula ku ri ka xigalo hi laha mi fanekelaku mi hlambisiwa kona mi nyikiwa milawu loko ku ri keni i xaka ra le kusuhani va ta kota ku mi byela ku ri hayi mi nga petsa masango fo karhi wo leha ku fika kwini ndaka ku petsa masango mi fanekele mi endla leswiwani mi ta va mi basini eka swona loko u nga endli swo fana na sweswo mahaxi ku na leswi hi swi vitanaka makhuma ma ta ku tsakisa ngopfu cause a ma ku byeli ku ri leswiwani i makhuma loko u nga swi langutisangi u swi vona hi ku ya hi tihlolo kumbexani yini swi nga ku tumbelela nkarhi wo leha ku makhuma ma swi kota ku ta hi ku pfimbisa na milenge u pfimba makhwiri ivi u kuma ku ri ku khuma koloko mayima ya ku vuyela ndhaka lembe na half hi switsongo a mara ku mileleni hi swi leswi u vaka u kha u swi endla tiva ku ri loko hi za hi vulavula hi ku ndhawu yaleyo wa nyama ku na swipimelo swo karhi leswi u fanekelaka u nga swi endli loko ku ri keni i masangu swi vula ku ri continuously loko u kha u endla hi ndlela yaleyo u loko ku riseni ka xilonda siku leri xi buxekaku hi laha se ni nga swi vonaka ku ri munhu loyiwani u khumini hi ndlela yaleyo so milawu yo tala yi kumeka kwele kosini ku ri la ndhawu leyiwani loko ku loviwini hi ku xuvisiwa ku yini hi haxiwa njhani hi petisa ku yini loko ku ri na vanhu lavakulukumba mi fanekele mi vutisa va mi hlamusela ivi mi landzelela hi ndlela yaleyo
0: Kensin dokodela ku ya hi n'wina vo dokodela va xinto loko mi ya ankosini ivi mi vuya ankosini namuntlha swa pfumeleka swa ku mi nga ankosini mi fika mi vona xidumbu ivi loko mi vuya mi fika mi khoma tinhlawulo mi hlahluva kumbe na n'we ku na masiku lama mi fanekeleke mi tshama wona mi kota ku basa mi kwetsima na n'we
1: tanihi sweswi a ni nga vula ni ku ndhawu leyi a yi kwetsimini swinene muhaxi swi leswi swi disturbaku tin'anga swinene loko swi fika minkosini swi lehi ngopfu swi leswi n'anga yi fanekelaku yi vuya yi swi endla hi xitalo loko yo va yini loko yi nga jumekangi hi nkosi wo walowo ku na murhi lowu wu fanekelaku wu suka wu ri ready swi vula ku ri wa pimeliwa masiku mo karhi ku ri ndzeni ka yindlu a wu ngheni ni vulavula hi yindlu leya maphandi a wu ngheni hi xinyama lexiyani swi vula ku u nga va na masiku manharhu ku ya ka four u kha u hlamba hi murhi luwani ku za u va u suka xinyama lexi ya nkosi u ya ku tihlolweni kambe ku ri u ya nkosini u tlhela u ya tihlolweni a swi olovi ku fika kwalaho ni kombela ku edanyana question ya nwi na nyana i hina ha swikota ku va ku tira sweswi ni nganga kuna le kusini lowu ni fanekela ku ni ya utira mina ni loveliwanga ku loveliwe nwi
0: okay
1: mina no ta akutireni swivula ku ri swileswi ni ta ku ni va ku ni swikhomini ni ta ni titumbetini aka xinyama lexiyani tsundukani ni ta ku tirheni a swi fana loko ni ya kosini loko ni ya kosini swi nga endleka mi nga ni amukeli loko no va ni mbaliceka kumbe xani wo basa ni tikhumbaretini ku ri ni nga tikumi ni va ni ri kha ni hlangana leswa mara le ku tirheni ni va ni lowo tholiwa kumbe xani ku vitaniwa ku pima ku ri u ni amukela hi ndlela yin'wana na yin'wana leyi ni fanekelaka ni va xiswona if xinyama ni kota ku va ni xipfala hikuva ni boha ceka wo basa wo kha wu tsakama hi murhi wo karhi swi vula ku u ta ni amukela hi ndlela yo yaleyo ku ri ni fika ni va ni kha ni tirhisa swona mara ku va ku ri na tindlela hinkwato leti endlaka ku ri hi pfala xinyama lexiya ku ri xi nga hi fikeli hi ku hi ya ku tirheni for siku rin'we.
0: Xana ka vukhongeri bya xintu swa pfumeleleka swa ku xiharhi kumbe xifuwo xi nga va murhi wa ku tshungula for example nyoka ivi yi hisiwa yi va leyi tshungulaka munhu swin'we xifuwo xihi na xihi xi va xi dlayiwa xi va murhi lowu tshungulaka munhu kumbe ku languteliwe ku ri vanhu va nga tshunguriwa hi timintsu ntsena.
1: Inkomu muhaxi mi nga va mi swi vonini swo fana na sweswo mi kuma ku ri ku hisiwa nyoka hi nanga yi at the end ku va ku ri murhi mara tivani ku ri hina tanihi tin'anga a wu tshungula ntsena
0: okay
1: a ni ri ku ku tshungula hi loko u kha wu vabya va ku sweswi u na mukhuhlwani ni ku nyika murhi wo karhi u nwa u hola a hi swona ntsena hi swi ndlaku ha biha na mimiti leswi vulaku ku hambi yini xiharhi lexi mi xi tivaku xi xi dlaya mi nga ni kuma loyiwani hi ku u lo ku kandzeni ka nhloko ya ngwenya swi vula ku ri poison a yi nyika munhu a dya ku ri yi ya ku biyeni ka ndhawu yo karhi kumbexani yi ya ku tirheni ka swin'wana swo karhi hi ndlela yoyaleyo so a hi hinkwaswo leswi swin'wana kona swiharhi leswi swi dlaya kotaka ku ri swi nga dyiwa vanhu.
0: Ku na mingiseri a nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito
3: mathosi ya mpfula na Dr. Xikwambala na tshemba mulucha vundlwini bya vahaxi ma xivutiso lexi nga na xona ni xikongomisa eka dokodela Xikwambala ku swi kona ki tanihiloko ni ri gapu ni chayeliwa sweswi hi nanga yi ni pfuna ku ri ni kota ku pfula rixaka xana swi nga koteka ku nanga leyi nga ni endlela mona mina yi ni pfalela kwembu lowu a ni fanele ni tirha hi wona ni nga ha koti ku pfuna rixaka yi ni endla la monaki swikona sweswoke xa vumbirhi Dr. Xikwambala hi leyi nanga yi chayeliwini yi thwasa sweswi nga thwasisa swona kwala yi chayeliwa kona se yi vuya hala kaya mara loko hi langutini hi vona ku hela lembe ri ku bi kumbe ku hela tin'hweti na tin'hweti hi nga voni munhu a ta laha jaretini ra yona a ta ku pfunikini ku va ku endleke yini hi nanga leyi kumbe swi swa yona swo ka swi nga hetisekangiki kumbe yo va na nyama xa ku vanhu a va tsindleke yini hi nanga leyiwa va khaka ka yona va ta ku pfunikeni ha yi vona swa ku hetiseka ku va ku endleke ngopfu yini hi nanga leyi loyi a ri kwala ka miyexe kha ni ku daxi
0: dokodela na tshomi xitwini
1: mikwembu ya yona tanihi ku ni munhu mara once ndza ni mi chayela ni pfuna nkwembu wa n'wina ku va wu boxeketa wu kota ku va wu huma wu vulavula leswi wu va ku wu swi lava mihaxi i mimirhi na matimba swinene sweswo a hi xihundla mimirhi yi nga swi kota ku pfala hi vun'anga hambi ku nga ri n'anga ya wena tsundzukani sweswiwani tanihi n'anga ni twa ingaku va nga swi endla mara ni twa mbi ngopfu mahaxi ku ri n'anga ya mina yi nga pfalela mina vun'anga bya mina hi mhaka ya ku loko mina yi ni chayelini or mina ni chayeli munhu loyi a ni a tlhela a nga tirhi swi vuya ka mina swi vula ku ri mina ni le ku swi koteni swi fana no tshungula munhu a nga holi ni nge tsakisiwi hi ku mina ni le ku tirheni ni tshungula munhu a nga holi hi ku swi tlhela swi vuya ka mina swi kombisa ku ri a ni le ku koteni ka ku tirha kambe hi nga kota ku ri van'wani ku nga ri n'anga ya wena yi nga ku pfalela kumbe n'anga ya wena loko yi ri na mona hi ndlela yaleyo ku pfala ka kona yi pfala hi ndlela leyi tanihi sweswi ni nga vula tinhunguvani letiyani i swirhungarhungiwa leswi mi vonaka swi bohiwa swa vuhlalu yini

0: vutshungulu swi va swi endliwa hi nganga yo yaleyo. Swi vula ku ri swi na yindlu ya vunganga yi endliwa hi nganga, a yi endliwi hi wena ku fana na mina ni lo endleliwa. A ni ti endlelangi mina hi wexe. Leswi vulaka ku ri vubihi byi nga va kona laya.
1: Okay.
0: Hi ku tsundzuka ka mina, ni ta kombisa ngopfu hi mina. Ku loko ku endliwa yindlu ya vunganga ya mina, tin'anga leti a ti ri laya ndzeni ka yindlu liyana a ti fika vo ma 15. Ku ri tin'anga leti ti nga chayeliwa khale swinene. And then loko ni langutini hi ku na tona tin'anga leti a ni ta wu tiva murhi mahaxa. Loko swo ya hi ku pfala, hi ku loko ni langutini laha hi ku ya hi ntirho wa govela kumbe n'anga ya mina a yi ri ku ndleni ka maphandi yi endla swilo leswi a loko a heta ya va heta ku endla va tlhela va phahla va byela mikwembu ya mina hi leyiwani yindlu hi loyiwani n'wana wa n'wina hi n'wi vuyisini swi helini swilo hinkwaswo. Laniwani hi lava ku vona leswi na leswi, swi vula ku ri n'anga ya mina yi nyikini xileriso ku mina ni endlini leswi na leswi swa ku n'wana loyi a tirhi ku ya mahlweni ka ku tala swa endleka swo fana na sweswo. Mara tin'anga letiya ni to hindza 15 letiya tin'wana tirhelayani loko ku ri ke ni ti kona ta mona leti nga ta hi mona hi tona leti nga fikaka ti va ti pfala hi xitalo hi tona leyi vona lava nga fikaka va chela swo chela ku ri swi kota ku va swi onha. Mara xin'wana mikwembu ya wena na yona yi va yi ri kwihi, swi vula ku ri na yona kwembu walowo a wu kotangi ku ku lwela ku fika kwalano ku ri swisweswo swo fana na sweswo swi tsandza mihaxi swi kona swo fana na sweswo. Mara hi ku hi vanhu hinkwenu i na mutswari wa dlaya n'wana wa yena, leswi vulaka ku ri a hi swi leswi tsandzaka mara a swi pfumeleliwi swi nga pfaleka. Hi loyi munhu mihaxi u chayeliwini u vuyisiwini a hi se tshama hi vona munhu a ya laya ka yena na xiyindlwana xikolo hina vona va hlayini swinene ni nga va mina ni va tiva ku hindza 30 lava ku nga ri ku nga ri ku yini ka ku pfuniwa. A hi mikwembu hinkwayo sweswiwani mahaxi munhu a nga languta mina i a twisisa ku ri vun'anga hi leswi mina ni va ku ni swi endlisa xiswona i ta vuya mahaxi hi leswi ni talaka ku swi vula masiku hinkwawo ku tshungula ti vuya swinene ngopfu. Mia kuma ku ri kwembu wa n'wina na kwembu wa mina a yi fani. Kwembu wa n'wina a hi kwembu wo tshungula a wu telangi ku tshungula. Swilo leswi u nga swi tela laniwani i ku hlayisa muti wa wena ivi ku fika nkarhi wo ku va na tingoma kwembu walowo wa wena wu ya ku cineni heta ku cina mi ti nwela byala mi dyana nyama ya mbuti u ya kaya. Hi leswi kwembu wa wena wu nga ku kokela swona. Tivani mahaxi hina vona vanhu vo hlaya swinene lava va tirhaka hi mikwembu mara va nga ri tin'anga. Sweswiwani ku va mina ni rima masin'wini ni pfuna swinene khavichi ya mina yi xaviwa i miroho ya mina yi va kahle ku ri mikwembu leyi nghenelelaka aka mina swo fana na sweswo. So ku chayeliwa i ndlela yo boxeketa mikwembu mara a hi vuli ku tirha. A hi vuli ku ri wena loko u chayeliwini xikolokolo ku fanekele ku ta vanhu ka n'wina va ta ku tshunguriweni kumbe va ta ku wena leswi u nga chayeliwaka swona i ku cina i ku tlhogomela swikwembu swa va munhu wo karhi a hi nandzu hi leswi u nga chayeliwa swona. Once wo za se wena hi wexe se u ti tlurisa u ya le ku tshunguleni u nga ri na vutshunguri swi vula ku hi lava se tin'anga va twaka se n'anga yi dlele munhu n'anga yi endli swi swo karhi.
1: Mara leswi vulaka ku ri munhu wa chayeriwa a nga vuyi na tinhlolo loko ri ku mikwembu ya yena a hi yona wo tshungula a hi yona wo hlahluva.
0: Tihlolo muhaxi a ti hlahluvi ntsena munhu loyi a taku ndzeni ka yindlu a ta ku tshunguliweni.
1: Okay.
0: Na mina ni nga pfuka navusiku hi 3 o'clock ku nga ri na munhu ku loyi wini a ni a tshamela tihlolo ta mina ni cheka kumbe ni languta ku ri hi vuvabyi ku ri munhu loyi a ni nga n'wi tshungula tolo sweswiwani swi fika kwini ni nga endla yini ni va ni kha ni cheka.
1: Okay.
0: Kumbe ni kha ni antswisa i vutivi bya mina ku ya mahlweni ni languta kahle ku ri hayi mani loko yi za yi va so swi vula ku ri ni fanekele sweswiwani ni hundzuluxa tivazo i tihlolo u nga tshama na tona mara u nge yi u ya u ya cela murhi u nga swi tiki u ta ku tshungula mani kwihi. Hi ndlela leswi vula ku ri loko u za u cela mirhi wa swi tiva ku ri wena u na vanhu lava va nga tata ku u ta va tshungula va kona ku sunguleni loko u kha u chayeliwa ka celiwa mirhi mara loko wo vuya ku nga vi na munhu.

0: loyi ataku kutshunguluweni swivula ku nge continue u cela mirhi cause liya a yi le ku dyiweni a yi le ku heleni hi ndlela yaleyo. Se mina ni lexi ni nga ta xi vula mahaxi i ku ku thwasa a hi ku tirha, ku tirha ni vula ku tshungula. Wa thwasa u nga tshunguli a hi nandzu swo fana na sweswo. No tshungula ta vuya mahaxi i ta vuya ku tshungula swinene, a hi ku dyaku a hi swilo leswi swi fanekelaka swi naveliwa mara swa naveteka hi mhaka ya ku swa naveleka hi mhaka ya ku swi na mali ndzi. I problem nyana ya kona yaleyo. Loko a swi nga ri na mali hi kho a vanhu ha mi ta va vona va nga vi na mhaka na swona, mara hi ku swi na mali u nga tikuma u swi khendlelini u swi khendlela.
1: Ku na mhaka la vongo ku na mhakeni ya vuloyi a ndzi ku mitshama mirito wa rito leri
0: ya ni ri na risk
1: kona ka vukhongeri bya xinto kumbe njhani tani ku loko swi kha swi vulavuriwa vo tala va ri tin'anga hi to ti swi tivaku ku vulavula hi vuloyi hi nga hi kha hi vulavula hi yini
0: tin'anga ta boheka ku swi tiva cause a swi hlahluva mahaxi.
1: Okay,
0: i swi leswi loko n'wina mota mi loyiwini ni ta swi hlahluva then ni swi tiva. A va hi sukeli ka swo fana na sweswo. Vuloyi a hi tin'anga.
1: Okay,
0: vuloyi i vanhu lani na mina as n'anga ni munhu loyi vuloyi mi nga kumaka ku ri ni na byona. Vuloyi na vun'anga hi swimbirhi swo hambana. A hi xilo xin'we, that's why u nge kumi noyi va ku wa tshungula. U nge kumi noyi va ku thwasini a byi thwaseliwi vuloyi. I debo twa twa va ku bya mamiwuliwa.
1: Okay,
0: mara vun'anga byi mameliwa. Ma ni tisa ku ni ringeta ku vula yini. Loko ku mamini munhu un'wana na un'wana wa mama ku katsa na n'wina mi nga va mi mamini swi ya hi ku mi byi mamini na i vuloyi byo byebyo. Se swi nga endleka ni byi mamini vuloyi ni tlhela ni va na nyiko ya vun'anga.
1: Okay,
0: swi vula ku ri na loya mina ende ni n'anga. Xa vu 2 mahaxi ka vuloyi lebyiwani mi ta kuma va ku munhu u loyi ni ta vuya ka xivutiso xa n'wina xa ku byi kona na munhu u loyiwini a biwa hi xifula. Ku tiwa ka hina tin'anga mahaxi ku ri hi kota ku va tshungula. Swi vheta swi komba swinene ku ri munhu loyi a nga kota ku swi tshungula what about ku swi endla swilo swo fana na leswi swi vula ku ri a nga swi kota ku swi endla. Ivi kun'wani lexi xi fikaka byi endleka swi endla ku byi hi fanela swinene vuloyi mina se ana loko mo mani kwatisa mi ku he boti wa loya wena swi nga endleka u bamba a swa ha ni ndli chumu swo fana na sweswo hi mhaka ya ku nini ya kuma ku swa ni fanela. Leswi endlaka ku ri swi ni fanela hi mhaka ya material lamaya ni nga na mona laha ndlwini.
1: Okay,
0: material lamaya ni nga na mona xi lexi xi kotaka ku sirhelela kumbe murhi lowu kotaka ku hanyisa wena wu nga swi kota ku tlhela wu kota no dlaya mwen tlhela ni mi nyika xikombiso xin'wana ni nga nyika le ndzhaku. Mi kombisini ku tin'anga ta tirhisa na swiharhi na yini ni mi kombisa hi nhloko ya ngwenya. U nga kuma n'anga yi ri na yona nhloko ya ngwenya leyi nga poison mara a swi tirhi swona ku dlaya vanhu. Ku na swin'wana leswi fikaka swi tirha swona ka ku biha kumbexani ka ku endla yini ka ku pfalapfala vuloyi lebyiwa. Mara hi ku murhi luwani na wona laha ndzeni ka yindlwini loko no mi nyika n'wina mi nga fa swi vula ku swa ni fanela swi sweswo hi ku ni na wona laha ndlwini. Ni nga repeat-a
1: ni mitwini.
0: Okay,
1: ni mitwini.
0: Muhaxi vuloyi byi le ka munhu un'wana na un'wana tin'anga n'anga a yi loyi mahaxi. N'anga loko wo za phela vuloyi ku endlela munhu un'wana swi swo biha n'anga a yi nge ku endleli ku ri wena dyondzo ya wena yi nga vi kahle hi nawu. Loko wo za u fikelela ka swilo sweswo swa ku wena sweswiwani mina na ba n'wina hi xifula mina na dlaya n'wina ni dlaya vun'anga bya mina.
1: Okay,
0: ende tivani ku ri vun'anga byi famba mina vun'anga lebyi ni nga na byona ku na un'wana loyi a ri na byona. Ku na un'wana loyi ni fanekelaka ni n'wi nyika. Se once no za ni n'wi nyika vun'anga lebyi bya ka midlayi byi ri na ngati ndzeni swi vula ku ri ni onhini mina ka rhengele leri ra ka hina leriwani. Swi sweswo a swi pfumeleliwi swo hi fanela hi mhaka yini ya ni ringete ku kombisa nkarhi wun'wana kuma ma vona maphorisa ma tshama magaki swibamu mara a va dlayi vakulukumba lava mara ku dlaya swa va fanela hi swilo leswi ya vavaku va swi hakini ku swa dlaya ende a swi vuli ku va nga tsandzeka ku ku dlaya khosi zwona xi tira ku dlaya mara unge swi endle hi mhaka ya ku kwa swi tiva ku ri swi lexiwani a xi tiri swo vona swiso sweswo xi tira swo kara
1: leswi vula ku ri loko u ri nganga vaze va ku i be unwani xifula va ku ku te ku ta dombeleliwa kumbe ko tirheleliwa mani eka wehe waloye
0: mihaxi mo ene ku swi sweswo stile swi tlhela byi fika byi fanela swinene a hi swi tekeni sweswiwani n'wina mi dlayiwini mihaxi loko mi dlayiwa va ta ka hina kumbe a hi tekeni wun'wana loko ni vona ingaku ma chava ku fa u dlayiwini va ta ka mina ku ri ni ya hehlela laya ka munhu swi vula ku ri xi lexi ni va ku ni xi endla i yini i ku tlherisela rifu leriya se kwalano swa fika swi ku fanela vuloyi khosi ku laya ka ku tlherisela rifu leriyani u dlele hambi ko va njhani loko ku ri ke ni mina ni tekini murhi ni tlherisela eze n'anga ni va ni dlele hi lani vuloyi byi fikaku byi hi fanela kona mara xivutiso i ku ni loyini na problem i ku ri luyani u ku dlele wena oro sweswiwani munhu a fika a tshova ndzeni ka yindlu yi va nhundzu ku fana na leswi va swi endlaku masiku lama va hlomulela titambu ta magezi lomu ndlwini ni fika ni dobela mihaxi ni dobela wena u nga yiva swi vula ku ri ni loko lwini na vukhamba hi ndlela yin'wana loko ni ku dobela loko ni ku dobela xilo lexi xi ku fikelaka ka wena i xivavi ku twa ku vava kun'wana na kun'wana swi nga endleka ku twa ku vava loko munhu a za va vabya rifu ri va ri ri kusuhi na yena kuma ku ri xidobani lexiya ni xi bini ndhawu ya rhongo wa fa munhu loyi a nga dlaya imani i n'anga mara xivutiso i ku n'anga ya loya na layani ka ku va ku kha ku sirhelela se byi fika byi hi fanelanyana switsongo kwalano ivi ku va na vanhu lava va tirhaka hi swona a va tshunguli a wu yi ka vona u ya u ya kombela ku dobelela vo va languta ku ri hayi khona emathosi hayi u tirha kahle ka jesu a ri muhaxi wa kahle swinene mu hi dlaya voice i va loyi n'anga a yi ngungeti munhu a fika a ku wena dokodela mudlayi dlaya mathosi voice hi ku u haxa kahle mina hi vumina a ni pfumeleliwi ku endla swilo swo fana na sweswo ma ni twisisa swi vula ku ri se hi byo vuloyi lebyi hi nga ri ku ka byona mara yiva ku yiwa n'angeni yi ta ku dobelela dlaya yiwa n'angeni yi ta hehlela u ta fa na wena hi leswi ku tirhisiwaka swona ma
1: 49 wa timinete mingi se ri nghene kahle ka awara leyan'we ni pfula tiqingho ka 0607875942 vulavula na dokodela laha kumbe ni teka kahle nkandziyiso wa rito lowu nga rhumeliwa kahle eka nhlekani wa sukuri namuhla mo twa
2: lava i ndenga lowunene ndenga lowunene mathosi mi ri njhani kwala xitichini mihaxo wa mina no mina vukhongeri nga byi langela byona vukhongeri nga byi langa evuton'wini bya mina a ni nghena kereke ya apostolo ende a ni vonangi problem no gina hi ku wa ka mina ni tihumela ni tifambela a ku ri kereke ya kahle a ni na
1: allright ku ri swa awara leya ku sungula 0608875942 ibele kahle riqingho mingi se ri mi vulavula na dokodela la mivutisa 106 hallo
3: ahe minjhani
1: i pfukile mpfukini
3: epfukini bya ba swi famba epfukile na ku khesa loko mi tikwalani hi ku loko mi tikwalani mi ta kota ku va mi kha mi lulamisa swin'wana leswi onhekaka i ku vun'anga se swo hundzuka swilo swo chavisa sweswi vun'anga se byo chavisa hi ku loko mi tshame mi to twa ku n'anga va yi kumi na tinhloko ta vanhu n'anga va yi kumi na swirho swa vanhu loko se hi tshamini ho tshama hi ku chava a ha tshandzi hi ku n'anga i xilo xi hanyisa munhu n'anga loko holova na wun'wana wun'wana o teka mali a ya humesangi mali ka n'anga vutomi bya munhu byi famba hi laha loko vanhu va tshamini loko va vona n'anga se vo chuwa a va ha hleketi ku i n'anga leyi hanyisaka se loko mi kumeka mi ri kona kwalano me ni twa ni khesa ku loko mi kha mi vulavula swin'wanyana kumbe vanhu va ta va va kha va lunghiza timhaka ta vona xin'wanyana makhun'wa a ni swi tivi ku na makhun'wa manene nakona makhun'wa ya ku va ma endlelela na hi ku lembe rin'wana gini ni swi twa ku ri kwala ka radiyo va ku ve ri makona makhun'wa yanene ku na makhun'wa yo ma endlelela se a ni la ku tiva ku makhun'wa lama i makhun'wa mambirhi na i mhana Lukas kwala bloktirini
1: Kensin mana Lucas la blog terina kaskeding sero jinser fem ya maklun kashon rawan 6.0 ekar tuan shaga. Eh, ni lawang gupul lawang ana sebuti soka doko dela lah. And then anda kasih solo kah ini songa songa kita berikan kita kena lawang ana mabonelo ekar sungwana sungwan 060 8875 942 barang kasih orang tuingko itu rasa gua nak orang kah doko dela. Ba but sayin hello.
4: Pukul matos na doktor Mzai.
0: Pukul yang gua bawa
4: hello.
1: Hey.
4: Tosman.
1: Hey, namitwa, manitwa.
4: Yo, I'm look to kale na ntulu manitwa na.
1: Ina ile kumtweni.
4: Yeah, yeah, yeah, yeah. Si manala kuvutisa manala ungena ka tamangwa bana munhla ta vutsati mbiri kumbe dzina. O anla ba ku balavula ile ya ku hehlelela a switekeni lwe munhu i lovelo wini mani a seketelela ungava kuri mani. Ebi impela bo vaya vaya hehlelela loko kuri swa tira swilesiyani kumbe ku hehleliwa mahala na. Ata nhlamula ndako. Naliya ya ku ileswani munhu ila ku chayeliwa kumbe ila ku kuphahla mani masira ya vanhu ya khale aswito vaku va kota ku lava masira hi shoko tinganga ta swikota ku ya lava masira lama tinga mativeki ya khale na a switekeni kunwana ku la ku phahliwa kona ku la ku ndiwa swo kahle munhu ni heta ka swa swimbiri ya ku hehlelela a masireni kumbe ku ya biha ma vaku ku biha mangwava nyana sweswo tani loko munhu a lahliwini va la ku tiva ku idlaye hi mani ebe va hehlelela swa tirha na kumbe vo tiyela swi nga tirhi xa vumbirhi hi xichani nga xi vutisa xa ku hi lava ku phahla masirha ya ka hina ha ha mativi ya vakokwani wa kokwani va ka tshama ndhawini yo karhi a ka ha tshami vanhu hi le gangeni va va hi komba ivi hi kota ku ya koka hi vuyisa kaya swa tirha na nku swilo xa ngalo
1: inkomu Kensin ku na xivutiso va nga vutisa xona kokwalako 060 8875 942 ni kombela va hlamula
0: inkomu lexi ni nga ta xivula i ku va nga volova na badi ya ku kumbe murhi wu lo ku hlwelini wu lo wu va ku va hlwelelini mara a swi kona nganga leyi nga ta suka yi ku yi ya ku hehleleleni yi kha yi nga ri na timhamba leti ti nga kotaka ku fika ti va ti hehlela hi ndlela yoyaleyo swa tirha swinene mara ku na ku hleketelela maxa u va u hleketelela ku ri i mathosi loyi a nga dlaya buti u kuma ku mathosi a hi yena ngopfungopfu loko hi xihleketelela vaya loyi a ngo lo duvuliwa kumbe ku tlhaviwa kumbexani ku ndla swin'wana mara ku ri ku hleketelela vuloyi ku ri ha ingaku i hahani va nga dlala mara miya miya kuma ku a hi vona haha swi vula ku ri hambi mina no ta ni ta hehlelela ku nge yi ku ya fa hahani kumbexani ku ya tikomba ku i hahani va nga dlaya hi ndlela yoyaleyo i xa vumbirhi xivutiso xa vona va ringete ku vutisa hi masirha i swi kona ngopfu mahaxi hi vulavulinyana hi swona ku ri hi laha ku tirhaku mukwembu se ni kwalano a ka ha ri nganga yona hi yoxe loko se ku laviwa masirha muhuma lama ku va ku lava mukwembu leyi hi nga za hi vulavula hi yona nkarhi wun'wani ku ya vundhawu so if nganga yaleyo yi na yona mukwembu yaleyo yi nga kota ku va yi femba i swa koteka swo fana na sweswo mathela ma kumeka na hina hi makumi man'wana
1: masiku hi sweswo mingiseri na tshemba leswaku hi khoma mi hlamulekini ka xivutiso lexi a mi ri na xona eka dokodela laha va yime ku lunga ku hlamula kahle xivutiso xin'wana na xin'wana nakona ke va le ku hlamuleni ku ya hi leswi maku mi ri karhi mi swi vutisa eka nhlikani wa siku ra namuntlha monteka wun'wana wa mingiseri la eka swaku loyi mingiseri yena ke u ri yini 106
4: muhaxi minjhani
1: hi pfukile
4: Hey pugile ngobo. Mina la ku buta dokotela la. Ena ta buta ku a ngela mutini kuna mkegulu arina swipendi. Ari nganga. Ivi a lova mkegulu ya ku tlhekwa na mkegulu wa kwata. Zwa munganga le dza swikota ku fika ka mkegulu ya nga lova. Kezi tlhela ka mkegulu ya nga kona la mutini na. Ndangisela ba ready. Ipo.
1: Okay.
0: Inkomo dza swikota swinene tsundukani mahaxi a ku vi ku tluleli nganga mina ni lovini ku na wun'wani a nga kona kwalaha kaya a hi mina ni tlulaka ni ya ka yena i mukwembu yi va ku yi tlula i kwembu wa mina i muhaxi loko ni ri tani a hi kwembu wa mina ni ri wexe ikwembu wa muti wa mina hi ku angarhela leswi vula ku ri loko yiri kona se yi swivona mukwembu ku ri hayi khona loyi wani se wa tsandeka ku va kumbe ha ha koti ku va hi tshama kahle ka yena kumbe xana a nga ha koti ku tirha van'wani ya kota ku va yi suka mukwembu munhu waloye a hanya hi ndlela yaleyo ya ka un'wana so sweswo swa koteka hi ku a ku na age leyi hi nga ta yi vula hi ku leyiwani hi yona age ya ku munhu loko a ri na 90 years a nga ha chayeliwi if matimba wa ha ri na munhu u nga ha chayeliwa ivi mikwembu ya mahlweni swa koteka swo fana na sweswo swi tlhela swi famba kahle
1: i sweswo mingiseriwa GCSFM mavato vatereke va fika va hlamula ku ya hi xivutiso xa n'we ku ya mahlweni ka 0608875942 mingiseriwa GCSFM u nga yi bela kahle riqingho kumbexani ke u rhumela kahle veleke nkandziyiso wa wena wa rito laha hi twa leswaku dokodela vonake va fika va hlamula va ku yini ehenhleni ka xivutiso xa wena lexi wena mingiseriwa GCSFM i va ka u va ri karhi u va vutisa xona eka nhlekani wa siku ra tshama swiritano mingiseri loko sala kahle na ri mina swi ta ku ringana tinharhu ntsena njhe yi nghena kahle ka awara leya mbirhi awara ya mbirhi hi ku ya hisa kahle veleke mbulavulo wa mina na wena mingiseri ka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka risimu ri landzela kahle na ni feni David mingiseriwa GCSFM kokwana ka xihondo 16.0 eka rito ra rixaka.

0: tsaniya ni sorry ka lava vanga vanga na swona vanga nghena vako hayi mina wa hembani na yona mahashi xo sungula hina tona i tinganga tinwane ni ti tivaku na mina ti na yona ti na tona tinyoka
1: okay
0: e mara xilexiyani i xilexi xi fuyaka ku tala kuna tinyoka tinwane va ri timamba mativo vanwe va ku black mamba green mamba yini yini na bo swivatla kombe ma swi vona tinyoka nyoka letiya a vulo ku ti tirhiseni mahaxi ta luma letiya
1: okay
0: kuna nyoka yin'wana va ri i hlaru yi phutini yana nyoka liyani u nga kota ku va u hanya na yona loko u kha u yi fida hi ndlela yaleyo a swi tsandi ende a hi nandu
1: okay
0: ku va na yona ni mina loko ni xi languta no vona xi chavisa mina ni nge vi na xona mara ni vona swi fana na mbyana na ximanga maxi vubihi hi loko se hi lebyi byi va ku byi hembeliwa hi ndlela leyiwa mina ni twa ingaku vanhu lava sorry no i mavonelo ma mina ka loko tanihi sweswi ni nga vula ku ni swi landzelerisinyana ni lava ku twisisa ku humelela yini ka swilo leswi swa tinyokanyoka to hlata mali hina swona leswiya
1: okay
0: mara swilo leswi mina ni twaku yi nga ku swi kona sweswi mina ni nga kota ku va ni sacrifice hi xo karhi i ti-sacrifice ha ti tiva hinkwenu hina tona na khale a va khendla va ku hayi khona wa khendla a dlaya vana a dlaya na sati se mina ni twa hi nga ku timali leto tala vanhu lava va ku va ri na tona lava va ti va ku ti nga twisiseki ku na munhu loyi va n'wi nyikaka xo karhi either mirini wa wena or vuton'wini bya wena ivi yena a ku nyika mali liya ku switsongonyana loko ni kha ni hlaya na mali liyani mali yin'wana na yin'wana yi na nambara yo karhi ya yona leswi vulaka ku va ri i reserve bank ne
1: okay
0: ya swi tiva ku lagiyani ku nga va ku ri na mali munhu that's why hi ri na timovha letiya ti tekaka mali ti hi fambisa ti hi vuyisa yin'wana yi depositiva se leyo hlatiwa na tikhodi letiyani na maphepha lama ya straight swi va swi nga make sense ku fika kwalano mara ku nga va ku ri na munhu loyi wena i van'wani loko va hemba va ri masiku lama ku sunguliwe no va fika va ku popa ngati and then va ku hakela mali yo karhi swi vula ku ri wena u xavisa ngati ya wena hi ndlela yaleyo mara u hetelela u va na mali yo tala yo karhi so ni hleketelela swona ivi va hemba mihaxi va mi pfala matihlo va ku ha mali ku na makondlo ku na tinyoka ku ri mi kota ku concentrate ka swona vanhu va swi tiva ku mi nge pfuki mi swi vonini mi nge pfuki mi voni nyoka yi kha yi hlata mali or kondlo ri kha ri hlata n'wini mi to tshama swi ri emihleketweni ya n'wini so swi sweswo hina laha tikweni leriwani ku hlamula xivutiso i ku a hi khendlisi yini hina laha tikweni ra hina hi taleliwe ngopfu hi vutshunguri
1: okay.
0: Loko munhu o za a khendla va vulavula hi ku khendla na yini u va a humele ematikweni ma le handle laha ni nga ku tiviku mara mina a ni swi tshembatshembi sweswo swa makondlo na tinyoka to hlata mali
1: Yeswa sona tsemba leswa ka ikona ke va xihlamurini hi kongoma. Khensile mativa xanda ehleni ka xikwani xanda 0608754210. 10 minutes after the hour 2 o'clock. Ile kupambeni kahle ka xihondo 1.0 kona kwa ka rito ra rixaka mixer. Ibheli kahle ri nqingo loko ri una xivutiso hi ku fambisana kahle feleke na vukhongeri lebyiya bya xinto eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Va kha va rhumela kahle marungula van'wani va kona va kha va rhumela kahle feleke mo hi vona lowu nkandziyiso swa ku vula wi comedy.
2: Xo hetelela. Dr. Mudlayi na Mathusi na vayingisi va Gisela FM a ni kombela ku va vutisa ku xana va swi kota ku vuyisa munhu loyi a nga pfuliwa na inkomu a ma ha hlangana musa xigalo tikulu SW scandal inkomu
1: alright va ri ma swi kota ku vuyisa vanhu munhu loyi a pfuriwekeke
0: loko a va ri kona a va to ni tlhatlhelanyana ku pfuliwa yini mara swilo leswi endliwaka hi murhi emahaxi ni nga vulavuleli mina nganga mara xin'wana na xin'wana lexi endliwaka hi murhi hina tinganga hi nga xi lwela swinene loko vo hlamuseta ku na nyoka ya leyi va yi vitanaku ndzutsu ni tshami swi twa no lavanyana ku va pfulanyana mihleketo.

0: Kaliya ya swi kota ku teka munhu. Tin'anga ti va ti nga swi tivi ku hava munhu loyi a hanyaka ndzeni ka mati manjhe. Swi vula ku ri nyoka liya ni hikuva hi n'wi tiva ku munhu a nge swi koti ku tshama vo ma 20 minutes ndzeni ka mati a nga ri ku hefemuleni. Swi vula ku ri mihleketweni ya mina hi vheta hi swi tiva ku munhu loyi a na nga le ndzeni ka mati u lani laha nga ta kota ku kuma oxygen na yini tanihileswi munhu a hanyaka hi swona. Mara tin'anga ta swi kota ku ya ti ya endla hi mimirhi ku khonvhisa nyoka kumbe xichumulwani u kota ku za u hi vuyisela munhu luyani. Mara a nyamala le ndzeni ka mati hi ndlela yaleyo. Leyi lani ni lavaka ku kombisa ku loko xo za u kuma ku ri loko hi vulavula hi ku pfula lokuwani a ku tekelangi vutomi bya wena. Hina vanhu lava va lumbetiwaka va taku hi le handle kumbe a va lumbeti. Va ku va swi kota ku fika va xavisa kwalawani va endliwa yini kambe va va va pfuliwile. So xivutiso xa mina i ku le ka vona va tiva u lovile or xani kumbe xanini, mara loko munhu loyi mi nga n'wi lova a nga lova mi n'wi lahla mi tlhela mi rila mi n'wi vona ku ri hi luyani a swi nge olovi. Mara loko ku ri ke ni ku pfuliwa a swi katsi na rifu. Hi nga swi kota loko mo hi byeku hi yini hi nga tshama hansi na tin'anga hi nga swi kota.
1: 060-8875-942 ni teka mingisi ri kahle laha 106 mi le ka radio.
2: Mhaxi minjhani?
1: Hi pfukile, mi pfukile?
2: Hi pfukile hi vovona. Mina ni lava ku vutisa dokodela. Dokodela la mina ku vutisa ku loko munhu a tlela a lorha a mplakaya ka yena ku ri na mati ma kha ma teka ndhawu leyi hinkwayo leyi. Swi vula yini? Swi vula ku mikwembu yi kona or ku humelela yini na? Ivi xin'wana na ta vutisa futhi xin'wana loko munhu a lorha xihondo ke xihondo xi vula yini? Ndzisela ka radio.
1: Okay,
2: so
1: go
0: i ku huma mahaxi tanihi sweswi a ni nga vula ni ku ku na swin'wana a ni ngo to va munhu loyi ni tivaka swilo hinkwaswo. Mina a ni ringete ku swi kombisa na malembe ndzhaku mina a ni tlilasi liya ni ya ku dyondza hi milorho a ni nga yi ngheni. Swi vula ku ri mina swa milorholorho a ni swi tivi a ni twa ingaku va ni hembela. Sweswiwani vo loko lorheni ka mati ma tata jarata mina ni fanekele ni confirm-a ku mikwembu yi kona ku ri ke ni mati ma nga tata jarata. Se hi ku ya hi ku interpret-a milorho swa hembisa minkarhi yin'wana. Swin'wana leswi swi nga ni tshikisa ku hindza na mpimo hi ku ya hi milorho. Milorho wa swi kota ku lorha ni lorha misinya yin'wana na misinya yin'wana vitaniwa mixeno na yini a hi na yona la Giyandla. Hi site liya ni ra vo Mavilikwe site leyi. Ni lorha wu ri kwalaya phewukeni ka xikotiri xa ka xikukwana na swi tiva ku hunge wu kumi misinya lowa mara milorho yi ni komba sweswo. Swi vula ku ya hemba milorho leyani yi lava ni interpreta. Ku interpreta swi vula ku ri loko no landza tin'anga tinharhu ti nga ni byela swinharhu hi ku ya hi leswiyani a ku na mhaka ya straight. Se mina milorho tlilasi liyani ni wini yi dojadoja swinene a ni yi tivi milorho ku vulavula ntiyiso.
1: Okay,
0: inkomu.
1: Alright, 060-8875-942 hello yimingiseri laha. Hello. Alright, va famba hi lavayani ke mo languta kahle ka lava rhumela kahle mukandziyiso ka mukandziyiso laha nakona va mbaleka 060-8875-942 beri kahle riqingho mixer wa GSFM hi twa wena leswaku wena ke u ri yini u bula ku yini dokodela. Hello.
2: Mhaxinjhani?
1: Hi pfukile, mi pfukile?
2: Hi pfukile hi vovona. Mina hi lava ku vutisa dokodela ku ri hi twa vanga va hembela kumbe va vula swona kumbe a va vuli swona loko va ku hi swa endleka a hi hembeli ivi leri va loyi va swi kota ku munhu va n'wi dloka va loya hi yena ku ri ku a nga loyi mara ku ri swi na ntiyiso kwihi.
1: Mi nga tlhe mi phinda kambe hi twa ku mirini a mi nga twali kahle
2: va ri swa endleka va loyi va ni dloka mina va famba hi mina kuloyini ku ri ku mina a ni loyi swa humelela swi leswi na
1: okay va ri kota ku evaloyi vango ina na vango bloka vo teka munhu va famba hi yena akuloyeni ku ri ke nghena nga loyi swikona swa humelela
0: i ku humu muhaxa swa valoyi tanihi sweswi ni nga vula ku hina hi loyi ni nge va hlamuleli ngopfu mara ni to ringeta ku va nyika xikombiso a hi swi tekeni ku a ni ha tshemba ku vuloyi byi kona hina n'wana hi loyiwani u le xikolweni muhaxa n'wana loyiwani u dyondza na vana van'wana a nga dyondzi na vatswari laya xikolweni mara kaya ku va na mutswari loyi a loyaku n'wana loyi a nga tlhariha ngopfu laya tlilasini swi vula ku ri vutivi lebyi byo aza a tiva ku n'wana luyani u tlharihini kumbe vana lava va nga tlhariha lava va fitaku ku loyeka hi vahi u va a byi ambali ka tukulu kumbe ka n'wana wa yena u swi vona vaya n'wana wa yena if vuloyi byi spiritual swi vula ku ri byi nga koteka ku ri munhu a nga mbala munhu un'wani a ya n'wi tirhisa hi ndlela yaleyo ni nga vula ku ri swa koteka hi ku ya hi experience nyana yitsongo loko ni karhi ni hanya na leswi ni nga hlangana na swona hi ku ya hi vutshunguri swa koteka ku ri munhu a nga mbala hi ndlela yaleyo xa vumbirhi hi na vana va tsinini lava miya kuma ku ri loko mo tshama na yena kwalaya ndumbini a nga mi byela swilo swin'wana swikulukumba ngopfu hi mayelana na vuloyi mara loko mi languta miya kuma ku n'wana loyiwani swilo leswiwani a nge swi tivi wa ha ri ntsongo swinene swi vula ku ri swilo leswiyani u mbaliwini ku na munhu loyi a nga n'wi mbala a n'wi tirhisaka hi ndlela yaleyo hi laha se ku ya ku ya tirha i ri femba ku va ku susiwa mimoya yo fana na yaleyo ni nga vula ni nga tipfinyingi ku ri swi kona
1: alright na tshemba mi ngzi ri mi le ku hlamulekeni lanwa ve ri va vulava nga tipfinyingi swaku swiko swa humelela ku na nkandziyiso wa rito wu rhumeliweke laha hi mi ngziri mo twa swaku lavaa va ta va yi khomele yini
3: minjhani muhaxi na doctor kwalano ni kombe ku vutisa ku swa ndleka ku munhu a humela hi swikwembu mi kuma ku a nge se chayeriwa ivi munhu lowu hi ku yina swikwembu ku fa ku huma swikwembu ivi a va a mi byela ku hundzana swihi swa swona so a hi nge a vona ku no kombisa ku ni vona accident ku papalata accident leyi a ndla na swa swona so mara munhu luya a nge se ya ku chayeriweni hi ku munhu loyi i na swikwembu mara a nge se chayeriwa mara wa kota ku hi pfuna ku ni vona swa swona so ku swi papalata ndlala na swona so se swa koteka na munhu a nge se chayeriwa ku va a ri na xivono a tlhela a kota ku a hi tshungulana mara a nge se chayeriwa
0: va i record okay ku na swin'wana mahaxi ni nga tshama ni swi vona sorry ku swi kongomisa mara na vo va swi tiva swi hala ya kerekeni liya ya apostola va pfa va huma swin'wana i nga vu swikwembu ku ndleka mitshami va vona
1: a ni se kotani na vona
0: kumbexani van'wani va nga hlamusela ku na swin'wana va swi endlisaku swona ingaku i swikwembu swi va ku swi huma mara loko swi huma swi leswiya or loko swi ta va vulavula
1: okay
0: mahungu mo karhi a ni tivi ku ri swi va swi ri njhani va ta hi basisa se swi nga endleka sesi va voni swona kumbexani va ri ka swona hi ku haleni ka hina kwembu wu nge vulavuli u nga dyangi murhi wa ku va wu vulavula leswi u swi lavaka hi ku xo sungula ku va kwembu wa mina wu vulavula mahungu wu fanekele wu va wu ri na swo karhi leswi wu va ku wu nyikiwini i timhamba to karhi leti wu va ku ri na tona loko wo huma kwembu wo walowo ku fanekele ku va na timhamba to karhi leti wu va ku wu nyikiwa ku ri wu kota ku va wu vulavula timhaka to fana na teto so nkoka wa ku chayeliwa swi va swi pfuna kwalaho ku ri kwembu wona hi woxe wu kota ku va wu humesiwa ku va wu vulavula swi leswi kwembu wa mikwembu ya hina yi endlaka swona yi ngo kota ku rhurhumelisa yi kota ku endleka yini mara yi nge boxi mahungu hi ku swi sweswo i swi leswi swi nga kona hala ka ku chayeliwa swi vula ku ri munhu yehe waloye loko u za a va a kota sweswo si anga kota no tendela maphandi na yini swilo hinkwaswo hiku se kwembu uko kwembu wa yena si si so fana na so that's why ni batsutsumselinyana hala ya ka lava ba ma apostoli ni ba ni loswi bona ani an lotlo kuna swinwani va swi humaku a swi swindla inga ku i loko swi languta wa swi bona ka swi kwembu va swi huma va vulavulanya language yinwani so swinga endleka ku ri swona swi heta swa vulavula so
1: okay
0: mara swi huma ka vanhu lava va ku va ri ka kereke liya ni ta swi landzelerisaka mara swa va huma va nga fona ku na swin'wana swi va huma.
1: Alright, sweswo gaming se register family ku fambeni kahle hi ndlela yoyaleyo un'wana u rhumele kahle rungula laha ku hayi hina swi vona mpela ha khensa eka n'we ka scaming se ri le ku fambeni kahle ka nhlekani wa sukura namuntlha u nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito kumbexani ke u yi bela kahle riqingho xikomba nkarhi i 21 wa timinete yi nghene kahle eka awara liya ya mbirhi laha un'wana u rhumele kahle nkandziyiso
4: mothersday
1: khensile xandla ehenhleni ka xin'wana xandla kasike oh ya yin'wana yi rhumeliwe khale mikandziyiso hi koho yi va yi fika vhele ke mo yi kuma lowu nkandziyiso wa rito na wona lowu a wu tshamisekanga siku ra namuntlha kumbexani ke mingiseri wa jiser fm hi teka lava wa kumbexani ke lava yi tela na swin'wana
5: okay ni tlheni vuya futhi ku lava ku basisa yaleyo a hi xiapostolo loko swi huma swona swi ndlazo swa swo swi rhurhumela loko mi kuma ku mi le ku fambeni hi munhu waloye a hlangana na munhu wa n'anga i fika a nyanya ku a rhurhumela swinene se wa vulavula mi kuma ku huma na vanhu lava va khale lava vongolo va mi kuma ku van'wani va vo a va ri tin'anga va kwala familini a kota ku a va a kha a vulavula a hi byela ku ni vona swa swona so sweswiya ku swandla na munhu a nge se chayeriwa mara ni twe mi yi basisanyana mi nge te a swi nge munhu a nge se dya murhi.
1: Alright, hi leswi
0: ni vula ku ni twa ku heteleleni va ku ni tlhele ni yi basisa ingaku i leswiwani i leswi swi va hlanganaka na swona a mutini street a ni ta va advisor a va yi nga ngheni leyi nga le kusuhani a cheka kahle moya lowuwani ku ri ku endleka yini hi wona hi ku va munhu a hlangana na n'anga sisi a rhurhumela or handla a swi vuli nchumu a swi kona swi sweswo ku hava nchumu lexi u fanekela ku xi endla hikuva u hlangana na n'anga kuloni kumbe xani na handla handle ka ku va mi xewetana hi xewetanelo ra kona mara a ku na nchumu leswi u va ku u swi endla se swi chekini kahle hi munhu ye waloyo hi ku loko mo kuma ku munhu wa xinuna vanhu va tidzahela maxi ma kuma munhu a dzaha a ri nyana na swihleketwanyana sweswiya swa ku u tshame a swi vona swi swo karhi ivi a ringeta ku hlanganisisa i va le mutini hi ndlela yeleyo kumbe a twini ku na swikwembu a ringeta mara leswo vulavula swi vulavula hi murhi that's why hi ri na tin'anga leti fanekelaku ti tlakula mikwembu liya ti chayela ti nyika mikwembu liyani yi tlhela yi ku fika na laha yi va ku na ku dyondzisiwa na swin'wana swa maendlelo ma swilo mathokozelo lamawani mayini na mayini na mavulavulelo ku na swin'wana mikwembu a yi fanelanga yi swi boxa hi ndlela yona leya hi ndlela yoyaleyo so a hi n'wi xiyaxiyeni kahle munhu waloyo ku ri ku endleka yini hi yona hi ku va a hlangana na n'anga a khidzama a swi vuli ku ri i swikwembu kumbexani ku va a vulavula hi va khale a swi vuli ku ri i swikwembu hi ndlela yoyaleyo ma kuma ku ri na mimoya yi va yi ri kona loko ku ri ke ni swikwembu swi vula ku ri u ta boheka ku va a chayeliwa kuma ni n'anga leyi nga le kusuhani yi ta mi pfuna
1: kona mingiseri ka nambara 0608875942 orit lava va balekini bala kahle riqingho nakambe mingiseri i vulavula kahle na dokodela laha kumbexani ka mibutisa swotsho leswi ma kumi ri na swona Facebook na kha na mi vona kahle mi kha mi kombisani magenda va yi khomile ku yingiseleni kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha u dyo streaming www.gsrfm.co.za n'we mi nga le hitidini mudyondola cancel matlivu hallo
6: ahe
1: njhani hi pfukile
6: Sokozwani dokodela.
0: Ahe minjani?
6: Ikhiphela bo.
0: Ipuki.
6: Mina ni kombela ku tiva laka. Loko munhu aye ngangeni i Africa afendiwa. Ibi a huma swo fana na swiharhi. Se loko a vuya laka a swi swi fambile swi leswi yana. Kaya ndzi tlhela ka rindzi.
0: Mi nga tlhela mi vutisa ka a swi swi fambini hi ndlela leyi a ni ri ngangeni loko mi kha mi fembiwa swi va swi kha swi humesiwa swilo leswiyani aka n'wina se swi vula ku ri loko swi sweswo swi fembiwa a mutini wa n'anga kumbe ndumbeni swa sala nwi na mita tlhaveliwa menda ene mi kuri mi kota kuri mba kahle leswi bula kuri ama ama ave na swona unless mi butisisa swinwa
6: no bona unwanyana wa shaka a yisi wini ku fembiweni mara still wa endla sweswi ya so rumela ari yeshe a segele ari yeshe se a ni koti ku twisisa ku ku endleke yini kwalaya
0: e mara hikuya hiku fembiwa ku fembiwa u susiwa swilo leswi swi nga le ndeni ka miri wa wena mayende mi nyika xikombiso mi nga kota ku ri sweswiwani mi va mi karhi mi vabya swinene ivi va vulavula timhaka to mi fanekele mi fembiwa ku susiwa leswi nga le mirini wa n'wina ku ri murhi loko mi nyikiwa wu kota ku nghena wola ku nga ri na swin'wana leswi swi nga le ku kavanyeteni se a hi hinkwabyo vuvabyi lebyi byi holaka hi ku femba ma kuma ku ri loko ku ri ku wa rhurhumela wa vulavula ri yexe wa u lava ku tshunguliwa ku fembiwa swi susiwini leswi nga kona mara ku sele ku tshunguliwa yena enhlokweni ya yena ku ri a kota ku va kahle hi ndlela yaleyo yana ni nga ngheni leyi nga le kusuhani yi ta mi pfuna
1: right sweswo ke mi ngise register fm na pfumela leswaku mi le ku hlamulekeni hi nga languta kahle le ka nkandziyiso wa rito hi kamba leswaku vakowalava nga rhumela kahle vakowalava nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito
7: laaa tshemba mulechaa vulindzi bya vuhaxi mani hi leyi nganga yi tshika yi hundza amisaveni yi sala yi siya xileriso aka vatukulu ku loko ni tshika ni hundzini amisaveni mi sala mi tirhisa swilo swa mina leswi a ni pfuna hi swona ni pfuna rixaka ivi hina vatukulu hi ku a hi le ka rona na ripfumelo ra xintu hi hala ka xikreste xana ku nga va na switandzhaku loko ho tshika hi tsan'wini vun'anga bya vokokwani ivi hi nga lavi ku la ta byi tirhisa hi ku a hi le ka rona ripfumelo ra xituki ivi xa vumbirhi leswiwa xivutiso a hi ngo hi leyi n'anga ya pfuna hi ku tlhandleka mavoko ya pfuna hi swa le ndhumbeni xana n'anga leyi hi nga yi werisa ka ripfumelo rini ku yi le ka ripfumelo rini ra vukhongeri hi ku loko i ya hi ku khongeleleriwa hi tlhandleka munhu mavoko loko i ya hi le ndhumbeni ya haxa hlolo ivi munhu a pfuneka xana munhu loyi hi nga n'wi wirisa ku i le ka vukhongeri byihi bya muxaka bya vukhongeriki loyi a ku ri wolita wa ka gapo a ri kwala ka miyexe kha ni ku tanke muhaxi
1: right kensin hi loyi munhu la dokodela na xivutiso
0: inkomo muhaxi ni xo ku ri loko va ku tlhandleka mavoko va vula ku khongela swa sayiti ra Christian muhaxi ripfumelo ra mina na ripfumelo ra xikreste kumbe na mapfumelo hinkwamo lama nga kona a ma hlangani helo muhaxi
1: okay
0: loko munhu mo za mi n'wi vona a ndla swisweswo switsongonyana mikhendlini mhani wo papa kumbe mi le ka torha ra mali i tichasi tikulukumba swisweswo tichasi tikulukumba swinene mi nge hlanganisi i Christian na hala ka tradition a swi kona swisweswo loko mo za mi vona munhu waloye a kha a endla swisweswo tivani ku ri i mukanganyisi kahle kahle u loko kanganyiseni swinene i havatu va kona van'wana va kona voloko switweni sweswiwani se mina i ni tshamikwa ni ri dokodela mudlayi ni ri ka lava va endlaku sweswo hi ku vulavula ntiyiso i swi rhongo ku hindza na mpimo mi le ku kanganyiseni a hi wona ntiyiso wa ndhavuko wa hina hi va hi kha hi lahla a hi tshikeni hi va hi nghena ka ripfumelo rin'we ku kota ku hlayisa i ndhavuko wa hina inkomu
1: right kensin haf kumbe kahle veleke awara liya ya mbirhi mingiseri ro sala kahle veleke na 31 timinete mina na vona yi gimeta kahle nongonoko gospel se leyi ndzarisa mo ri nga thwaveti ku rhandza ka xikwembu ka sikandzhaka leswi hi yisa mahlweni nongonoko mi nga pa mi rhumela kahle marungula man'wana kumbexani ke mikandziyiso ya n'wina marito ka nambara 060 087 5942 ku vuya ka me mi yile kahle ku teka kahle mikandziyiso ya n'wina marito

0: gospel silinda mi ngisero jesar famre semuri nga tribe ba kurandza ka xikwembu monteka kahle mi ngisero right lava va balekini bana riqingho 0608875942 mi ngisero jesar fam hi twa wele swa vona ke uri yini la va tlhela va vuya hi lava manchumayila
1: mana
0: ahey
1: mapfuka kunene kunene
0: hawa hina hi le ku pfukeni manchumayila ka vutomi mi pfukile
1: hi pfukini swinene
0: va
1: xukiwa mbani
2: ahey minjhani
1: hi pfukini minjhani kunene kunene
2: hi pfukini
1: i se xalati la ka makoxo la
2: danki
1: fana mhala ta kombela ku loko ku ri na ripfumelo leri ra ndhavuka ni ni nge se nghena ka ba xikwamba ni lulamisa tingoma leti ti fambelanaka na ripfumelo ra ndhavuko mhaka ku loko ka ha tshamiwunyana ku yiwa maceto ni fane mi tlanga risimo mi ya ba hoyo jesu ba xikwamba na swi fambelana na vona ni vulela ku swi gina swi ni kata ripfumelo ra ndhavuko ku na gospel hi
0: nkarhi
1: na swisolo
0: a ni la ko kombela ku twisisa ka vona xana ripfumelo ra n'wehe loko hi tlanga ri tinsimu ta gospel kumbe to vulavula hi xikwembu ra tshikeleleka khomisa swo manchuma
2: ya ni nga vula ku hi xikwembu ani a ri nge tshikeleleki mara mina swi fana na noto like ni vula ku a ni swi twi loko va ku haya haya Jesu a ni swi twi ku u ri yini a swi vuli nchumu
0: okay ngheleni makeni manchumayila
1: seba xikwambani ni vuye ka n'wina a ni na swivutiso hi baya xikwambani mhaka ku loko vanhu va kha vutisa ni fana ni ta ba xikwambani va ri munhu wo va hlamula hi ku kongoma a hi khale ngopfu na ha ku vutisa mhanana kanyelo wa munghana wa mina khekele tibananeni ni ku xikwambani kahlekahle va nghene kuni maswikisisi i va ku a hi ta va hi tshikile loko ku ri ke ni a hi nga ha ri na vona se loko namuntlha ni vatwa ni twa ni tsaka ni tsakisa hi mahlamulelo ya vona hi mhaka ku ende a va tlotlomeli ku ripfumelelo na loko va nga ri ka rona va tata vutisa swivutisi hi leswi ni va rhandzaku ni va rhandzi ngopfungopfu hi mhaka ya swona va yima ka ripfumelo ra vona se mina ni nga ni ri mikreste ta lava ku ta tiva hi xa ripfumelo ra ndhavuko hala ka xikreste ni lava ku tiva hinkwaswo swi ri hi ndlela yin'wanyana i nga swi tivi ku i yime kwihi se bya xikwambani ni mi twisisa swinene na mahlamulele malama timhaka ta n'wina ma ti tiva n'wina
2: inkomu ni
1: khesini swinene
0: hawa ni ya yin'wana yi ta yi lulamisa manchumayila
1: yi lulamiseni loko ku fika vona hi swi twa ku namuntlha leti ti bakwana ripfumelelo hi nga ri mbambeni hi ra ndhavuko a va mi lulamiseni tinghoma kwalano
0: hayi va ta lulamisa
1: xala tihlungwani ta makoxo bya xikwambani
0: ni khesi ri manchumayila
1: hi sweswo
0: right 0608745942 gesin manchumayila beri kahle riqingho big 0805 hi try n'wina na kupfuna ku tshama swa kwai khona mhumeleri swi vele kusitweni swi ta tshama sekisiwa 106 hallo
3: mathonsi
0: ahe
3: ku na mhaka yin'wanyana laniwani mani yi hi lahlekela yi karhi hi lahlekela hi ya mahlweni na yona ma ku na ripfumelo ra vun'anga ra vun'anga ku na ripfumelo na vun'anga ku na ku pfumela halaha kun'wanyana va nge ku pfumela ka xikreste na vudokodela swilo leswiwani a hi swilo swa mune leswo ka swi nga hlanganiki loko hi nga swi pfuvapfuvangi hi heleleta hi nga swi twisisi ku ri loko hi vulavula hi mimirhi a hi vulavuli hi ripfumelo ra ndhavuko
0: miri loko hi vulavula hi mimirhi a hi vulavuli hi ripfumelo ra yini kumse nga ri va yi lahlekela ha ri swin'we hello orit mi nga tlhe mbuya kambe hi kota ku mi twa kahle 0608745942 kumisani makenta ku ri vulavula hi mirhi a hi vulavula hi ripfumelo ra ndhavuko xana loko vulavula hi ripfumelo ra ndhavuko hi vulavula yini va nga tlhe va vona va kota ku hi hlamula swona handle ka dokodela la hallo
4: hello Thomas
0: ahe ahe
4: hello
0: ahe hi na mi twa mahito
4: minjhani
0: hi pfukile mi pfukile
4: nikambe ni la ku vutisa laniwani mani a hi nge na famba apatini ni kuma ku u cukumete nhlingo apatini swi na ntiyiso ku ku swilo swa kuni swi hlamala swa tirha or veri swa tlu swi hlamala veri swa tlulela or swa tirha swi ya ku tirheni ku ya kolo ku hi swi hlamala
2: Hina ka ripfumelo ra hina hi hava swilo swo fayelela mabodlela hi hava xilo lexi u nga xi hlamalaka a patwini mahaxi. Loko va ha vutisa leswiwani ni tshame ni kuma xivutiso xa ku le nhoveni leni ku na tihuku, ku na swipopani, ku na yini swi tsondzeleriwaka swi endleka swi swa vavaku va swi endlisa hi swona. Ni nga vula ni nga tipfinyingi ku hava n'anga na yin'we yi nga ndlaku swo fana na sweswo. Loko mo za mi vona n'anga yi huma ya a nhoveni swi vula ku ri i ku phahla ya ku phahleni, ivi kumbexani loko yi huma ya nhoveni ku na mimirhi leyi yi tirhiwaka rimitsu ri fanekelaka ri va ri tsemiwa ri tirha ri tlhela ri tlhelela layani hi ndlela yaleyo. A ku na a hi na swona leswiyani swa ku tirhelela na yini na yini. So swi nga endleka mi kuma ku ri xivutiso hi xona mara xi le ka ripfumelo rin'wana, hi ku ti-coco na yini na ti-jazz flood na kwala switarateni sweswa ka le ka xikukwana ha hlangana na swona
0: swi va swi ri kona
2: mara a swi kona ka ripfumelo ra hina hi ndlela yo yaleyo.
0: Sweswo ke mixer hi le ku fambeni kahle bana kahle rinkwe ka nambara 0608 75 942. Kuna xin'wana
2: laya lava van'wani a va ringeta ku kombisa ku hambanisa vun'anga na vutshunguri i ntiyiso swinene. Nonga ni nga va twangi kahle va ri halaya ka Christian ku na Christian ku tlhela ku va na madokodela lama va vula nga ku lama mali khetsana ani sure ku ma Christian na ku hina vona man'wani madokodela tin'anga mari kwele khensana muhaxi. Vun'anga hi va hi kha hi mina ni pfumela ka mukwembu, ni pfumela ka xintu, ni pfumela ka vukhongeri bya xintu leri vitaniwaka ripfumelo ra ndhavuko leri ni nga yimela rona laha. Andzeni ka ripfumelo ra ndhavuko ku tlhela ku va na vutshunguri. Andzeni ka ripfumelo ra ndhavuko ku tlhela ku va na vutshunguri. Lebyi vutshunguri lebyiwani byi nga bya ndhavuko, swi vula ku ri mina ni pfumela ka ndhavuko ni tlhela ni va mutshunguri andzeni ka ripfumelo le ra ndhavuko. Loko u pfumela ka ndhavuko muhaxi u va u kha u pfumela ka va le hansi. Va le hansi lava u pfumelaka ka vona hi vona lava va tlhelaka va jika va va vatshunguri andzeni ka wena. Leswi vulaka ku ri andzeni ka ripfumelo ra hina hi na vutshunguri ndzeni ka rona hi roho ripfumelo ri roxe muhaxi. Leri ndzeni ka rona ri tlhelaka ri kota ku humesa vatshunguri va rona. U thwasa. Loko u za u va u thwasa swi vula ku ri u thwasa vakokwani lava hi tlhelaka hi pfumelaka ka vona. A swi bohi na vanhu vo tala ngopfu lava va pfumelaka ka ndhavuko mara va nga ri tin'anga. Ku pfumela ka ndhavuko swi vula ku ri wa phahla wena sweswiya swa mitirho ya ndhavuko ya leyi nga kona ni migingiriko hinkwayo. U va u ri mupfumeri wa ndhavuko, a wu mutshunguri. Se mina ni pfumela ka ndhavuko ni tlhela ni va mutshunguri andzeni ka ndhavuko. That's why ni swi khomanisa swi va xiximo.
0: Okay.
2: Inkomu no nga ni nga ri xo ngopfu a va lavi ku kombisa se a va lava ku sungula ku nga va nga ha vulavuli ntiyiso, hi ku halaya ni ka lama madokodela tin'anga ti kona swo dyondzeliwa. Tin'anga ti kona halaya swibedhlele.
0: All right. Va swi twini 0608 75 942 mingisero GSFM. Ku na un'wana mingisero nga rhumela kahle nkandziyiso laha moitero nkandziyiso.
5: Ahi muhaxi xitichini na dokodela xikwambani kwalano. Ahi miyingiserile muhaxi na doctor kha va twa va kha va hlamula swinene hi ntokoto leswi va swi tivisaka xiswona na leswi nga swi tiveki va kha va hlamula a va swi tivi. Dokodela xikwambani a va tiva hi va toloverini kwala moyeni i munhu loyi a tivaka mhaka yena cancer. Loko hi ri na madokodela ma xintu moko ta ku yimela timhaka ta mona so mahlamula swilo hi kuya hi leswi ma tivaka swona. Sasike ngopfu hi mahaxi hi khesana n'wina mani mahaxelo man'wini mathonsi ha ma sasekile. Va vona loko sesixalati va mi hlamula kwalani sweswinyana hi ku ya hi tinghoma ku fambisana na ta Mikwembu mi va hlamule ku nandzika ngopfu hi mahaxi. Mi mahaxi wa kahle hi mathonsi, Xikwembu a xi ngeteleli masiku ya ku hanya ku va na vahaxi va kahle ku fana na n'wina. Ingaku loko a ku ri van'wani vanhu hi nge va nga va hlamulangi sesixalati kumbe va va humese moyeni or va va kwatela, mara n'wini hi mahaxi hayi nono xandla henhla ka xin'wana xandla mi mahaxi wa kahle.
0: Sile mabulomu ka n'wehe dokodela laha va mi nyiketa wo na mi va tlhela va nyika mabulomu hi khensile mingiseri 060 8 75 942 beleni kahle riqingho eka xiondo 16.0 hambileswi mo ka mi nga vulangi leswaku i mani lavawa mara hi khensile eka n'wina 060 8 75 942 nga ha teka mingiseri wun'we wa ku hetelela ivi hi kota ku pfala nongonoko kumbe xani ke vheta hi nyika n'wina dokodela nkarhi lowu namuntlha mi nga va na wona vayingiseri van'wehe marito ma ku hetelela hetelelo eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonoko wa religious talk hi mani
6: i nkomu muhaxi mina no rhandza ku khensa swinene aka vayingiseri ni khensa na ku va va olovini swinene ku dyondzisa swilo leswi ta vuya mihaxi. Ni vona van'wana na hala ka foni ya mina vo loku tshamiwi hey i ha ri na swivutiso swo boha ku ri ni va siya na lava nga ta ni landzelela kona ku nga tinambara ku nga 078 66 57 972 na 063 60 85 193 063 60 85 193.
0: Ikesi leswaku ke mingiseri va mi nyike nambara leyi mi nga va kumeka yona kasike loko ni kha languta kahle mingiseri loko ri tsa sisitsake n'wana va yime ku lungha eka nongonoko wa Xitsonga gospel revival eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasike mina na wona mingiseri wa JSR 5 hi gimeta kahle nongonoko wa religious top ehlangana kambe eka siku leri landzelaka eka nongonoko bamba reloaded awara leya nharhu gimeta kahle ka awara leya ya ntsevu nakambe eka nongonoko a hi chongoleni eka awara liya ya nungu gimeta kahle eka awara leya khume bamba yimisela mi tiphina kahle minongonoko ya JSR 5 gospel silinda ku rhandza ka Xikwembu ta ngoma wa rhandzela tata.

0: khomba ra ku lahlekeliwa hi varhandziwa va hina ri humelele nga swi langutelanga kambe hina a hi tshameni lulamile hi ku tikumela pholisi ya Kokholo Funeral Services. Joyina Kokholo namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan. U tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi casket kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi casket ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi casket ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge. Ti-plans ta hina hinkwato ti famba na ti-tombstone ta mahala na mali yo sula mihloti leyi fambaka na nkosi. Kokholo Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi Antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa ti-will ku claima timali ta mufi na swo tala. Kokholo Funerals yi kona eGiyani, Malamulele, Bushbuck Ridge na le Shawela a Joni. Ti hlanganisi na hina hi callback, WhatsApp kumbe u hi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. U ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buki ya yena yi donini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela. Kokholo Funerals hi kokholo eka swiyimo. Nwa Baggy Tree Healing Herbs lava iba xabisi ma mimiri yo endliwa hi timintsu leyi i mimiri leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana. Mimiri leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele, high blood na asthma na man'wana mo tala. Va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimiri leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini. Eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimiri leyi nga ta mi pfuna. Eka vavanuna hi na yona mimiri leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna. Mi nga va kuma eka 072-756-1200, 078-096-7497. U nga yena le tihofisini ta vona sweswi a Giyani Section A, Vahlavi Plaza, Office number 6.
1: Hari Marovela Funeral Services hi lahla murhandziwa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi nga ku yinkaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina. Eka Plan A hi ku yinka 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka eGiyani, Malamulele, Vukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ntlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endhaka magezi hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 ePalamen Street opposite Botley Store kusuhani na Ravi Ridge. EIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Maname Long Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyise Limpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arma Rubela Funeral Services, I take a chance. Eka tikhasimende ta Arma Rubela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubela Funeral Services. Mi kani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

Empela vako haleluya nkateko Yesu una matimba hi masiku hinkwawo wa hlayisa hi masiku le minkarhi wa hi twela vusiwana wa hi kotisa reshera mu Afrika-Dzonga ka ri nhlekani lowu ni sonto wa kahle hinkwakunkwaku lamba ku mukhameri kona amukela eka sonto lowu saseka swonghasi kwala ka Jisara FM rito ra rixaka eka nongonoko lowu vula kahle ngopfu song gospel revival amukela kahle hi risimu ekusukahle ngopfu eka majoya celebration loko vako haleluya nkateko Yesu una matimba hi masiku hi mikawo ku fanele ka rana namuntlha siku miyingisa mina mina n'wi va ku kha hi hlangana nga tlhela hi nyika kahle risimu rin'wana wa ku hi hanya mahala ka Yesu ku ze hi va hi hlanganele mina n'wina hi kha hi khensa lowa matimba hinkwawo miyingisa ra mina hi ku himpela wa tshembeka i xikwembu xa rirhandzu khumeni hinkwato mina se miyingisa mi kube kahle awara leyi yaku nga awara ya nharhu karhi santa lowunene muhaxo n'wina ntsaki n'wi hon'wani kutani hi ntolovele ka nongonoko wa sonka gospel revival lowu fambaka kahle 3-6 kwala ka Jisara FM rito ra rixaka a khensa swinene kuva hi kha hi kota ku fambana ngwina kahle ngopfu tanihiloko ka ha ri sonta lowa kahle miyingisa ra mina a n'wi khensa lowa matimba hinkwawo ku himpela a nga tshembisi kumbexana a nga tsandzeki i muyingiseri lowu va ka kha va na hina kahle lonkulu eka n'wina miyingisa mi va ku mi kha mi famba na hina kahle ngopfu ni le ka ra namuntlha siku ha mi amukela hi kha hi ku ina we are the voice of the nation kambe swo tano hi kha hi khensa swinene ku va mi kha mi famba na hina kahle ngopfu eka minongonoko hinkwayo ka fika kahle eka nongonoko lowu hundzeke nongonoko wa religious so ka mi famba kahle na mathonsi ya mpfula xikan'we na vayeni va hina hi khensile vayeni xikan'we na boto ku va mi kha mi hisiyele nkarhi kambe loko va hi kha hi nghenisa sweswo eka nongonoko mi swi tiva ku mina n'wina miyingisa mina hi va hi kha hi hlangana kahle ngopfu hi kha hi khenselawa matimba hinkwawo hi kha hi ku ina rito ra yena ra hi sirhelela ra hi kotisa xikan'we na ka ri namuntlha siku mina n'wi va ku hi kha hi hlanganile hi kha hi ku ina ebeneza hosi hi mpela mikhenso ya ku fanela ku haleswo ka xi nga ku faneleki wena kambe ke va hi kha hi famba na n'wina kahle ngopfu miyingisa mina mi swi tiva ku ku hayi khoneka nongonoko hi va hi kha hi hlangana kahle swinene hi kha hi ri kahle hi kha hi nghena kahle na vanharhu etende na ku dzunisa kwala ka nongonoko wa sengo gospel revival hi nghena kahle na vanharhu la n'wina mi valangaka mi ku hayi khona a hi fambeni ka Jisara FM hi ya khongela Impela vaku Yehova e murisi wa mina ningaka ninga pfumela nchumu ningaka ninga xaniseki ningaka ninga lahleki hambi ku ri kona a tindhawu ni ta ku chavisa hi miyingisa ra mina va hi kha hi nghena kahle mi swi tiva ku miyingisa ra mina endlani loko ni mi hlamuserini kona ngona ku sengo gospel revival loko va kha va famba na yena kahle tiawara ka to ti nga tinharhu kwala ka Jisara FM rito ra rixaka awara ya ku sungula hi leyi va ku hi kha hi hlangana kahle na vanharhu etende na ku dunisa hi kha hi nghena kahle na vona hi kha hi ku tanani haleni hi ta khongela hambi mi yile ekerekeni hambi a mi nga yangi kaka Jisara FM ba hi ndlele kahle nongonoko wa ku fana lowu mina n'wi va ka kha hi tiphina kahle hi tinsimu hi ku hambananahambanana ka tona kambe ti ri ta gospel leyi va ku yi kha yi ri ya xitsonga ntsena kambe ke hi kha hi ke ku eke hi famba na n'wina kahle eka 060-8875-940 mi ngarhi va leswaku mi nga tlhe mi hi kuma kahle nakambe eka swiphemu swa mabulo u fika eku Jisar Space ka FM mi vula kahle hi Facebook loko sanga u ka TikTok u fika ku Jisar FM loko mi la ku famba kahle na n'wan'wani u fika ku tsaki ngongwane TikTok sikamwe ne leka Facebook eba kai kuma kuna munta iti 10 ta mudanshi ile mbere magidembe rena makumbere nzevo mengsameta ne lokona mhlamisele ku ina eka awara ku singula le mene ngwe vakwe khengena kahle na banharu etende nda ku dzunisa mngwanwane ni ngena kahle na banharu la vanga ta vakha vha ipfuna ku hiva hekha hi famba singwe hi ngu khensa hi ku himpela wa fanela midzino ya ngu fanela kambe ithe kuma kahle ku ra hi khoneka awara vumbiri le mene ngwe ngata hi kha hi sima kahle ya hlangana kahle na mfundisi pastor Matimba Power la vakwe khena bona kahle ngopfu eka sonta unwana unwana ekusuka kahle ka awara ya mune kambe swi tani awara ya ku hetisela liya mina n'wi va ku kha hi langa kahle tinsimu kumbexani langa kahle nomboro number 1 ka fika kahle ka number 10 leyi nomboro yin'we ya yona mengisamei leyi nga ta hi kha hi khomele kahle risimu leri nga ta hi kha hi khongela lawa matimba hinkwawo hi n'wi dzunisa hi ku himpela wa tshembeka i hosi ya tihosi ni le ka ra namuntlha siku mengisa ra mina na kana khensa rirhandzu ra n'wina kambe swi tani mengisa ra mina a hi tsisimeni ya kuma kahle risimu loko hi vuya laha mengisa ra mina
tayeke kuto ngena kahle amoyeni hita ku mikhomeleni bayi banaru laba mngena kuna bona etende na kudunisa hitina swinwe eka rana monhla siku hitsibere ngo khongela hiku kudunisa hambi hiku tsina hambi hiku phokotela maboka hambi hiku yimpelela ibusukoti dza hina lesolo wa matimba hinkwa anga hinyika zona hi zona ifone ku vhaika hedzi tirisa ne le ka rana monhla siku kambe ke hi va hika hi famba na nguna kahle ngopfu ka rana monhla siku hi kuma kahle risimu ku sahle ngo kamana na thola va kume nga yimisiwi hi swiyimo mi swi tiva ku ku avuton'wini loko ri va ri kha ri xile dyambu swiyimo hi swona leswi hi va ku hi kha hi hlangana na swona tiphileni

0: impela va ku hinga yimisiwe hi swiyimo swiyimo ina hi swona leswi va ku swi kha swi ta evuton'wini bya hina kambe a hi leswi va ku swi kha swi ta swi ta hi onhela vutomi swo fika swi hi nyika tidyondzo to karhi hi 27 timina ya siku kahle awara ya nharhu hi le ka nongonoko wa xisongo gospel revival a ni rhamba mingiso ra mina tanani hi ta khongela haleli awara ya ku sungula 0608875940 nghena kahle na vanharhu etrendeni la ku dinisa i sonta lawunene na muamukela ka Jesu ra FM
1: Mwana
0: baba. Ipukile mnjani baba?
1: Ipukile.
0: Ikensile.
1: Kuna kokwani wa mgheso kusuka lati ku ra ka mapobe. Kukona mhani Maria nwe bekeni kusuka la ka hlaniki mhani mdola balawa.
0: Mhm.
1: Akuyini mhani Elisa nwa nkuna kusuka kona la ka hlaniki ya mgangeni wa ka mpenyi. Awana ya pumangoma. Itim tu choko pai kusuka na tikwini ra kamswani titambu aka sisita kuma ku hita tengwana ba
0: e kensile ngwana ba ba hlayisa kan swinene Thank you. 0608875940 ngene kahle na bana ri attendant na kujunisa kwala ka Jisara FM ri twa saka isonto lo ne nam amke
2: aye nkomo la ngela na bona tendeni
0: aye ngene
2: ndangela na sisi wa mina jiga cha la mafumani aka makosho
0: mhm
2: ngena na mhala shengiwe kwala ka makosha
0: mhm
2: ayipela insisalate ka tofelevantsanja hiko va ngena na mhala swiki nuka hiketekeni ku rifata wa kahle ku rifata ku va mhani
0: i cancele ma cancele ne nhlayiseka Thank you. Happy Mother's Day. Eka nwina hinkwenu va mana mina, va siswa hina, vo kokona wa hina, emirandza sinyola ha cancer swinene. Vuyingiseriza nwina ha cancer swinene ri randza ra nwina leri mi hi komba ka rona hi sonta na siku. Kambe ke ka ku we are the voice of the nation. A henga ta skota nwina mi nga ri kona. 0608875940 sonta lo nene nam amke.
2: Ipukile
0: mjani ma.
2: Ipukini
0: ina
2: eh ana mthla ku sukura va mhani mono kuna na kuna kuna beta chauke la shawela a block 23 inkata mfana wa mina Themba Mashakaza ningena na beta chauke na munthu mhani maluleke ivi ni esuka ni ya kwini ni ya ngena na ila ximomondia iko kwara wa the junior le a jilongo a ngena ntendeni iwe nwa balo i mhani mtile Ivi ni vuya. Enga kuna na ne kwele jilongo le. Nkata lava yani nkata. Kata vona vana vana. Ni pe nkari nwa va ku nisatwa vona. Ina u maembe deri ndyangu muni. Ah sesi ya man. Sesi ya. Eh so leso sya ni satwa vona ndyangu muni. Ndedengede. Ni ngena na vona na vho kwele jilongo loko va ngena fane vanhu basisa. Ava ngenzi satwa vona munta. Kata na mina ku ta senta ri khoma vito leriwani
0: ya
2: ngena na vo kahle vhiki leri taka vanhu lava hinkwavo lava nghenisiwa hi mhana anakanya
0: i khensile ma hlayisekanga
2: Eso.
0: Danki ina namuntla a hi fane hi ngena na vaka mhani ntsena tani loko ko sikra bona lero hlawuleka ku va hi kha hi vakomba ku hi mpela va hlawulekile naswona hi varandza swinene mingisera mina va hi kha hi vanongona kahle ka 0608875940 santa lonene nam amke Jisara FM nam amkela Oh okay I got to go ba ikha hi hlangana na bona kahle vanga tle me bela tlingona kambe e ga 0608875942 ikha ina hi famba na nguna kahle sonta lo nene nam amke
3: Nina ba dzindeto
0: Aye
3: Mfukile mara
0: E fukile mjani
3: E fukile
0: Ina
3: Kuna papa dzi doku ba nka mswana ava ngeni tendeni
0: Mhm
3: Kuna sesithembe maluleke kwala ka nhlaniki ava ngeni tendeni
0: Mhm
3: Mani Maria va ka mabekeni kwala ka nhlaniki ava ngeni tendeni
0: Mhm
3: Vanhu lava hinkwavo va nghenisiwe mhani Elisa n'wankuna kwala ka nhlaniki laha mugangi wa ka mpenyisi no va susumeta lavaya
0: awu n'wina na mi khensi swinene hlayisekani
3: i swona hlayisekani na n'wina
0: thank you 0608875940 famba na nguna kahle kwala ka Jisara FM ri twa xaka a hi ngheneni kahle etendeni na ku dzunisa ekha hi khensa lowa matemba hinkwako a hi fambeni hi ya n'wi khensa ku ri sonta lowu saseka swonghasi i sonta lowunene na amukele
4: sesake n'wanwana wa ka hina hinkwawo
0: aye papa mina mpfukile
4: Matala leswo va sukumeta munhu wa mkhava mari mpela mpela mhala va mati va nto va tshola vusona ku namuntlha siku ra manana.
0: Minga va kwateli.
4: Va sukumeta munhu wa mkhava a ku pfindi hi milomo.
0: Ah mati vana.
4: Plus ni na khwiri rikulu ku homba dhuku hoxi wa hansi.
0: Hey ta vuya na.
4: A swi na mhaka mo ni nghena na vona va ka xewe ntsena namuntlha va ka bava namuntlha mi ta ni khomela nyana ni. Hayi. Ni sungula hi mudiwa wangu eri sisimelana hayi mkhadzi wangu. Atelini a phakatini.
0: Mhm.
4: Xikwadi xa mina lexi a ri hinkwaxo lexi nghenisa sweswiyani hi kula lala ta ni yivela xona.
0: Okay.
4: Eve ni heta ni landza social app.
0: Mhm.
4: No, a xi vuyi atendeni xikwadi xa mina switolo swi nga se tala.
0: Mhm.
4: Ni heta ni jikela mani. Ni jikela mani gele matevula kwale ka gondzo ra R578 ka Maswanganyi.
0: Mhm.
4: Ni ku a va nghena atendeni switolo swi nga se tala ngopfu va nga ta yima hi milenge.
0: Mhm.
4: Hinkwavo vanhu lavawani a va nghenisi va tendeni boti masanyana hikwalaho ka gondzo ra R578 se n'wahan'wana wa mina hinkwawo mome ni namba ni ku ndwi
0: hi khensile papa mina hlayisekanga 0608 75942 hi famba na n'wina kahle eka ra namuntlha siku hi mpela hi masiku hinkwawo hi khensa hosi santa lonene na muamukeli hi pfukile njhani
5: Moi sungula mdiwa wa munhu ya loya matsenyana a ngondwi.
0: Mhm.
5: Ele similane. Gena ntendeni nwana kokwana, isikura vanwe na munhu.
0: Mhm.
5: Ivinita. Nuku. Mani vaka boti gumba gumbo.
0: Mhm.
5: Gena ntendeni mani vaka gumba gumba isikura nwe na namuntu. Oni landa mani na. Ne tela hi nkata mfana wa gosho leka mapuvi le nghena mpendeni mani.
0: Mhm.
5: Vanda va hinkwavo ka vona a va nghenisiwa hi n'wana wa boti wa Vhiki Ndlovu a nga masilo a ri la ka mavalani murheli wa chopa wa la South Africa. Ni nga vula ku na wena nghena mpendeni ka sesi a ni hi siku ra van'we namuntlha.
0: I can see the one of my mina. I second.
5: Thank
0: you. Ming Saramina, I can sell all my team by and go on a go back. Hey, can sell Sikuler one. Scumbusing, I got the kiss and Subumbiwa, Eva Manaina, Eva Cocanoina, Vasiswaina, Tikuriver Carisha, Liki, Eva Mani, Eva with the Shamuleri, Kansa Snan go back. Hey, from Banana Catalogna, Sims, I think of Gawa Fukambo, got up your holy boys, Lawakumanua Mina, Slice a gun in Gogoha, Congela Singwe, Ah, Miramba attending Dunisa, Quella. Gonna go with Songa Gospel Revival Tipine.

0: Impela wa kumhani wa mina makumembiri wathi mina yatshemengisa mina ekhaya sisimela kwele ka awara liya ya mune isanta lo nene nama amkela ka Tshisarafe aye mana mina mfukile ke
1: efukile inga pushela bo
0: efukile
1: ah ne tsano ku hedi ma das
0: happy mother's day nele ka nwina mana mina hi cancel
1: wa rita risimule ra tshumbokota leri ku riini vako hi siku ra khisimusi van'wani va pfula va ndla misolo hinkwayo ivi mhana teka nceka n'wi boha va teka va n'wi vula n'wa miceka a hi tiyisela
0: hinkwaswimpela
1: eyi mativa ku vulavula tiyiso va mhani koko a ni veri ngoma yi tichaya mara loko yi tichaya a hi ta vula ku ya ha swi kota
0: nimpela
1: hambi swi ri tani mo ni nghenisa vo vamanani ntsena nyamuntlha tendeni
0: a hi ngheni
1: eyi ku na mhanana kanya le emugangeni wa nkani le khale ke le tibananeni i kokwani wa ntsumi la ivi ni ta nghenisa va lava va va vula va n'wi tiva kahle ndyangu muni mavabya kwala ekaya la xitsongo la i nkatani zamani khona ni ngo ha mhani ndyangu muni masehe wa mina hala tlhela tanani hi ta nghena tendeni masehe wa mina nyamuza vavanuna hi va kahle
0: hayi khona
1: ivi ni ya le amahwa leyi ku na mhani josina i mhana remote ni ngo nghena ntendeni ka mhani vanhu lava hinkwavo lava a va nghenisiwa hi kokwana wa the junior ti jelerisa ximutwani xa kokwana mphilena hi jikijela eximomondeni
0: i cancile tsakitsakini i cancile ma hlayisekana
1: na tshemba i mfundhisi power loko va tala
0: va
1: ta va na power ya ku pfula tibuku ta hina va mhani
0: himpela swinene hlayisekana
1: Aye.
0: Thank you. 0608-75942. Hi famba na nguna kahle mingisero wa mina eka 0608-75942. Kwala ka Jisar FM eka ku hi rito ra rixaka. I santa lo nene na mamke. Jisar FM na mamke la? Aye.
2: Hi
0: tsume mindzumbe njani?
2: Moya ngena moyeni nga ku vona network ya kona eka ri.
0: A hi ngheneni.
2: Ngala ku ntweni.
0: A kha hami twa papa. Alright, ai go tukutana na kahle. Ai vete ni tsusuma kahle ngena ka mikanziso mengisara mina ita ku mi khovela ine kana namuthla siku. Hi ngena ba mani etendenda ku dzunisa. Ho ngena kahle eka WhatsApp ya hina eka hlekana siku ra mina. Tava ku xile nwango. Ntse kwabira hinkwawo ni nghena na boti wa Walter Gabu ka Mavalani boti Xikwembu a Zambange la ka Makosa ri kakaro baba na Maranga NT Ndambi a va nghenisiwa hi mama Kensi Nwahulela Nwamuti ya mona inkomu tatizan Kensi la mana mina hlayisekani swinene 0608-75940 nghene kahle na vanharhu etendenda ku dzunisa a hi kumeni mikandziyiso la hi twa ku ri nghena vamanike eka siku lero saseka songazi
3: Hashi wa mina a ku nghene sesi wa mina ka mswane a tendeni sesi nwa khazamula vele ka mburi ya poto a va nghene tendeni ivi le ka mdavula ka xihosana ku ya nghena sesi nwa yingwana i mhana khesani va ka ndhamba va nghene tendeni ni jika ni ya ka gym ngala a yi lumi ku na mhana mina nwa risimati vele ka zeki makaringi ka gym a va nghene tendeni na vona hinkwavo lava va nghenisiwa tendeni hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni MT Ndhambi ni la gongwangwa la xivulana la kona gungu ra mali dango
4: i siku n'wan'wana hawa ndzi nga lowunene mai haha ni kombela ku nghena vanharhu ku dzunisini ko sungula ni ta nghena wa mbilu na moya ni musi wa hosi ni kumeka le ka Sablan block 25 le muganga wa tana kahle le a va ngheni tendeni ni ta ni ta nghena na magode ni kumeka le ka mukhomi ni ta ni ta hetelela hi mhana anakanya vona va kumeka le calculate bananeni le 14A leyi kokwana wa ntsumi lava na vona hawa a va ngheni tendeni vandhavi hinkwavo muhaxi wa nghena xilahlari xa dzambuke ni ri la tsakani lonje la ka siyandani a kaya ku ri ka nsavulani tanki sisi
5: nhlekani se switsaki n'wahon'wana hi pfukile hi pfukile ni kombela ku nghena na vanharhu a tendeni ni nghena na mhana mina Johana Xihangu ka Ntshuxi ni nghena na vana va mina Vutivi Fulani Matimba ni nghena na mutirhikuloni Mr Mavasa ndzi Xikwesa a xi vulani a mi ri na mhani wa miyambu nkomo.
0: Ku na mhani mahori laha hansi ka sports center ka Mapuve a va ngheni tendeni la ku Junisu. Ku na xiseveseve xa mina laha ka Ngove chomi ya mina loyi nga kula swin'we mhani maundza hi mina nghena tendeni munghana. Ku na mama Khensi laha ri singa view na vona a va ngheni tendeni ni karhi ni ku hi pima Dazz Day. Vanhu lava hinkwavo atendeni a va nghenisa hi mandorin'we Khalanga loko khandziya sinya va chika hi Rhavi laha muganga wa katekani ka Mayele lavan'wana wa ka Fujuka danki mihaxi
6: i Khensi swinene ku va hi kha hi famba na n'wina kahle ku va xumisa ku n'wahun'wani ni nghena na leni n'wana wa Man Mabasa eka Mdavula Nelson Mabunda eka Mhlamo Vele Rini Judy Magoda ka Ndengeza va nghena Judgment Avanyisi Thabalala eri singa view famba na n'wina kahle mi yingisa mi ri karhi namuntlha siku va ku va ximuhaxi ni nghena na lava Makhwita Nhlavele Chamalala a re singa view Kwenadi Khashane Mohlokong Malati Khonda Khokane Abulovedu abangena na Brenda Mureme Karivala inkomo ni case swinene ku va hi kha hi famba ngwana kahle mi ngisa mina ha ngena swinwe attendant da Denise ekara na mthlasiko va ku hi swinwe ka dzingidzingi ndzi ngena attendant la balandzelaka events Mlonzoboti Sambo ejilongo seswa mina ladies my the Sambo la ka dzingidzingi hamba scroll LC Milan ka Makosa bangena Papa Blessing Maringa ka dzingidzingi case swinene ku va hi kha hi famba ngwana kahle mi ngisa mina ha kha lo matemba hinkwawo hi ku himpela wa tshembeka ekuma kahle van'wani va hi rhumeleke kahle nkandziyiso rito laha
7: kurhula ni nghena na lava landzelaka ni nghena na Gogo Mahura hansi ka sports center ni nghena na Gogo Magoda Makhelondo na Xitsavi nghena na tendeni ra ku dyunisa na n'wina ni ta ni ta hetisela hi ni ta ni ta hi tlhela hi mfana wo goxa kwala ka Mapuve nghena ni tendeni kokwa ku hlula vanhu lava hinkwavo va nghenisiwa hi kokwa Mkhenso na Xivono ni ri kwala kaya ka Mapuve na Nkhenso
8: ni kombela ku nghena na mhani wa mina ku nga mhani wa Gezani va ka Xikhandzi laya ka Mchipisi ivi ni nghena na makwenu wa mina ku nga Mamthombeni le ka Phaweni ivi ni nghena na makwenu wa mina ku nga mhani Masiwamele le ka Mapapeni vanhu lava hinkwavo lava a va ngheni tendeni na sesi wa vona kumbe n'wana wa vona mhani wa Gezani va ka Xikhandzi mhani wa Koka a va ngheni tendeni i mhani Jajani hlayisekani sesi n'wahun'wana
6: i Khensile mhani mina hlayisekani swinene 12 wa timina yi se hi tsumele kwele ka awara liya ku nga awara ya mune i santa lowunene na maamukele
9: ahe tata n'wahun'wana mo yi nghena vona vanharhu
6: a hi ngheneni
9: ni ta sungula hi ku nghena mhani Rikhodzo kwala Mountain View a section A ku ri birthday ya vona namuntlha nghena ni tendeni mhana mina ni ya le ka Ngove a Jamela 2 na tinyiku Maluleke na vona nghena na vona tatela hi ku nghena miharhiwa wa mina i Charlotte Hlungwani Maluleke ko kwalaha ka Makoxa nghena ni tendeni miharhiwo vanhu lava hinkwavo va nghenisa hi mhani Maxinji i kokwana wa ku hlula kusukala gen 16 a inkoko mutati n'wahun'wana ahiye
6: i Khensi swinene ma va hlayisekana
9: Danko.
6: Thank you. 060875942. Mengi saramina hafamba na mwina ingena na mama Niki. E jende nda kujirisa. Isa mta lo nene na mamke.
10: Ok. Ingena na. Na. Ante wena kuna ku ina. Ina ina ku ina mata. Ante wena kuri wala ku ene.
6: How happy Mother's Day man. I mean. I can see. Aye.
10: Hello.
6: Akami tama. All right. Ti Khensi swinene ku va hi kha hi famba swin'we hi nge se za hi tsumela kahle ka awara ya ku hetisela kumbexani awara ya vumbirhi i santa leyinene na maamukele
10: ahe minjhani ka tate
6: i pfukile minjhani mama
0: He can see it.
11: Ningena na kokwani Gavin ka makosha, ningena na mhani nga thelani pinika, ningena na manchaki. Ava ngeni tendeni nko, ava ngeni sa imali zima joka mnisa blue spring.
0: I can see sinen tla iseka.
11: Thank you.
0: Thank you. Sirutane mingisamina afamba na ngunda kahle. Kwa laga Jisara FM, ikayegu ina, we are the voice of the nation.
12: Ilteka, nina sotolo nene sestake aga gospel revival. Nikombe kungena ba na ba naro atende. Aba ngeni mana anakanya, iku kono ntumi kufika na kama 14A. Ntangena na brahme na ese shalati shongwane iman marleke kusika leka makoshi. Mona etela isi Sylvia Rikotso emana emotion kusuka leka ngoma goshani sweswi vari kwala Sandton City avangeni swa choice sipho lotswa na mina ni kwala Sandton City aka hile xawula block 23 hlaiseka nda
13: avxeni nhlekani mpukini na pukini moyi vateka ingena na vona ingena na boti abuka maswanga yentiko ra tinji ningena na mhandu dzodzwane ningena na manjajani kure mankhereni wa maini vangena na mhani wa gezani vakabobodla mhani khulu wa xarati kokwa ku humelela kwala ka makoxa ka bobodla
14: se tsakitsaki ningena na mhani makhuvelela vo duma misava hinkwayo la Giyani section F ningena na mhani Rikotso a Mountain View lava yise hisi lava namuntlha ku nga birthday ya vona ni ri a va tiphineni na happy mothers day ka vona sesi mi hlayiseka n'wana mhani swinene ni ya ni ya nghena na boti gift joku by aka mswana va kha va ku tintambu hi teto vanhu lava hinkwavo va nghena na mhani Juliana mambara ka magezani loke getsakitsaki wa mina
15: Ninjani sesi nga hon'wana mina ni pfukini ni kombela ku nghena na vanhu lava etendeni ni nghena na mhani ya mina mthavini wa yingwani kwala ka xihosani na mathini ya kokwana wa mina ku nga Phephu Maxindzi na mama Yila Geregere kwala ka xihosani ni ri a va ngheni tendeni ri nge se tala ni tlhela ni ku happy Mother's Day eka vona a va nghesi wa tendeni Khesa Ndhambi kwala ka xihosani danki
16: kombela ku nghena na vanhu lavawani atendeni ra Mdyuniso Anso fibithaka byo tola avangeni mani mamayila nwa tlhelani kata mamba ya vukari maluma hi chila itsika nomola vavangeni manchaki vakona ka miningenisi vangena na mani Rose hobzani leka nkuzani nwana nga danki
17: vela kungena na vona tendeni kuna mani Elisa leka hlaniki le avangeni tendeni mase wa mino n'wankuno mani n'wankuno ivi ni ya ni ya nghena na kokwani gaveni aka makoxa avangeni tendeni mamiluva ka mphambu na vona avangeni tendeni avangeni sa hi mhanisofi vuxaka byo tala va ri kwala ka home 14 a dankeni
0: ni khensi swinene ku va hi kha hi famba swin'we a hi tekeni tiqingho timbirhi hi nge se hi tsimela kahle ka awara ya vumbirhi i nhlekani ha maamukela
18: Sifaki.
0: Ahe boti wa mina mpfukile.
18: Ni khani ku hi Mother's Day ka n'wina mani ku hi siku a rivele rinene.
0: I khensi swinene boti wa mina. Thank you very much.
18: Ni nghena na vona xikimi ku hi Mother's Day eka vona hi ndlela leyi landzelaka. Ku na sesi wa mina i fasi na gapu la tikweni ra ka mavala loko a hi ngheni ntimbisi. Ku na mama Khesi la ri swi nga view loko a hi ngheni ntimbisi mani wa mina. Munhu hetelela hi mani. Nomina la mulo avangelisa athelo aku hiti matazi eka vona nkarhi yena wo thoka ka the golden voice a ri kwala ka miyexe kambe tshami la tiko endla ka mavabyi ni khani ku
0: I khensi swinene boti wa mina hlayisekani swinene mingisa ra mina ha famba na n'wina kahle eka ra namuntlha siku kambe ke hi kha hi famba na n'wina hi mpela ku ri siku lero hlawuleka la hi le ka Jisa FM ritarixaka kambe ke ku lo sala ntsena Ntse wa timinese ku va hi kha hi kota ku famba na n'wina eka ra namuntlha siku hi kha hi tsumela kahle eka awara ya vumbirhi i santa lowunene na muamukele mabula ndlela
18: hi mina ya loyi chisa maxaa
0: mi pfukile
18: i kahle kwahalano
0: hi pfukile swinene
18: ka siku ra ku hlawuleka n'wana mhani mo ni nghena na vana va mina wo sungula I try n'wamabulandela u kumeka le tikweni ra ka hlaniki leyi wa wavumbirhi eright wasumatani maxale u kumeka hala Mpumalanga ndhawini ta le Hazyview wa hetelela i taleta ku so wa chisa hi valava kwala kati ka sungula ku hlawuleka minkarhini ku vananga mi xixima emitini ya leyi mi nga ka yona a va nghena na papa vona mapulankela swimatani chisa maxale wu suka laha tshama i khensile siti sakuwa wa
6: i khensile papa hlayiseka Danki. Sirutane meng saramine vaya khai fala kahli vaya khai kumaku ina tandra ina siru kapa kunene kutala kensa snen ku vaya khai fambana nguna kahli eka son talo sase eka son gaz nangu makum kami ingsala kahli nere magonzeni ya kwa ambana banana eka supanza mananga sa kwa ambana na ambanana iya kahli eka awara ya bombira nangu makum kami ingsala mletu wisala makaya kensa snen ku makum kami ingifunele kahli jisara FM 106.0 megas FM suka nguna nguna mgamture nukufada bi hlayisekani hinkwako nkwako va ku hi letweri wa vusiwana a swi nga bohi mina na wena makwerhu hlayisekani hinkwako nkwako hlangana kahle na mfundhisi Matimba Power eka awara ya vumbirhi tiphileni

Karhi ka vanhu lava va tekiwile va ya evuhlongeni eka va ka Juda kumbe maJuda, hi vona ku ri na Daniel, ku ri na Mishak, ku ri na Abednego, hi vona ku ri na Shadrach. So a va ha ri vantshwa hi nkarhi lowu. Lembe 605, 70 years va ri vuhlongeni, hi vona tilo ri tshama. This is around 535 BC, 535 wa malembe Yesu a nge se velekiwa kumbe a nge se vhakachela misava hi ndlela ya ntumbuluko ya mani na mani. Hi nkama lowu, Jehovha u tshama tilweni na buthu ra yena kumbe na khoto ya yena na tintsumi kumbe swivumbiwa leswi amukeriwaka eka khoto ya yena loko a tshama tanihi muavanyisi wa ntumbuluko, the uncreated, the creator of creation, the supreme judge of the universe. Mutshami muavanyisi wa ntumbuluko hinkwawo. Loko a tshamile, hikuva mhaka leyi ya ku tiva Xikwembu yi ri na nkoka, Xikwembu lexi tivaka hinkwaswo, xi nga hi hinkwako, xi nga na matimba hinkwawo, xi teka goza ra ku va xi vulavurisana na swivumbiwa leswi tshamaka eka khoto ya xona. Xi kombeta ku ri ku ta va na nkama lowu vana va xona lava nga na ntwanano na xona va nga ta hlaseriwa hi lowo biha. A ku ri moya lowu wu lwisanaka na Xikwembu, leswi hi Xinghezi xa Bibele a hi ta ku an anti-God spirit. Hi nguva leyi nga ka yona a hi ta ku an anti-Christ spirit, moya wa ku lwisana na Kreste. Mara hi ku Kreste a nga se za ambala ofisi ya ku va ya Kreste, hi n'wi vitana Xikwembu kumbe Jehovha. So wa tshama u tiva hinkwaswo, wa hlamusela ku ri malembe lama mataka, ene ha swi tiva hi ku dyondza hi ku pfuna hi hosi leswaku it's 167 BC, leswi from 535 BC it's 368 wa malembe. So Xikwembu xi tshamaka khoto ya xona ya le matilweni 368 years. Mhaka leyi xi lavaka ku profeta hi yona kumbe ku humesela leswi nga ta humelela ha yona yi nga se humelela eka khoto leyi, eka vutshamo lebyi. Hi vona xi humesela swilo swinharhu swa nkoka. Number one, muxaka wa moya lowu nga ta ringeta ku hlasela vana va Xikwembu. Number two, mandlelo ya lowo biha. Number three, xitshunxo lexi vana va Xikwembu va faneke va xi tirhisa ku va va kota ku hlula. So number one, u humesela muxaka wa nala na leswi Sathana a nga ta tirhisa hi swona hi ku tirhisa miyisa loyi hi ku ya hi history ya Bibele a vitaniwaka na history ya munhu u vitaniwa Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes a ri hosi ya Magrisi. Hi nkarhi walowo u pfukile kutani a ngirimela hi mati ku ya hlasela na ku teka na ku ndlandlamuxa ku fuma ka yena eEgipta. Loko a fika kuma ku ri swikepe swa maRoma swi fikile hi ndlela yin'wana, maRoma se a va rhangelerile ku teka tiko ra Egipta kumbe ku hlasela na ku va va fuma. Hi tingana letikulu a tlhela kutani a decide ku va a ngirimela tintshava ta Yudiya ku ya hlasela vana va Xikwembu. Now mhaka leyi ni la ku twisa vunkoka na ku anama ka yona. Xikwembu loko xi ta va xi vonele mahlweni hi ku va xi tiva hinkwaswo, hi vona ka khoti ya xona hi 535 xi tshunxa Gabriel ku ya a ya hlangana na muprofeta wa government, a governmental prophet hi vito ra Daniel, andzhaka loko va ta va ve vuhlongeni for 70 years ku ya humesela xihundla lexi. Xihundla xa ku yini? Xihundla lexi hi nga hlaya hi xona kona kwala ka Daniel chapter 11, lava fularhelaka ntwanano mufumi loyi ku nga kombiwa yena Antiochus Epiphanes. Mufumi loyi u ta va yenga hi marito ya yena lamo kanganyisa. Bibele ya Xinghezi yi ri u ta va xisa hi flatteries. Flattery yi vula ku dzunisa munhu hi xikongomelo xa ku n'wi wonga mara swi nga humi mbilwini ku a kota ku huma ndleleni. So matsalwa ya kombeta muxaka wa ndlela leyi nala a nga ta tirha hi yona

eka vana va Xikwembu. Natirhisa flatteries. Mara yi tlhe yi humesa xihundla xa ku loko va la ku hlula khola mahasaya, va ta hlula njhani. Kambe lava tivaka Xikwembu xa vona va ta yima va nga tsekatseki. So la hi vona matimba ya mhaka leyi nga ka yona. Ku hlula ka vana va Xikwembu eka nguva liya yi vitaniwaka the 400 years of silence, 400 wa malembe ya ku miyela. Ndyangu lowu vitaniwaka the Maccabees, hi wona lowu nga hetisisa vuprofeta lebyi byi nga profetiwa. Va ve vanhu lava nga yima va tiva Xikwembu xa vona. Himakwerhu, emisaveni leyi hanyaka yona ti tivele Xikwembu. Nga va u nga mbalanga magaweni, mara tiva Xikwembu. Nga va u nga tivi swilo swo tala misaveni, mara tiva Xikwembu. Nga va u nga tivi tipolitiki, mara tiva Xikwembu. Tiva Xikwembu. Vana muchudeni wa Xikwembu. Navela ku tiva Xikwembu xa wena. Mhaka leyi ya hi komba leswaku ri ku tiva Xikwembu swi va endle ku va kota ku yima va nga tsekatseki. Hi hanya nkarhini lowu vapfumeri vo tala hi nga ku tsekatsekeni hikokwalaho ka swiyimo leswi hi hlanganaka na swona. Van'wana hi hlangana na ku tshikiwa, swi hi tsekatsekisa hi tlhelela na le ndhaku, ze hi huma ni tintswalweni hi famba hi ya nwa byala. Van'wana hi hlangana na ku lahlekeriwa hi ntirho, swi hi tsekatsekisa hi twa ingaku Xikwembu a xa ha hi rhandzi. Van'wana hi tsekatsekisiwa hi ku lahlekeriwa hi varhandziwa va hina. Van'wana hi tsekatsekisiwa hi ku feriwa. Van'wana hi tsekatsekisiwa hi ku tshikiwa. Van'wana hi tsekatsekisiwa hi ku va mali ya wena yi nga ri ku endleni swo khomeka. Mani tivi ku u le ka xiyimo xihi lexi u nga hlangana xona lexi nga ku ku tsekatsekiseni. Namuntlha no ku nyika nhlohlotelo hi vito ra Yesu, khumbula leswaku ku tiva Xikwembu swi nga ku pfuna u yima u nga tsekatseki. Swi nga ku pfuna u yima u nga tsekatseki. N'wi tivi Jehovha. Hi nga vulavula hikuva u n'wi tiva u n'wi tokotile ntsena. Naswona swi ri na nkoka. Mara n'wi tivi u tsundzuka ku hi yena mani. Eka ku n'wi tiva u tsundzuka ku hi yena mani, u tshama u kha u n'wi byeletela ku hi yena mani, swi na matimba lamakulu. Ku n'wi tiva leswaku hi yena mani, u tshama u kha u n'wi byeletela ku hi yena mani, swi na matimba lamakulu. Swi ku veka eka xiyimo laha u khumbulaka. Loko u khumbula, matimba lamataka na ku khumbula ma ku endla ku u nga tsekatseki. Matimba lamataka na ku khumbula ma ku endla ku u nga tsekatseki. Loko hi ta eku pfumeleni, hi va hi lahlekeriwe hi minchumu ya ntlhanu. Loko hi languta ku sukisa eka ku dyoha ka Adam, eka ntwani lowu Xikwembu xi nga va na wona na Adam eka Genesis 1:28, laha Xikwembu xi nga te xi va katekisa xi ku tswalana mi andza mi tata misava mi yi lawula mi yi fuma fuma tihlafuta lwa tinyatatelo na hinkwaswo swi kokovaka emisaveni. Tan verse chapter 2 yi va kahle, mara chapter 3 loko a ta va dyohile hikokwalaho ku va nala a xise n'wansati, Adam a nga yimeli timhaka ta yena. Hi vona Adam, because so Adam a ri vula vito ra wanuna wo sungula ntsena, mara to Adam hi xiheveru ri vula rixaka ra vanhu, the human race, mankind, we are the Adam. Munhu lahlekeriwe number 1 hi vuhosi, kingdom. Number 2 munhu lahlekeriwa hi presence, ku nga vukona bya Xikwembu. Xa vunharhu lahlekeriwa hi authority, ku nga vulawuri. Xa vumune lahlekeriwa hi power, ku nga matimba. Xa vuntlhanu lahlekeriwe hi identity, ku nga loyi hi nga yena. Na phinda, xo sungula lahlekeriwe hi mfumo, ku nga kingdom. Number 2 hi lahlekeriwe hi presence, ku nga vukona. Number 3 hi lahlekeriwe hi authority, ku nga vulawuri. Number 4 hi lahlekeriwe hi power, ku nga matimba. Number 5 hi lahlekeriwe hi identity, ku nga loyi hi nga yena. Eka swilo swa nkoka swi nga ku lahlekelaka evuton'wini, yin'wana ya swona swi nga henhla i ku va u nga ti tivi ku hi wena mani. Losing your identity is devastating, profoundly so. Swi nga ku dzinginyisa hi ndlela yin'wana yo anama swinene. Mina na wena loko hi ta va hi lahlekeriwile hi wile ka Adam, hi lahlekeriwe hi swilo swa ntlhanu. Na phinda ro hetelela, hi lahlekeriwe hi mfumo, hi lahlekeriwe hi vukona bya Xikwembu, hi lahlekeriwe hi authority, ku nga vulawuri, hi lahlekeriwe hi matimba, ku nga power, hi lahlekeriwe hi
identity lo hinga yena ku fika laha loko hi dondisa rito ra xikwembu kongomelo wa ku dondisa I ku letela hi xikongomelo xa swa ku muyingisela a kota ku kuma nhlavutelo lowu nga n'wi pfunaka ku va a tiva loyi a nga yena mara loko hi ya mahlweni ka dyondzo leyi ku nga ri ku tiva loyi a nga yena u nga yena ntsena mara u tiva loyi xikwembu xa wena xi nga xona vutivi byebyo byi na vuswikoti bya ku vuyisela ntamu number two vutivi byebyo byi na vuswikoti bya ku vuyisela ku tshemba number three vutivi byebyo byi na vuswikoti bya ku nyika ku langutela hope vutivi byebyo byi na vuswikoti bya ku nyika the vavavumi ya vutomi byi ku nyika the effervescence ya vutomi byi ku nyika the vrpa ya vutomi byi ku nyika ntiyo wo ka wu nga ri ki na ku hlamuseleka u kota ku ya mahlweni hi matimba lamakulu ya Jehovha hikwalaho dyondzo ya ku va u n'wi tiva yi ri na nkoka hi ndlela yo ka yi nga tolovelekanga hikwalaho na ku hlohlotela hi vito ra Yesu n'wi tivi makwerhu u kota ku tiya n'wi tivi u kota ku langutela swa le mahlweni n'wi tivi u kota ku yima n'wi tivi leswaku kota ku kuma matimba sathana a nga ku tshikeleli u va munhu loyi a hlaseriwaka hi stress mhaka ya xitirese i mhaka leyi sathana a yi tirhisaka ngopfu ku tshikelela lavo tala loko no teka yena nkama wutsongo ni vulavula hi xitirese ni kha ni kombeta ku n'wi tivi leswaku u nga tshikeleriwi hi stress ni nga kombeta ku vutivi bya hi komba leswaku ri eka ntshikelelo wa munhu ku na leswi swi vitaniwaka the physical symptoms ta stress. Number two, kuna swikombiso leswi kombetaka swi vitanaka the emotional symptoms ta stress. Number three, kuna leswi swi vitanaka the behavioral symptoms ta stress. Ta hlamusela hinkwaswo ku swi vula yini. Number four, kuna the emotional cognitive symptoms ta stress. Munhu loyi a nga tiveki xikombu xa yena anga ti kuma ari ka xiyimo laha xitirese xi n'wi tshikelelaka munhu loyi a nga tiveki xikwembu xa yena a nga ti kuma ari ka xiyimo laha sathana a n'wi kandziyelaka emiehleketweni loko a n'wi kandziyela emiehleketweni a ti kuma a tshikeleleka ku tshikelela lokuwani ku n'wi veka ka xiyimo xa ku swi vavisa na miri wa yena swi vavisa switwi swa yena swi vavisa miri wa yena swi vavisa na mahanyelo ya yena swi vavisa na vutlhari bya yena munhu loyi a nga ha koti ku hleketa hi ndlela leyi faneleke why hi ku u tshikelelekini munhu loyi swi n'wi tshikelela evutlharini bya yena cognitively swi n'wi tshikelela eswitwini swa yena emotionally swi n'wi tshikelela emirini wa yena physically swi n'wi tshikelela eka mahanyelo ya yena munhu a za a cinca na mahanyelo a nga hanyisi leswi a ri xona why because u hlaseriwe hi moya wa stress tsutsukana na un'wana wa hosi a nga ni nga va na nkata wa ku hlangana na yena loko a ni vona a vula hi mbilu yo vava a ku power a ni fana na wena loko na ha kula ni ri muntshwa ehosini ni ri na nkhinkhi vanhu va lo ni cinca vanhu va lo ni cinca makwerhu u nga pfumeli ku cinciwa hi vanhu hi mhaka ya stress u nga pfumeli ku cinciwa hi vanhu hi mhaka ya ntshikelelo yima u nga tsekatseki hi ku wena u tiva xikwembu xa wena wena u tiva xikwembu xa wena na phinda wena u tiva xikwembu xa wena hikwalaho swi ri na nkoka hi xi tiva leswaku hi nga tikumi hi vurile hi ku mina a ni ri munhu wo lunga mara ni lo cinciwa hi vanhu vanhu va nga ku cinci pfumelela ku va u yima u ku byiri bya u ku byiri bya u nga tlhentlheli ndhaku why because u tiva xikwembu xa wena u tiva xikwembu xa wena so eka ku tiva xikwembu ku na ku xi tiva hi ku xi tokota mara xa vumbirhi ku na ku xi tiva hi ku xona xi ku hlamusela ku hi xona mani so ni lava hi ya kwalaka ku hi xi tiva ku hi xona mani vhiki leri nga hundza ndzeni nkarhi ku pfuna hi wesi ku kombeta ku ri eku xi tiveni a hi fiki laha hi xi tivaka hi leswi hi ngo u tiva vun'we bya xona u tiva swa ku xikwembu i xin'we xi na makamara manharhu phati yaleyo ya theology yi na nkoka ngopfu ngopfungopfu hi mhaka ya ku va u kota ku vona Yesu
kuske saka geneza wo sungula ke afika ka nhlavutelo wa makumembirhi mbirhi u fane u xitiva u n'wi tiva Yesu u n'wi vona Yesu ka geneza 1 verse 1 Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz sweswi ni nga swi vula i geneza 1 verse 1 hi ririmi ro sungula ra bibele hi xiheveri Bereshit swi vula ku sunguleni bara swi vula ku tumbuluxa Elohim swi vula xikwembu mara xikwembu lexi xi le ka ntalo a hi eli ku nga vun'we mara i Elohim ku nga ofisi ya tatana ofisi ya n'wana na ofisi ya moya lowo kwetsima ni tlhelela kwalaho leswaku hi kota ku xi vona ku loko hi xi hlamusela na loko hi ya ka ndzimana leyi nga ka Old Testament kumbe Testament ya khale u vona Yesu u vona Yesu ku nandzi wa xikwembu swi na nkoka ku fika kwihi ni yingisi murhandzi wa Jehovha rito Lord rito hosi ko va ku loko hi risa ka ririmi ra mamana hi ku hosi swi twakala hi nga ku ri i rito ra xiheveri melech leri vulaka hosi king mara hi va hi vula yodevave ku nga rito leri vulaka Jehovha kumbe Yahweh so rito Lord i rito yodevave ri vumbiwa hi leswi swi vitanaka ti tetragrammaton vowels ti alphabets ta mune ta xiheveri leti vumbaka rito leri i rito yod na rito hey na rito vav na rito hey yod hey vav hey loko hi dyondza ti alphabets alphabet yo sungula yod hi yimeriwa hi voko alphabet ya vumbirhi vav hey vav yod hey vav hey vav yi vula ku vona hey yi vula xipikiri vav ri vula ku vona so voko vona xipikiri vona yod voko hey yod hey vona vav xipikiri hey vona so loko u ku Yesu u ku hosi u ku Lord yod hey vave hi ku dyondza ti alphabets ta xiheveri leti alphabet yin'wana na yin'wana yi nga na mfotho wo karhi mfotho lowu fambelaka na alphabet yod i voko hey i ku vona vav alphabet leyi alphabet vav mufodo lowu fambelaka na alphabet vav i xipikiri then hey ku nga ku vona so loko yod hey vav hey swi vula vona voko vona xipikiri vona voko vona xipikiri na swi ta ku hi hatse hi swikhoma swi yisa xihambanweni loyi a nga fika a vambiwa ku beleriwa mavoko ya yena siku rin'wana u ta hi komba mavoko hi vona la xipikiri xi nga nghena kona rirhandzu ro ngasi ra ku loko a fanele ri pima a boheka ku vambiwa a hi fela ku nandziwa xikwembu swi ni yisa ku hi sweswo eka ku n'wi tiva ni kombela ku loko u n'wi tiva u ku hosi yanga u khumbula mhaka leyi wena lowu nga vambiwa u beleriwa swipikiri ni vonaka mavoko ya wena hi mahlo ya nqondo ni nga ta vona mavoko ya wena loko se hi vonana ni vona rirhandzu leri nga ta tshama ri kha ri ni tlatlalata hi laha ku nga heriki eku fumeni ka xikwembu yod hey vav hey swi vula ku vona voko vona xipikiri wa rhandziwa muyingisela rhandzeka wa rhandziwa loyi a nga ku rhandza a n'wi lo ku rhandza swi helela ka marito ntsena mara loyi a nga ku rhandza u ku ferile loyi a nga ku rhandza u twe ku vava loyi a nga ku rhandza u tlhaviwile tseveni va boxa leswi vitanaka hi ximedical the cardiosec cardiosec i saka rin'wana ra mati ri nga funguneta mbilu la mbilwini la tlhari ri hindza timbambini ri nga tshovi na rhambu na rin'we ri landza saka leriya ri nga na mati la mbilwini ri tlhava ku huma mati na ngati mati ya yimelaka rito ngati yimela matimba ya xikwembu lama ma hi hlantswaka exidyoweni hlavutelo 12 verse 11 ya vula ku ri
vanwe hlurile hingati ya xinyimpfana na hi vumboni bya mlomo ya vona loko u n'wi vitana u ku Yehova ve u ku Jehova ku Yesu hosi ya mina ni kombela ku khumbula hlavutelo wa lowo sungula eka ku n'wi tiva wena lowu nga tlhaviwa wena lowu ni nga ta vona voko ra wena ni vona rirhandzu ro ka ri nga pimekiki ku ya mahlweni Yod Hei Vav Hei swi imply leswaku hi yena moya lowu hi hefemulaka loko hi hefemula hi ka hi hefemula fana sweswi ni nga ku hefemuleni hi xiheveru in certain rabbinic circles we believe ku ri loko ka u hefemula u vitana vito ra yena Yod Vav Yod Vav hi yena moya lowu u hefemulaka yena moya lo u hefemulaka na lava nga n'wi pfumeliki va hefemula yena na lava nga n'wi pfumeliki va mpakutela yena na lava nga n'wi pfumeliki a va swi koti ku hanya a nga ri kona we va na rirhandzu hambiloko vo vulavula swo biha hi yena va ku Xikwembu lexi a xi kona loko a xi ri kona why mavabyi ma ri kona misaveni ku ri na vubihi Xikwembu lexi a xi na matimba swi vula ku sathana wu na matimba ku ni la Xikwembu mara xi va pfuxa nampundzu vanhu lava xi va nyika vutomi vanhu lava xi va nisela na mpfula vanhu lava xi va lwela vanhu lava ka swiyimo swin'wana hi tintswalo ta xona xa ta ku va xi rhandza vanhu xi kombeta rirhandzu leri nga ri ki na swipimelo hi makwerhu lo pfuxiwa hi makwerhu u lo rhandziwa wa wana accident leyi a wu nga yi vhika a ku ri tintswalo wa yi wana accident leyi u nga ka yena mara wu nga fi ku lo va tintswalo ta Xikwembu Jehovha wa ku rhandza hi ku u hefemula yena u xivumbiwa lexi a xi rhandzaka ku tlula swilo hinkwaswo ka swona mhaka leyi hlamarisa Davhida u ku banga yi nandza Xikwembu mhaka leyi ya ku va Xikwembu xi rhandza munhu a tsala marito lama eka buku ya Psalm chapter 8 a hlamarisiwa hi ku languta ntumbuluko wa Xikwembu a wu fananisa kumbe ku ringanisa na vukulukumba bya Xikwembu kutani a languta ku tsonga hala ka munhu a vula marito lama landzelaka we hosi n'wini wa hina vito ra wena ri dzuneka ngopfu emisaveni hinkwayo wena u vekeke ku kwetsima ka wena ehenhla ka matilo u ti endlerile rhangu hi milomo ya tindzumulo ni ya swihlangi swa le makatleni u vhika ha yona lava lwaka na wena u miyeta nala ni murihisele 12 verse 3 loko ndzi hlalela matilo lawa tintiho ta wena ti mavumbeke ni n'weti ni tinyeleti leti u ti vekeke evutshan'wini bya tona ndzi ri munhu i ncini leswaku u va na mhaka na yena hi makwerhu Xikwembu xi na mhaka na wena Xikwembu xa ku rhandza minkarhi yin'wana hi pfumelela ku tikeriwa ka vutomi ku hi endla hi twa ingaku ri Xikwembu a xi yi rhandza mara tsundzuka mhaka leyi wa ku rhandza yisa ni tivi ku ni vulavula na mani mara ni vulavula na wena u twa ku nga ku ri a wu rhandziwi maxanga ya ka ngu nyenya ya ku nyefula vanghana va nga ku nyenya va ku hleva va ku vekela tlhelo lava nga kusuhi va nga ku gegagega mara u kona laha faka hi wena u kona laha ku rhandzaka hi mbilu ya a ku rhandzaka hi vuyena hinkwabyo a hi hlayeni ya mahlweni ta tlhela ni phinda verse 4 ndzi ri munhu i ncini leswaku u va na mhaka na yena yena munhu wa nyama i mani leswaku u ti karhatela yena xana Xikwembu xi ti karhatela wena Xikwembu xa ku rhandza Xikwembu xi ti karhatela wena Xikwembu xa ku rhandza ha vulavula hikuva Xikwembu xi ti karhatela hina mhaka yi humelerile ka Exodus chapter 3 verse 7 na 8 Xikwembu xi vula marito lama ku komba ku himpela xi na mhaka na wena xi ti karhatela wena mhaka yi ri kutani hosi yi ku ndzi vonile hi laha vanhu va mina lava nga tikweni ra Egipta va xanisiwaka ha kona ndzi twile ni swirilo hikokwalaho ka vafambisi va mintirho ndzi twisisa ku xaniseka loko va nga na kona hi makwerhu na loko vanhu vo ka va nga twisisi xiyimo xa wena but God understands Xikwembu xi twisisa ku vava xi twisisa mahlomulo xi twisisa mangava ya vutomi bya wena
twan hikuva kwala oke nzi relerile ku tavala mlela xikwembu xirelela hi xinghezi came down the stairways of heaven xirelela xikwembu xingirimela xikwembu xita xikwembu xichika xikwembu xirelela ku tavala mlela emavokweni ya va Egypt na profeta ka unwan vikileri u ta vona ku lamleriwa hi xikwembu loko kuri mina wena nta ba mina xidudla kwala ninga kona niku amen Jehova vikileri wangirimela ku ta ku lwela u vone ku hlupheka ka wena u vone ku xaliseka ka wena u vone ku tshikileriwa ka wena u vone ku hlekuriwa ka wena u vone ku hlekiwa ka wena u vone ku xaniseka ka wena u vone hinkwaso leswi u nga ka swona leswi vanhu va nga ku twisiseki hi ku a va ku tivi yena a nga fani na vanhu vanhu hambo vona xiyimo xa wena minkarhi yin'wana a va ndli nchumu vo nwa titiya va chera na ti-crimora va nwa tikofi hi vito ra wena mara loyi wa ku rhandza loyi wa tikarhatela wena loyi loko a vona xiyimo xa wena a twa ku rila ka wena u endla swo karhi no tsakisa hi ku loko a vona xiyimo xa vana va Israyele yi ri hinkwakwalaho ndzi rhelele ku ta va lamulela emavokweni ya Egipta ndzi va humesa etikweni leriya ndzi va yisa etikweni lero nona lero anama kumbe leri anameke tiko leri khulukaka ntswamba ni vulombe ni lava ku yima kwalaho Yehova u ri na va humesa ni va yisa tikweni ra njhani leri anameke number 2 tiko leri noneke xikwembu xi na problema ku u dya u noneriwa hi vutomi xikwembu xi na problema ku dya makholo beef na makukispanzeka ya vutomi xikwembu xi na problema ku swi ku nandzihela xa vula na hi rito ra xona ka pisela ma 35 verse 27 hi King James the B part of it ndaka B part of it yi ri loyi a he has pleasure in the prosperity of his servant u twa ku nandziha eku humelela ka nandza wa xona rito nandza xiviri obed ruma ka rito rimintsu abad leswi vulaka muganzeri wa xona rito muganzeri worshiper according to Webster Merriam Dictionary rivula an admiring lover of God u murhandziwana wa xikwembu xa ku hleketa davhida ku munhu i ncini hosi munhu i ncini leswaku u va na mhaka na yena munhu i ncini munhu wa nyama i ncini leswaku u tikarhatela yena xikwembu xa tikarhatela wena ni pfumeli ku hlohlotela hi nkama lowu swa wena swi ta cinca hi vito ra Yesu ni pfumeli ku hlohlotela hi nkarhi lowuwani xiyimo xa ka n'wina xi ta cinca hi vito ra Yesu ni pfumeli ku hlohlotela hi nkarhi lowuwani xiyimo xa timali xa wena xi ta cinca hi vito ra Yesu ni pfumeleli ni ku hlohlotela hi nkarhi lowuwani vukati bya wena byi ta nandziha byi cinca hi vito ra Yesu ni pfumeni ku hlohlotela hi nkarhi lowuwani xiyimo xa timali xa wena xi ta cinca hi vito ra Yesu ni nga tlhela ni phinda na ku u dyondza na maendlelo ya swona u dyondza ku veka mali u dyondza ku vekisa mali dyondza ku tswarisa mali hi tindlela ta kahle u dyondza ku tsundzuka xikwembu hi vukhume loko xi ku nyikile u dyondza na ku pfuna na swisiwana u dyondza na ku seketela malandza ya xikwembu u dyondza na ku hlayisa varikwerhu u dyondza na ku tumbeta mali timali ta wena ti nge he fani na le kusunguleni ni gandla hi vito ra Jesu ni kombela ku amen kwalaho nga kona xikwembu xikwembu xa tikarhatela wena xikwembu xa ku rhandza xikwembu xa ku hleketa xi lava u xi tiva leswaku u kota ku tiya xi lava u xi tiva leswaku u ta kota ku xi tokota yodhevavhei hi xona moya lowu hefemulaka hi xona lexi u nga swi koteki ku hanya xi nga ri kona mara xona xa swi kota ku hanya hina hi nga ri kona yodhevavhei n'wi tivi tanihi yodhevavhei loyi loko u nga ta vona voko ra yena u vona xipikiri u vona rhandzu yodhevavhei ku ya mahlweni swi vula I am ni loyi ni nga yena loko xikwembu xi hlamula Moses eka buku ya Exodus chapter 3 verse 14 Exodus 3 verse 14 n'wana ku nandawa hose mibawa 14 verse 14 yi vula marito lama landzelaka Exodus 3 verse 14
a hi hlaya verse 13 ni build up ako hi kota ku twisisa ku ku humelela yini laha ku lavuwa vito ra xona ka va loko muxi a ku eka Xikwembu loko ndzi fika eka vanhu va Israyele ndzi ku ka vona Xikwembu xa va tata wa n'wina xi ndzi rhumile eka n'wina kutani va ndzi vutisa va ku vito ra xona i mani ke xana ndzi ta va hlamula yini xana twana nhlamulo eka verse 14 verse 14 kutani Xikwembu xi ku ka muxe ndzi loyi ndzi nga yena hi xiheveri marito lama i Ichyach Aser Ichyach ni loyi ndzi nga yena xi engeta xiku u ta ku ka vanhu va Israyele la vuriwaka ndzi yena u ndzi rhumile eka n'wina la vuriwaka ndzi yena u ni rhumile eka n'wina hi xinghezi yiri I am has sent me unto you lo vuriwaka ndzi yena the I am the Ichyach Aser Ichyach the I am who I am loko hi dila hi office ya ku va hi n'wi vitana the I am who I am kumbe loyi ndzi nga yena hi vulavula hi leswi hi xinghezi xa bibele xona leyi hi ngo the illimitabilities of God ku ka ku nga pimeki ka Xikwembu a hi tsundzuxani hi dyondzo leswi hi swi vitanaka ti-revelatory experiences revelatory experiences swi vula mintokoto leyi vanghana na malandza na vana va Xikwembu va nga yi tokota Jehovha a karhi a ti vonakarisa ni kombela ku tsala marito lama landzelaka ehansi loko va u ri ku tsaleni number 1 Jehovah Jireh leswi vulaka I am provider ni mu pameli. Number 2 Jehovah Shama. Jehovah Shama. Kume Yodeva ve Shama. Shama shubula ni kona. Always there. Jehovah Gibor. Jehovah Gibor. Gibor shubula nena. Gibor shubula mighty. Gibor shubula champion. Gibor shubula muhluli nena. So loko n'wi vitana Jehovah Gibor uri hi wena nena ya mina. N'wi tivi. And loko u lava ku aka vutshaku, the rach and the da'ath, the ability to internalize wisdom and understanding and the capacity to gain consciousness over a divine presence. Loko u fanele u aka vutshaku ku loko a vonakala hikuva u kha u n'wi byeletela. U n'wi byeletela u swi nghenisa hi ku n'wi byeletela loko a vonakala u ta tokota vukona bya yena loko u tokota vukona lebyiya Exodus 33 verse 14 yi va ntiyiso ka wena my presence will go with you and I will give you rest vukona bya mina byi ta famba na wena ni ta ku nyika ku wisa moya wa wena wu tokota kaya moya wa wena wa phyuphya evukoneni lebyiya a byi vonakarisaka hikuva u n'wi tiva u n'wi byeletela a ku komba byona a ti vonakarisa na switwi swa wena swi mbonela ku ya u kona minkarhi yin'wana na miri wa wena wu huma na swirhumbani swa komba ku u kona ntokoto wo fana na luwa loko wo hindza endhawini ku ri na xipuku u nga byeriwanga hi munhu misisi ya wena yi ku nyavanyavanyavanyavanyavanyavanyava ku na nchumu wo ka wu nga tolovelekanga laha ni nga kona i vukona lebyi ni vavaka hi byona a ni vulavula the omnipresence ku nga vukona lebyi u byi hefemulaka ku nga vukona lebyi hambi vadyohi va n'wi hefemulaka va n'wi vulavula ku biha a va yingisela a nga vuli nchumu hi vulavula hi vukona lebyi u nga byi tokotaka u ri wexe byi ku nyika kurhula byi ku nyika kaya Psalm 90 verse 1 yi ri Adonai Maon Ata Ahitalanu Verdor Verdor leswi vulakaka Jehovah swi tikomba u vile kaya ra hina hi laha ku nga heriki evukoneni bya Xikwembu hi le kaya ka moya wa wena u nga se tswariwa u nyikiwa miri u nga se tswariwa u nyikiwa xivongo lexi u tibumaka hi xona u ku hina hi hina vahlave ni vula xivongo lexi ni xi rhwaleke ku ni nga cambuteli munhu un'wana hina hina vadyiva nyama hina hina a hi tsali munhu hi beka loyi a hi tsalaka hi ti nga se tibumabuma hi swivongo leswi hi nga na swona
hi nge se tswariwa hi va kona ndeni ka misava a hi ri ndeni ka yena hi ri mimoya Adonai maonata hi talanu verdor verdor hi nge se tswariwa hi va ka mindyangu leyi nga ka yona hi vile mimoya hi tshama ndzeni ka yena hi laha ku nga heriki hi ku hi vulavulana hi ri ndzeni ka nkarhi hi tangetela rito ka le ndzhaku hi laha ku nga heriki ka le ndzhaku mara hi ka hi swi tivaku hi hanya na xikwembu lexi hanyaka eka sweswi a xi na tolo a xi na mundzuku xi na sweswi xi vona tolo wa wena aka sweswi wa xona xi vona sweswi wa wena eka sweswi wa xona xi vona mundzuku wa wena eka sweswi wa xona hikwalaho ke u faneleke ku xi byeletela u nga rivali u xi tsundzuxa u xi byeletela u swi tsundzuka swi ze swi va nhlavutelo leyi cincaka vutomi bya wena ku vulaka nandzu wa hosi mfundhisi Mashava loko va chumela mhaka ya ku hanya hi nhlavutelo tolo ka khakhala eka malandza ya xikwembu u za u kuma nhlavutelo makwerhu lowu ku pfunaka leswaku u kota ku ya mahlweni na vutomi u nga rhurhumeli u n'wi tiva u tiya u kota ku endla swo bulo ka vuton'wini bya wena n'wi tivi hi yena loyi a nga yena Jehovah Jehovah Gibor champion lwa lwaka a nga hluriwi wanuna wa nyimpi the man of war hi yena Jehova Jaira wa Pamela lwi hi yena Jehova Shama u kona lwi hi yena Jehova Gibor i nhenha ya wena lwi wa ku lwela lwi hi yena champion u lava u n'wi tokota u tokota na ku rhula u kota ku tokota kaya moya wa wena wu phyupya vo tala ha pepetseka ha tsendzeleka a ri kona aka ku n'wana nga wu ni tivi n'wana wa mina wu veki nkarhi na mina n'wana wa mina wu ni khensi hikwala ka vunene bya mina n'wana nga a wu ni dzunisi hikwala ka vukulukumba bya mina n'wana nga wu ni gandzeli hikwala ka ku kwetsima ka mina n'wana nga wu ni tshembi hikwala ka ku tshembeka ka mina ene hi tikuma hi pepetseka hi tikuma hi vilela hi tikuma hi hanya ntshikeleleni wa stress the cognitive symptoms ti tshikela miehleketo swi tshikelela switwi emotional attacks ya stress swi tshikela na miri hi twa switlhavi swa ku hambanahambana swi tshikelela na mahanyelo hi ze hi cinca mahanyelo because a hi naveli ku famba hi swiletelo swa yena ahika number 4 number 1 Jehovah Jaira wa Pamela lwi number 2 Jehovah Shama u tshama ri kona 3 Jehovah Gibor hi yena champion 4 Jehovah Tsedikenu Tsedikenu shuvula loyi alulameke loyi 1 angana xidyo loyi 1 ululamile loko hi yimbelele ku ululamile Jehovah loyi ahe ululamile Jehovah loyi ahe ululamile Jehovah loyi ahe e ululamile Jehovah loyi ahe yena ululamile akuteka kwina akuteka la akuveka la akususa la aku yisale yena alulamile yena Jehova Tsedikenu la lulameke ikuvula ka matsonga machangani ya msambikana alulamile ahi ululamile alulamile Jehova lulamile makweri ululamile na loko u hindze ithakeni ra vutomi unga n'wunzwindli nga n'wunzwindli hi thyaka u nga n'wi soli u nga kumi xihoxo ka yena u lulamile Jehovah loyi yodhevave tsedkenu hi yena lowo lulama a hi ka number 5 Jehovah Kana Jehovah Kana swi vula ku hi yena loyi wa jelesi loyi ku nandzu wa xikwembu u na malunghelo wihi ya ku va na jelasi u nga se n'wi avanyisa hi jelesi ya yena tsundzuka ntumbuluko wa jelesi hikuva aku randzile hikuva aku tumbuluxile hikuva aku endlile hi xikongomelo xa ku va u n'wi gandzela
nakuva u va hosi emisaveni wa faneriwa hi ku loko a ku vona u nga ndli leswi nga tumbuluxeriwa ku endla swona a va na jealousy loko a swona languta loko u va u kume nkate wa ku teka nsati loko ze u n'wi teka u n'wi gangisa ku hey my baby my sweet na ku rhandza you make my heart beat fast and slow at the same time u ndla mbilu ya mina yi ba hi swigingi yi ba yi nonoka hi nkarhi wu ri wun'we a ku na mina na ku rhandza then u ya xixima vatswari va yena then u ya xixima malandzi ya hosi lava va n'wi rhangeleke kutani va ku tshunxela mikateko xikwembu xi va mbhoni so loko xikwembu xi ku pfuna n'wi mbarisa na ringi munhu yaleyo loko a za a vitaniwa nsati wa wena phawa ku va na jelezi leyi vaka na yona jelezi ya kahle njhe jelezi ya ku heyi u nga languti nsati wa mina hi ndlela yaleyo mi ka mi hindza hi ku i wa wena ni vula swa swikwela ku tiyisa mhaka ku wena loko jehovha ku languta u ti ba xifuva hi wena ku loyi i wa mina u wa jehovha hi yena la nga ku xava hi ngati ya yena wena kereke u ku xave hi ngati ya yena u hakele ku lovola hi ngati ya yena a ku hlantswa swidyoho a ku endla la baseke yodheva vetsed kenu yodheva vekana hi yena wo lulama a nga na jelezi ya ku gandzela mina hosi xikwembu xa wena ntsena u tirhela mina ntsena tirhela xona ntsena u ta hlayiseka sathana u bihe mbilo makwerhu a ku na vunene eka yena lava nga n'wi tirhela sathana va swi tiva leswaku van'wana wa vona na vurhongo a byi khomi van'wana wa vona va tlela va nakatseriwa hi swilo loko ripela vo rila ku yo hambi ripelela yini loko a va swi kota ku khomeleta dyambu va ta ri khomeleta hi ku a va wisi a va tleli tirhela jehovha loyi wa jelezi loyi a ku rhandza mina ntsena n'wananga dzunisa mina ntsena gandzela mina ntsena ni tsakisiwa hi ku loyi wa dhiza jehovha loyi loko u rhandzana na jehovha wa dhiza ku nandziwa xikwembu u dhiza kwihi laka exodus chapter 23 verse 25 no tirhisa ririmi ra loko ni kota ku ni twisisa muyingiseri na swi tivaka u nge ni quote out of context you will understand the intentionality of my intents verse 25 mi ta tirhela mina hosi xikwembu xa n'wina ntsena kutani ndzi ta mi katekisa ndzi mi nyika vuswa ni mati ma vona xidiza hi swivuswa xidiza na hi mati ndzi ta mi susa mavabyi exikarhi ka n'wina xidiza na hi ku horisa etikweni ra n'wina a ku nga vi na wansati la nga ta humeriwa kumbe a nga ta onhakeriwa xidiza hi ku block-a miscarriage ku ta kumbe loyi a nga ta ka a nga veleki xidiza hi ku hlasela vumhika naswona ndzi nga hunguti ntsengo wa masiku ya vutomi bya wena xidiza hi ku ku nyika long life xi ku nyika malembe layo tala jehovha loko rhandzana na yena jehovha kana jehovha loyi wa jelezi loyi wa dhiza u na ndlela ya ku ku hlohlotela leswaku i ya mahlweni u vona tintswalo u vona vunene u vona vukulu u vona ku tshembeka u vona ku kwetsima ka yena na n'wi vulavulela namuntlha hi vito ra Yesu rhandzana na Jehovha ntsena u nga gandzeli swikwembu swa hava rhandzana na Jehovha ntsena u nga n'wi humeli va ya ku tlhavatlhava rhandzana na Jehovha ntsena gandzela yena a ri yexe u ta ku dhiza hi swakudya wa phamela loyi wa phamela makwerhu wa phamela nandzu wa hosi na loko vapfumeri va nga humesi vukhume kumbe ku seketela ntirho hi timali wa phamela Jehovha makwerhu na loko vanhu vo ringeta ku lava ku zamazama wa phamela Jehovha u ta n'wi vona a ku nesa u ta n'wi vona a ku phamela u ta n'wi vona ku endla swa kahle tsakisa hi marito lava ma nga ka buku ya Psalm 103 verse 1 through 7 matsalwa ya vula marito lama landzeleke ha ha vona ku phamela na vunene bya yena ndzi lava ku khensa hosi xikwembu ya mathakalabaya ni la ku ringeta hundzuluxelo lowu thank you Lord Jesus xanga lexin'wana xi ri moya wa nga khensa Yehovha moya wa nga khensa Yehovha naswona hinkwaswo leswi nga eka mina a swi khense vito ra ku kwetsima ka yena moya wa nga khensa Yehovha u nga rivali mintirho ya yena hinkwayo leyinene hi yena laha ku rivalaka milandzu ya wena hinkwayo laha hanyisaka mavabyi ya wena hinkwawo
la kutsula ka vutomi bya wena ekheleni ekheleni kutsula vutomi bya wena ekheleni Verse 2 ndatlhela ka verse 2 moya wa nga khese Yehova unga rivali mitirho ya yena hinkwayo leyi nene hi yena la ku rivala ka milandzu ya wena la hanyisaka mavabyi ya wena hinkwawo la kutsula ka vutomi bya wena ekheleni ku tlhandleka hari ya nsovo ni tintswalo wa dhiza Jehovha vona u ku tlhandleka hari ya nsovo hari ya nsovo ni tintswalo a ku nyika leswi nga ku faneleke tintswalo gena ganan ratsone charis a ku nyika some subjective kindness some objective beauty some oh man a ku nyika ku amukeleka laha van'wani va tlheriswaka kona ku tlhandleka hi hari ya nsovo ni tintswalo ku nyika leswi nga ku faneleke ku nyika leswi nga swi khongelelangiki hi ku titsona loko kulu hambiloko ku khongela na ku titsona ku ri na nkoka u ku nyika leswi nga ta ku leswi na swi tiva a hi mintirho ya mina i tintswalo ta Jehovha hi yena la xurhisaka a ku xurhisaka hi leswo nandziha evudyuhaleni bya wena vuntshwa bya wena byi ko byi pfuxiwa ku kotisa gama hu Jehovha loyi wa swi kota ku ku xurhisa hi leswo nandziha eku dyuhareni ka wena mhani bava kokwani wa mina kwala mi nga kona mi nga tlheleli ndhaku mi nga rhurhumeli loyi ni le ku khalabyeni ku kheguleni ka n'wina wa tshembisa ku ta mi xurhisa hi leswo nandziha a pfuxa vuntshwa bya wena ku kotisa gama rhandzana na Jehovha ntsena loko ni ku ntsena ni valwa hi mhaka ta vugandzeli rhandzana na Jehovha ntsena nga n'wi landzi Sathana n'wi jinli Sathana u zwakalaka Yesu rhandzana na Jehovha ntsena ta swi vona makwerhu u ta hlayisaka hi yena Jehovha kana number 1 hi ta yena Jehovha Jaira wa Pamela number 2 yena Jehovha Gibor i championi 3 yena Jehovha imani tatisa El Shaddai. God. Wa matimba hinkwawo. Jehovah. Loko hi n'wi hlamusela loyi El Shaddai. On one level swi vulaku hi yena wa mavele lamo tala lamakulu. Loyi nga n'wi mamaka u nga heti masi ya yena. More than enough. Hi yena loyi u mamaka ka yena. U kota ku yima u kuma calcium u kota ku ti yimela vuton'wini kota ku ti yimela El Shaddai hi yena wa mavele lamakulu ni nga rhuketeli hi yena wa mavele lamakulu u nga mama Jehovha a nga heli masi El Shaddai the multi-breasted God God of more than enough xikwembu xo ndlhula vahlayi hi yena loyi n'wi gandzeli Jehovah El Shaddai. Kuya mahlweni ngu ganzeli yena Jehovah Nisi. Nisi. Shuvula mjeko wa kuhlula. Wahlula Jehovah. Wahlulela Jehovah. Makweri kutikele yunga na kona kare anyara wena. Na kuprofetela hivito ra Yesu. Akuhluleli kwa laonga kona. Amkela kuhola hivito ra Yesu. Kongela mlenge yale inga kubaveni. Ayoli hivito ra Yesu. Kongela ungana baga ishtravi lanthanini la. Hola hi vito ra Yesu. Ni tshinya na ku panda ka nhloko ka un'wani. Hola hi vito ra Yesu. Kamandelekede ya basa. Jehovah loyi wa swi kota ku horisa. Khongelela twaka khwiri rero ra ka ri nga yimi. Amukela ku hola hi vito ra Yesu. Khongela ntshikelelo wun'we kwala miehleketweni ya wena. Amukela ku hola hi vito ra Yesu. Jehovah. Tsebaworth hi n'wi vitana Jehovah ve Tsebaworth leswi vulaka Jehovha wa mabandla Jehovha wa tinyimpi Jehovha wa ku gandzela Tsebaworth swi vula Jehovha wa mabandla swi lwa mabandla swi vula tinyimpi swi vula ku gandzela Tsebaworth Jehovah ve Tsebaworth hi yena Jehovha wa mabandla hi yena Jehovha wa tinyimpi hi yena loyi David a nga vula ku mhe ni kota na ku tlula dikhumbi le dikulu hi mhaka ya yena hi yena loyi a nga hi leap over a troop ni kota na ku tlula ni khome tlhari
ehle ka mantinyimpi letikulu valwi lavakulu a hlula ha dyondza leswaku Davida u lwe tinyimpi ta 66 ene tinyimpi hinkwato ta yena hi ku a famba na Yehovha vetseba wa Jehovha wa tinyimpi Jehovha wa mabandla Jehovha loyi matsalo ya hi kombaka kusuku rin'wana byela Davida ku yimanyana hi mfu loko u nge se twa huwa ehenhla ka misinya u nga fambi a yima Davida Jehovha wa mabandla a famba henhla ka misinya loko a twa ku famba ka henhla ka Jehovha ka a henhla ka misinya Davida a ya va hlasela na Jehovha va hlula a ni swi tiku ncini leswi ku tikelaka leswi nga ku endlaka ku u twa yi nga ku ri Yehovha a nga na wena nge ku ni ku hlula namuntlha amukela ku hlula hi vito ra Yesu namuntlha amukela ku hlula hi vito ra Yesu u ta hlula hi vito ra Yesu u ta hlula hi vito ra Yesu u ta hlula u ta wina hi vito ra Yesu a ku kotisi Jehovha a ku niki tintswalo Jehovha ta ku kota ku hlula swilo swa wena swi famba swilo swa wena swi saseka swilo swa wena swi ya mahlweni hi vito leri nga henhla ka mavito vhiki leri a ku vhiki ra wena ra ku hlula u ti vona a ti vona karisa hi ndlela yo ka yi nga fanelanga a ku lwela a va Jehovha wa matimba Jehovha wa tinyimpi Jehovha wa ku hlulela hi vito leri nga henhla ka mavito hinkwawo nkarhi wa mina wu ku swi ni ku hela ku namuntlha landzi wa Xikwembu lava ku ni khoma yini ka leswi a mi swi dyondzisa khoma leswi Jehovha u lava u n'wi tiva u serious hi ku tiviwa hikwalaho zani ka vuprofeta hi 535 a tshamisa butho ra yena tilweni va kombana ku vana va mina 368 years from now ku ta pfuka Antiochus Epiphanes a ri nga ta ku va hlasela a tirhisa ku vulavula va humesaka ntwanano mara lava tivaka Xikwembu xa mina xa vona va ta tiya va endla swo buloka u lava u n'wi tiva u lava u n'wi tiva ku hi yena mani u n'wi tiva ku na loko u ku Yehovha vhe loko Jehovha wa mina u swi twa ku vula yini swi vula ku hi wena loyi loko ni vona mandla ya wena swandla swa wena ni vonaka xipikiri hi wena loyi nga riki na swipimelo hi wena loyi hanyaka ni nga ri kona mara ni swi koti ku hanya u nga ri kona hi wena Yehovha vhe dana ni ringeta ku kombeta ku hi yena Jehovha Jara wa Pamela yena Jehovha Nisi wa hlulela mjeko wa yena wa ku hle yena Jehovha Gibor i champion ya yena i nene ya yena yena Jehovha Tsebaworth Jehovha wa tinyimpi Jehovha wa mavandla nkarhi wa mina fike makhumi loko u lava ku tihlanganisa na mina riyinqingo ra le nyongeni i 0 i 7 i 2 i 4 6 8 5 6 5 9 loko u lava kereke khongela ka yona hlangana na mina e Kingdom Worship Center International Church we call it the place where worship birth miracles kona kwala N7 ya mangombe kegena ntshava ya mangombe E14C tikwenda vanhu va ku tikota tikwenda vanhu vo saseka tikwenda vanhu va ku tirha hi mavoko ya vona va ku endla swi endleka hi ku pfuna hi hosi tlhisana back eka Tsaki wa un'wana matimba Paul signing out before ni sign out loko u lava ku xava music wa mina tibuku hlangana na ka website emna www.matimbapaul.com u yi kumela u tikumela hinkwaswo ni huma hi risimu leri ngo nkulukumba Yehovha Shalom

0: Impela yena sikwembusa yena ri simra yena kha ri suka kahle eka manana tswala eka nhlekani wa sikura namuntlha kumbe eka njhenga wa sikura namuntlha kwala ka jisara family ri twa haxaka impela va ku hi yena xikwembusa hina risimu leri va ku ri kha ri horisa timbilu ta hina hi siku na siku leri hi nyikaka matimba mantshwa na hambi hi kha hi tsimela ku tshemba mingisa ra mina makumembirhi wa timina yisa kube kahle awara ya ntlhanu hi le ka awara ya ku hetisela ya nongonoko wa xisongo gospel revival mingisa ra mina muhaxi wa n'wina karhi yena ntsaki n'wan'wani kwala ka jisara fan rito ra rixaka se i nkarhi wa ku va mina na n'wina hi va hi kha hi langa kahle tinambara number one ka fika kahle ka number 10 mingisa mina leti va ti kha ti famba na hina kahle n'wina ma ha ku yi kumaka hi na ha mi amukela hi le ka jisara fm 106.0 megahertz fm 060-8875-942 i santa lowunene na mi amukela
1: Santa lowunene baby girl
0: kokwani guy
1: ni
0: can see swinene happy mother's day ni le ka n'wina kokwani wa hina
1: na khensa ntombi ya mina a ni nga ri kona dyambu hinkwaro ni veni ku an'wa un'wana nge jump
0: mativana
1: ku ni miki number 7 n'wana nga ni yi yisa ka vamhani lava va nga ni xeweta ku halaya hi kwabo xikan'we na wena hinkwavo n'wananga hinkwavo ni ku va ndyangu wa ka maxindzi lawa ni nga bebuliwa kona vamhani risimu ra number 7 a hi tiphineni happy mother's day ka n'wina hinkwavo va ndyangu wa ka mahori le ka kokwani wa mhani a hinkwavo hinkwavo hinkwavo vamhani va yingiseli hinkwenu hinkwenu i kokwani gaveni n'wana mina ne
0: ni khensile kokwani Thank you. 060-875-942 Ming Saramina. If I'm banang wina kaase, ekarana montha siku. 060-8875-942 Kumakura ikone number 7. If I'm bikaase, nako guan gabi. Karu santalo nene nam amkela.
2: Wana mani,
0: fukila. If fukila mjan, wana mani.
2: Ay, fukila.
0: Iken si.
2: Eh, awa, ni kombela number 1.
0: Number 1, ria come on.
2: Ni ri kongomisa aka ngame mina beta cha ku kwala xavala black 23. Na mana mamaza, mana na ka anyi le 40A le. Na mali bi ya le ndibule. A va dipheni nene ngopfu. A ku themba mashakazi hala ya tinda u ta xavala black 23. Inkomo na mani?
0: Can see.
2: Mi va na siku le rinene ngwana mani.
0: Can see le ngwana mani.
2: Eh aka mwena.
0: I can see le swinene, can see le botlhaiseka.
2: Thank you.
0: 060-875-942 It is in simile tiba kwi kai di langa ki. Is antalo nene na mamke?
3: Ay, ke mi pusha li shawa da ni ka. Mi gombele number 4.
0: Number 4. Ria kaman?
3: Ria ka sa ki mwa omwa ni ka GCR.
0: Matwa.
3: Richada ria ka shiluba. Ka GCR. Ria ka manzo ongo Merlin.
0: Hlayisekani hinkwako hinkwako tiphineni.

0: Vakunjana no wa laveka endlwini ya hosi risimu ra sika kahle swinene ka Living Rock SA kumbexana va kha famba na yena kahle ngopfu kunjana no wa laveka 0608875942 ka ha ri santa lowunene na mi amukele
1: wala man
0: aye
1: mahlohlowa
0: aye papa
1: kumbe na number 2 te kwi
0: number mani
1: number 2
0: number 2 yi kona papa iya ka mani
1: ya ka mana mina inwata musumazotswana kwala ka musumazotswana kwala
0: nelika
1: mana ne khovretsa ka kwala ka mangela
0: nelika
1: man lozi hopdara kwala ka kukuzana kwala hayi sikangwana kwala vatsindo kwa tirweni wa ka mana
0: i can see sinenhlayisekani danki mengisara mine famba na nguna kahle eka rena mutlhasiku hi yena mbore le mitsakela ka leiva ku ikhe khomele kahle risimo eka madambi ya skrana mo tlhari perile na amkele
2: hambi mta famba ka lovolini ka ba maxeve
0: hi famba na number mani
2: ni kombela number 5
0: number 5 ria kaman
2: ye ya ka ngwe ngwa mina nthleni ku heti madazbay man daveni ka makosha ya ka ndave zitha mahlotswani hosi ya hina le heti ya yitsutsuma ya ka mhani heva a misinyeni yo pfumala matamani
0: okay
2: valangeriwa hi mandrozobya ni le ka ku za nhlayisekani haxi wa mina
0: i khensile mana mi nhlayisekani na we
2: Danki.
0: 0608875942 le rinqingo riperile nam amke.
2: Ni tele ku ish ya
0: rila. Ai. Number 10. Ria kaman.
2: A no swituna ku minkarhi lowu ni nga nghenisa hi mani vele. Alright. Moni kuna na moni yisa ka mani khulu wa mina eka ku nwa July va ka nukeri.
0: Okay.
2: Va kumeka laha ka xikukwana laha antomeni. Ivi na mani wun'wanyana. Na mana emotion le ya ka nkomo ka kwini vete virivele ah so se andrivele a tsayo a be so ton fit e vi wa vena ro ku vambani na ku va malivia
0: ene
2: bebuli yena malivia e vana vana ri lava a va cini swi swi mteto
0: kensile ma
2: mana ana ka
0: thank you Alright, number 2 sika kahle ka xihanya nomo Jay Hlungwane. Ivi hi tlhela kuma kahle number 5 Den Pai loko ku ya over imurisi wa mina. Hi nga rivali number 10 loko ku Dumi K va ku xikwembu xa masingita na tshembe mpela mutadiphine santa lonene.

0: Vaku ishi kwembu xa masingita xa maendla masingita naswona xiendla mihlolo 0608875942 ming saramina ri swi nga kahle ka nangona kwa songo gospel revival kwala ka Jisara FM rito ra rixaka nkarhi na mutlha wu yibe ku yiba kambe ke mta hi khomela riperile na amukela ka Jisara FM
1: ahe
0: ka tama mwana ma
1: Happy Mother's Day.
0: Ne le ka nwana mana mina.
1: Nila number 3.
0: Number 3. Ria ka mani.
1: Number 3 ya ka kokwana wa Byron a tshivulani.
0: Okay.
1: Ne le ka kokwana the junior a ka Adlong.
0: Mhm.
1: Ne le ka kokwana Tsumi a 14A.
0: Mhm.
1: Vana velela hi mhango mashava kwala ka mbaka.
0: Kensi sinene mana mehla iseka. Thank you. Kensi sinene kuba hi kha hi famba n'wina kahle va ka mbatlo. I na ku sungula ntwa miyingiseri va ka mbatlo hi tshame hi ya khongela kwahalaya 0608875942 hi famba na n'wina kahle hi yihi nambara leyi hi fambaka na yona kahle riperile na amukele.
2: Hi
0: pfukile njhani ma?
2: Hi
0: famba na namba mani?
2: Number
0: 8. Number 8. Ria kama ni?
2: Ria kama mani. Hii ukwavu. Watina irona. Ala nikuwai. Mana mkateko kwa laka iskala na ukapawa.
0: Iki nsi sune nchaiseka? Thank you. 0608875942. Ming saramina. Alright. Ile rinkengo. Eriperi ile nama amken?
3: Number 6.
0: Number 6. Okay. Riaka man, pap.
3: Riaka kokwana wa Gwebani kusuka na 7 aka thomo na manje riya bona ke dena ri mbambana ka made. Na kokwana David David kusuka la tikwera ka makosha. Aba nengo makufuma gift jo kupa kusuka la tikwera ka mswani. Vitambu oka sisitaku wa kwani ku hita tsomana ba.
0: Kensile ngwana ba ba hlaisekani. Thank you. 0608875942 sutana ming saramina iba kai kuma kwa hi tot nsimle tiba ku kai famba itona kana namtlasi ku ba kai kuma kahle Rebecca Malope va ku kidza mani engari ba number 8 saka kahle ngof ka mkareto ele tema kam no kuba ku tilo ra mina na ku tlangela pa hapana ku tlangela Jehova number 6 anga tsanzeki wo xipansi

Ika rimisha weta eka majambula manene eka xitishi xa hina xa GCR FM hiya aritin ra xikwembu na mitsundzuxa mina vito ra mina na Pastor Dingane kusuka kwala ka Nwamankena AFM I branch ya AFM ya ka Nwamankena ansi ka vurhangeri bya Pastor wa A Mathebula hi rhandza ku teka nkarhi lowani ni xeweta vanhu hinkwavo lava va nga va na siku ra kahle ra vumhani namuntlha ku ri siku ra vamanana ni rhandza ku xeweta vamhani hinkwenu hinkwavo ka vona lava va nga kona eSouth Africa hinkwayo ni xeweta vamhani hinkwavo va nga kona exifundzheni xa Lepompo ni xeweta vamhani hinkwavo va nga kona ni le ka xifundzhantsongo xa hina xa Giyani na le ka Mapani lava hi twaka hinkwavo ni le Bembe hinkwavo Collins Chavani na mixeweta vamhani va hina hinkwana swifundzhantsongo hinkwaswo leswi mi nga yingisela GCR mi nga fika kona loko ri mi yi khoma audio streaming mi ri kona mi kha mi yingisela kwalani mhani xewetekani hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta xikwembu a xi mi katekise xi mi endla hi tintswalo namuntlha ya phavelela rito ra xikwembu eka buku ya Luke 15 ya hlaya verse 1 hi ta hlaya verse 1 loko nkarhi wu yi pfumelela hi ta hlaya na letin'wanyani kumbe letan'wani hi to ti khukuta kunene hi ya emahlweni ni lava ku hlaya ni suka aka Luke 15 verse 1 leyi nge van'wani van'wamapurasi hinkwavo va xibalo ni vadyohi va tshinelela leswaku va ta n'wi yingisa van'wamapurasi hinkwavo va tshinelela leswaku va ta n'wi yingisa van'wamapurasi hinkwavo va swibalo ni

udya kutani va endla xitori kutani ava endlela xitori aku emunhu wihi exikarhi ka n'wina la nga na tinyimpfu ta 100 loko yin'wani ya tona yi ntshuxeka yi famba a nga ta ka a nga pfumeli leswaku lava 99 va va voxe etikweni leri nga riki na nchumu kutani a hlongorisa loyi a famba a hlongorisa loyi a fambaka ku kondza a vona laha yi nga kona so laha hi nga hlaya kona hi hlaya hi timhaka ta Yesu Yesu loyi a nikaku xikombiso kumbe Yesu u le xikarhini ka vanhu ekusunguleni u tshame exikarhi ka mintshungu laha eka mintshungu ya kona ku na vadyondzisiwa va Yesu ene ku na mintshungu leyi a yo haka Yesu ku ta n'wi yingisela Bibele yi ri Yesu loko a karhi a famba a ku ri na vanhu lavo tala va swiyimo swo hambanahambana lava a va n'wi yingisela mara verse 1 yi ri loko Yesu a karhi a dyondzisa aka verse 1 hi dyondza ku na vanhu lava va vuriwaku vateki va swibalo lava ku ya hi nkarhi wa enkarhini wolowo a ku ri va lala swinene va vanhu va wini va tiko because i vanhu lava a va teka swibalo va tekela vanhu lava a va nga tsangi kumbexana lava a va nga swi koti a va nga swi lavi leswaku va tekeriwa swibalo a va hundzuke va lala so vateki va swibalo hi nkarhi lowu Yesu a dyondzisa hi wona bibele yi ri a va tshunelela kusuhi na Yesu bibele yi ri a ku nga tshunelelangi ntsena a va teki va swibalo a ku tshulelela na vadyohi vanhu lava a va tekiwa va karhi va ri vadyohi atikweni.

la malta hina ni loko makala inge Yeso u pfumelela munhu un'wana na un'wanyani a n'wi tshunelela a nga languti ku u tshunelela hi munhu wihi a nga languti ku u na mali a nga languti ku u xifumi kumbe u xisiwa ku u dyo a nga languti ku vanhu va

me lava me sulla la. Loko bataka yena nga fika ba abanyisa. Ayina uri ni minika buto. Buto mi intalo.

Bibele leyi mara a va na tinhlamulo ta switshembiso leswi va yi nyikaka swona. Mi nga vileli lava ni tshunelelaka. Ku fana na munhu loyi a nga na tinyimpfu ta 100 loko nyimpfu yin'we, xana munhu yaloyo a nga tshika tinyimpfu ta yena hinkwao, a nga tshika nyimpfu liyani a nga one 99 na titshika na yi tshika leyi nga lahleka ni langutaka leta 99? Yesu a ka switana murisi u ta boheka ku pfalela leta ta 99 a famba a ya lava yin'we leyi nga lahleka. A ni swi tivi ku ni vulavula na mani la nga lahleka. Van'wani mi lahleka swiyimini swo maku swa ku dakwa, van'wani mi lahleka swiyimini swo ka mi nga vuyi kaya, van'wani mi lahleka ka swiyimini leswi mi tshamaka mi karhi mi ku Xikwembu ni la ku ta ka wena mali loko swi ri kusuhi no fikelela ku mi ya ka Yesu mi tlhentlhela ndhaku. A ni swi tivi ku yincini xiyimo xi nga mi lahla. Van'wani mi lahleka mi ri ze i swiyimo leswi mi lahlaku, van'wani mi lahleka mi ri ka swiyimo leswi nga endlaku mi siya mimiti ya n'wina, man'wani mi lahleka mi ri ka swiyimo leswi swi endlaku mi tsandzeka no huma andle ka yindlu mi langutana na misava. Mina namuntlha na madyambu ni le ku yi lavela leswaku yi vuya ka mina, ni lava ku yi vuya ni ta yi kombeta tintswalo. U lava ku yi kombeta tintswalo tinyimpfu hinkwato leti nga lahleka ya tori leta

mini tsunele mpule mwahleka mini tsunelela mina loko mifika ka mina ani fiki ni avanyisa ani fiki ni muhlela bjozwa nwina ni fika le mirivalela loko ni mirivalela munthu ka swivumbole swintshwa bibeleni loko hi Uzgale swumbole swintshwa leswi herini hambi vanhu vo sala va nga vula hi swona vukhale bya hina a swi determine ku na ya kwini a swi nge yi pimeli bibele va ri babo a ku yin'we njhini xi nga a ni swi tivi ku xiyimo xini xi nga mi lahla lomu tlhele madyambu mara namuntlha ka jisara ni le ku wela mi twa ku voice ya mina mi karhi mi ni twa mara ni la ku huma ni yi landza mi nga lahlekela kona hi ku mina nkoka ku munhu un'wana na un'wanyani a nga la ku ya hi xiyimo xa vona u langua ka yena pilola ka yetiwana u ta ti tincha hi yena a kota ku cinca timbilu a nge swi kotixani hansi hi nyaka njhani loko eka no n'wi nyika hina hi nge swi kota timbilu ta hina hambi mina ni nga tshama kwala hambi mina ni nga tshama ni nga yine mara ye swi kasi swiyimo swi kasi ri tika n'wini bya hina lana yi nga tshiwa mindyangwini yona leswi yi nga swi endla n'wina ni lava n'wina mi tshunelela leswaku lexi nga na tintshukalasini mara wa swi kota ku restore

0: Amen. Silapa. Shinatin tswa no taba ingiseri hi garisa rina nwina. Sabutisa. Message long a saying say chincha. Rama
1: uncho. Ani mfundisi la ka thoma dondo. Hey na
0: ma. Ni tshulelela mina tshumu na mwana tini tshumu xikwembu lexa hina hi xitshunela xilava ku tshunela hi kataka hi ri kwini rito ra xikwembu ri hi khumba hi ri kwini xikwembu lexa hina xa yingisa xa twa xikwembu lexa hina xa a xi hi avanyisi loko hi tshunela kusuhana xona a hi tekeni riqingho ra muyingiseri GCR FM ha mu amukela
2: hi
0: can see loko la ka mbahlo GCR wa fika le ka mbahlo
2: yeah
0: hi can see ni bavula na mani
2: mashava
0: kwala ka mbahlo hi can see mani wa mashava xikwembu a xi mi endla hi tintswalo kwala ka mbahlo mi va xoweta vanhu lava sita na vaakatiko va ka mbahlo mi va byela ku GCR yi va rhandza swinene ayeleni hi karhi hi ta tinwa ta hina hi siya ti-voice note aka GCR FM. GCR FM i xitixi lexi rhandzaku vayingiseri va xona le fika GCR hi loyi muyingiseri a hi twela ni muyingiseri muyingiseri ka GCR FM ha mi amukela ahe mani amen
2: urhulana ku kateka ku ve na n'wina mana Lukas kwala bloutiri ka mininginini
0: hi khense ngopfu mana Lukas i vayingiseri lavakulukumba va GCR FM hi ri kwala ka mininginisi a wu ntsongo yisa ri na wena ya ku fikelela hi khensile mana Lukas
3: i swa
0: hi khensile vayingiseri va GCR a yeleni mahlweni hi ta riqingho tintungo ti la ku nghena GCR FM muyingiseri a mu amukela ka GCR FM
4: Pukini vafundisi.
0: Hi hlayiseka hi tintswalo ta xikwembu.
4: Sweswo na xikwembu xi kona ka ngove.
0: Haleluya kwala ka ngove xikwembu xa fika kwala ka ngove na ngove u tumbuluxiwe hi xikwembu.
4: Ni khensa sweswo mfumo vafundisi va mina.
0: Amen.
4: Hi swilo swa nghala wo chama ti na vavasati. Loko mo ni khongelela ni nga tshika hinkwaswo leswa swimbirhi.
0: N'we mi khongelela. Baba vitani na matimba ra Yesu Kristo wa Nazareta xikwembu hi lava swilo swa nghala va ri va chava mati na vavasati xikwembu ya khongelela ku n'wina nghelelelani va swi tshika swilo leswiwani ku chava loko kule hi khensile swilo swa nghala kwala ka ngove GCR ya fika na le ka ngove ti-call ta vayingise ta n'wina kwala ka GCR FM hi hlayisiwa hi tintswalo mani
5: hayi na hina hi hlayisiwini
0: amen
5: hambileswi ni nga ri kumela xikarhi hi dyondzile
0: hayi khensa tintswalo
5: hi dyondzile swinene ku ri sota wa kahle wo riwa hina vamhani laha nga ta ku a nga swi twanga na ha swi tivi
0: halleluya
5: hi dyondzisiwa rito
0: amen
5: ni ri kwala ka xithelani ehansi ka power hi mhana mikateko
0: aka xithelani ehansi ka power hi khensile mhana mikateko hi khensile mhana mikateko xikwembu a xi mikatekisi kwala ka xithelani hi ri GCR na kona kwalani wa fikelela GCR FM i xitixi xa hina kwala ka xithelani mi va xeweta hinkwavo kwala xithelani
5: hayi tshama na yona yi ri kwala nyongeni
0: halleluya hi khensile a yeleni mahlweni riqingho wa GCR FM hi ta va yi karhi hi tlanga na ti-voice note ta vayingiseri hi tlanga voice note ya muyingiseri n'we hi tlanga voice note ya muyingiseri hi twa ku muyingiseri va ri yini va kateka va ri kwini
6: peri mfundhisi
0: amen
6: no hakha ha muyingisela mi kha mi hi katekisa ekhe hi ri la Dingamazi hi ri la Dingamazi ama va mister siya sala a Dingamazi ama hi muyingiseri mfundhisi rito ra n'wina ra hi aka mfundhisi inkomu mfundhisi
0: hi khensile mister siya kwala Dingamazi va ri hi muyingiserile mfundhisi hakari ya mi twa Dingamazi i n'we hi teka kholo ya muyingiseri GCR FM ya mi amukela
7: ahe minjhani mfundhisi
0: hi hlayisiwa tintswalo n'wina minjhani
7: hi hlayisiwi hi kombela ku khongeleriwa mfundhisi
0: amen hi mi khongelela hi mhani yo khongela
7: ehe mi na matada yo tala.
0: Hayi nwe khongela xikwembu xita mpfuna. Baba vitani ra matimba ra Jesu Kriste na zorota xikwembu. Mani lavo wa hina hi nga swi tivi.

0: vakaratako mara nguna masitiva leswi vakaratako baba hi khongela hi ku pumela leswaku xikwembu nwina hi mhaka ku vala ku mitshunelela nwina xikwembu masitiva ku lava mitshunelelaku mina ti solution enhla ka vutomi bya bona ni khongela hi ku pumela leswaku xikwembu namuntlha hi mhaka ku va mitshunelerini swilo hinkwaswo swi vakaratako xikwembu ha swi rhula hi swi veka emakatleni ya n'wina xikwembu va nikeni joko ro olova enhla ka vutomi bya vona kusukesa namuntlha swilo hinkwaswo leswi swi va tika emakatleni ya vona hi mhaka ku va tise joko ra vona ro tika xikwembu n'wina mi va nike ro olova a va oloveriwi evuton'wini bya vona vana va vona va oloveriwi evuton'wini bya vona swilo hinkwaswo swi va tikelelaku swilo hinkwaswo swi va tshikelelaku xikwembu namuntlha ha swi tshinya ehenhla ka vutomi bya vona leswaku xikwembu vutomi bya vona swi sungula ku olova na matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta mhani xikwembu xi ta mi niketa joko ro olova amen.
1: Amen.
0: He can see le, can see le swinene. Amen. Ayena ni gari iteka ti voice note ba yixeri. Ayibene ni igari ifona, igari ivalavula na ka na hina kula Jesus ara family meri kwini.
2: Okay, so re tora xikwembu ra matimba ka sota wa kahle wa sikura ku manana. Rosi ayi ende ku zwalo imihlayisa ku ya mahlweni. Kensa swinene imani nguveni ka Jilongo.
0: Ango longo leka jilonga hingota ku fika ka xikwembu xa hina xita jilonga xa le karontse 885942 amerikweni yeso loyi u lava leswaku hi n'wi tshunelela loko hi n'wi tshunelela
3: tindinahani ni kombela ku khongerisiwa mani khale nkhani laha ntirho wo dirayivha heyi a ni wu kumi ma swi tiva hambi no yisa ti-CV kun'wana na kun'wana eyi a ni wu kumi nga khensa vafundhisi na ntshembo ku hosi yi ta hlamna ku ri tweni vafundhisi eyi nga ri nguvu ya na vhiki leri taku ma ya ntiyiso hayi mi vuya mani mi vuya a swi endleki hi vito ra Yesu
0: amen in'we hi mi khongelela papa va va na khongela leswaku xikwembu hi lava papa va le ku laveni ka ntirho wa ku dirayivha ni tsakisa hi ku va swi vurini ku va lava yini va kongomini xikwembu loko hi ta ka n'wina hi kongoma n'wina mi hi nyika leswi timbilu ta hina ti lavaka swona ni khongela xikwembu kun'wana na kun'wanyana lava nga submita ti-CV kun'wana na kun'wanyana xikwembu lava va nga fona va kombela ntirho xikwembu a va va tsundzuki leswaku vito ra n'wina ri ta tlakusiwa a va va foyinela leswaku vito ra n'wina ri ta tlakusiwa va va na cancer hi ku xikwembu loko hi kombela ka n'wina a hi na kanakani xikwembu ku na mi hi nyika ku tsakela ka timbilu ta hina va va xikwembu na khongela leswaku xikwembu a ku vi na vumbhoni eka riqingho ra GCR va ku xikwembu ni le ku kaya ka yini hi ku pfumala ntirho wa ku dirayivha xikwembu ni khongela swaku namuntlha na madyambu xikwembu a ku siku leri nga ta cinca vutomi bya vona xikwembu in the mighty name of Jesus let it be done a swi endle swa vona xikwembu ku ya hi ku navela ka mbilu ya vona hi tintswalo ta wena evitoni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta hi khensile papa xikwembu a xi mi katekise hi karhi hi ri kusuhi no fika makomu a yi nge teki tikhona mara i ku rhandza ku khensa eka vayingiseri va GCR FM i ku rhandza ku khensa eka vanhu hinkwavo lava nga teka nkarhi wa vona va teka ti-data ta vona va teka ti-airtime ta vona va foyinela xitixa xa GCR FM va ku va kateka va ri kwini va hi byela ku va kateka va ri kwini hi rhandza ku khensa na n'wina hinkwenu kwalaha mi nga kona mi nga mi le ku fambeni swo famba mi le ku yingiseleni ka rito ra xikwembu mi karhi mi famba mi ya tindhawini to hambanahambana ni ri xikwembu a xi mi endle hi tintswalo xikwembu xa musa xikwembu xa rirhandzu xikwembu xa tintswalo a xi sale na n'wina vayingiseri hi karhi hi ya yingisela nongonongo loyi landzelaka nongonongo loyi va nge i reasoning from the scripture a hi pfuleleli swiyanima swa hina a hi tekeni swo tsala a hi yingisele tala lavafundhisi lava nga tokota hi rito ra xikwembu va tlhantlhaku matsalwa va vulavulaku hi vuenti hi rito ra xikwembu a hi tshamisekeni a yonwa swo nwa a yo kuma mati hi nwa hi tshama ku lakusiwana na xiyanimoya xa hina hi ku hi lava ku yingisela nongonoko lowu ni landzelaku lowu nghenaku hi matimba reasoning from the scripture loko ku ri mina pastor Dingani kwala kongomankena a FM ni ri khatsa sala ni miya mahlweni mi yingisela xitixi xa xirhandza xa GCR FM xiyanimoya lexi nga na matimba xiyanimoya lexi ku nga rito eka rixaka hi khensile vana na vusiku bya kahle i karhi hi huma hi ri sungula

re balabla go Africa where be na la hlikani ai katekeni na mphonzo hi kare ku xikombu xa hina xitsahi cukumeti hi cancel it.

0: Eso sweswo ri simra kahle ra ntokozo ndlovu African will be saved 12 wa timinetes ku bile 7 o'clock ka madyamba siku ra namuntlha. Bishop wa mina lanwani Khundu vavula namuntlha Happy Mother's Day ka vamhani hinkwenu lami nga kona n'wi mi nga le ku yingiseleni ka siku ra namuntlha ni ri katekani na kwa n'wina mi nga tsandzeka ku ya tikerekeni ka siku ra namuntlha na n'wina chavelelekani sweswiwani nkarhi wa ku hi ya twa rito ra Xikwembu. Ehleni ka bafundisi lava ni nga va khoma eka reasoning from the scripture hi khesile awara liya hinkwayo ya mfundisi laya ku va va kha va ku nyiketa rito ra Xikwembu va famba na wena u kondza ku ya ku 7 o'clock sweswiwani suka 7 o'clock ku fika 9 o'clock ni ta va ni khoma vafundhisi laha hi nga ta va hi karhi hi vulavula aka nhlokomhaka ya mina na wena liya ya ku mahlweni ni xo ku namuntlha emakumu ya yo nhlokomhaka leyi hikuva vafundhisi va kona tindlwini ta vuhaxi va fonele lava hi nga tshama hi ku loko mo yingisela reasoning namuntlha a va yingiseli i nge tsoli vafundhisi va kona tindlwini ta vuhaxi ni xo ku hi final banani ba eka siku ra namuntlha 13 wa timinetse ti fambisaka swo sweswo we ni ku ti endla leswaku i tiva vafundhisi ku antswa leswaku ni na mani a tindlwini ta vuhaxi eka siku ra namuntlha ni ta sungula lanwani ri perile mfundhisi
1: ahee ahee Bishop Khundu
0: ahee mpfukile
1: e mpfuki swinene mpfukile
0: e mpfukile
1: a khensa mina a va ni tivi ni tlhabyani kusuka laha tikweni ra ka xitlhelani ni wun'wani wa varhangeri va vukhongeri mara ni tangi ka radio ku yimela denomination ni yimela ripfumelo ra Xikreste ni nga limitiwi denomination ya HMCI leyi ni nga ka yona mara ni kumeka ni yima ni yimela ripfumelo ra Xikreste ku nga Xikreste xexi na n'wina mi nga ka xona vayingiseri ivi hi kamba kahlekahle rito riri yini hi Xikreste tinhlokomhaka eka ku ri karhi hi vulavula hi tona se na mi amukela a hi yeni hi ya dyondza hi dyondzisana hi pfunana a hi vulala ku kanela.

0: tana eku lwela kuri vanhu va kota ku vona leswi avanga swi voni ibi kota ku ya kahle mahlweni kesi swinene
1: Elikhani ya mahlweni swinene ni twa mfundisi la landela kriperile mfundisi
2: hi persa wana bishop
1: ahe mfukile
2: hi fukile swinene hi pushela vona
1: amamukela la
2: Na khensa swinene na mina ndi amukela va yingiseri eka timeo ta mune ta misava ngopfungopfu lava va twaka ririmi ra hina ra Xitsonga hayi hikwala mi amukela hi vuke kwala Gian Apostolic Faith Mission hi ta va hi ri na n'wina na madyambu ya siku ra namuntlha ha vhiki leri nga hundza a swi namba va pfumela leswaku na vhiki leriwani swi ta namba ku namba hi vula leswaku ri Xikwembu a xi hi pfuni hi pfuneka hina loko hi kha hi tiva matsalwa ya xona swa hi kurisa swo swaleswo ma swi tiva minkarhi hinkwayo ni ri mina ni xichudeni lexi rhandzaka ku dyondza bibele ni yi handlulela ni lava ku vona ku kahlekahle swi sukela kwi swi ya kwi inkomo bishop
1: eso sweswo hi ku ke nkarhi ni ya mahlweni ta va ni kha ni ku nyiketa mfundhisi Maluleke va twa ku antswa leswaku hi mpelampela va va va ri koho tindlwini ta vaxa ri perile mfundhisi
3: bishop wa mina
1: hi mina loyi
3: mi pfukile
1: hi pfukile hi ngo vona
3: hi pfukile ma ha ri kona la
1: hayi na ha tshamisekile swi loyi mfundhisi
3: hayi vo ni tsakisa bishop
1: mi tsakisa yini mfundhisi wa mina
3: ku na ku rhandza izo ito kona ushota swinwana evela le ya na wena bishop ako bana mitiro yo karini ti va vuyo tsakisa
1: ni mitweni mfundisi hi le evangeli namuhla
3: isona bishop
1: chekutani ba yingiseri
3: va yingiseri na mipfuxela na kumperisa eka madyambu lama kahle reasoning from scriptures tani lava nga vula bishop i Maluleke kusuka la kamara mulele ka mavamba se ni katsa na ku mi amukela ka nongonoko walo hi tala ku va na wona mi ni tala ku vula leswaku ri xivutisi xin'wana na xin'wana ku vutshungunywa wa timhaka ku nga Xikwembu hi xoxe xi ti hlamulela a hi xi hlamuleleni tihlamule ti kona a ritweni ene a ku na loyi a nga ta tlilema ku se u tiva hinkwaswo hinkwerhu ha ri ku dyondzeni se hi marito malama na vayingiseri a va ngheni hi moya wolowo na loko va vutisa swivutiso nkarhi wun'wana swi kahle na ku va va va hoxa leswi va va vonisaka swona dani ku vutisetela ntsena ku komba ku ve le ku hlayeni ve le ku dyondzeni i nkombiso
1: ni khesile swinene loko ha ha sungula reasoning from the scripture mina n'we a hi rixisa hi kha hi vulavula hi tivhese vusiku hinkwabyo se vayingiseri va twaka ku mina n'we halwa ene mina n'we a helwi a swi kota ku teka 2 hours hi vulavula hi foni hi karhi hi pfunana hi rito ra Xikwembu
3: ku nga ri swi nga ri foni ntsena na ku vhakela na kaya
1: hi vulavula bibele
3: a vhakelana bishop
1: kesi swinene la hi swona sweswo mi yingiseri vhiki leri hi sukaka ka rona hi vi na nhlokomhaka liya ya ku hi swi vonisa ku yi ku leyi kereke yi yisa tiheleni va vulavurile mfundhisi Mbisi va tlhela va vulavula na mfundhisi Tlhabyana ivi hi famba laha hi nga fambisa yi swona va teka vafundhisi va karhi va famba hi ku ya hi matsalwa lama ma ri kona va nghena vayingiseri van'wanyana va kota ku vulavula leswi va nga swi vulavula va nyiketa matsalwa hi ku hambanahambana ka vona mfundhisi Tlhabyana a va yima ngopfu aka sayiti ra ku anointing oil kumbe mi va hi vanhu leyi nga kona tikerekeni ka masiku lama a swi kona na le bibeleni swilo sweswo xana tikereke ti swi kuma kwihi naswona hikwalaho ka yini va mi kha mi swi tirhisa hikuva ku fanekele ku tirha rito ra Xikwembu mfundhisi Mbiza va tiyisisa va ku heyi swi kona swilo leswiwani mafurha ya kona bibeleni va vulavule hi wona hi swona leswi hi nga kala hi njhekanjhekisana ku kala ku nghena xivulavuri xifona eka siku ra vhiki reri hi suka ka rona va ku mina ni yima na swona ene ni yimaka mfundhisi Mbisa leswi vulaka ku ni kombela ku ta kwala studio ni ta kota ku vulavula ni tiyisisa hi ku ya hi matsalwa leswaku anointing oil mafurha switikara mabendlele makhandlele hinkwaswo leswi nga kona swi koho bibeleni ene swa tirha naswona tivhesi ta kona hi leti na leti eva ku ni kombela mfundhisi Tlhabyana hi ku ya hi challenge leyi ni lavaka yona eka siku ra namuntlha na va amukela ka madyambu ya siku ra namuntlha kwala ka GCR FM leswaku u kota ku swi twa leswaku i mani va pfonini ka vhiki leri hi sukaka ka rona va ku ni kombela ku ta ni va nyikile nkarhi leswaku va ta hi va lavawani ri perile mfundhisi
4: nkomo bishop Kundula
1: mi pfukile
4: hi pfukile hi ngon'wena
1: hi pfukile swinene ti tiviseni ku antswa va kota ku swi twa va yingiseri ku hi n'we mi nga fona wa vhiki leri nga hundza
4: akhesa swinene va yingisele va GCR FM n'wina mi yingiselaka kwele kule na kusuhani

0: me vulavula na Apostle KS Maswanganyi va Ministry of Crossover PhD Ministry kunga prophetic ministry loku nga wona operate ngopho swilo leswi swa swichokochoko leswi swa United Material. So namuntlha u ta va ndhasundhasu hi ta tiphina hi twa hi tlhatlha matsalwa hi twa timhaka leti nkarhi wun'wana loko u twa vanhu va vulavula hi tinhlolo loko u nga kumangi n'anga yi nga chayeriwa a wu koti ku swi twisisa kahle. So hi mina KS Maswanganyi xipanari lexikulu xa South Africa varisi va tinghala vo timandzilo hi petrol inkomo
1: Kesile swinene loko ku ri yo tshama kwalano nga ko u lava ku twisisa leswaku hi tshamisi kwini studio ni ave va fundisi hi le xikarhi n'wana tshamala leswaku loko hi suka lava ni pfuna vafundhisi lavambirhi leswaku heyi mfundhisi Mbiza eka vhiki leri hi sukaka ka rona va vulavule ngopfu hi Marka 6:13 ivi tlhokovetseriwa va ku swi kona ndzeni ka bibele mfundhisi Hlabyani va tatisa hi Matewu 28 hi leswi a va hi kha hi fambisa swo James 5:24 i ti-vhesi leti a hi tsutsuma ngopfu ehenhleni ka tona John 4:23 hi tin'wana leti a hi famba ngopfu ehenhleni ka tona James 5:14 ku fika ka 15 hi tin'wana leti a hi tsutsuma ehenhleni ka tona yin'wanyana futhi a hi vulavula Exodus 30:22 ku fika ka 25 va tlhela va teka futhi na 30 hi tin'wana leti a hi va hi ri langusa ngopfu ka tona na wena tani hi kota ku ya mahlweni eka siku ra namuntlha hlawutelo 8:3 ku fika ka 4 hi yin'wana leyi va nga yi tatisa ku vulavuliwa ngopfu hi yona se hi karhi hi ya mahlweni ku ta fika sweswiwani hi ku amukela vafundhisi hinkwavo ka vo leswaku hi kota ku va hi karhi hi sungula mfundhisi Hlabyani hi n'wina mi ngo swi leswi a swi kona leswi ma ya mahlweni kumbe ma pfumela
0: okay na khensa swinene ni kombela vatwa va kota ku twa ku ni ri yini ku na ku twa va nga koti ku twa ku munhu u ri yini se a va twi i va kota ku twa ku ni ri yini lexi ni kumekaku ni xikombeta ni nga hambana na mfundhisi Mbiza ivi ku nga nere lexikulu xiku xi ta va la hi lambe anointing oil leyi nga kona aka Exodus chapter 30 ya hambana na oyili leko aka Yakobo chapter 5 ivi na le ka Matewu leyi mi nga kume Marka leyi mi nga kumeka mi kombetile kwalano ku ri anointing oil akova oyili yi ngo yima hi ri yoxe mara ku katsiwa swilo swo karhi ku kota ku endliwa ivi yi ta vitaniwa ku ri i anointing oil hi leswi kombetiwaka sweswo aka Exodus 30 ivi ku tlhela ku kombetiwa ku ri yi tirhisiwa hi vamani va yi tirhisa yini aka testamente ya khale se ni kombetaku mina ku ri ku nga tekiwi ku anointing oil ivi yi kokakokiwa yi ta nghenisiwa aka testamente leyintshwa hi hava anointing oil aka testamente leyintshwa ho va na oyili leyi kombetiwaku akerekeni aka Yakobo chapter 5 kusukela kwalaha ka vhesi ya 14 loko munhu a ehla na yona kantsongo a ya ahansi hi laha mi kumaku kona ku ri xana ku na loyi a vabya from vhesi ya 13 ku na loyi a vabyaku a xikarhi ku a vitani vakulukumba va kereke va ta n'wi khongelela vakulukumba lava xikomo xa ripfumelo va n'wi tota hi oyili anointing oil loko a yi yo anointing oil a yi ta va yi ri ku Exodus 30 a ku ta va ku katsiwile leswiya swa mune kumbe ntlhanu swi katsiwa na oyili ivi ku ta kota ku huma anointing oil se aka New Testament yo kombeta oyili an ordinary oil not anointing oil ila inga kumeka hi kari kokelana ku nghena na swigiriki na swiheveri swa pastor Mbiza swikolara va lava ku kombeta ku ri ya fana
1: okay ni kombe ku twisela miri oil yi kona bibeleni mara a yi vuliwangu anointing oil
0: xi ni kombeta ku xona i ku ri bibele a yi tirhisi marito hi ndlela ya vusopfa loko hi za yi tirhisa rito ro karhi yi va yi vula swo karhi
1: anointing swi vula yini mfundhisi
0: anointing is

0: in toto.
1: Oili
0: ano
1: sulay.
0: Oili, oili. Mafura.
1: Se loko hi vulavula hi Mark 6 verse 13, yi nga vulangi anointing, mara hi vula ku va va tota hi mafurha aka New Testament. Mi vula ku yi kaneta ku yi nga va yi kha yi vula swona ka New Testament.
0: Loyi ku va va tota hi mafurha, yi vula mafurha. A yi ri va va tota hi anointing oil.
1: Yi khomeni kwala hi ta vuya ehenhleni ka anointing oil. Mfundhisi, na mi amukela ka madyambu ya siku ra namuntlha, ta titweni mi amukelekile. Mfundhisi lava va yi tlhatlhini aka sayiti ra vona. Mi ri yini hi swon'we leswi?
2: Na khensa swinene Bishop Ntlhabyane na yingisela GSR minkarhi yo tala va tlhantlha swilo swo tala. Va tlhantlha ni follower ya vona ka ku va yingisela ti-preaching ta vona na ku hi le ka dimension ya vukreste, ripfumelo ra vukreste hinkwenu. Mara leswi nga ndla ngopfu ku ni tala emhaka ya ku ndhasundhasi la yi ri kona laha emhaka vo va vulavula hi ku hi oyili, not anointing oil. And anointing oil ku vulavuliwa hi oyili leyi ku nga impactiwa ntoto wa munhu andle ka mafurha. So liya ya Mark 6 verse 13 a yi komba mhaka yaleyo ya ku a va hlongola madimoni. A ni ri loko yi sungula ku vulavula yi vulavula hi ku a va hlongola madimoni. Ibe yiku kutani va tota lavo tala a va vabya va horisiwa hi mafurha. Se lexi ni nga yimana xona ngopfu lexi a xi nga vuliwa hi Bishop Mbiza ni ku mhe ni yimana lava emhaka ya ku a va hlamusela leswaku hala ka New Testament a swi kona swi sweswo. Va tsandzeka ku twisisa ku anointing oil i ntoto wa Bishop Mbiza lowu va khongelelaka oyili ivi yi vitaniwa anointing oil. Loko ya ha ri oyili i miya oyili, mara loko tekiwa anointing ku nga ntoto a vuton'wini bya Papa Mbiza yi nghena ndzeni ka oyili va yi vitana anointing oil. Swi vula ku loko yi nga totiwangi i oyili. Minkarhi va li oyili leyi vulavulaka hi yona, vavasati va hina a va sweki xixevo va nga cheli mafurha majority swo fana na spinach maswona. Loko oyili leyi a yo tirha ngopfu swixeveni ku na timhaka hi nga ta titwa namuntlha laha ni ringetaka ku kombisisa ku ri loko va ku a hi anointing oil va right, mara loko se yi va yi ri oyili loko mina ni nga totiwa a ni ri ni khongelela oyili liya se yi sungula ku vitaniwa anointed oil or anointing oil. Ku na swilo swimbirhi, so hi ta ti twisa timhaka namuntlha.
1: Mfundhisi, va ya mahlweni va tiyisisa ku ri oyili leyi va vulavulaka hi yo sweswi a yi fani na oyili leyi a yi nga le ka Yakobo kumbe leyi nga tirhisiwa ka Old Testament. Ku hambana yini lani?
0: Hi swi vekeni kahle.
1: Okay.
0: Oyili leyi va nga ku yi kombeteni na namuntlha xipaneri lexikulu a hi yona leya le ka Exodus 30. Leya Exodus 30 loko mo cheka ku lerisa Xikwembu xi ku kumeka u ri karhi u katsa yini na yini na swilo swa ringana va 4 kumbe 5. Swi katsiwa na oyili, olive oil. Ivi loko swi katsiwile ivi ku ya huma product leyi vitaniwaka leyi i anointing oil leyi nga ta tirhisiwa hi vapriesta aka testament ya khale ankarhini wa ntepele. Se leyi va yi hlamuselaku xipaneri lexikulu mi tirhisa prophet kumbe apostle? Okay.
2: Prophet.
0: Prophet Maswanganyi la. A va kumeki va ri ku hlamuseleni ka leya ya Exodus 30. Va hlamusela yin'wani leyi yi nga ta va tsandza ku yi kombeta na le ka New Testament leyi va nga ku yi kombeteni.
1: A ni ti kumbe swo hi mina na swi twisisangiku va ri hi oyili it's normal until kumbe a hi swo mbulaka swo
0: mfundhisi
1: kombela mi va lulamisela va kota ku swi twisisa ku i oyili yin'wana na yin'wana until
0: se yi va ku yona va twi kahle leswi titiku ni ta va yingisela swinene ku ri ni ta kota ku hlama sweswi ni swi twaku va vula yini. Very oyili i oyili until mutotiwa a kumeka a ri karhi a apply ntoto wa yona aka oli yaleyo se ya cinca yi vitaniwaku hayi se i anointing oil kumbe anointed oil. Ni va twi kahle loko no ka ni nga va yingiseli ni ta va se ni ri unfair. ikusitala ku challenge sweswo ni a swi twangeki kutava ni nga riki na
1: mara mabaseni ka sweswo ivi ni ta va nyiketaka
0: ni kombeta ku ri leyi va yi kombeta ku vona a yi tivi na New Testament or leyi va yi kombetaka yo tiva na vo
1: mire ni mfundhisi hi yo mhaka leyi va ri a yale ni taku na yona
2: no vixo mhlaya va ni tsakisa ku va yimela xitori xa vona a ni lexi ni tsakisaka i ku laha hi reasona hi ti-scriptures a swi kahle ku vulavula swilo from emihleketweni swa lahla hi leswi ni nga swi dyondza ka reasoning from scriptures so leyi ni nga yi tlhatlhamula laha i mhaka ya ku Marka 6 verse 13 a ni yi vulavula hi ku kutani va tota lavo tala hi mafurha va va horisa swi tikomba kahle ku oyili laha kahlekahle a yi dilana ngopfu na vanhu vo vabya a ni ri hiku loko yi sungula yi ri they casted many demons and heal other people who were sick by anointing oil or by oil ani so lako ho jikajikela ka ku oil anointing oil se phela la hi le ku yingiselweni vanhu va ku hlaya a ni ri hi fanele hi nga va confuse mara mhaka leyi ni lavaka ku yi clear la i mhaka ya ku oil i oil ani then xi lexi xi endlaka ku ri ni lava ku hlamula sweswiwani i ku ve ri oyili ya nga ka hala ka Old Testament na hala ka New Testament a ti fani a ni mara issue laha i ku prophetic ministry ka the fivefold hi yona leyi nga muvha a yi ri hala ka the old ka hala ka Old Testament a ni cause a ku operator the kings na the priests na the prophets so ministry lwa prophetic wu muvhile hala ka old wu tlontlomela wu ta nghena na hala ka New Testament se loko wu ta wu ta nghena hala ka New Testament hi laha se ku va ku na confusion because hi wona an old ministry wu nga operata hala ka old wu tlhe wu manifesta kwini hala ka New Testament laha loko va vulavula hi ku a ku na mafurha ya khale a ku na mafurha mantshwa a ku na xikwembu xa khale a ku na xikwembu xintshwa se ni la ta ri nga ta kombisa ku ri yini prophetic ministry vanhu vo tala a va wu twisisi na ku tliyara lava nga ku yingiseleni va nga tshama va confuse-iwa ku he ti-oyili ti cheriweni ku na masalamusi vanhu a va yingiseli swilo ka munhu loyi a dilanaka na swona a swi backup-a hi matsalwa a nga vulavuli swilo ku ta mihleketweni hi ku vukreste byi tsariwile hi leswi ni nga swi vulaka
1: le ku mitweni ene hinkwenu mi famba hi ndima yin'we a mi alela nchumu mo alelana hi ku i oyili ya khale na oil ya sweswi
0: ya kumbe Bishop Kondoni no lava hi hindza kahle na xipaneri lexikulu la Prophet Maswanganyi ku ri hi kota ku hindza kahle ku loko hi ku i anointing oil hi kombeta leya exoda a ku ngova oyili munhu wo karhi a nga yi khongelela mara i oyili leyi nga katsiwa na swilo swo karhi laha ku lerisa xikwembu ivi loko swi katsiwile ku vula xikwembu hayi loyi a nga katsa ni xiku leyi i anointing oil
1: a xi byela mani kwalaho
0: a xi byela muxi
1: okay lava sweswi va byeliwa hi mani ka New Testament
0: i hava rekhodi yaleyo ya ku ri ku na lava nga byeriwa
1: a ni na vona va vula sweswo ku xikwembu xi ri ni khongelela anointing okay mo ni nyiketa vo lava dilaka hi
0: swona
1: mi fika njhani ka ku tirhisa anointing oil
2: ni nga se nyika Bishop Mbizanana Bishop Maleke mhaka leyi nga yona ku va kota ku va yi twisisa a ni xikwembu ka new ka generation yin'wana na yin'wana xi raise a leader of that generation xikwembu a xi raise the leaders ku destroy generation yaleyo a ni so swi la ta vula ku ni le ka minkarhi leyi nga ka yona ni xo ku Bishop Tlabyani va la ta ri vulavula ku swi helele ka vamuxa every generation yi na new Moses wa yona and a nga raiseli ku destroy that generation ku yi build what am I trying to say on that la ta ringeta ku vula ku ka mhaka ya oyili it was designed for war i xihundla lexi ni nga xi explainaka ani why hi vulavula hi war loko xikwembu xi anointa David xi rhuma mprofeta Samuel a ku ri mhako i fanele a dlaya nghala a khwatini a tlhela a dlaya bela loko xi n'wi anointa a xi n'wi anointela ku dlaya Goliya so a xi ku anointi ku nga ri na nyimpi le mahlweni so nkoka wukulu wa oyili minkarhi hinkwalo ku ze munhu ku apply oyili ku a cheriwa there's a war So kala baba Mark 6:13 veri aba tota mafuraka baba Jehovah so lor akuri na nyipi ya ku vafane ba horisiwa hi oil liya which myself ninga swi experience kuna swikela ntolo so tala no ba tota ni khuza vitra Yesu no xikwembu twela biswana ibe ba horisiwa.
1: Okay, leyi n'wi mi yi vulaka yo ta yi ri oyili ivi mi yi huwelela vitra Yesu
2: ivi
1: yi holi
2: va yi vuli na bishop tlhela olive oil mi yaleyo xaviwa loko ya ri ka Shoprite is a normal oil malo se ni teka anointing a ni ntoto ni ku xikwembu ni khongelela mafurha lama ku horisa mukhegula lama loko ni va tota a ka ha ri oyili ntsena na anointing ya xipaneri lexikulu yi laha ndzeni ka mafurha lori lexikulu kumba laha i ntoto ndzeni ka mafurha a hi mafurha.
0: Bishop Kundula ni nga tsakela ku kumeka hi ri karhi hi fa hi le ku fambeni kahle ngopfu ku na niketani wa kahle ni lava ku kumeka ni cheka ku loko hi kumeka hi ri karhi hi kamba loko mo cheka va Efesa 2 verse ya 19 na 20 yi kombeta mhaka yikulu swinene ya kombeta ku hina yi kha yi vula hina vakreste hi akiwile ahenhla ka masungulo ya va apostola na va profeta ivi yi ku ribye ra yinhla cornerstone i kreste hi xiviri se ni tsakisiwa hi wun'wani wa varhangeri va vukhongeri loyi a kumekeke a ta na statement lexi kombetaka ku ri hi ku ya hi tivhese letimbirhi ti kumeka ti ri karhi ti humesela erivaleni ku ri vukreste byi historic and apostolic. Historic hina matimu ya Christianity a hi xipanere lexikulu na tlhabyani na vukeya na maluleke hi kumeka ku kuri hina hi sungulaka xikreste kuna la xitaku xisuka kona kuna matimu ya xikreste hina xona a bibeleni ivi xiva apostolic xikreste swivula yini hina dyondo leyi dyondzisiwaka hi va apostola hayi va apostola njhenjhenje lava kumekaka va twi hosi Yesu hi xiviri dyondzo ya vona yi kona la se mo ni mi kombeta ku hava xilo xintshwa avukresteni lexi aka 2026 ni nga kumeka ku ni ta na xona ni ku ri xo sungula loko mi xikamba aka malembe yo hundza 2000 ya vukreste mi nga koti ku xi vona aka matimu ya vukreste ku endla tano i ku kumeka hi ri karhi hi ti lavela ku endla swilo ivi hi damarheta vito ra hosi aka swona ku va swi ta kota ku amukeleka loko ni kamba matimu ya New Testament lama hi nga tsaleriwa wona ku hava laha hi vonaka wun'we wa varhangeri a ku ni kumeka ni ri karhi ni khongelela oyili ku va yi ta kota ku cinca yi va anointing oil hi hava lexi hi xi kumaka i ku ri loko membara a kerekeni a vabya lero a nga koti no ta kerekeni u tlele yi ri yena a vitani vakulukumba va kereke i xirho kerekeni a vitani vakulukumba va kereke i vakulukumba va kereke va ta ya n'wi khongelela xikhongelo xa ripfumelo va n'wi tota hi mafurha a yi zi ku anointing oil va n'wi tota hi mafurha ordinary oil va n'wi tota hi mafurha
1: mfundhisi wa nga vitani un'wana na un'wana kwala ka vona ku va u ri na vanhu a na swi twa wa nga vitani un'wana na un'wana a ku n'wana a nga ni toti mafurha lama wa ya lava vafundhisi straight
0: bibele a ni hi vaendli va rito hi va vaendli va rito hi nga va twi ntsena va ti kanganyisaka yi ri a vitani vakulukumba va kereke ku nga ri swihlangi swa kereke ni vakulukumba va kereke va ya lomu a nga tlela kona a ri ku vabyeni va ta endla xikhongelo xa ripfumelo va n'wi tota
1: a hi la anointing yi ta ku kona kwalani
2: nghenelela ku nyika vakulu lavan'wana loko yi vulavula hi ti-elders phela a yi vulavuli hi age xikomba xi operate hi age xi operate hi grace ane wa va eldara i ri mfana wa 19 years marimi le ku ni twiseni swi la ta vula ku oyili leyi a ku ngo tota bishop or profeta ni a yo vulavula hi ti-elders ku vo suka va n'wi tota loko va n'wi tota yi sala yi ndla ntirho ya ku horisa munhu loyi swi hi komba kahle kahle kahle oyili yi more powerful ngopfu ka vanhu lava va nga ku vabyeni ku ya hi verse le ba ku ikhota ku bishopo Nthabjana
0: so prophet loko mitwani ku ri hayi vafana va kereke a ni nga kombeti ku vakulukumba a hi
2: vafana
0: kombetakuriyaisa swihlangi na lava nga kula amhakeni ya
2: ripfumelo a ni la ta tlilara ku ntirho wa xikwembu a wundliwi age ku ve
0: riave
2: ri bishop maswangane na 50 years xikwembu a xi operate hi
0: ageanimana 100%
2: xi operata hi grace a ni
0: loko munhu xi n'wi
2: vitanile se reason ya la ka mafurha malandze xikwembu I maka ku la ka New Testament buku ya ti Acts a yi gini leya ya mitirho ya va apostol manisho ku na mitirho ya va apostol leyi va nga yi endla lava va 12 na van'wana a va ri kona mara ku na mitirho yin'wani ya va apostol va KS Maswanganyi na va mfundhisi Mbiza leyi fane hi ya mahlweni leyi a yi tsaliwi bibelweni mami u kuma ku mfundhisi Mbiza va yi va nyikela huma mutini wun'wanyani hi vito ra Yesu loyi a ku ri na vusiwani la ta ringeta ku vula ku n'wina mi la ta kombisa ku swi gine laha ka ti-Acts buku ya ti-Acts hi yo yi ri yoxe a yi gini ende a hi fanelangi ku hi dawuta swilo leswi hi mhaka yo twanani bishop twanani a hi fanelangi hi dawuta swilo leswi mhaka yo ku na ti-fake prophets ka Shoprite ti kona ti-fake apples na ti-original apples mara hi nge chavi ku xava apula hi mhaka ku ku na fake apple se ni la ta tliyara leyi loko ni fanele ni nyika lavan'wana ku ri issue leyikulu laha lexi endlaku ku mi nga koti ku pfumela n'wina ku hala ka New Testament u yili kona n'wina mi xure ku ri vaapostolo va gine hi lava a hi swo mi ni apostolo wa Mchangana ka the Body of Christ laha ni operata hi oyili mi nga rivali ku ka Moses xikwembu a xi tirhisani nhonga Joshua i ri heyi ni nyiki nhonga ya nkulukumba mi xi ku no ka ba wena a ni tirhisa nhonga ka wena ta tirha hi rito lero ka generation yaleyo xikwembu xi ya hi ku wena u nga ku tirhisweni xi lava ku operata hi yini not ku ri swo la ta vula ku i fake because mi nga rivali phelala bishop Thabyana ni ku ri ku na rema a ni ri ku na logos rema loko xikwembu xo mi vulavula na mina sweswi ku ri na vabya ni fanele 1, 2, 3 i voice le Holy Ghost a mi byelaka se hi fanele hi mi dawuta hi ku bishop Thabyana ku hava vhesi yi vulavulaka swi sweswo
0: prophet Maswanganyi eso ai swi ti komba si haya ai mi kumeka mi kha mi chochovela mi ya kun'wana lexi ni kombeta ku xona la i ku ri loko swi ta aka dyondzo a ni dawuti ku vulavula ka xikwembu xikwembu xa vulavula namuntlha xi nyika ku munhu a endla yini a nkarhini wo karhi mara leyi hi kumekaku hi ri ku hi kombeteni la i ku ri leswi kumekaku swi ri ku humeleleni hi tioyili ku nghena mamati na sweswo tala swi nga ku ngheneni a swi scripturali a hi rito ra xikwembu ko va ku endla ka vanhu va ti endlela van'wani business lavo tala i business va nga ka yona mara swi damarhetiwa vito hi ku ri twala ri ri holy anointing ivi ku ta kota ku kumeka swi ta xaviseka va kumeka va ri karhi va endla macheleni se point ya mina i ku mina na n'wina hi na swikombiso laha a ritweni ra xikwembu swa malandza ya xikwembu lava va nga famba na Yesu hi xiviri a ka vona hinkwavo mi nge ni kombi na wun'we loyi a kumekaku a khongeleni oyili ku yi cinca yi va holy oil kumbe anointing oil ku hava a va kumeka va endla mhaka yaleyo ko va mikhuva leyi kumekaku yi ngheneli kereke endla ko va kule la yi nga kumeka yi nghena kona hi nga kota no swi trace hi kombeta ku ri swi sunguli laha a swi nga ri kona kumbe hi ku swi ta na xidemokrasi
1: ni ku mitweni mara ma ni lahlekela ni le ku teni ka n'we mfundhisi Mbiza
0: ni nga mi lahlekeli ni kumeni
1: mfundhisi a ni kombela hi nghematsalweni sweswine
0: ya
1: ni nyika ngopfu n'we karhi mi hi hlaya Marka 6:13 ivi hi tekanyana phati yaleyo hi kota ku twisisa as mi ri vafundhisi hikwenu ku lava ringeta ku lava ku vula yini xikwembu a xi ringeta ku lava ku vula yini ku ri xi vula yini laniwani ni kombela mi ni tekela
0: okay Marka mi kumini o mi kumini mahlalo kumina na
1: Marka 6 verse
0: Marka 6
3: verse
0: aka verse ya 7 Okay yiri avitana lava khume na vambiri aba rhuma hi vambirimbirhi aba nyika matimba yo hlula mimoya ya thaka aba lerisa leswa ku vanga tsuki balonga nchomo xandlela loko kungari ku kungari nhonga ntsena vanga teki anikuni vona vanga aba lerisa leswa ku vanga tsuki balonga nchomo nhonga ntsena vanga teki timbuva ninkwama hambi yiri mali esikhwameni swa vona tintangu tona vanga ambala kambe vanga teki swiambalo swo cica aku ka vona loko mingene emutini tshamani endyangwini lowu wu mi amukelaka miko mi suke emutini walowo hinkwako laha va alaka ku mi amukela ni ku mi yingisa phumu ndhani tshori ehansi ka mikondzo ya n'wina loko mi huma swi ta va vumbhoni eka vona kote loko va sukile va dyondzisa vanhu erivaleni leswaku va hunduka va hlongola madimona layo tala va tota vavabyi lavo tala hi mafurha va va hanyisa va tota vavabyi lavo tala hi mafurha va va hanyisa
1: ni twa laka loko hi tlhelela hi fika hi teka laka 7 va va nyika matimba yo hlula mimoya a va va nyika yini la
0: he gave them authority matimba power authority
1: ni vula ku ni la ku twisisa ku a va va nyika njhani matimba a va va katekisa va ku fambani mi tlhe mi teka na mafurha lama
0: leswi hosi yi nyika matimba hi ku kumeka yi mi nyika rito yi mi rhuma ivi yi mi kumeka mi karhi mi inana
2: Bishop Tlhandzani, I think leyi va yi sungule kahle le ndhaku leyi hi ta na yona ku loko mi swi vona laya yi vulavula hi matimba ya authority phela deliverance no khese xiwomo ku ni operate ka deliverance mademoni a ma operate a ma deliveriwi hi ndzilo or hi ntoto ntsena ku na dimension la mi ma deliveraku hi authority se laha yi ri he gave them authority lasa loko yi fika ka 13 yi ku loko va nyiku authority se ni va tota vo tala lava vabya hi mafurha va ndlayini va horisiwa mara problem hi yena wo i ku ka Acts chapter 19 verse 12 ani yi ku tiyisisa swa mafurha yi ri so that even handkerchief and aprons were brought from his body to the sick and the disease left them and the evil spirits went out of them loro lomi vona leyi ve ri a ku tirhisa a ni tivi tihandkerchiefini mara ni tiva leswa ti-aprons swidukwana ya se ni vuya laha ka ku kahle kahle xilo xa ordinary xi sungula ku va extraordinary loko Bishop Vukeya hi ntoto wa vona va xi khongelela se loko mi yi vona yin'wana yi ri va Petro na hi ndhuti just a shadow which is anointed ma vona ndhuti wu totiwile good ma vona ndhuti a ni ri loko mi vona ve ri kutani vavabyi lava a va horisiwa hi ndhuti mara a hi mhaka ya ndhuti la Bishop Tlhandzani a ni ri na vakulukumba i mhaka ya ku ndhuti luwa a wu rhwale matimba laha ku nga ntoto mara a hi lava ku swi explain a nga ku xichangani xiphuwa or english xiphuwa swilo swi nchumu wun'we mara ni la ta ringeta ku vula ku loko ku ri ku ri munhu un'wana i boye bendlele i tsale marika 5:7 a ni ri bendlele leriya loko ku ri ku ri Bishop Vukeya va ri khongeleli ntoto ka munhu loyi nkarhi wun'wana i karhatiwa hi tokolochi toto tokolochi loko yi ta setsha ntoto ka bendlele a hi bendlele ri nga ta hlongola tokolochi ni lava ku hi kota ku hi twanana ngopfu ka timhaka leti mivulavulaka hi tona why aprona yi fanele yi ka yi hanyisa vanhu
0: ku mo cheka yi ta na n'wina yaliya ya chapter 19 loko mo cheka a yi kombe tinandza wa xikwembu a khongeleli ti-handkerchiefs a khongeleli ti-apron a yi n'wi kombe ta endla sweswo a yi kombe ti-petro a khongelela ndhuti se leswo la wu kombeta la ku ri rito ra xikwembu ri basile ku tlula na ku basa loko swi ta aka leswi ri kumeka ku ri vula swona
3: taza yi kombela ku nghena
4: Yeah.
3: Okay. Loko hi ri ka ntlangu wa xibakele ne bamdzela vaku unga bimone hi hloko nga ngomuli karo.

0: Mwana unga tirhisi tsolo leswi vulaka leswaku ku na milawu entlangwini wa xibakele immediate loss a wu tirhisa swi na ku wina ka wena ehlayeni ri ni leswaku ri marito lama ma tirhisiweke le aka mafurha na a tlhela a vula yini anointing ni se ni ma boxile le a ma vulaka ntoto ma tlhela ma vula mafurha lama va vulavulaka hi wona mfundhisi Tlhabyani, the same words hi wona lama ma vulaka mafurha na ntoto ku nga Shekia na Mirasha, ku nga marito lama vulaka ku tota na ntoto. Se loko se mara loko u hlaya aka buku ya Samuel kwele ka Old Testament leswi swi nga ku cinca ka kona la iwa grammar la aka Old Testament aka buku ya Exodus na buku ya ya Leviticus va ri anointing oil, mara loko hi hlaya aka buku ya Samuel chapter 2 hambi ku ya chapter 2 verse 1 Samuel 1 chapter 1 verse 21 Samuel 1 chapter 1 verse 21
1: Samuel Osungula,
2: chapter 16, verse 13.
1: You take and tell
2: you
1: one. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brothers.
0: Hello, I'm prophet. Uteka mafura a chela a henhla ka hloko ya Saul. Angutota hi wona, mara tona leswi mavito lama manga tshamisa xona. Ama hakatsananga a ya hari anointed oil mara leka Old Testament.
3: Leswi mishi hupa kwalano. Ekuri anointing oil ya leka chapter 30 lenga anointing oil inga vula hi xikwembu. Ai oyili le ai tirhisiwa ku kumeka ri karhi tota va profeta anointing oil ke kombeta ku tota va mani ai chekeni ko ikamba loko munhu aka swi tlogomeli sweso ita kumeka ri karhi a fana na pastor Vukeya a vuya swivulaku
2: moni va kombisa leswaku pastor
0: Vukeya ba rhongo ku fika kwi loko va ri le xikolweni loko va ku anointing plus oil va ri nwana wo anointing oil hi mhaka ku swi marito mambiri mfangano wa marito walawo
3: pastor Vukeya lama hupa u kona n'wina twanani ni mi kombeta hupa ka n'wina ni tele ku mi kombeta swopila
0: na mina ni kombeta
3: n'wina sweswiwani ni kolela ku mi kombeta mina na n'wina mi ta kuma chance a ni mi kombetini lexi ni kombetaku xona i ku leswi vitaniwaka hi xikwembu lexi hanyaka xiku i anointing oil akova oyili nga yima hi rioxe i oyili leyi kumeka ku yi katsiwile na swilo swa ku ringana mune hi ku lerisa ka xikwembu xiku a ku katsiwa na swilo leswiwani ivi loko swi katsiwile ku huma mafurha ya ku nuhela lama xi nga tlhela xi lerisa xikuri ku nga vi na munhu na un'we loyi a kumeka ku a ri karhi a nga totiwa hi wona loko a nga ri lava ni nga kombeta vona se mafurha lama nga tirhisiwa hi Samuel a tota Davida a tota Saulu i mafurha a hi yona anointing oil liya yi nga lerisiwa hi xikwembu laha ka muxi liya a yi tota lava xikwembu xi nga vula vona a ku katsiwangi va Davida lai loko mo kumeka mi cheka ka anointing oil
0: mahaxi na ti-verse to tala ni nge ze ni ti khota aka leventika neleke detronoma.

0: la ha marito la mambiri manga hlanganisiwangiki
1: kombe ta kuri mi vulavula hi swo swimbiri swo hambana ni vurile masinweni kuri bibele a yi kumeki yi tirhisa marito carelessly loko yi za yi ku anointing oil ivi yi ya ku oil swi tiveni va swi swimbiri swo hambana a yi kumeki yi ri karhi yi nga mikisana ni bibele
0: ma ni hetelela ke ma yi vona leyi mi nga yi hlaya leya le ka mark
2: 613
0: yiri anointing kumbe oil haye yingisa anleka yona le na ku ta tlhahla yona loko hi hlaya bibele
3: kumbe xa ni yila ku hlaya yini hi xilungu hi ya ka xilungu
1: emi hi hlaya xilungu mi hlaya xiheveru
0: hi hlaya xilungu mani mani mukomba yona loko ni kuri unga bi hi tsolo
2: okay
0: unga bi hi tsolo
3: okay
0: hi le bibele ne loko hi hlaya ka 13 ne va va chela hi mafura ne yiri ba apostolo ba horisa xana ba apostolo ba horisa na a hi xikwembu xo horisaka se hi fanele blema mutsari kuri why anga tsali kuri oh yi hlaye
3: ni minge xa xaya
1: aleka yo
0: xaya ni bona bibele
4: no lava ku vutisa bishop
3: ma mara twana ni mfundisi maleke loko hi hinda xivutiso xa mfundisi vhuka hi xinga hlamuliwangi eta ba kariba kholela butsa nshibutso le xiya mfundisi
0: aba hi hlaya ka 13 yiri ba apostolo ba ba horisa ninge ri xana hi nga blema mutsari kuri why aku ba apostolo ba horisa why anga tsala aku ri xikwembu xi ba horisa
2: loko munhu anga tivi
1: rimi le ri tirhisiwa ku hi matsalwa anga blema kuri ku hi yena anga na problem anga ku tlhoki vula yini
0: Ese, tana mash. Mona hi tisa mina. Abani ko mani nyika e platform. Hi swo swi endla ka sweswo. Kuna milawu le hi tirhisaka ku interpreta Bibele. A wu teki rito rinwe. Milawu ya ku interpreta Bibele hi teka chapter, hi teka verse hinkwayo kumbe swiga hinkwaswo kumbe leswi swi vulaka paragraph. La hi vulavula hi matimba. Lama Yesu Kriste a nyika ka vadyondzisiwa anga va question ku ri why mi fike mi tirhisa mafurha hi va fanele nga mi nyika mafurha ma swi vona se loko u sungula ku teka rin'we rito rin'we ntsena ku ri why rito leriwani ni nga tsariwanga na leriwani a wu le ku tirhiseni ka context
1: Bishop Kondola
0: hi tirhisa context loko hi interpreta
1: bibele Bishop Kondola leswo ri ku ri ku tika yini a le ku swi twiseni so mina ni ukometele ka swi nga plain na n'wana wa crash anga ni twisa ni vula yini ni le ku kombeteli ku ri loko xikwembu xi ku i anointing oil a ku yo va oyili yi nga yima yi ri yoxe mara ku katsiwi swilo swa ku ringana mune loko swi nga fiki ntlhanu swi katsiwa aka olive oil
3: ene ni mutwara wumune mukhama ku ku na swilo swo ringana ene mi le ku swi boxeni
1: aku boxeni
3: okay
5: loko va ha secha laya vese leyi a ni studyini le va ku yi hlayaku tatana bishop vuke mhaka laha kahle kahle ni a hi mhaka ngopfu ya leswi va nga ku swi hlamuseleni ku anointing oil ni a hi mhaka sweswo hi mhaka ya ku loko yi ku vanhu va mina va hela hi ku pfumala knowledge ane phela reason ya ku hi reason na laha hi lava ku tliyara ku loyi a sandzaku ti-anointed materials ma bracelet yini whatever a decide ku i lava ku phunta or i lava ku chuza ku tlhariha na so script le va ku yi pfulaku laha ni yima na yona because yi kombisa mhaka ya ku ri kutani hi ri mhondo a chela David mani kombisile ku oil is for war mantwisi phela a hi mhaka ya oil ntsena ni loko xi ze ku nghenela oil ku na nyipa ni mara ni vulavula hi ti-aprona the handkerchief na ndhuti wa mani wa apostle Paul vanhu a va I mean na ndhuti wa Peter lowu online a wu horisa vanhu so lexi xin'wana lexi ni lava ku yima na xona lexi va ku xi vulaka ku ri a wu ri xikwembu ni kombele horisa Bishop Kunduzi mina ndzi tshama ni vula xikwembu ni kombele horisa munhu ni ri be healed in the name of Jesus na ku horisa hi vito ra Yesu loro a Yesu a tirhaka ntsena na man of God u na nkoka laya hi leswi va yi vulavulaka ku ri lava va la ta vula ku

0: ngamapulangile
1: yeman ninge senga bishop tlhabjana le kuba 20 min problem la ya understanding hiso swi ndla nkarhi nwanani hi vana va malandza ya xikomu ntsongo lava tirhisiwa ku xikwembu phela vito ra Yesu ri pusha ntoto lo xikomu xi nga mpusha hi wona ku la ku pfuna munhu unwana vito ra Yesu na ntoto na the word Christos hi xi Greek na xi Hebrew ri vula anointing se bukreste byi lahlekeriwini hi yini lani aniri ta minyika ni hetisa bukreste mata byi lahlekeriwe yini bukreste la byi lahlekeriwe hi ku a hi koti ku yisa ntoto wa n'wina mi fanele mi ku hi vito ra Yesu Yesu the word Christ swi vula ntoto ani se ntoto luwa wona hi woxe ma kota ku impata mi wu deposita tindhawu to hambana wu kota ku pfuna vanhu that's what I want
0: se point ya mina Bishop Kondole ntweni mi kani ni ku ri mi nga ni cheli marita ni nga ma vulangiki a ni ri a swi tirhi ku tirha ka swona na ku va swi nga va leswi riti ri vulaka swo i swimbilu swo hambana swi tele swilo swi tirhaka mara swi nga ri swa xikreste
2: i swa yini ku va rhangisa vito ra Yesu
0: ku rhangisa vito ra Yesu a swi vuli ku sweswo xikreste se point ya mina hi leyi i ku ri vukreste lebyi hi kumekaka hi ri ka byona hi rhangeriwa malembe la yo tala a vukresteni byiwani malandza ya xikwembu ya ku hambanahambana lava nga tirhisiwa hi xikwembu lava va nga tirhisiwa na ku hi tsalela tidyondzo leti ti hi lavaka tanihi kereke loko no kumekani mi ri karhi mi nga ni nyika malandza ya xikwembu lamatsalweni aka kereke ya xikwembu ka testamente leyintshwa lava kumekaka va vi na mikhuva leyi namuntlha mi yi kombetaka ya ku kumeka mi ku ri mi ta khongelela oyili ya fevha mi ta khongelela oyili ya healing mi ta khongelela oyili ya yiniyini ya breakthrough mi ta khongelela mati ya yini mi kuma ku mikhuva yaleyo a hi mikhuva ya xikreste a yi kona axikresteni
1: se vona phela ni le ku ti vulavuleni a ne Bishop Kondole phela sweswi loko Yesu o vuya lomu u fika mbutisa okay simaswanganyi va kwihi va ku a va kona mi fanele mi tiva ku laha n'wina mi nga kona hi le ti heleni ni lava ku tiyisa ku in heaven that's where I'm going phela ni le ku vulavuleni twanani ni lava ta vula ku ni tirhisa swilo leswiwani a ni ri in the body of Christ a ni okay ku na Smigglesworth a ni Smigglesworth before a lova loko a horisa munhu a n'wi ba swibakele you want to say ku ri a ri fake xikwembu a xi n'wi twanani xikwembu hi rema voice a xi n'wi byela ku horisa munhu loyi i muvabyi a n'wi mbeyetela hi swibakele munhu a hetelela a pfukaka wheelchair horisiwa
0: ya se point leyi hi kombetaka namuntlha lani i ku ri leswi nga ku vitaniweni ku i anointing oil hala kerekeni a hi anointing oil leyi xikwembu xi vulaka yona aka exoda
2: i yini leyi vitaniwaka sweswo
0: i anointing oil ya vaprofeta ya vafundhisi mara a hi yona leyi xikwembu xi vulaka yona
2: mi vula ku vo tiendlela loko va hela va apply vito ra Yesu
0: ku apply vito ra Yesu mi nga apply hinkwavo na tin'anga ta kumeka to hesuka hi pfula bibele loko va ya ku kumeka va mi khorisa ku mi ta kumeka leswi va swi endlaka mi ku swa fambela na xikwembu
2: okay 13 wa timinetse bile 8 o'clock
3: ni kombela ku nghena ro hetelela
2: ni ta nyiketa vayingiseri
3: ya mativa loko ho dyondzisa kahle buku ya vakorinto vo sungula chapter 12 loko ya fika ka 13 se yi ta va yi vulavula hi ku ematimba lamaya Apostle Paul etinyiko leti a ni nga mi byela hi tona hinkwato ni nga mi nyika tona aka chapter 12 and lava u ta vulavula hi tinyiko tinharhu ta matimba the gift of faith the gift of power of miracles the gift of working of wonders e Paul a byelaka kereke loko a fika ka vakorinto se u vulavula hi rirhandzu a ku loko to tirhisiwa hi rirhandzu loko hinkwaswo leswi swo tirhisiwa hi rirhandzu hayi hi vugevenga hayi hi vutsotsi loko swo tirhisiwa hi rirhandzu no problem a ku heteleleni ka yona yi u ri everything must be done in order leswi swi vulaka yini loko u ya ka 14 se u tlhela a ku na xilungu lexiya mi nga xi kuma aka Acts chapter 1 ka ku chika ka moya lowu kwetsima se a sungula ku administrator xona ku ri a ni lave ku mi tshama mi kha mi ku.

0: hlamuserile ku ri hava la a interpretaka ku ri hava lo a hlamuselaka tindzimi teteletiya mara mhaka leyi ni lavaka ku ri hi tiva loko mhaka ya tinyiko ta molo ku tsima tinga dondisiwi kahle a kerekeni ku hetelela ku va na confusion leyi yi zaka yi lava ku n'wana un'wana a ku he leswi wana xifanexiwa leswi a xifanexiwa leswi ku yini hikokwalaho ni nge hikokwalaho bibele yi dondisaka yi ri Paul e Peter va languta ndhuti ntsena a ku yi koti ntsena hi ndzeni hikwala ndhuti ntsena anointing yi kona
1: kwalaho pastor okay va ni tshemba ku va ta lekana vayingiseri ni la ku n'wi vuyisa xivutiso xin'we ni kombela mi xihlamulo hi ku kongoma ivi hi ta kota ku ya amahlweni hi twa ku verini vayingiseri ni la ku vutisa ka pastor Vukeya ku ri xana mi kumeka mi ri karhi mi pfumelelana na swona swa ku ri hi ta khongelela oyili yi va ya favor yi va ya healing yi va ya deliverance na swigavagava swo hambanahambana i swendlo swa Xikreste kumbe ko va ku endla loko ku ngo ti nghenela ekerekeni vanhu va kumeka va karhi va ti endlela xana ni kombe mi ni hlamula kwalano
0: yi hlamule khale mo ni tlhela yi ngeta kambe hi va Heberi chapter 12 verse 1 and 2 anyone la a dondisaka a chumayelaka hinkwaswo swi mi swi endlaka loko ku ri ku sweswo a swi kombeti ritiwi aka Kreste swi kombeta titiwi aka wena a rivala n'wana mhani swi nga va swi saseke kanjhani swi nga va swi tisa vanhu vo tala kanjhani hambi i o yini loko ku ri ku a swi kombeti ritiwi aka Kreste forget ni hlamula xivutiso xexo hi ndlela yaleyo Vaheberi chapter 12 1
1: na lavutisa futhi
2: so
1: xana ku khongelela oyili ni ti nyika mavito i maendlelo ma vukreste kumbe a hi maendlelo ma vukreste na xana ha swi kuma swi kumeka swi ri karhi swi nga kombetiwa swi endliwa
2: bishop
1: akerekeni xana
0: bishop loko va bishop Tlhabyani a swi komba ongeti eka testamente leyintshwa a ku hava swilo leswi nga endliwa leswi swi hi hlamarisaka swa mihivana mantwisisi a swi tikomba ongeti mara loko se hi sungula aka chapter 9 ya timhaka ta vaapostola se hi tlhela hi ngetelela na hi leyin'wana ya kona yi komba kahle ku ri u nge xicontrol xikwembu meniri i mani a nge u hoxa munhu bendlela loko xi ri xikwembu ho n'wi hoxa i mani a nge u nwisa vanhu mati loko xi ri xikwembu n'wi nwisa u i mani a ku byeletelaka swiswo sweleswo se u kuma ku vanhu vo tala a hetelela a vula haha vatwa a ku me watch what I'm going to do now watch hi swona hi swi khalaka laha aka nongonoko lowuwani leswi swo ka swi nga vuriwanga hi xikwembu vanhu va famba va swi endla swi za swi pengisa na vanhu
1: ni ku xikwembu loko hi cheka rito ra xona xi kombe timhaka ya anointing oil aka chapter 30 ku hava anointing oil aka testament leyintshwa i poti ya mina yaleyo
2: ro heta a nga ku se nkarhi wa vayingiseri wa tani laha hi vulavula hi mabendlele hi vulavula hi makhandlele hi vulavula hi tioyili hi vulavula hi ti-handkerchief mina ni ri swi kona swisweswo eka vukreste ni tiseleni loyi a nga xikeleni tona vabyaku mundzuku kwala ka Jesu a ri hi n'wi tota ni mi nyika 7 days hi vona ku a nge pfuki na mi ta swi vona ku swa tirha ni khongela pyupyu kwala live se mi vutisa bishop la ku ri question yeleyo matsala mi vutisa question leyi already mi hlamulekile na yena yi hlamulekile na muyingiseri un'wana u hlamulekile yo hetelela hi leya ku why ku xavisiwa ti-anointing oil hi fanele hi tlhariya hi vulavula Paulo i ri hi nga vulavuli ku fana na vana i ku oyili liya munhu a fane a nyikiwa lowu a vabyaku phela yo xave olive oil ni xave hi mali xibodhlelani lexiya ka plastic shop apulukwana ra giyani xi xaviwa hi mali xitikara lexiya xo tsala ku breakthrough oil xi xaviwa yini hi mali se probleme laha a hi mali ku hayi swi xavisiwa no a hi mhaka ngopfu ya swona so na ta ringeta ku tliyara ku nga vi na confusion a ni ri ya ku ri swilo leswi kumbe va ya vona Nikisanani Bishop Berman Maluleke ingaku ba lahlekile. No, I must not do kuri Bishop Thabjani va languta ingaku ba lahlekile. In the body of Christ, I clear swilo swi va clear. And then nga operate hi ti emotions ta ku mani believe ko nwa mati. Okay, hambi mati ma nga khongeliwanga ma va anointed water. I mean mati loko ri xilin'we. Loko mi sweka swo sweka mi cheli mafurha.
1: Ya, ntiyiso wa kona i ku ri rito ra Xikwembu a ri kombeti ku va vanhu va fanela ku khongelela oyili va sungula ku yi xavisa hikuva yi xavile njhani. Yi ri loko u vabya vitana vakulukumba va kereke, vakulukumba va kereke va ta ku tota hi mafurha, va endla xikwembu xa ripfumelo, ivi wena i kota ku kumeka u ri karhi u nga pfuxiwa hi Xikwembu u nga tlela kona.
2: Bishop, ni xa ku Bishop Vukeya is a powerful theologian, ne? Mina ni va nga na grace yo dyondza ngopfu. Mara ni vulavuli hi the rema, ni tlhela ni vulavula hi the logos. The logos is the written word in the Bible. The rema is the spoken voice by God now. Se hi nga tsemekanyi hi komisa Xikwembu swi endla ngaku Xikwembu xa ha vulavula ni. Xikwembu ni tlhela ni vula na sweswi ni ri leyi va yi vulaka loko Xikwembu xo vulavula khongelela mati sweswi ka season leyi i horisa vanhu hi wani ku vulavula Xikwembu. Leswiya swi vitana rema a swi na proof from the word. Se swi la ta vula ku ti-dimension la etimbirhi ku na logos ku nga na the written word. Laha the rema yi fane yi backupiwa ngopfu hini hi the logos ku nga the written word of God in the Bible. Se swi la ta vula ku n'wina loko sweswi Bishop Khundula vo fika va teka misava byela ku a va cheli Bishop Vukeya va ta horisiwa cancer. Loko va swi endla swi tsaliwanga matsalwa mari i rhema vo lolerisiwa a hi fanangi hi lwa na vona a hi fanangi hi swiphikisi a ni lava ku tliyara lembe
3: ni kombela ku nyika vayingiseri sweswiwani mfundhisi
1: khometaku hi ku kongomisa swinene mina na pfumela ka ku Xikwembu xi nga vulavula na munhu wo karhi xi n'wi byela ku endla swo karhi enkarhini wo karhi. Leswi ni kumekaka ni ri ku swi kombeteni ku swi hava vuxaka na Xikwembu hi leswi swi kumekaka swi ri ku endliweni swa ku kumeka ku ri karhi ku nga endleteriwa mamati, ku endleteriwa ti-oil, mabendlele, mimunyu, swi xaviseriwa vanhu.
2: Se munhu woloye hi lava i Bishop Vukeya or Bishop Maluleke. Va byeriwile mina proof yi phela the rema hi laha ku nga na vukanganyisi laha ku lavaku discernment ku ri papa lava oyili leyi ya vona twanani ku ri oyili leyi ya vona yi na munyama or i ya Holy Spirit. Swi lava discernment a swi lo tsaliwa hela.
1: Ese poeti leyi i ku ri hi swi tiva njhani ku ri practice leyi ya Vukwembu kumbe a hi ya Vukwembu.
2: Hi swi tiva hi matsalwa na discernment.
1: La ku kombeta swo sweswi.
2: Okay.
1: La ku kombeta swona. Hi swi tiva njhani ku practice leyi a hi practice ya Vukwembu. Number one, loko no kumeka mina ni twa Xikwembu xi ku ri kumeka u ri karhi u nga fuvari daka u tota mahlo ya mfundhisi Maluleke va ta hola.
2: Good.
1: Ni kumeka ni swi endla enkarhini walowo xi ni byeri aka xiyimo lexi ya Xikwembu
2: i rema.
1: Ni twi Xikwembu aka xiyimo lexi ya
2: i rema
1: wedi
2: kakahle rema i voice
1: twana hayi mo ni hlamusela ni twi Xikwembu aka xiyimo lexi ya ivi va hola a swi vuli ku ri ku va xi vulavuli na mina aka xiyimo lexi ya ni vheta ni teka mhaka liya ni sungula ku kumeka se ni xava swibotibot ni pfuveta ridaka ni chetela laya ni ku i anointed mud.
3: Ni kombela ku nyika vayingiseri nkarhi wa misi wu fambini 23 wa timinetse ku bile 8 o'clock madyambu ya siku ra namuntlha. Tanani vayingiseri hi kota ku vulavula tshame ni hlangana nkulukumba wun'wana wa mfundhisi a bangi un'wanyana a nga pfukangi lasen vutisa ku a mi n'wi bela yini va ku hi ku u na xitroke moya wu n'wi byela leswaku wu ni n'wi ba hi pama a kota ku hola i va tlakuka ku se ni kahle sa ni swi tivi swona hi swihi ka swo sweswo 0 6 8 8 7 5 9 4 2 ayi vulavuleni la Khundula hi mi
4: ntirho wa malaxomi
3: ahe mpfukile
4: hi pfukile hinkwan'wini ako na yi tlandzeka njhekisana mara lexi ni nga xi dyondza i mhaka ya ku ri
3: ene mi twalela hansi ngopfu hi papa
4: ya a ni vona wu tlandzeka njhekisana tshamini leyi nga ku kona eka xikreste i mhaka ya ku ri ku na vanhu lava Xikwembu xa vona ku nga makhwiri ya vona va ta endla mina hi vanhu hinkwayo ku lava ku kuma ku vuyeriwa oyini mati switikara i mhaka ya mali a swi na swin'wanyana ni langutisa xivutiso xana vito ra Yeso Kreste rona ro tsandzeka ku hanyisa mavabyi na ari swikombani swa vito ra Yeso Kreste ku nga ri na xitikara ku nga ri na oyilo ku nga ri na mati
3: ya ku xivutiso lexi
4: ka mfundhisi vhukela na mfundhisi va lavan'wana
3: i tatani maswanga i mfundhisi maswanga okay mo va hlamula mfundhisi va ri a swi koteki ku vito leri ri nga tirha ku nga ri na swin'wana na swin'wana
2: Hey, vabotise question one you very much deep swinene mara vatle va vulavula ku bona vatle va tiyisisa swilo leswi va nga swi tiviku xumo loni u chava kumbe na ku vulavula swilo nga swi twisisiku va vulavula hi ku ko va timhaka ta mali mina movha loni nga ta hi wona mu vonini nge vulavuli hi vitani u xavange mhaka mati or ti-oyili a ni ri ma ni twisisa ni lo xaveliwa hi munhu a horisiwile a ni xavela se leswi va swi vula ku ni explainile ku ri xileswi endlaku hi vulaku i 40 rand i mhaka ya ku la ku cover cost liya ku ri a xikarhi ka wena nga ta kuma oyili na mina ni nga xava a hi hlangani xikarhi la a ku xavisiwi ntoto ku xavisiwa material lama ni nga spenda ni xava se le va nga ku yi hlamuleni va vutise kahle mara a va a hi ntiyiso ku ri i mhaka ya mali loko ku ri va twa nga ku mhaka ya mali ku na ti-true prophets ku na ti-fake prophets mara sweswi laha hi vulavula ngopfu hi swilo swa true loko ku na ti-fake prophets swi nga ndli ku hi xava ti ku langutisana na ti-true prophets xin'wana na xin'wana xikolo xa fake na xa true xikolo
4: profeta walavo ni ri xivutiso vito ra Yeso Kreste rona ra tsandzeka ku horisa ku nga ri na mati na xitikara na i xivutiso xa mina a ri swi koti vito ra Yeso Kreste ku hanyisa munhu handle ka mati ya n'wina na switikara swa mina
2: n'wina mi vutisa hi ku a mi vabyi ra swi kota ku horisa mara munhu loyi a vabyaku bava loko i fika ka yena i n'wi chela hi mati iva hi nkarhi wolowo ntoto wa horisa hambi mi nga vulangi ku in the name of Jesus wo tota munhu ku ri na anointing ka oyili wa horisiwa munhu
4: okay no tiyisisa ku sweswo a hi xikreste i swa n'wina mi nga tisukulela xona na vafundhisi vhukela sweswo a hi xikreste
2: va byani mi ta hlangana na hina ta
4: swona xikreste a xi hlaya a ku va munhu a swi hleketelela swilo swa yena a hleketa swilo swa yena a vulavulela swilo swa yena ya xi hlaya that's why hi kumaka hi karhi hi swi tiva ku ri ku endliwa hi nka xikreste se n'wina mi sungula swa n'wina ende xikongomelo swa n'wina i mhaka ya mali
2: no twanaka
4: business
2: mina sweswo na mi twa tatani ne problem ku vulavula munhu loyi a mi le ku vabyeni vabyani lembe rin'wana mi nga ha titivi ku hi n'wi mani mi ya kwini hi ta mi kota mi tlhe mi lava na yin'wana hi munhu mi tlhe mi hola ku ta ku va n'wina mi lava byela vanhu ni horile toto oyili
4: nikuvana ni fika ni nga kona ni nga tshama ni vabya no tiyana wa ni tshama ni vabya ni vabyini mara vito ra Yeso Kreste na swi tiva ku ri na matimba yo hanyisa mara n'wina mi le ku kanganyisa ni ta vanhu sweswona ende leswi ni swi ndzaku i mhaka ku ri mi le ku xiximeni ka makhwiri ya mina ku ri mi kota ku vuyeriwa a hi mhaka ku ri mina Xikwembu xi mi byela ku ri mi endla yini mi lava ku vuyeriwa i business rero mi nga ri sungula
3: ni mi twini laha hlayisekani papa
0: va ti ri na mina ni hlamula mina ni nga ku ri a ni ri rivaleni swinene mfundhisi Tlhabyani va hlayeleni kwala ka 1 Corinthians chapter 2 verse 12 enhlamulo ya mina yaleyo
1: hina a hi amukelanga moya wa misava leyi
0: hakona
1: kambe hi amukerile moya lowu humaku eka Xikwembu leswaku hi ta tiva hinkwaswo leswi hi nyikiweke swona hi Xikwembu
0: hi xinghezi hi ku now we have received not the spirit of the world but the spirit which is of God that we might not know the things that are freely in other words freely given
3: okay montekela
0: we give so
3: bishop emile la
5: bishop konzola
3: mpukini
5: epukile mpukile mwe
3: epukile
5: bishop Tabjani
1: kokwa moleke
5: bishop bukea
0: papa
5: bishop masanga
2: a xibana xilesh ku xa south africa xiko
5: tatan moleke
6: mpukini
5: la mbulavula na kokwani Maluleke la kwala tikweni ra ka Nhlaniki emugangeni wa ka Mpenyisi mara ni kombela ku vutisa rito leriwani loko Yeso a famba kumbe loko a vulavula marito a ku mi ta endla na leswo tlula leswi mina ni nga swi endla a vula swi mi ta endla mita endla so tsana leswi mina ni nga swi endla a vula yini okay na mutsana la mina sen hlamula rito rero sweswi mi kona ni vitane vapfundhisi vo ringana mune wa mutshami Bishop Khundula pala lexi ni xi vonaku mi nga kona pala xiticini i ku lava ku tela ku lava ku ta phikizana na ku lava ku destroya van'wana ene leswo ka swi nga ri ku kahle mi rivala ku loko mi kha mi endla sweswo mi yingiseriwa hi tiko hinkwaro hi misava hinkwayo ene loko swi teka hina vayingiseri swi fika laha swi nga hi khomiku kahle hi ma ni mi byela ntiyiso ene mi nga ringeti ku lava ku ta ni palapala ku mi ta hatla mi ni dropisa ku ni tsandzeka ku mi byela leswi ni lava ku ta mi byela swona
3: kokwani Maleke kokwani Maleke ni yingiseleni mi le ku ntweni vafundhisi lava nga laha hinkwavo va le ku hlayeni ka matsalwa
5: ni a ni lava ku taka swona sweswo ku ve le ku hlayeni ka matsalwa
3: ene va hlaya leswi nge ni yingiseleni ene va hlaya leswi nge le bibeleni leyi n'wi mi nga tshama na yokwala kaya se a hi tangi ku ta phikizana hi tiku hi ta phikizana hi rito ra xikwembu leri faku ri pfuna n'wina ri pfuna mina ri pfuna wun'wana sweswi se sweswo hi lexi mi faku mi xi endla i ku mi famba mi lulamisa laha ku nga onhaka kona
5: ni lava ku ta kona kwala Bishop
3: nghenani kona ki nkarhi wu tsanana mfundhisi wa mina
5: a ni la ku pfulunganyisa munhu mara la ku ringeta ku kombisa ku hi ri vayingiseli sweswi loko hi twa ku ri na makokelano swa timhaka ta ti-anointing oil lava tirhisaka ti-anointing oil na mabendlela ni hi swin'wana na swin'wanyana leswi va nge le ku swi endleni mara loko va ri na improve ya swona ku swa va tirhela vona hi tsandzeka yini ku va tshika va ya mahlweni na swilo leswi ku tlula ku vula leswaku va le ku endleni ka mabindzu va le ku endleni ka yini na swin'wana na swin'wanyana okay loko ho suka na sweswi hi ku alright i mani loyi a nga na ntiyiso lowukulukumba ka n'wina vafundhisi mi nga kwala hi ta kota kusuka hala hi landzelela mufundhisi wun'we mi ta yi pfumela mhaka leyi mi ta
2: vonaaeleleke a ku landzeleli munhu ku landzeliwa kreste
5: ma swi ta tatani vhukele tatani vhukele
2: va swi
0: ni yingiserile mufundhisi wa mina
5: mi ta ku loko ho vula mhaka leyi ku loko van'wanyana va kha va pfinyiwa kunene hi marito hala ku leswi n'wina mi swi ndlaka a swi kahle leswi hina hi swi ndlaka swo swi nga kahle mi ta pfumela tiko leri hinkwaro leri ri mi landzelela n'wina ku hi khuvuriwa ka kereke ya n'wina mi ri n'wexe n'wini mi ta ri kota tiko leri hinkwaro a swi kahle hi veke ni kahlele maleke
1: kokwani Maluleke
3: batsutsumeni
1: kokwani Maluleke makama switwa
2: mara question le va yi vulaku la Bishop Khundula ne va te na mhaka volo hatla va lose content va te na mhaka yikulu Yesu ri lo mi pfumela mi tandlana swo tlula a ni question la ku loyi a nga victim Bishop Tlhabyane a nga hlangana na fake prophet ive victim na vula ku ku na a true prophet ku na a fake prophet hi ku ya hi matsala mara loko a ku lava pfumelaka va tandlana swo tlula loko a ndla swo tlula swi la ta vula ku a nga limitangi na yena machangani kwala giyana van'wani va mavabyi a ma nge horisiwi khensani hospital ma fane ma horisiwa hikuva hi va khongelela
3: okay moni tekela a hi vulavuleni la ahe mi yingiseri kombela ku hundza laha a yi le ku ningisaneni kombela ku tlanga voice note la
6: hi madyambu lamanene na vaxumi Bishop Khundula a xiticini ha tshemba mi hlayisekile na vafundhisi hi ku angarhela a karhi ha titwa ka njhekanjhekisano mani hi ku ya hi mina loko ni kha ni yingisela vafundhisi timhaka ta ti-anointing oil hi mpela ko va business va rhetinyana mfundhisi kwalani va swi vurini ku vo stoka na switikara vo stoka lero u nge stoki chepisi hi ntlhanu ya yi xavisa ntlhanu ve le ku ndleni ka mali hi vito ra Yesu se kwalani u vola ku zama ku kumeka ku ku tlunya vanhu ku hi xava swi leswiyani hi lero hi ndlela yin'wani va le ku tiviseni ku a hi xaveni se a ku na vhese na yin'we leyi nga tshama hi ku hi ta xaviseriwa mafurha hi xaviseriwa swo karhi loko yi ri kona va ta hi hlayela yona ende xo hetelela mina ni kuleni ni kha ni swivona loko u kumeka ku vabya munhu a ku ya vafundhisi lavo tlhariha va vatswatsi loko kereke yi huma va ya khongelela munhu luya a kaya loyi a nghena kereke ya vona hayi un'wana na un'wana mataleni mina ni ri kwala Venda hayi xumeli vafundhisi hinkwenu a ni mi tlhotlhi
3: mi angula mi ku yini mfundhisi
2: mina leswi ni nga vulaka swona hi ku angula ni yima na ra papa Maluleki lava nga va ka hlanike ne ku ri reasoning from scripture a hi ku kokelana a hi ku phikizana i ku lava ku tisa understanding to people ni nga show 100% ku namuntlha ti-listeners ka program ya namuntlha ti ti ya tala ngopfungopfungopfu hi loko mi viti na mehe ni tirhaka hi swoho ni nga hanyisa vanhu vo tala ni swi endla ni swi demonstrator ku tlula ku vulavula hi swilo u nga swi tivi so ni khensa sweswo ku loko munhu a pfumela a nga ndla swo tlula leswi Kreste a nga swi endla
3: a hi vulavuleni la ahe
7: ahe nas
3: mi pfukile
7: hello
3: ni ku mitweni mpfukile
7: hello
3: mina mitwa mpfukile
7: ahe
3: ni ku mitweni mi pfukile
7: hello
3: nga ku hile ku twananeni laha hi montlhe ni teka van'wanyana hi vona leswaku hi fambisa ku yini bishop hi mina la
8: hi
3: pfukile hi ngo vona
8: Let me say, Prophet Masalam.
3: Okay.
8: Prophet, I have to pass a good,
2: Exactly. Kahle kahle me hi ku komisa. Kahle kahle ani la hitele ku reason the scripture. Mara swi sota leswi mina nga na swona, ani hanyi ti oil, ni tshama na ri business aka swa ti hotel na yina ne. Se leswi swa ku i business a hi swona. Yesu hlanganisa mara, mavona mara, ka mikarhi lava ta ku abuse ku a hlanganisa na misava tota mona ku famba ya hlamba ivi a horisiwa ane. So swa pfumeleriwa munhu a ta na mati. Orita na kumita na mbadzi wa nwana khongela nkumba ivi loni u khongela fa a ya furungela a horisiwa swa pfumeleriwa sweswo
3: okay bishop emi na le
9: ahe bishop
3: yes
9: mpukina
3: mpukile ngobo
9: mpukile bishop
3: mpukile ngobo
9: hello
3: manitwa
9: hello
3: mina mitwa n'wina ke nga ku riqingho ra vona na mina na vona laha a swi le ku fambeni hi ndlela ya radio ne a hi vulavuleni lama ni twa ahe nga ku yina problem ya tiqingho a yi twela
10: enkomo ka religious talk bishop khundula na vafundhisi kwalana na mixota ni xewetiwa hi Benjamin Sukumana na ka Nkosana
11: ya ni hlaku mhaka leyi
10: hi yona mara ni tlhela ni va na xivutiso andzhaku loko mfundhisi valava va kha va hlamusela loko olive oil yi xaviwa hi mali sticara xi xaviwa hi mali na swipotela leswi a plastic shop swi xaviwa hi mali leswi vulaku hi ndlela yin'wana va endla business hi vana va xikwembu lero anointing oil leyiwani yi va yi nga ri yona swi loko ku va ku nga ri anointing oil ya mampela ku va ku ri timhaka ta bindzu na hi mhaka yo a va niki munhu mahala hambi munhu a kha vabya va fanele va n'wi xavisela
3: ni twa nga ku mi yi hlamuleni nga hundla musi lexi okay a hi vulavuleni la
12: ahe bishop kundula
3: ahe mpfukile
12: hi pfukile
13: Your call has been placed on hold. Please wait.
3: Hey, I'm still watching. So when shock boy price ago, like about 20 minutes, I think a sala. Let's shock boy carry it. This is another phone. This it was the magatay. When again?
10: madyambu lamanene Bishop Khadzwana na Bishop Khundula na vafundhisi lavan'wana va nga kona na ni seketela marito ya mfundhisi Khadzwana ku ti anointing oil a swi kona ka Xikreste sweswo ku va vanhu va lava ku ti endlela mali na ku swi hutela mmoyelo wo biha a swi hanyi sweswo a swi kona endzeni ka Xikreste a mi hlangana musa xigalo tikulei dalosikand inkulu.
2: Ai mara problem ai mhaka ku vhukeya oro tlhabyana o maswanganyi e mhaka ku munhu a chuza ku tlhariha a teka a swi tiva ku swilo leswi kona hambi kerekeni ya hina le nghenaka swi nga endleki.
3: Bishop hi mina la
14: ahi njhani
3: hi pfukile hi ngovova
14: ahi pfuki enxeto vafundhisi va mina kwala
3: ahi
14: Sikurumani vadyondzisi lava Yesu va vuyaka Yesu va ku u kume van'wani va kha va tirhisa vito ra wena ku kumbela vanhu a hi vacha wa hina Yesu a ku lava yimaku na hina i va hina so ni twa onge ku pfumeleri hinkwaro a hi ta muni biva swin'we aka miri wa Kreste hi endla xilo xo fana leswi nga ri na mhaka ku munhu i tshemba anointing i tshemba yini i tshemba mati tshemba moya as long hi tirhisa vito ra Yesu hi le ku akeni ka body of Christ so swin'wana swin'wana swi kokelaku vanhu eka miri wa Kreste hi swona so a hi nge swi tivi ku i Yesu wini hi ku sweswo i kotikanisa vana va vhele swikula swin'wi a hi swi tivi ku swona hi swihi mara hinkwaswo loko swi vavula hi moya ku hi endla hi endleni
1: hi kombela ku n'wi vutisa mi nge se famba aka Yohani wo sungula chapter 5 verse ya
3: 21
1: ya kombeta ku ri hi fanele ku kumeka hi ri karhi hi nga fularhela swikwembu swa hava loko mo hi cheka hi xinghezi xa NLT New Living Translation yi kombeta ku ri xikwembu xa hava i nchumu wun'wana na wun'wana lowu tekaka ndhawu ya xikwembu endzeni ka mbilu ya munhu loko mo cheka swilo leswi namuntlha hi kumeka ku hi vulavula hi swona vanhu va susa ripfumelo aka xikwembu aka Yesu Kreste aka vito ra Yesu va ri veka aka swilo va ve

0: Bishop emini nana
1: njani khundula bishop
0: danke
1: lawa bishop hina hi fanele hi landzelela leswi rito ri vulaka swona vaheveri vo sungula chapter 1 verse 1 na 2 xikwembu xi vulavule khale hi vaprofeta na hi tindlela ta ku hambanahambana na vona vakokwa wa hina sweswi xi vulavula na hina hi rito ra n'wana wa xona a nga Yesu Kreste sweswi loko munhu a endla swo karhi a ku hayi hi vulavula hi va horisa hi vito ra Yesu na le ka Matewu chapter 7 verse 23
2: Sorry.
0: Okay.
2: Yeah, I think Malanze hosi leyi bishop o Tlhabyana ka Hebrews 2 verse yiri God also bearing witness both with signs and wonders with various miracles. Solomon phela masto ka molwane la ku masingita la ku heta ku chumana lo chumala ku nga ndi masingita hi wihi anga fiki. Yir a xi tiyisisa message wa vona hi ku ndla masingita loko va heta ku chumayini loro ha kolota ku loko heta ku chumala hi ndla mahluri ku vanhu va kota ku tshemba rito ra yena
3: ya mikombeta
4: ka ikulu swinene xikwembu xi seketela rito ra xona hi ku endla masingita swi hlama swo xikombiso ku xi nga zangi xi ngheniseriwa mamati mimunyu tioyili masingita xi ma endlile swi nga ri kona sweswo
2: bishop Tlhabyana mentu lo nera a ivulalanga prophet o karhi swi nga ndlinga ku hina hatred ka vanhu vo karhi no laha hi rizina twanani
4: na manikatsa ku prophet
2: twanani laha hi rizina without emotional from scriptures without hi ri ka miri wa kreste that's why va xo ku ri swi nga ndlinga ku phikizana hi mihleketo ku bishop vhukeya ni va winile a hi mhaka ya ngo vukreste i bya Jesu u byi sungule xihambanweni a hi bya munhu a hi bya ka Tlhabyani a hi bya ka Maswanganyi i bya kreste
4: sa ni kombeta ku ri a ni zanga ni nghenisa profete se ni twa mi nghenisa profete n'wini
2: hayi a mi vulavula ku swava vaprofete tini a hi lava ku ndlanga ku hi zona vanhu vo karhi good
5: Tlhabyani va vula swoho hi leswi endlaku ku van'wani va dyisiwa tinyoka van'wana va dyisiwa mabyasi hi ku tshemba aka swilo ende i nge swi voni ku ntiyiso wu le kwini aka swona hi ku loko munhu a ku i byeriwe hi xikwembu a yi nga swi tivi swin'wana swi hundzuka masalamusi va hola vanhu va holela ku loveni hikuva va tshembela ka swilo sweswo hi nga kanganyisani a hi yeni ka ripfumelo hi tshemba vito ra xikwembu hi vito ra Yesu vanhu va horisiwa hayi swin'wana na maendlelo
0: hi swo sweswo timinetse 12 leti nga sala xana ntiyiso hi wihi ha tirhisa or a yi tirhisi mo ni teka lowu wa hetelela miyingiseri ta pfala okay ni vo va tsutsumini la vafundhisi i karhi hi gimete ni twa ngaku a hi fa hi rhepapa mo ni teka lowu wa hetelela hi ta vuya hi tiva ku ntiyiso hi wihi a hi vulavuleni la Ahe.
6: Eh, lozi.
0: Naka.
6: Hello.
0: Ni shoko e qingo ra nwena papa. Manetwa.
6: Hello.
0: Manetwa nwena.
6: Shisula mede hezu manetwa.
0: Yes, nimtwa kahle ngopfu.
6: Na miloso swinene hinkwenu kwala xitichi na va yingise na ku hi tsima da day ka va ma.
0: Thank you.
6: Waka ya cop 5 verse 13. Ni xana ku ni un'wana wa n'wina loyi a xanisekaka a khongele xana ku na leyi a tsakeke a yimbeleli tinsimu ta ku zonisa xana ku na leyi a vabyaka exikarhi ka n'wina a vitani vakulukumba va kereke leswaku va ta n'wi khongelela va mi tota mafurha hi vito ra hosi kutani xikhongelo xexo lexi endliwaka hi ku pfumela xi ta hanyisa muvabyi hosi ta n'wi pfuxa emasangwini kutani loko a ri ni swidyoho leswi a swi endleke u ta rivaleriwa swona hikokwalaho byelanani ku dyoha ka n'wina ni kombela ni sa kumita hanya ibi kombela kumitlai nga ni ni kaya pop 4 verse 11 ni ku tshikani ku avanyisana ni nga hlevani va mikweru loyi a hleveka makwavo kumbe wo avanyisa makwavo u hleve ni ku avanyisa nawu kutani loko munhu a avanyisa nawu a nga wu landzi kambe i muavanyisi ni nyika wa nawu ni muavanyisi i ime ntsena yena loyi a kotaka ku ponisa kumbe ku lovisa kambe wu va mani wena leswi a avanyisaka munhu kuleni xana ni kombela ku nghena mhakeni ku kongoma na ku komisanyana mari kona moyeni
0: swinene ni le ku mutweni
6: nakana swi ta ku sura is resuming from the scriptures ntima sikwini masikwini ndhaku ni kha ni yingisela nongonoko lowu va swi vula Bishop Hlabyana ku na ku leswi swa ku munhu a ku na ku tibela swo karhi ku ri sweswiwani mina ni fani swo karhi xa manimanimani ni khongela xona xa kokwani xa ya tiendhawini ku tirhisa bibele ni Yesu Kreste ku tshama lavula a nga lo languta ku i tiyimpele a ni ti languta hetanalo kona ni tile ku ta hetisisa a ku tirha swi nga tirhatirha nga ta kaza ka mibekeni Yesu Kreste i totele i chele mara hansi a tota munhu ndi wani mpfunile ka ku leswi nga koho sweswi a ka vutomi byi na vundzoni sweswi kun'wana bibele mi kha ni tlaya kahle yi ri vanyikeni nyikile ntsena va nyikeni ntsena sikun'wana a khongeleriwa hi hanya hi vito ra Yesu mara i mhaka ya ku pfumela ka munhu ku ku hanyisaka munhu un'wanyana exobyeni a ku pfumela ka hi ku ku hanyisile hi ku komisa nyana ivi a hola hi ku pfumela se mara xivuti ni vulavula na xoho a ka va vafundhisi hinkwavo mi kwalaho mi kha mitiwa moyeni tiko hinkwaro a ni ali swona a pfumela munhu a khombeleo a hanya mi khombeleriwini mina siku rin'wana hanya mi khombeleni kun'wana nyikiwa swin'wana midiya ni hanya swikavitanga vuhlanga bya mina sweswa mina na mali min'wana mo talangu mina wona mitemi leswi nge teka mara kuna swi nga fambaka swi ni kha ni swi vona kwini leswi nga swo hi lava ku kota ku komba ni ntiyiso xivutiso lexi ni swi nghenele va ndaka tata ya hansi hi ri vavanuna hi tetani loko wanuna o tshuka a hlangane na wasati loyi a nga susa ndzwalo xana a nga khongeleriwa hi vito ra Yesu a hola xana a nga dyangi nchumu na ende adasini hi nga rivala ku hi maAfrika ni nga tlhele ndhaku ku la ku vulavula hi vulavula hi xintu kumbe hi vulavula hi timhakeni leti ta ku sweswi hele ka Kreste kumbe yini
0: xana ni kombela va yi hlamula mi ta famba no sana 7 minutes ivi hi ta kota ku ri papa mhaka ya yini
6: okay ni kuma kungheni hi sanga leswi ntwini leswi ku ri xana hina hi nga kwala amuleni hi ri hinkwenu a madokodele a hi nxana ntsena leswi nga hoxeka ku va ku i maendlelo bibele yi dyondzisa ku ta va na vaprofeta va mavonana va ntiyiso na va kha va vulavula hi ri vito ra Yesu hi ku swo tala swi tikuma ku ri business yes hi swona ku dyiwa tinyoka sweswo swi vulavula swo fana ku dyisiwa mabyasi ku ri se leswi lani tiva xona ku kuleni ka hina a va teka mati nyanga va xihlovo ya yini va nga khombeni na swa swi nga
0: xavisiwini khese swinene papa laha mo va hlamula lexa xa ku hlangana na munhu
6: yea
0: xava
2: okay mvoni yi hlamula swone papa manito
0: hayi va fambe ntsena
2: mhaka laha i ku mhaka laha i timbirhi laha Bishop Khondula ne ku na swi swa fake ku na swi swa true hi nga mikisi swa fake hi swi mikisana swa true number 2 a hi mhaka ya ku ni yimana leswi maswanganya vulaka swona o Bishop Khondula on Tabzani I still stand on that a hi ti-political votes a ku vhotiwa ku ni yimana swa mani laha i mhaka ya miri wa Kreste ku nga kereke swirho hinkwaswo swa tikereke to hambana ka lava pfumelaka ka Kreste ku ringetiwa ku reasoniwa ku ri munhu a ta kota ku chuza ku i teka leyi i chuza ku phunta or i chuza ku tlhariha na
7: Bishop ni to vhela ni va ni repapila ni ri a ka Geneza chapter 28 Jacob hi yena la a loko a hetile ku vulavula a teka ribs a ri simeka a ri chela hi mafurha hi laha hi twa timhaka ta mafurha ro sungula ivi se hi ya hi ya nghena le a ka Exodus lava nga hlaya kona mara ku na marito ma nkoka lama ni lavaka hi twisa wona matsundzuka loko se ku cheriwe Sawulo hi mafurha Sawulo Davida u byeriwa leswaku touch not my anointed. In one lel. Whether it kerekelia kale aikore ya nawu kumbe I charismatiki kumbe hihi mafura masuka kwele ka Old Testament loko vaku ordaina vaku nyika vukosi vaku tshunxa leswaku uya tirha ntirho wa hosi vaku tota hi mafura leswaku u vuriwa mutotiwa wa hosi padley a ku ringeta ku vulavula hi yona le ninga ta vula a rivaleni e ya ku ani yimi na ku xavisiwa ka mati mabendlele na hinkwaswo leswiya mara ni yima na ku leriwa wu hundzuka nchumu lunga na matimba na u va la a totiweke wa faneriwa ku ya tirha ntirho wa hosi hi mafurha
0: khensile swinene ive ni kuma tatani makhuvela nwana ku ri mudyondzisi va ku James 5:14 va yi hlaya mufundhisi tlhabyana swinene va ri mi yi hlaya mi ta swi twa ku ngombela hi repapa hi tiva vafundhisi va mi hi pfulini matsalwa hinkwenu ka yini man'wana ma kombisa ku mafurha ma kona mufundhisi tlhabyana va kombisa ka sayiti ra vona leswi va kombisaka swona hi endla swi kwa sikona leswi swona ka suka laha a swi tiva ku hi endla swihi swa xikwembu
2: mina hi ku kongomisa lexi ni kombetaku xona aka kereke ya xikwembu a nkarhini wa ku hanya ka mina i ku kereke hi hava aka New Testament leswi xikwembu xi nga swi vitana aka Exodus 30 xi ku yi anointing oil hi hava
0: mara mafurha ma pfumela ku ma kona
2: mafurha ya kombeta ya kopo chapter 5 emihlayeni le ka Marka chapter 6 ya kombeta ku totiwa ka muvabyi hi mafurha mara leswi nga ku humeleleni
0: ene ma pfumela ku mafurha ma lerisiwa ku ma vula leswi munhu a lavaku swona ku swi ka kusuka ka xikwembu miri hola hi mafurha lama
2: lexi mina ni kombetaku xona i ku rito ra xikwembu hi ndlela yo olova riri loko u vabya u ri wun'wani wa hina vapfumeri vitana vakulukumba vakulumba va kereke va ta fika va endla xikhongelo xa ripfumelo va ku tota hi mafurha ivi xikhongelo xa ripfumelo ho twa xi ta hanyisa muvabyi ivi hosi yi pfuxa munhu yaloye emasangwini ku hava ku kombetiwa ku oyili ta horisa munhu
8: loko va ri reprabe ku sala nkarhi wuntsongo ni i khensa ngopfu for this time ni xo ku fane mitlheme ni rhamba hi tlhantlheli timhaka lavo tlhariha vatlharhi lava nga phunta va teki swo phunta mara swi kahle ku majority va twa nga ku nongoloko lowu i wa bishop Tlhabyana
2: hiku
8: va pressa ku va twiwa hambi va nga vuli swona and a hi mhaka ya ku wina argument or ku rhasa or ku lehisa i mhaka ya ku vanhu va tliyariwa ni xo ku xikwembu xi ta ni pfuna ku hi ta tlhe hi vuya hi ringeta ku vula ku nga ri ku phikizana va yingisela vatu ku a wo confusana a hi ku phikizana a ni ri mara a swi fikile swi va ka level ya ku ri a hi mhaka ya ti-vote ku ri ni yima na Bishop Vukeni ni yima na Maswanganyi na hi vula sweswi ku vukreste i bya Jesu Kreste xikwembu a xi lweliwi i vulavula hi matimba ri huwelela ku xi lwela xo ti lwela hi xoxa
0: leswi a ni la ku vula swona tanihiloko ku ri n'wi mingo yo kombela ku lava ku vulavula na xichava na ku vulavula na mufundhisi tlhabyana mi fikelerini leswi a mi swi lava na leswi a mi swi languteleni
8: ni yo kuma ku ni fikeleni yo kuma ku Bishop Tlhabyani va lava ku kaneta xilo hambi ku ri ntiyiso vukreste byi ni pfumeleli wa ku ri munhutsongo a ni ta ku va ti omisa nhloko ka swilo leswi nga tliya mara loko munhunkulu vukreste a byi pfumeli byela munhunkulu ku wa tinuno huyisa mara swi ri rivaleni vo ala swi ri rivaleni ende swa tikomba loko a ku vhotiwa lavaya a vo to wina na vanhu lava va winaka na vo mari va nga ri ku reasoneni mara matsalwa ma hi nga matlhantlha kusuka ka bishop na lavan'wana ya le rivaleni na vanhu va hi twa ku swile dha swa mitwani ku hi a na ha ri no va hlamula ku ni nge va hlamula kusuka nhlokweni ni fanele va hlamula from the scriptures
2: ya sivi na mina ni heta ni khensa ku va va tile ku va va tile swi endli ku hi kombeta va ri kona
8: ya
2: ku ri anointing oil ku katsiwa swilo swa ku ringana ntlhanu na oyili hi mimpimo leyi nga vula hi xikwembu ivi xi ku i anointing oil hi hava
4: xi leriso xexo ku endla anointing all our testament leyintshwa se ti leti vitaniwaku ti-anointing na mamati switikara mabendlela hinkwaswo swo va swa vanhu lava nga varhangeri va vukhongeri a hi leswi nga tirhisiwa hi xikwembu akerekeni
0: mfundhisi maleke hi teka swila ka vafundhisi lavambirhi hi yaleyo mike phela mina ni yi mahala
9: I'm going to go to the house. Ku hlawulekisa swibyo swo karhi swa tempele na hinkwaswo le altar ivi yi tlhela yi ku yi nga potiwi aka munhu handle ka Aaron na lava nga vuriwa se xivutiso i ku sweswi leswi totiwaku vanhu a hi kambeni ku yini hi ku hi ni kwi leswi swi nga thyiwa ku i anointing oil swi tlhela swi vula ku swi endlisiwa ku yini mfundhisi prophet Maswanganyi va kombe ku ri i olive oil leyi va yi tirhisiwaka se xivutiso liya yi nga vuriwa va tiva ku yi nga repitiwi hi munhu yi nga koperiwi se leyi nga na yona hi yonaka ni nga ta phuxa mhaka ya ku ri yi namba yi tikomba ku na ku hambana ka ti-oil letimbirhi loko mo kamba maendlelo ma le yin'wana na olive oil a swi endliwangi fana se a ni lava ku teka ku tsema hi le xikarhi mara ni lava ku vula ku leswi nga lerisiwangiku aritweni ivi swi endliwa i nandzu mahlweni ka xikwembu ivi loko endliwa leswi nga lerisiwa hi leswi xikwembu xi swi katekisaka mo ni hetisa hi leswi swi nga vuliwa hi mukhulu wa mina Bishop Vuke ku ri ti-oil leti a ta fana a ti fani loko mi kamba rito mama kun'wana a ti fani ti hambene maendlelo le ma tona a mi nga ti kumi 3 kg na 6 kg aka olive oil kumbe ka letin'wana leswi vulaka ku a hi kambeni ku ri leswi hi swi chelaka munhu hi kha hi swi thyaku olive oil hi swona olive oil na ene xikwembu xa pfumela ka sweswoka xo hetelela hetelela bishop i mhaka ya leyi nga ni chavisanyana mara ni wa ta leyi nga vuliwa hi prophet Vuke ku ri loko munhu a fane a ni tirhiseliwa olive oil leyi va ngeri yi khongeleriwile yi totiwa hi toto lowu va nga na vona ndzeni ka vona loko a xaviseliwa rona o vuyisanyana xiphemu xa mali leyi va nga xava yona xana a swi nga endleliwi vanhu mahalaki leswi a swi endlisiwa swona le ndzhaku swi fitaka sweswi a hi pambulelani tihakelo ivi wena u hakela na swin'wana mo ni tlhela ni ku i prophet Maswanganyi kasi le makumukumu bishopo ni nga ta ze ni rivala mina a ta vutisa hi famba na xivutiso lexi loko ku ri ku mina na ntoto mfundhisi Hlabyani va na ntoto prophet Maswanganyi va na ntoto mfundhisi Vuke na hinkwavo va na mitoto wa hi fanele hi rhanga hi wu transferela ka swilo ku wu ta horisa vanhu hi wu yisa ka mindhuti hi wu yisa ka tiswidokwani hi wu yisa ka ti-oil na mati hi nga nambi hi n'wi tlhandleka mavoko munhu yaloye i va kuma ntoto walowo a horisiwa
0: yaleyo ni nga tlhela ni mbutisa n'wi ku wayi yesu sukulerelaka a kuma lowo ka nga voni a nga n'wi vulavulelangi hi vito ra yena kumbe hi vito ra xikwembu straight a nga n'wi katselangi mati na marha na misava
9: Leswo hi vuya ka timhaka ta ku ri ku na leswi xikwembu xi lerisaka a swi tirhisiwi swona hi nkarhi walowo mara a swi hundzuki pattern ya ku ri always a ku tshami ku ri na mindhope leyi nga ready a ku tshami ku ri na wayini leyi nga nwiwa hi yi nga lerisiwa Timothy swi hundzuka doctrine ku swi ta fika laha mfundhisi Vuke va nga vula ku se swi susa ripfumelo aka xikwembu ivi vekiwa ka swilo vanhu va ze va duma ku i prophet lava oyili lava hi lava tintambu lava lava ti tiya ivi vanhu va lahlekeli makumu
0: nkhese swinene mfundhisi hi swo sweswo mi yingiseri teka leswi vonanga swa ku hlayisa leswi nga ta ku endla u tlela
4: se aka prophet Maswanganyi tinyangwa ti pfulekile minkarhi hinkwayo loko mi tsakela ku taka reasoning tana loko mi twa topic mi yi lava tana na mi nga zami
8: tirhisa i fanele hi tlhela hi vuya
0: ka leyi 1 foot
8: leswi swi lavaka i ku yi nga ni nga vuya Bishop Hlabyani na va Vuke ntsena a ku vi na swi na ku vanhu va kula na miri wa Kreste wukulu
0: hlayisekani hinkwenu vafundhisi hi swo sweswo miniseri ni teke na 5 minutes ya mfuwethu laha hi ku lata ku wena u basiseka u kota ku ya

0: kombela ku lahlekile ya varandzi wa hina ri humele ni nga swi langutelanga kambe hina a hi tshame ni vulamile hi ku tikumela pholisi ya Cocoa Funeral Services joyina Cocoa namuntlha u vuyeriwa hi nkosi lowu nga na ndzhuti hi 170 eka standard plan u tsarisa vanhu va 15 hi ku lahlela vona hinkwavo hi cascade kumbe dignified plan ya 270 hi ku lahlela hi cascade ya mavunguvungu kumbe u nga ya enhlohlorheni eka platinum plan ya 450 hi ku lahlela hi cascade ya ku lahla tiholobye kumbe VIP toilet na brass band mahala leyi fambaka na mobile fridge ti-plans ta hina hinkwato ti fana na ti-tomstone ta mahala na mali yo sula mhloti leyi fambaka na nkosi Cocoa Funerals a yi ku hlayisi hi nkarhi wa rifu ntsena hi ku tirhisana na vamafemani ba loyi antennis wa kuma ku pfuneka hi vutsundzuxi bya swa nawu ku tsaleriwa tiweyi ku claima timali ta mufi na swo tala Cocoa Funerals yi kona egiyani malamulele bushback ridge na le xawela a joni tihlanganisi na hina hi callback whatsapp kumbe u yi foyinela eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459 u ta hlonipha varhandziwa va wena hi nkosi lowu nga na ndzhuti na loko munhu a ri hava sosayiti kumbe buke yena yi dumini hambi lahlela hi ntsengo wa ku va u nga boxi xikhwama na vanhu vo huma matikweni ya le handle hambi amukela Cocoa Funerals yi khokhola eka swiyimo ya Baggy Tree Healing Herbs lava i vaxavisi va mimirhi yo endliwa hi timintsu leyi i mimirhi leyi pfunaka eka mavabyi yo hambanahambana mimirhi leyi yi pfuna ku lawula mavabyi yo fana na chukele high blood na asthma na man'wana yo tala va tlhela va va na ti-product ta va ka mhani hi na mimirhi leyi endlaka leswaku hairline ya n'wina yi vuyela evutshan'wini eka vavasati lava tikeriwaka ku tika emirini mata mi ta tikumela mimirhi leyi nga ta mi pfuna eka vavanuna hi na yona mimirhi leyi mi pfunaka loko mi ri ekamareni a vo endla sweswo ntsena swi tele ngopfu leswi va swi xavisaka leswi nga ta mi pfuna mi nga va kuma eka 072-756-1200 078-096-7497 u nga yeneli tiofisini ta vona sweswi a Giyani Section A Vahlavi Plaza Office number 6
1: Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka

0: Mpumala Vurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry, kasi Akiyani hi kumeke Keto Street opposite la Dumadwe. Durelu Tombstone T-Life Group yiri kona lava i vaendli va Tombstone ta quality ya xiyimo xa le henhla, naswona hi mintsengo ya le hansi hansi. Xivumbeko xa Tombstone ta vona ku hava na un'we a nga ti kopelaka. Tsundzuka, T-Life Group Tombstone va endla foundation va tlhela ku endlela xitandara xa Tombstone mahala. Lava loko u ta ka vona a wu nga tisuli, va kumeka njelele edupeni Chisawuli opposite Chilidzini Hospital Polokwane na le Solomon Day. Kasi u nga va foyinela loko lava Tombstone u ri kwihi na kwihi va fika. Va kumeka eka 082 840 4816 kumbe 082 369 7327. Loko u lava kuma catalog na ti-price u nga WhatsApp tinambara teto kumbe u va endzele ka www.tlifegroup.co.za. T-Life Group lava i vaendli va Tombstone ta xiyimo xa le henhla.
1: Matyandzwa va traditional healer Dr. Giligili u ri n'wafambukaka va ri kona,
2: va pfuneka ku susa swinyama, ku tshungula vanhu vo hlongorisa hi moya, ku tshungula munhu wo hlangana nhloko, ku susa moya yo tleriwa hi wanuna kumbe wasati ni vusiku, ku simeka loko u nga kumi n'wana, ku biha minti, ku hlongola moya lowu ku hlupha mutini, ku tshungula swilondza hi ku hambana ka swona, ku tshungula switshetshela, ku tshungula vana vo wa, ku tshungula vana vo biwa swifuwa va nga koti ku vulavula, ku pfulela vanhu swa mitirho na vukati, xifula ku hambanana ka swona, ku tshungula milenge loko yi vava na ku pfimba, ti-cancer ta le ndzeni ka makhwiri, ku pfula mabusinesse, ku pfula tilangi ta munhu, ku tshungula nyoka ku pfuretela, ku tshungula xilumi, ku tshungula lava tikeriwaka hi ku hefemula ku nga xifuva, ku vuyisa murhandziwa wa wena wa khale ku nga love back, ku tshungula stroke na lava nga na ti-joint ta vona ti nga tshikeleleka va tshama ka ti-wheelchair, va tshungula ku pandziwa hi nhloko yi nga yimi, ku pfula moya wo profeta, ku twasisa vun'anga, ku pfulela lava nga pfaleriwa vun'anga, lula mpfuku, ku vuyisa munhu loyi a nga lahleka na man'wani mavabyi yo hambana yo njhe high blood, chukela, low blood ni matihlo na swin'wana swo tala. Ku consulta i 500 rand, yi nga va kumeka 079 968 9174. Madyandzope traditional healer Dr. Giligili, lava va pfuna hi ku tshembeka.

ara itawer ko so magaleng ta ka reply yo mina o emin so mina ko ko ko un ko maga felo un ko ranje ninga un ko maga tla ka do streaming chat www.zrfm.co.za ku me shanje un ko maga tle I laka xihondzo la no one kwala ka xihondzo la xa 106 epoi 0 megahertz ke so sne bank tro mina ne Vara alaga masata kutireki loko vona nuna wena ku ya ku halaka gawula evanga vuyi a vona ka alaga masata vere hengwetisa hi rivilo esi suma ya kona hi ku le hey fer kuna ngonya mama vere nga kahle mhandwea vere wa holanda ni leti lorinli ah tete to kongo maku hala joni nene mabazini vere wa tshinela na tshinela hi ku nga lunghanga vere nga kohli vele mi ta n'wi vona swivati lomu minengeni wun'wana vera nga lungu ha lava khwata mavhele hetini hi vona tintirhweni mani wa vanhu na n'wi vona la na roko leyi ya mabloom bloom embale roko ya mabloom bloom mati va I don't want to win this, Jenny.

0: So ku na mhaka liyana ni mhaka liya ya ku loko hi ri ku cateni na vanhu va hina mi suka mi yima n'wina mi ku hayikho mucato lowu nga emahlweni ku munhu yaloyo i munhu wa mina mi vona swi sasekile ku masipa swi sasekanga
1: evuloyi sweswo
0: ku va ku loyiwe mani la
1: embilu ya mona jealousy
0: a jealousy ni lava munhu wa mina
1: loko azaya lovoriwa ivi aya tshama ka tindlebe leto
0: a nga tshamangi i suka ka vona a ya ku cateni a nga zanga tshama
1: DJ a va nga to gangana namuntlha ivi va lovonana namuntlha
0: va ganganini sweswi va gangana ivi ku va ganganini ivi va tshama nkarhi wolowo nga tshama vona va veke siku ra ku va ta catarini so loko se hi siku leri ya ni na valandza
1: DJ ni kombela hi basisa kahle lanalo hi basisa kahle mina n'wesweswi langa ni DJ hi leyi mani
0: na n'wi landza
1: Mina ni hlangana na ntombi
0: hi swo sweswo
1: ni yi gangisa loko ni yi gangisa ni teka ni vuya na yona a kaya hi tshama tin'hweti to teleto hi tshama ku to swin'we hambi i lembe kumbe i yini ni teka mali ya ku ya ti tivisa ni ya ti suma ka ka voko ri lavela
0: hi vulavula hi luwa wa ku mi hlangana na yena mi n'wi gangisa mi rhandzana a ha tshama ka voho ku fikela a ya huma ka vona hi puma
1: DJ ni gangisana na ye a tshama ka vona leri loko ni ya ni n'wi teka weekend yin'wana ni yin'wanyana hi ya ka hina kumbe ni n'wi teka siku ra lero hi muka u va u ni
0: langutisiaratini a mi n'wi teki a mi vonani before mi cata
1: a hi vonani
0: awa
1: hayi a swi humeleli DJ
0: a mi tekani before mi cata mi ta ta ndla yini ka n'wina
1: a swi humeleli sweswo DJ
0: i ta ta ndla yini ka n'wina se hi ku se ma n'wi tiva
1: a swi nge humi
0: vutisani vafundhisi va ta mi byela ku loko mi hlangana na ntombi yi tetani yi ri ntombi mi twana leswi mi twanaka swo n'wina mi byela vatswari va n'wina mi byela liwa a byela va vona ku tshamiseka i va mi byela ku sweswi i ngo i kume munhu loyi a lavaka ku cata a ma ha hlangani wena na yena xa kona mi ta hlangana hi foni mi vulavula mi pulana swilo swa n'wina na ku hlangana kwalaho mi nga ta hlangana kona mi ya xava swilo leswi mi xavaka swoho mara a mi hlangani leswaku mi ta khuzela swin'we n'wina until mi wena nghena pumeni n'wina mi nghena sutini
1: mina ni nge n'wi cati
0: a mi nge n'wi cati
1: ni nge n'wi cati
0: a mi n'wi cati mana number ma
1: ni nge n'wi cati hi munhu loyi ni nga n'wi tiveki a ni n'wi tivi
0: a ni hi loyi hi nsati wa n'wina ma n'wi vona hi loyi
1: a hi nsati wa mina DJ
0: okay se loko ku nga ri nsati wa n'wina hi tshikeni hi ma hi vula hina hi ku mucati lowu nga yimahlweni a ni n'waha wa n'wina n'wina mi lava liwa wa ku loko mi hlangana na yena mi rhandzana xikolokolo mi tshama mi kha mi hlangana weekende na weekende ku ze ku va na swihlangi a wu swi endlisi swona loko xa ha ri ntombi xi tetaniya ku xi ya xi hungasa na mani halaha ndzhaku swo n'wina va mi tivaku a mi hlangana until God says se li ka kopana
1: ni fanele mi tiva emikhwa ya yena
0: mikhwa mi ta yi tiva a ni mi ta tshama na yena munhu
1: emirahelo ya munhu ku ri i rahelisa ku yini ni fanele yi tiva before ni tshame ya n'wi

0: chata.
1: Kasi mivukura hela mvula hi. Ha?
0: Mikhwa, mintirho, mahanyelo, vutomi bya yena.
1: Mi ta swi tiva, ari vhiti mi ta swi tiva, mi sweswa mi kha mi hanya ku mi ta swi tiva.
0: Hayi ni nge byi tiva ri kaka vona.
1: A ni yi tata ka n'wina na?
0: DJ, a ni ri i tata loko se ni sadeni lovori leyi catile a leta.
1: I tata loko se mi catini.
0: Ni fika ni kuma ku ri xitlorotloro.
1: A kataleka ni xi lave hi n'wina?
0: Hayi.
1: Hileswi
0: a la ku sweswo DJ.
1: Se mi na ta swi ndlisa ku yini n'wina ku? Hambi wo taka ka n'wina a ti fihla a tata every day mi kha mi tshama na yena ku ze ku vona swihlangi loko a ti fihli mi ti fihlini loko se mi n'wi lovoleni se a mi swi vona n'wi pela xi lexi xitlurutluri
0: swi ta humela
1: erivaleni ee a ni swi ta humelela loko se mi catini mali yi fambini
0: ni nga swi cata
1: a swi kona sweswo n'wina loko ma loko n'we ma mi kha mi laha ntirho sweswiwani mati mi ndlisa ku yini
0: DJ loko ni va ni lava ntirho a ni ri na loko ni ti tiva swa ku a ni na matirhelo ya kahle a ni ri loko na ha wu lava ni fika ni wu kuma va ni nyika wona ni fika ni ti khoma ni tirha kahle a ni ri na loko
1: ivi se mi tolovela purasi ke se mi sungula no dizisa vanhu ntirho lowu a no wu kuma wu va DJ ni ri se mi loko se mi kha mi tholowini mi sungula no dizisa vanhu laha ntirhweni n'wina
0: hayi a ni fiki ni swi endla hi ku na swi tiva swa tshuka ni hoxa nghozini swi nga ni hlongorisisa
1: hayi a ni vuli hayi ku mi nghena namuntlha mina mba mi fika mi dizisa vanhu e-e loko ni vula loko se mi tolovele purasi mi tiva tikho
0: ni fika ni tolovela purasi
1: inaka
0: ivi a ni endli leswa swo va ni bizisa vanhu
1: so swi fana na ye loko a fika ka n'wina ta va lurhini hi ndlela yeleyo a lurhise xisweswo ku mi ze mi yisa mali le ka vona leyi mi ya lovola loko se mi lovolini xiku ni na ta n'wi tshama na n'wini loyi a nga ni tivi kahle
0: DJ ma vona loko ni za ni vona emunhu a ya sikima emuchadweni a yima a vulavula a ku loyi emuchado lowu wa yima i nsati wa mehe loyi wanuna yaloyo a nga na vutihlamuleri
1: i na vutihlamuleri that's why a nga swi lavi ku tekeliwa a tekeliwa life ka munhu loyi na tiku ri swi tiva ku munhu wa mina a ni na n'wana na yena a mi swi lavi
0: swo fana
1: swi fana na yini ka nsati wa mina
0: DJ loko munhu o za a fikelele ka xiyimo xa ku ri a ti boha ku ri ya nghena ka vukati i nghena ka muchato me hambi no a ni ya n'wi yimisa ni ku yini va ta wu yimisa loko u vekeni va swi koti swa pfumeleka ku ri va hetela va wu yimisile ivi wu nga ha emahlweni mara lexi salaka i ku ri a nge he vuyeli eka yehe va hambanile xa kahle i ku va munhu a ti hundzela a ya mahlweni a ya ti lavela loyi a nga ta rhandza yena
1: hi leswi mi swi navelaku hi leswi n'wi mi swi navelaku a ni nge hindi ni siya nsati wa mina na n'wana a never na tlakuka mina ni yi khoma mike straight e-e wena a hi famba ni humesa video tlhela ku ni humesa na vumbhoni bya n'wana na vumbhoni bya n'wana byi kona yaloye a ni ma n'wi vonelaka ku straight
0: ma vona loko swi fika kwalana ni ri DJ
1: ni tlhele ku ni xi vitana ni tlhela xi vitana ku junior xipap vitana n'wananga
0: DJ.
1: Yo.
0: Ma vona loko yi fika ka byo vumbhoni a ni ri. A nga fika a mi humesela vumbhoni byo tala ngopfu lebyi byi nga ta mi endla ku ri mi tlhela mi nyuma.
1: A ni tirhi hi byona byebyo bya ku poyila. Phe mhani u poyila ni vula lexi nga xona.
0: mina ku vulavula ntiyiso leri a hi mhaka ya kahle, a hi ndlela ya kahle ya ku va mi kuma ku ri emunhu i fika a endla hi ndlela yaleyo, a fika a yima xikarhi ka vanhu a ku emucato lowu a wu yime hi ku loyi i nsati wa mina. Ni vona swi ri swilo swin'wana swa ku swa ku yisa we n'wini u nga siki yima swi ku chicha xindzhuti we n'wini.
1: Mina swi ni chisi xindzhuti swi chucha loyi swi n'wi chuchaka xindzhuti hi loyi ni yimaka a kha ku cata yena. Hayi mina ma swi ni chuchi a ni nyumi na tingana ni hava futhi.
0: Xa kahle i ku va ni n'wi navelela mikateko loko
1: a ni mhana yena mina ni mhana yena ni papa yena mina
0: DJ
1: mhana yena na papa yena wo nga ta ku navelela mikateko mina ni lava nsati wa mina.
0: DJ
1: ni lava nsati wa mina ni ya kaya.
0: DJ
1: ahi
0: ekusiza swi fika ka xiyimo xexeleyo xa leri mina a ni yimi na swona
1: ni nikeni reason ya ku why mi nga yimi na swona.
0: DJ loko munhu a ze a tikomba a ze a ya kuma un'wanyana wanuna ivi kumbe a ya kuma un'wanyana wansati va sungule ku va va ya chatana swi tikomba kahle ku ri a nga ha ni lavi i humele ka vutomi bya mehe ene a nga ha tibyeli nchumu hi vutomi bya mehe. So lexi nga koho i ku va na mehe n'wini ni vona ku ri ni khoma yini ndlela ni ya mahlweni na vutomi bya mehe.
1: A ni swi lavi ndlela lava loyi i ni khome kahle loko ka mina.
0: Leswi swi hetelelaka swi fikelela ka xiyimo lexi xa ku va mi kuma ku ri ku hetelela hi va na ti-cases ta ku dlayanana i mhaka yaleyi ya ku va mi kuma ku ri munhu i tsandzeka ku va a amukela.
1: Ni amukela yini kasi mina
0: amukela ku ri
1: ni lava nsati wa mina se ni tekele wansati wa mina nyoni a ni na vutihlamuleri mina na yima lava lowa ka mina u nga yi mahlweni swi hela once mali a ni lava ku swi tiva no mi spende mali munhu ni lava nsati wa mina vulavula hi ku tlakula n'wana wa mina ni famba basana na nsati wa loko ya ala ni tlakula n'wana wa mina ni famba.
0: DJ
1: ya
0: ma vona ku vulavula ntiyiso leri eku amukela swiyimo swi kahle swinene ngopfu. Ku na vanhu lava hi nga hambana na vona mi kuma ku ri e vanhu lava hi nga hambana na vona a hi hava rhandza swinene mara hi boheka ku va hi swi amukela e swiyimo leswi hi va ku hi hlangana na swona because hi lava ku ta huma eka vutomi lebyiya bya ku va kuma ku ri u tikombaka ku u le ku tlimbeleteni ka swilo leswi swi nga lavaleki na wena loko munhu a ze a ti boha ku ri okay mi leswi swi nga huma eka ndyangu wa ka misiyameti ni nghena ka DJ
1: Benjamin la mangu wa Benjamin i ri va ta ni burisa nhloko ni tata wu yimisiwi mina na wu yimise hi Benjamin famba n'wi teka ta swi vona ni tata kwala ta fika ni wu yimisa straight ni tiri kasi mi ta mi wo famba mulongo mi yo longa tibomo loko mi ya micato.
0: Van'wanyani mavona ku va ku spendiwile swakudya hinkwaswo ka swona
1: swa ma i mani a nga mi rhuma ku ya xa swakudya mi rhume ma
0: nsati luwa wa mina ni cataka na
1: yena se hi nsati yolo i ta hakela
0: i nsati yo luwa wa mina na vatswari va mina na vatswari va yena na vatswari va mina hi nga twanana ku ri okay ya mahlweni
1: yena nsati yaloya yena nsati lowu n'wina wo lomba na vatswari va n'wina i ta va ta hakela lava nsati wa mina hi bava
0: a swi basangi na katsongo
1: la ndzi lava nsati wa mina kumbe ni bisa risimu leriya ra Benjamin i veri mani lowo madala Benjamin mi ta kota ku tisa ku se ni lava
0: madala Benjamin a va loyi a nga ri ku cateni
1: Mina hi n'wi lava ku hambana, hi n'wi lava ku hambana.
0: Madalabijana va lava nsati wa vona loyi a nga lo tikuma a kwatile.
1: Ha leriya risimi leriya risimi no nghena hi rona, a ni landzeleli Madalabijana, ni lavani va nghena swa vona, mina ni lava swa mina. Ma ni yimisiwa njhani hi ku voni vo vula va ku mani a nga na rito ka henhla ka mucato lowuwa ve ni tleke ni kakatsuka ni suka kwale tendeni le makumu le kasi ni khoma hi mani a ni va va vutisini lemi vufambisile hi vuli na ku mani a nga na rito ehleni ka mucato lowu kumbe la ngo a wu nga yi mahlweni na tani ni kona va vutisi hi mina loyi no mina a ni twa a ni swi lavi u nga yi mahlweni nsati wa mina
0: loyi
1: ni n'wi teka ni famba na
0: yena
1: na mani a ni nsati wa mina mani a nga ta ala
0: loko n'wansati a za a teka xiboho xa ku ri hambi yo va hi nga ri eka mhaka ya mucato kumbe hi nga ri ka mhaka ya yini loko o za a teka xiboho xa ku ri wa huma eka lexi xi ku ya mina yena a ya nghena kaya wun'wanyana a wa swi herile swa mina
1: ya a hi fani swimbelwana leswi hina swi fani leswi
0: na loko na DJ na loko moya mi ya twa va ku a ya ku no exinete ti sorile na ti sola ni lava ku ta vuya eka relationship le ya mina ayi a ngo vuya mani a ngo vuya
1: ondle
0: ko va na swin'wana swi n'wi endlaka ku ri a tshinelela kusuhi na wena a ngo vuya
1: mina a ni huhele kona ni lava lova ka mina ni lavala eka mina nghamu
0: DJ ya amukela
1: a ni tirheki phe mina
0: ya mahlweni na vutomi
1: e-e hayi ni tirheki
0: va ta bible
1: kasi mucato a ni khome swibamuna
0: DJ loko hi ri ku cateni hi va hi khome hinkwaswo
1: a swi kona sweswo e-e lexi mi nga na xona n'wina i xidukwana kumbe i xithawulana xa ku sula nyuku a swi kona sweswo ku hava sweswo
0: so ku vulavula ntiyiso DJ yaneri a swi basangi leswiya a swi basangi swi kombisa vuwiki bya wanuna sweswo
1: vuwiki bya n'wanuna wihi
0: loyi a fikaka a yima a ku loyi i nsati wa mina
1: mara ku nga ri swona na
0: swi va swi nga ri swona
1: hi ndlela yini swi nga ri swona ku ri ku hi swona phela hi swoho a hi ni bula
0: hi nga va tumbetela
1: a ni vuli phela
0: hi nga va tumbeteli ntiyiso DJ ma vona en'wansati ku mi byela ntiyiso en'wansati loko a ze a ti humesa eka rirhandzu ra mina yehe a huma a ya tekana na un'wanyana ivi va sungule ku ya cata ha DJ a nge he vuyi ka mema loko o vuya swi nge he pfuki swile swona
1: a swi na mhaka wa vuya a nga vuyi mina laha nsati n'wana wa mina
0: makumu ivi va hamba va wu yimisa va swi yima va wu tsema hi ka masiku ra yelelo a ya tshameka ka vona
1: a nga tshami ka vona a ni yi ta ka hina mi ni nga wu yimisa
0: a nge pfumeli DJ
1: loko nga pfumeli a vutisa n'wana wa mina
0: ene ku ya va ku pfuke rivengo rin'wana lerikulu kumba ngopfu na nyimpi yin'wana leyikulu swinene xikarhi ka n'wina vambirhi
1: a ni laha ku xa ku rhandziwa hi yena a swi a ni swi lavi na mhaka na swona ni lava n'wana wa mina
0: ha ha ha.
1: ni lava loko ka mina ngamo.
0: DJ
1: ni yima straight ni ku wena mfundhisi ni lava loko ka mina ngamo.
0: Mina lexi ni xi twisisaka leri mina ni tundzuxa vayingiseri ku ri exivangapfhuki va swi naverile hi ku swi ta va onhele vuton'wini.
1: A swi naveliwi leswiya swo endliwa.
0: Swa a swi nandziki ene a swi exa swi tsakisi hi ku munhu i ta sikima a swi endlisa xiswo leswiyani loko a swi endlisa xiswoho a xi ivi hambi va to herisa mucato hambi va to swi yini kumbe yi to vulavuriwa ivi
1: ku hela mucato ku hela mucato ku vulavula mani na mani la ku hela mucato
0: nuna na nsati va nge pfumeli ku wena
1: a ni mina lowa ni nsati wa mina.
0: Mina loko ni sati ni prepare-le DJ na n'wina loko mi ta mi fika mi ku nsati wa n'wana
1: swa ku
0: pfumeleli ku mucato wena
1: swa ku prepare ka n'wina mi yo swi lava mina wa mi nga rhangi mi ta mi ta ni vutisa ku na pfumela mi n'wi teka.
0: No, hinge tika n'we DJ ku a ni mena ye hi hina nuna na nsati
1: se tshika mina swi kota ku taki ntini la. Ntini mina a n'wambi swi koti. Yeah, I was at the young Gozin. Look, also, I take one. I knew who will go to me. I lay on bully.
0: Loko va fika va tshama emakaya ehansi va ta fika va twanana nuna na nsati va ku hankata mi hi nge zi hambana hi hambanisa hi DJ lexi nga kona musale ndzhaku
1: evanisala ndzhaku
0: loko a mi vona mi ri na munhu a fika mi lwisa
1: hayi swi ta va tano a hi problem
0: hambi lwisa yi va nyimpi yin'wana leyikulu swinene ivi loko luya a tlhela na ye a muka.
1: Hayi stress a ni na n'we loko mucata ni kwala
0: a mi kuma mi karhi mi ri na un'wanyana a mi lwisa
1: no problem ni lwisa hi wa mina ni
0: a wa n'wina ku a nge pfuka pile eka ka n'wina
1: loko ku ri u ta pfuka a nga tangi swi lava ku na yena laha ni n'wi kuma ku ya suka
0: a nge vi na problem hi ku i ta va a ri ntirhweni
1: se mina ni ta va ni ri na nkingha ya yini mina hi ku na mina va ni n'wi teka mina ni n'wi hluvurise puma phela
0: n'wina mi nge muki na munhu because yena i ta va se ku ri na ma-security lama nga thoriwa ya langutise n'wini ka titihlo mikamaleni
1: a na problem as long puma ri hluvulini a mbala xiketo kumbe tinguvu
0: DJ
1: mi
0: lava mi hanya ku tika swinene ngopfu
1: a na problem hi leswi ni swi lavaku
0: mo tala ku hi swi vulavula DJ hambi ze mi swi
1: kuma mina n'wi tekeni a ni ri tekani ni tekele mi ta swi vona
0: loko ma chika xibazanini le patwini le mi ku mila ni ta khweza miya kaya mi ku marhelela mi ku
1: a ni chiki xibazanini ni driver straight mina ni ta kwalaha ntendeni ra n'wina
0: ivi mi fika mi paka
1: ni paka ni tshamela kwale ndhaku leyi loko se fika nkarhi lowuya mi endla swilo hinkwaswo mi khisana mi endla yini mi mbarisa na tirhengi loko se fika nkarhi lowuya mfundhisi va ku i mali a nga na rito ka mucato lowu ehenhla ka mucato lowu ni ta hikwalaha xikarhi ka n'wina ya. fika ni teka mic. Ni ku byela loko. Mana Junior. Ya kaya sweswi. Swilo sweswi swi ndlaka swa ku famba hi cata laha hi nga twananangi. Na ni yimi na swona. Ta mi byela kahle why we fanele ya ku catini. Na vavanuna van'wana. Wa ni chitela wena.
0: Benjamin
1: a nge ndli nchumu. Mina ni ponyo ka va mphethe. Ponyo ka va mphethe va vula mina.
0: Kutatika DJ.
1: Yes, kutatika la yena luya ni n'wi teka kwa ni na n'wi teka.
0: A swi basangi.
1: Hayi loko swi nga basanga ni a ku na probleme. Swi lava ku loko swo tala ni ta vulavula ni endlwini. N'wina mi lavaka swilo swo basa, mi ta sa mi vona ku hambi mi to swi hlantswa swi kota ku basa swilo swa ko a rezi. Mphephe mi nga ni byelangi swona sweswo. No hlamula loko wa ku va cata.
0: Se loko a nga ni byeli
1: mina ha tiva ku 1 rand na fika. Ni fika straight. Futhi kwalano a nga vulangi nchumu a ni tlhetlhi. Loko ni swi lava ni fika ni teka na yena loko a famba mi nghena zengeni sesi. A zama ku wena papa Junior mina a ni tirhi sweswo swa wena mina ni ri hi ya kaya. Swa ku mani tirhise mali yo tala yo va nyika a va dyi. A lovolela mina ni mina a ni lovolangi.
0: Mara vutomi byi ke mina ti kele DJ.
1: Come on, loko mina right na nsati wa mina.
0: Ivile loko mi n'wi kuma ku ri i va a ri na a ri munhu loyi a va ku na ku vekeni i na nkanu a yi chayi.
1: No problem. A ni hi ta vona lonkani lowu nga wukulu guwi.
0: Loko ma ha fole ka ATM a ku ni fikile mi nsati wa wena nyike mali
1: kwalaho. Ni huliwa. A famba xava swilo leswi swo vonaka. A ni lava munhu a fika xaxa mazimba mina. A xa makipikipi. Na n'wi fumbela loko a ku a yi humi kwalani mi nyika mi ta yi twa michini ku tarrr yi huma loko naku a hi vitani movha wu ta rhwala. Ni famba ni tekeliwa nsati hi vafana. Lembe rin'wana ku ta vevuka.
0: Ku a ni ri swo loko swi za swi ka ka xiyimo xexelexo ko va ku amukela xiyimo ku ri hawa ni hlulekile ku va ni tshame na yena nsati loyi kumbe ku
1: va a ni hlulekangi. A ni hlulekangi. A ni vona n'wina nga ri mi tshukelini nyana. Se eti yi nga ri ku halani ta dyela a ni nga pfumeli. Leswaku hi ta lava ti-yellow bone tshika hina ti-black bone swi ta n'wi dlayisa. Futa tona a tona to tatla ma khoya to ma vula ku via ti jiki tosh lo ser pela to hundu loka ti via kaya
0: me kuma se ba umese ba mu manje
1: antere vona la vanga so masa ko va ta tsersela ko Ani mina phela mina la nta ni nyimpa ni ntelelo wa ka mina ngawo mardi mardi simlera ra ku ni ri nda wini la xiseveseve ni lava lowu wa ka mina ngamo ya
0: xiseveseveni
1: na kwala hi le mucatwini leswo a swi hambanangi na nchumu ya ni hi le xiseveseveni na kwala hi le mucatwini va koho maseve kwala na mina ni fika ni ku ni lava wa mina nsati va maseve va tshame laha va yo honona ku loyi wa mina n'wina mi pfumela ku sati n'wi a famba tekiwa mahala njhe ya famba a mi n'wi rhandzi wa lweliwa n'wansati
0: loko a nga si za a huma nghena ka tipulani tin'wanyana eya ku ti pa hi burisana
1: lweliwa hambalise sweswo Evangeline, mi pfukile Evangeline. Evangeline na mi pfukile. Evangeline, swa tika ku pfula mic hambi ku nwa tiya, hambi ku nwa yini. Mi nwa yini i juice, mi pfukile ka Evangeline. Evangeline mi right na all right e bodo ke hey so my wora ni mina ni ke pfumeli ni ke pfumeli sati wa mina mi n'wi teka mahala free A mi pfumeli mina. A ni nga ta pfumela. Swa yi chaya. Mazwo. So, swa kahle hi swi leswi swi fanele swi endleka. I ni n'wi tshika a famba. Hey, buto ke. Mire, se ni n'wi tshika a famba hi khomi nga ta ku swi right.

Hayi bhuti kena kumbe i-network kumbe intshini mani kodwa kusitwisisa. Eish. 060-8105942 hi toko n'wina xana ke mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani black ayoka siku ra namuntlha ni ri i khume ra timinetse vhele leti hi ti kolotaka ku ya ka wari liya ya malunga ra wari liya ya mbirhi kwala ka ringonoko lowu wa xintshuxo hi ndlela yeleyo la mina n'wina hi manasi hi lavaka ku va hi kuma xintshuxo eka mhaka leyi hi nga ku buleni hi yoho mani yi twa hi boto gani mara Aiko, swi tikomba ku na nkingha ya netiweke la swi tikomba ku na nkingha ya netiweke hi ndlela yeleyo khume ra to timinetse hi langutane na kahle na awara liya ya mbirhi i awara ya ku hetisela ka nongonoko ni ri hi ndlela yeleyo ni lava kota ku swi tlangela kahle risimunyana la munhu a nwanyana matinyana la hi ta vona hi vona ku hi ta vuya hi vona ku na n'wi landa lowa ka mina kumbexani njhani ke ya netiweke ya ko ya karata swinene Brian Ndlovu mi pfukile Manasi mi pfukile Vicente mi hlayisekile na right a hi buleni ku ya mahlweni va karhi hi to kahlekahle mhaka leyi ya ku va loko munhu a ri ku catini ku yima munhu a ku mina ni alelana na mucato walowo ku ya mahlweni hi ndlela yeleyo mi vona swi basini kumbe a swi basangi na loko ku ri swi basini mi hi byela why swi basini loko swi nga basangi mi hi byela swona ku hikokwalaho ka yini swi nga basanga 060-8105942 ta kahle mavonelo man'wini